0: ito ang balita ng sports. May nagtapos ato ang mga balita karong buntaga. Basta di pa kung manamili, tarita sa ito ang winner sa ito ang Answer to Win promo. Ang atong pangutana kagniha, unsa nga ahensya sa gobyerno ang niluwat og show cause order batok ni ining Manhog Mayor Gungun Hika. Manalambigit og disgrasya dito sa Mindanilya. Ni suspenso sab sa iyahang driver's license. Ang tubag LTO7. Ug ang swerteng mananaog, ato gining i-verify ha, wala naka-private iyahang profile. Atong na-open kung nakasunod ba siya sa ato ang promo mechanics. Nakasunod gyud kay naka-follow sa ato ang mga official Facebook pages. DYHP RMN Cebu. Ug ang Attorney Rufil Fernandez Banyok. Ang sakto gyud nga Facebook page ni Attorney Rufil. Iligid ka ng mga naghimo-himo na diha. Katong dunay blue check mark, og 937k followers gud ang iyang gi-follow. Unya ni like ug ni follow sub o ni share sa ato ang Facebook live karong mga orasa. May lain ang swerteng mananaog mao si 11:15:79 kuya wag nga naninya sa Facebook. Eh. Oh, ikaw 11:15:79. Oh, ikaw ang palarang mananaog sa atong Answer to Win promo karong mga orasa. Alihog lag chat ha, private message sa atong official Facebook page. DYHP RMN Cebu. Muhang kompletong pangan katong tinuod na nga pangan ha. Uyaw man kay dinga sa Facebook ko, 11:15:79. So, i-chat mo hang complete name, sir, or kinsa ba ning 11:15:79, mo hang GCash number. Nakadawat ka og GCash nga premyo, 200 pesos GCash. Congratulations kanimo, sir. 11:15:79. Sunod na si Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kalang sa dugang mga isyug, mga komentaryo. Standby mo din ha. Oras sa DYHP, alas 8:06 na.
1: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Akoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Diskarteng bisdak na ko, ana.
4: Rexidol Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom at ag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. GD Detox plus herbal capsule, ang pinakakusog.
9: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko. Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs and more. Tanan sa'yo na tuon.
2: Basta baon. Bounty Fresh.
3: Mga kasama, alam nyo ba yung term na doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon, may AI. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang role ko, mga kasama. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o supplement kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang presisyon nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok, umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff ulit-ulit sa bawat pasok. Bakit ka ba? Kasi nga naman para masigurong walang mag-contaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil siyempre may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang Unilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
4: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
5: ACS!
6: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pod kay mag-eat at home o mas pirmi na pod maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason ang number 1 smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: sa gana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka na to sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal, mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human o kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
4: Ang sarap.

0: Ex Nigundo L. Lagundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet, or itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Nigundo L. Lagundi leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga kasama, ako ang inyong radyoman po, Lauro. Lunat tayo maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas. Kay makatabang ginipagbalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga doon na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang serious. Seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong palig-una ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha nga to sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Subo, sa Cebu City, na atanhimutan sa Osmeña Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang inyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na sa 8:16 na mga higala sa atong pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Now, arita mahigala sa atong pagbalik, mga kaigalaan, pag-isgot labot sa nahitabo nga impeachment kagahapon. D8 na Inday Maris, no? Gahapon? D8 na. Ikawalong adlaw na ba sa impeachment? Kung D8 na, huwag atong tuuhan si Lacson o si Wingatsalian, yung sa tag 25 million ang kadat adlaw sa Senate. Dako na kayo o gasto na yung maohon? $200 million na sa 8 days. Ang gasto mahigala, $200 million na ang gasto sa 8 days. Kay aron mahigala nga pangitaon tong $125 million nga confidential fund. At yun yung katawa-katawa mga sugit ng paminaw. Kay, well, og doon na mahigalay kinini ang ebidensya yun ang prosecution, di ato alas ang paminawon mga kaigalaan. Pero atong gina-evaluate ni mga sugit ng paminaw, kining Article 4 medyo alanganin ang prosecution ani. Pero ata mahibaw sa sunod ng mga articles, masinasala yung mga ebidensya. Kani ka matibag atong ipadayon, magisgot, mahigala, medyo alanganin ng iyang pag-testify. Da? Atong tagad, pagtagad, mga kaigalaan, standby ha, karon itong taon lang una. Pasdili pa mahigala, aris ata sa lingaw-lingaw, ginagmay. Yeah! Sa mga nasakpang naminaw sa DYHP o GFM, sipa ilang mga radyo, busa magkadawat mga palipay, gikan sa itong Sibianan. Gasto linya karon sa kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
3: DYHP. RMM Report.
5: Mayong buntag sa tanang regimen, Atty. Rufil. Mayong buntag sa tanang suking tigpaminaw na prestasyon, DYHP. Live kita karon sa Cebu City South District. Yun ang grupo makadawat sa itong mga palipay, nga bugas o chorizo. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong istasyon DYHP. Si Leticia Pardinas, Mary Jean Briones, Melinda Arenas, Baby Solon, Yodora Ochia, Novelita Flores, Yonila Valmoya, Lisa Divalocos, Ogowana Tantio, o karon sa ikasinggit ninyo sa DYHP!
6: Yo! Sukbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag!
4: Okay! arita sa ato mahigalang exercise kabuntagon, paugnat sa kusog, atong sayo-sayo ginagmay, kiay gamay mga higala, la kumbati na, kasaman Julius Balilio, Idol B, oban sa mga nasakpan na minaw sa IFM Mugdiw.

Oke, salamat Julius Balili, Idol B, o Galilin Raman sa Ligadas. O gyuman sa mga nasakpan na minaw sa IFM o DYHP. Busa to na nagyod, nakadawat na mapalipay gikan sa tong sibianan. O naka-exercise pa. Boy!

0: mahigala arita sa atong paghisgot labot sa nagpadayon nga impeachment trial ika day 8 kagahapon, so day 9 unya. Padayon sa cross examination ni Attorney Matibag. Pero atong isgutan ni mga higala ha karong nga buntaga. Ini sa Attorney Melvin Matibag mahigala sa inyong tan-aw nakatabang ni sa prosecution o mooy nakaguba na hinuon sa ilang teori. Kaya kung ako'y pasultion, mas mayo tong sa prosecution on tag ilang ipatawag na lang kato si NBI Director Santiago Inday, Inday Maris. Santiago ba? Katong termino nga NBI Director. Mauman to'y Director at that time. Kinigos Matibag karon pa maning tuiga. Retired Judge Jaime Santiago. Siya mo'y NBI Director at that time. Is Matibag karon na malaning bago. So muna nga usama niya i-testify. Aron niya muha o may testimonya, maingon siya nga dunay nagpadayon nga investigasyon kay kadto ko namong threat active, open and continuing. Dunay special task force. Nana ko say persons of interest. Person of interest. Anto nun mahigala, ikatulong witness na lang, biyaan na lang ang Article 4, ha? Mato na sila yung article, ikatulong witness, katapusang witness, Matibag, wa mga higalay na kontak ng assassin. Ay pato mahigala itong mga kininiang komedyante sa Facebook, kay ito ana si John Wick Menahay. Ating tagad, pagtagad, mga sukit, ipaminaw, kining nga portion natin kanato, may gala sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang ni pagpaligon sa itong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa itong dugo, makapunction sa ugmaayong atong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di panimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom kadadlaw sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City nga himutang sa Usmiña Boulevard, duol sa Cebu Doctors Building, og igman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting nga Jollibee.
1: Straight to the point.
0: Ogunya kinisag nga portion may gatod kanato sa Super Fiber kay ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tong tinai o kolon. Kini aron malikayan nga magpundo mga hugaw nga moy makaingon ani mga colon polyps unay motubo sud sa tong tinai og ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso masakit og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong kolon. Labing maayong imnon kini sa buntag or bakaha sa gabii. Sa upat ngadto sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinai. Mo makahatag din kini kahupay sa kolon, tiyan ug sa lawas. Ang Super Fiber mo number 1 nga colon cleansing product karon ug rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkuha lang kag usa ka sachet, imong isagol sa usa ka basong tubig, imong i-shake og mayo, kutaw og mayo ug unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sawayan sa Life Extension Vitamin D3.
1: Straight to the point.
0: Okay, mahigala. Arita sa cross-examination ni Attorney Binloan. Unya, kinipong giingon ni Pia Caetano, mahigala nga, himuan ninyo inyong trabaho, prosecution? Mga itong tagad, pagtagad, mahigala nga. Muna akong giingon, kanitong taon lang ito, Tiwason, standby na sa, minabuhis ang tagadali, mga higala, ha? Malamang sa pipila ka, mga mahinumdanong pahinumdong. Atong takna alas 8:26 na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
4: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
3: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo? Pag Kondura na pud mo.
5: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura. Strong for the Philippines.
6: Kandura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
7: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo si sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyod ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulog ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
10: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
11: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
12: pag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kailangan ko mag-withdraw.
14: Himala, may BPI dito.
13: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
14: Isang himala.
15: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
18: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
19: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
20: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
22: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na. CBO Idol.
1: Cheesiest. Our best idol cheese dog ever. Versus previous formulation. Our cheesiest CBO Idol cheese dog ever. Buy now. Ito ang
0: idol ko. Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
2: Delivery! Maria Jose!
3: Is that box really mine?
2: Surprise!
3: Why are you inside the box?
2: There's nothing I won't do for you.
4: Just like Pag-ibig Fun Multi-Purpose Loan.
2: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
5: Borrow up to 90% of your savings.
2: No processing fee and get fast approval.
4: So you should
3: apply now for the Pag-ibig Fun MPL via virtual Pag-ibig.
6: Pag-ibig Fun Solid Kaban.
0: Apply now for the Pag-ibig Fun MPL via virtual Pag-ibig. Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Kunya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gin sila na easy maging best midyon sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mupili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best medyo dinhi sa McDo. Kung nag-aisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
8: Atong attack na may galas 8.32 na sa ato pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Kining a portion may galatod kanato sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement, mga higala, doon na kinin nagkadaiyang vitamina o mineralis, nga haom alang sa papaligon sa panglawas o ingunman sa atong immune system. Doon na kinin vitamin A, E o C, ingunman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Nakipusap sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o ingon man mga kagalaan na gi-distribute kini sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin lang nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Munang barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Dietary Supplement.
9: Straight to the point.
8: Alas 8.33 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Ato sa tagad-pagtagad may gala ng report ni Radyoman Pulauros dili patang balik sa impeachment mga kagilaan. Kay ni ay ex-convict, giluba o laing ex-convict. Dili ni sa may mambaling mga sukit di paminaw. Paminaw ang tang detalye sa report kasama mo sa balita, Radyoman Pulauros.
10: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
11: Radyoman, Attorney Rufiel, usayon nila ang nadunggaban sa nalagka-inkwentro kining duha ka ex-convict diha sa maya sityo Ipil-Ipil, barangay Mambaling ni atong dakbayan sa Sugbo, pasado na yan sa dakna kagabi, ang na landig sa tambalanan, mao kini si Jason Bola, 32 anyos, o sa ka ex-convict, na nagpuyo ra sa mong gapit ang suspect na subject ron sa manhunt operation sa kapulisan kini alias Rustum na usasad ka ex-convict yapon nga taga sityo Tugat, barangay Mambaling. Matod sa kapulisan nga nagkaabot kining duha diha sa lugar na doon na naiinkwentro daan sa ilang pagkabagsik sa lugar. Apan nadunggaban ni noon kining usa kay wa siya kabantay nga diha

0: nay lang tisi pa niya pagsaog ka ng maait inibang boy dagan na yan na tabo kay uman makadunggap ni Srustom ni Sibat ni siya mo nang ipangita siya karon sa atong kapulisan samtang kining biktima na aparon sa Cebu City Medical Center kay nabuslop yun ang kiningiyang wang kilid dili ibabaw sa gusok attorney Rufil laron siya sa Cebu City Medical Center. So mo niya itong report Japon ganahipos gikan diri sa kapulisan Sugbo. Ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tata Karemen.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo Boy Nationwide!
3: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa mga report. Naghatod sa itong oras, alas 8.35 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
3: Now, Arita Mahigala, balik ta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nya, relax sa mong diha, na kay daghan ang mga makakita live. Kay uban may galagi pang laay na magunding uban. Siyempre, katong dunay trabaho, kay kini magunding trabaho, magunding oras ha. Nya, rabagi, utro na raba ni Senator Chis Escudero ang schedule in the Maris. By next week, mga kagilaan, or next week, magsugod sa alas 10 sa buntag. Niya mahuman, alas 3 sa hapon. Aduy, hindi ka humans itong programa, maditso naman di ini. So muna, makasabot ang katong naa sa opisina, dili makakita. O niya, ang uban po niya mga trabahante nga wa sa opisina ni kamot, kay ang ato kong paningkamutan noon kining pagpangita kwarta. Kanang impeachment, gilingaw-lingaw lang kita ni mga higala pa buhan, magkalimutas itong problema. July 27, wala impeachment, kay mauna ang State of the Nation Address ni President BBM. So wala impeachment sa July 27, kay suna na. Iyuman sa July 28, kay doon na matudpay na andan nga kining suna Japon pag-counter mahigala sa kwa, no? Maunay na andan nga tradisyon. O sige, wala na lang sad. So adto na sa July 29, ang sunod nga hearing. Pero ang hearing, alas 10 na buntag magsugod. Giusab ng schedule, kutob sa alas 3. At least, klaro-klaro ni nga naa sa office hour, kay og arigod mahigala mag-hearing alas 2. Why Clarex, kung saan orasa mahuman sa gabi. Kaya mga tao sa Mahigala, dapat gilaay ng uban, eh, abot sa gabi, katulgo na po. Ay, medyo laay na mga higala, no? Sa unta magod nga ka ng pag-direct examination, pila ka oras ba ang kwan? Pila ka oras mag-direct examination? Kaya cross-examination, pila ka oras, sad, sumanang malaay sila. So, ang ato lang ni kuhaon na to mga punto-punto lang, asa nga mga punto, para di lang sa mula ayon din ha. Nga, ato lang isummarize, may gala unsay na tabo a day before. Muna nga, paminaw lang mo sa DYHP, RMN Cebu, kay aron nga matagaan muna to og mga updates, labot ini mahigala nga impeachment trial. Ha, okay. Sige, kapi-kapi sa tagamay ha. Idol Mikey, si Idol Boyke, dahil si Higop nagkape, mahigala sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usas mga active nga sagol ini ang Rosehip, nga dun ay pain-relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sabar na nabiyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtunsap nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, dun sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
1: Straight to the point.
3: Okay, so gahapon, ang nipresentar gyud mga higala sa last witness nga matod pa mao gyud mga higala ang dunay dakong pasabog. Ang katapusang witness sa prosecution nga matod pa mao ilang gisaligan. Wailain, ang nagpresentar gyud ang lead counsel mga higala si Congresswoman Gervilo Istro. Unya, maugyod mga higala ang kinini ang nagpresentar. So iya mahigala ang gipresentar si Matibag, muna'y gitawag og direct examination. No? Direct examination. So imong witness, ilang witness, iyang gipresent dito sa kinini ang impeachment.

0: humanana ang defense, mangutana sad ang defense counsel mo na gitawag og cross examination. Nya kini magud mahigalang sa impeachment daghan man ni mga senator judges nga pwede magkapangutana, pwede ra na himuon. Kay ngano pareha gyapon sa regular court kana mga judges mahigala sa regular court mangutana sad sila o clarificatory questions ba, no? Nya humanana kini ni ang promedyo doon ay nausap to gamay itong kang cheese gahapon na. Kaya nga mo to cheese, unta in maris nga. Direct examination, cross examination, human redirect examination, recross. Una pa ang mga senator judges musod. Pero gahapon, nagkasood man sila. Nga naapoy another round unya. So muna mahigalay nahitabo. Kaya doon na mo sila mga clarificatory questions. At lang sa paminaon mga kagalaan, no? O unya, kinini ang nahitabo, kung atong evaluate, tulong na good ka witnesses, ha? Ang Article 4, si John Mark Kalilong, taga NBI. Ikaduha, si Attorney Jeremy Lutok. Hindi ko kalimot yung mga ngana, da? Kailigri mo na mo testimony ang gihatag. Attorney Jeremy Lutok, taga NBI gihapon. Nga karon ang director sa NBI, may gala, Attorney Melvin Kineng Matibag. Maugyod mahigala, gipresenta. Tulo ra kabuok ang witnesses sa Article 4. So kung imong i-evaluate, kining Article 4 mahigala, medyo saan ko pag-sulti, ha? Medyo wagyo yung kwan. Wagyo yung gibug aton. Naon talang kayo. Lisa mo kayo. Lahap lang masagay atong isulting. So, ang buhaton ani sa side mahigala sa prosecution, mabawi sila sa laing articles. Kay basin og doon na pa'y mga ebidensya sila like nga to sa confidential funds, nga to may gala sa uban pa nga mga kuan, basi na asal ebidensya. But kining Article 4 may gala bida, wa pa man mahuman ang cross-examination ni Matibag, no? Pero wa na, ato nang ma-evaluate ang iya mahigalang igsusulti. Daan palagi ko. Ha? Unsa may isulting Matibag, nga imagine ka, karon man lang ning tuiga na himong direktor sa NBI. With your respect sa mga taga-NBI, ha? Kinidili ni insider sa NBI. Apan tungod lagi kay gi-appoint mahigalang presidente BBM, so siyempre siya may natudlo nga direktor diha sa NBI, pero dili ni sa insider. So, ni anang panahuna, ang nakalahi mga higala gani, nini Matibag, medyo, actually kining testimonya Matibag, no, kung aton timbang-timbangon, abin mga higalag mo kunoy pinakabugat, mo kunoy mo nail sa coffin, matud pa, mo na imukwa na, pero gimong timbang-timbangon, medyo, wa man katungkang Kalilong, wa man sa to'y kuhan lagi, puros man mga hearsay, hasta ni kang lutok. Pero kinang Matibag, mula na sobraan, naging nuuning iya. Maragwa makatabang ni sa prosecution, nga naman, kay hearsay ang iyang mga testimonya, ikaduha, naasa iyang kagalingong threat. Ngagi, point out sa prosecution kagahapon, nang hulga sa siya mga higala. Balikas-balikas pa magandis siya. Mas bitabitaha patatong si Santiago lay ilang gipatawag katoto ang NBI director kani adto.
1: Straight to the point.
0: Ya aron musud ang iyang istorya. Aron nga musud ang istorya maingon dayon nga naamay kwan kana na ang naghimo man siya og memorandum. Nya iyang gikwan ang task force, gimugna ang task force kay kuno ang threat nga gihatag ni Sara Osaka kinini ang active, open og continuous. Ay katawa lang ta mga higala god aning kalaki, ha. Pero kining Article 4, ha, dili pa ta mga kaigalaan, ato man lang gi tagsa-tagsa lang god. With your respect, basin pa ang prosecution og naa sila ebidensya sa sunod nga mga articles. But kining nahuman nga article, mahuman naman nilong adlaw kay si Matibag na may last witness. Medyo walay gibugaton kining maong Article 4. Ngano man ang tanan witnesses pulos hearsay. Gi paklaro pa kini kagahapon ni Attorney Binluan kanang hearsay unsa may Tagalog gana. Chismis or sabi-sabi? Diba, o gipangutan na patog taga si Boto mahigalag kwan? Chismis, sabi-sabi, or marites? Ito nang yagi katawa-katawa ni mga suki, di paminaw. Lalim ka hasta mahigalang affidavit ni Las Cañas nga why pirma? Wa manutaryuhi, gipresent unya ang nag-identify si matibag nga dili man mga higala iya in taong affidavit. So muna si Senator Pia Cayetano iyang gi-remind ang prosecution nga trabaho asa ninyo yung trabaho. Alito balikan sa kanila si Pia dong before tamo adto sa cross-examination o uban pa mahigalang bahin ini para maklaro tani. Sige be. Ato balikan sa tos Pia. Sige, isugod talang, isugod talang. So si Luistro yang ipangutana ane. Ah, sige ko no dong. Naay audio ane dong. Sige.
2: Do you consider Lastanas an important witness for you? For the prosecution?
3: With all due respect, Your Honor, the purpose of the testimony is to present what transpired during the investigation of the Special Task Force. As to whether or not what probative value it holds, it is not part actually of the decision of the prosecution, as what we are intending to do here is to present only what happened during the investigation of the NBI, Your Honor.
2: Mr. Presiding Officer, the rules of evidence are very clear. You either present a witness who provides your testimony or you present a document. And in terms of documents, Rule 132, Section 19 says there are two classes of documents, public documents and private documents. Included in public documents are documents acknowledged before a notary public. Yung pinakitang document is not acknowledged by a notary public. Pwede naman din ang private documents, that's the other class. If it can be shown and authenticated in any of the following manner. The person saw the document executed or written. Nakita ba ng witness mo na sinulat yon? Nakita ba niya?
3: Your Honor, we can...
2: No, please answer my question.
3: No, Your Honor.
2: Oh, the next manner of authenticating by evidence of the genuineness of the signature or handwriting of the maker. The defense said ni walang original signature doon. Do you disagree with that?
3: We don't, Your Honor.
2: Okay, and the third, by other evidence showing its due execution or authenticity. Did you provide?
3: No, Your Honor.
2: Okay, so simple lang, Mr. Presiding Officer.
0: Okay, pause. Moni ang nakaproblema gyud mahigala nga kuan mo na nga wala nila i-present si Sulay Kalupis. Kay lahi man ang question dito, ang Q&A dito sa ila pa sa lower house. Sila may haod dito. Sir Luistro, haod kayo eh. Karon, di man sa haod. Sila may pangutan-on sa mga senator judges. Di pangutan na siya mahigalang Pia Cayetano. Presentar ko ng affidavit nga wa mangani na pirma, nga original. Wa mangani na manutariuhe. Ha? Sao man na ron? Unya, maragwa pa magkatingog si Lacson. Kanto si Lacson mahigala, bida, di yung kakalimot ni Lacson na. Ngilabihan yun niya, kaconcern kayo. Wala niya, pabalik ka to si Gutisa, wa, to kayang affidavit, atong Gutisa, orally Gutisa, sakop sa Philippine Marines, doon ay kakulian ang notaryo. So na ato'y notaryo, pero matod pa doon ay kakulian ang notaryo. Kini mas grabe yun eh, kay wag yun niya mga higala ay notaryo. Anong i-present man na diha? Naunsa magkalakiha. Ah, sige lang, ati padayon ba si Pia? Ati padayon sa pangutana.
2: Trying to prove something by showing a document that any law student, even yung mga kababayan natin na nakikinig na ngayon na ang dami ng alam sa procedure, will tell you na hindi acceptable yon. And with all due respect, katulad din nung kahapon na humingi ako ng payo sa inyo, again, I will not name names, we had a discussion in caucus na you cannot unsee what you see. You cannot unhear what you hear. So pinalabas yun. Wala akong problema na palabasin yun, pero do your job and present the proper witness and the proper documentation to do that. Do your job. I'm addressing this, Mr. Presiding Officer. To us as a body. Kasi, hindi tama yun. Magdidesisyon tayo, you warn us, pero pinabayaan natin na makita yun. Minamarkahan pa, submarkings. What's the purpose of all that?
3: May I respond, Your Honor?
2: Not really.
4: I don't believe
2: because
4: that
2: I already answered. I already asked you the questions, and you had a chance to respond. Yes.
4: There was no question poised, sir. I was
2: none, yes.
4: Telling the lead prosecutor.
2: I move to my next point, Mr.
0: Okay, so, boss. Only mahigalay point out ni Pia kay Tano, labot ni sa affidavit. Lalim ka ng affidavit ni Las Cañas, i-appeal o testimonya mahigalang matibag. Nga dili man na iyang affidavit? Ha? Unya, kanang dili iyang affidavit, wa pag i-manotaryo. Pagkaka, o sa mag-ituyo, ano nila nga ilang i-present ang witness? Para nga, ang legal aspect mahigala sa impeachment or paukyab lang ginila murag paukyab lang gin naunsa man kay dili pud meticulous kamo tan-aw oy man dai ni ang pirma ni wa may pirma dai ni ha paita na atay padayon na arita mahigala sa cross examination ni attorney Binluan human lamang sa pipila ka mga mahinumdanong pahinumdom alas 8:50 na.
5: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
6: Mommy, makahinumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan ang atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy. Og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistance sa atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy ug daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw ug mosabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, CTAB, uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home CTAB abot kayang vitamin C gikan sa Unilab tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta sa C, CTAB. Ascorbic acid is the generic name of United Home CTAB. If symptoms persist, consult your doctor.
2: CDOIIIDOL Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now!
2: Ito ang idol ko!
0: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
1: Mga idol, atangi ang Alaksan Extra sa Barangay Lagtang, Barangay Muhon, Barangay Pook, Barangay Tangke ug Barangay Kansuhong, Talisay City karong Hulyo 24, 2026, Biyernes. Basan ikaw ang adunay kahigayunan nga makadawat og pina-extra bilis og extra galing nga new Alaksan Extra. Kita-kit sa mga idol. Paracetamol ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
9: Atong attack na alas 8:55 na sa panuban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
8: Straight to the Point.
9: Na ato may galang balikan. Atong i-evaluate ning maong cross-examination may gala. Ha? Humani piya kay Tano ato sang balikan ni si Attorney Binluan mga sugit ni Pamino. Kini nga portion natong gato may gala sa sugat roll. Daghan karon mga dunay gipamati, mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood, ingon man diabetes. Kung ikaw na anini, dunay food supplement nga para nimo kana mahigala ang sugat roll. Ang sugat roll food supplement duna kini A, B, C, D nga formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Gingikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makatabang sa mga naglisod, mga higala pagkatulog, sama ining insomnia, constipation, igon man ang pagpugong, pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Maong sama ka nato matag adlaw nag sugat roll.
8: Straight to the point.
9: Alas 8:56 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
9: Now, human sa direct examination, mo-follow ang cross examination. Katong kampiya to lang tong giuna ganina kay nasugdan ta man to ganina sa 6 to 7 god. Balikan ta si Attorney Binluan ha. Nya do na po'y mga punto ani mahigala ron to taod. In fairness ba ya po ato sa isgutan gamay to inyong taod ha. In fairness mga higala nakapunto-punto po si Wingat Salian gahapon. Kini si Wingat Salian, maningkamot lang po yun siya, take note, unya, makapangutana yun siya, kay, o di sa kapangutana mo lang yun siya, may galag, may muag memes niya. Gatapad-tapad lang ni Chase. May na lang makapangutana-pangutana po siya ba? Unya, nagpangutana ka na pong pintok, ha? Kay, og, nagtapad-tapad kang Jesus Cudero din ha. Gihimuhimuan lang mga memes in town si Wayne Gatsalian. Ha? unya kinini ang og di sa makapangutana wag gisay gamit. Mas may pon makapangutana unya siguro on yun niya. Ang akong advice ni Wingat Salian kay naman iya mga staff sad mahigala. Maminaw man ni nato sad, ha? Ya, dala man ni hotel front hotel ila man mga higala. Unya kini si Win mo we sita man sa nato di sa high sa una. Labi pagting election mga sugiting paminaw. Ang ako lang i-advise sakto na hanga. Although questionable pa ning kalakiha hinoon niya siya mo'y Senate President dili sa mo'y nag-preside. Pero sige lang, while nagdagan ng impeachment kay naa naman na, paningkamot lang ginawin nga magkapangutana-pangutana sa gawin kay ngilad pa minaon o di kagyod katingo. Magalang po nga, magkapangutana-pangutana gamay niya. Siguro apon ang pangutana nga pintok. Ha? Kay aron nga, kinini ang dili po laayon ang mga tao. Ikaduha, mo kon pod mga tao ba nga bisan og tuod og naa kadihan naglingkod-lingkod lang sa babaw nya makapangutana kag pinto kapangutana medyo mauli-ulian na po mga tao gamay ha gahapon toy mo pangutana win gatsalian bitaha to sigihan na win ha sigihan ang inana nga kanang makapangutana na sige ka para dili ba lain paminaw nga lingkod ka dito tapad mong cheese escudero unya magsigil lang gyud kag hilom-hilom si cheese mo nagpreside sa kwan nga dapat ikaw man unta. So, kinini ang mangutana-ngutana lang ka. Aron nga dili pod kay masiro ba yan ang panahon sa impeachment. Ato po isgutan ha. Kaya katong mga pangutana ng Wingat Salian, okay ba itong mga pangutana sa gagahapon? Pero ato sa balikan, may gala si Attorney Binluan, nga mo'y nangutana mga higala. Kalma mga pangutana. Nga mo'y kong giingon nga, kining mga abogadong sara, ambot, pa siguro na silang strategy nga, kining mga bata lagi pa na dito. Dili ba ang katong mga senior founding partner gyud sa ilang law office. Ha? Kini lang mga kwan lang. Sige, kamo lang mga bata niya. Kaya lang mga ninyo. Ha? Kanyang tanaw ba yan na to sa cross-examination? Medyo makaingon sa siguro nga dili kinahanglan na sa itong top gun kay gihangos man sa matibag. Ipangutana, may galang attorney Binluan por bida. Medyo, imo ba yung makita sa Binluan, kalma mga utana, kalma o niya, medyo kwan ba, no? Sharp, sad. Kalma mga utana. Pero dili kayo nga malditohon yun mo da cross-examination. Kay buhian man niya, imbes kayo na ang maggunitan na niya, buhian naman niya. At to sila yung points na, dili yung kaingon niya, ipaslak yung kagmaayo ba, ha? May nalang po taon niya, makaginawa-ginawa, kay pida. Mura gigi kabuhi taon si Matiba. with your respect, ha? Dili ni ingon niya, kwan. Kanini ang ato mahigalang pagtahod o atong pagtanaw sa National Bureau of Investigation as an institution nagpabilin ka na nga naa. Taas ang atong pagtanaw. Kinilang pagpresentar nila, medyo dili ni distinct and separate ni. Kinis Matibag, mahigala lahi ni. Pero tingala bitaw ko nganong si Matibag yun mo ilang gi-present. O di na lang si Santiago unta to, kay mo ay director at the time. Basin po di na mo ko pili Santiago dahil no? Basin min Santiago di na ko, gitang-tang sa ko ninyo. Ah. Ano man ang ka-disadvantage ko si Matibag mo i-present, dili siya mo director at the time. Ikaduha, doon naman siya bagahing kaugalingon. Kay doon naman siya pagpanghulga dahil po nga iyang kaugalingon, i-discuss na naon niya. D-D-D-D-Y. Nang hulga, masaksihan niya, na-recorded na ba? Ang hulga. Ikatulo, doon na sa bagahe, ang iyang mga higalang bias as NBI director against Sara Duterte because ang iyang asawa, usa sa mga endorser, kongresyuman man dahil ang asawa ining Matibag. Kongresyuman man dahil. So, clarix na nga makaingon ka, bias yun ka, against yun ka, dili ina imong investigation nga objective investigation because ikaw mismo ang imong asawa congresswoman man di ay nga inipirma endorser aning impeachment
10: straight to the point
9: anga magmuingon ka nga di man kay kanang akong asawa lahi nang iya niya siya lahi pwede nimong ikatarungan anak pero remember baya nga kana na ang og magtiayo na mo mabita na bisag mapalit kag yuta inyo gyungan ang spouses gyud ninyo duha kamo gyud duha nga na og ari po kas biblical moingon pod mang higala nga dili na sila usa. Adili na sila duha, nahimong usa na lamang, usa kalawas. So Marisol na, so doon na mga higalay, bagahe si matibag daghang bagahe. Kaya ang asawa kong resuman, endorser. So unsa man yung pag-ingon nga, objective ng akong investigation. Diyan, labaw sa tanan, columnist Dennis si Enay Maris. Columnist sa newspaper, nga, doon na si mga kolom, agin si Sarah. Usus marusip. Wala nila na ma-evaluate nga, pangita na maglaing witness nga, kung dakog bagahe si matibag. Dakog bagahe. With your respect sa mga taga-NBI, ha, na naminaw na turon, wala maapiktahe ang atong pagtanaw sa institution sa NBI, okay kayo. Kini lang, specific lang ni ato, nga kinibang witnesses taon nga gipresentar, medyo sila man sa niangkon nga hearsay. Sila man sa niangkon nga no personal knowledge. So, if you have no personal knowledge, that means your testimony is a hearsay evidence. Ha? Ato i-discuss og dugang, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:02 na.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Man, kita mo bang nakikita ko?
13: Oo nga, kita.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Solmucs throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ng Solmucs throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras, hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Visit me hydrochloride plus chlorhexidine dagdag the generic name of Solmucs throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ano ba ang bukas ng chicken ko?
4: Ay, este ng chikiting ko!
3: Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more! Tanan sa'yo na tuon!
5: Basta baon! Bounty Fresh!
6: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sabi nila. Ganyan, ang bayan natin. Okay na lang kami sa asin. Sakong panakaanap. Bayan, na ang tao, because of their hopelessness, because there is no functioning of it, okay na lang sa asin.
1: Hangos in town, may gala sa ikuan ay? Si Matibag? Maklaros microphone.
0: Anang abogado si Tony Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga
2: Your Honor, it appears that we're having technical difficulties. Can we just replay that part, Your Honor?
3: Your Honor, may I make a manifestation first?
4: Can the tech kindly pause and rewind a bit with respect to the portion? Just a bit.
2: Your Honor, this is part of the question, Your Honor. Can we ask that the manifestation be made after the playing of this video and the asking of the appropriate question?
3: Your Honor, the manifestation concerns the very video that they are presenting.
4: We're already playing it, Lead Counsel. We will recognize you after the video is played. Kindly proceed with the playing of the video.
0: Walang cellphone. Saan ka nakahanap? Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, dadalhin mo pa yung tao. Diba? Princess, you're raising your hand.
5: Hello? Narinig po ba ako, Princess Maui?
0: Yes.
5: Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong kopya nung hearing na pumunta kayo for PRRB. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalakpa kami because of Congresswoman Cardema. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban.
0: Kasi sila naman na, okay. Sila talaga yung bastos eh. You read what you talk.
5: Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin o yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga bala in the future. So mag-ingat po kayo. Kami po kasi na kami ng EDSA Friday Through, kami yung bumaba pa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin, ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh ano po kayo ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon o ng mga kayang labanan?
1: Okay, posa gamay. Muna na yan katong sulti ni Sara Duterte Miguel. Standby na sa umalamang pipila ka mga mahinungdan ng pahinomdom. Alas 9:44 na.
6: Tibay Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
7: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon. Natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte? Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguraduha kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisang gabi?
9: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Lang pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
12: Ohoy! Kidney care time!
13: Ako si Terry Robles, 50 inoybi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: Kailangan ko mag-withdraw.
18: Himala, may BPI dito.
17: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
18: Isang Himala.
19: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
12: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabala ka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 ka bulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gud sa kidney care.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
21: Delivery! Maria Jose!
22: Is that box really mine?
21: Surprise!
22: Why are you inside the box?
21: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
22: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
23: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
16: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
24: Set Health Testimonies.
25: Health Testimonies.
26: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
27: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kong tiil. Maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko. Hupong mo siya gmayo. Hinaim naman po na ako SED Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na Gunoy Davao del Sur. 40.
7: Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lunsaon ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most pediatrician-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Yeah. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
1: Atong attack na may galas sa 9:49 na sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
28: Straight to the point.
1: Now, atong tagaag pagtagaad, mahigala. Ah, gibinlan yung istorya ni Attorney Binluan nga ang hearsay chismis. Maganiwa po yung punig maritis. nga portion may galaton sa galato makagalaan sa sed da panyawan liniment oil makapanyawan pait ang kahimtang sa panahon karon na pandunay may balita gikan sa pait kana ang sed liniment oil nga may muhatag og kahupayan sa tonggi antos nga mga balatian sama sa pamaol panuhot arthritis mga piang-piang makatulkaton sa panit biribiri hubag-hubag bunin pinakan sa gagmay mananap o mga insekto bisa na lamok dili makaduol o dili makapaak ang sekmeringi malikayan usab busa gamit na makapanyawan sa sed liniment oil ang itong katambayayong sa kapaitan. Sed liniment oil ginama sa Sed Pharma o giapod-apod sa Sed Marketing. Basa Sed Marketing, tatak magaling.
28: Straight to the point.
1: Okay, sanit pa na ito ipadayon si Atty. Binluan. Ako sa kagagigayon si Senator Win Gatchalian, ha? Nindot niyo yung pangutanan ni Win Gatchalian kagahapon mga higala. In fairness niya, ha? Kay kinini ang kinisuin mangod ganunay lang yung tao ni Bunog mga higalas komedya o sa mga memes. Doon na mahigalay gihimo sa tigluto ni Chis. Doon na po mahigalay gihimo sa tig-makeup in town ni Chis Escudero. Ang uban mahigalay gihimo pa siya mga higalang tig-sinyas-sinyas mga kahigalaan, ha? O niya, doon na po'y tig-masahe siya ni Chis Escudero. Pinaluuya tao ni kanini ang Win Gatchalian na alanganin siya lagi kay dapat siya mag-unit mo preside. O niya, lisod man sa kay Simon Preside kay kinahanglan man ni og knowledge sa balaod mahigala nang naa kay knowledge sa rules and evidence kini ining present composition karon upat lang ako nakita nga angayan mo da diha gyud unta ilang himong presidente ba in the meantime nga duna mahigalay impeachment si Cayetano Peter digani si Pia na nakuha naman na dili speakers pwede lang ihatag lagi unta ni Chase na lang nga mo higihimong president nila og si Kiko Pangilinan baka ha. Mo'y tay sakto, pero wa man. Si Kwan Magodwin, mag-iunag president, niya dili siya magka-preside. Unya, magtapad siya si Escudero, tuloy taon si Win, oy. Mura gihimong gibugal-bugalan taon. So, ang may tabo ini, mas may na lang po niya, mag-question-question po si Win. Ha? Unya, kanang question po Win Gatchalian niya, pintok sad na do na po'y igo ba kay lisod sa kay question niya wa sad pero gahapon ha in fairness pangutana ng Win Gatchalian in fairness medyo nakaigo to niya pangutana ni Win Gatchalian may gala tapos minaw na god oh kini niya pangutana si matibag taon may higala bida ni samot in taon may galag hangos sa di pa natin ipadayon ang close examination ni Attorney Binluan atong paminaon may gala si Win Gatchalian niya mo'y nangutana niya mga puntong Win Gatchalian ha. Okay, proceed na, no, dong names.
0: After 1 year and 8 months, wala pang nakikitang NBI na nakontratang papatay.
2: Wala po pong specific na personalidad.
0: Wala pang specific na nakikita. Apo. Pero kanina narinig ko sa inyong testimonya na may sinabi kong hindi banta, kundi isang plano talaga. So may plano.
2: Yun po ang base sa mismong pahayag ng ating pong vice-presidente na siya ay kinausap at yung kinausap niya ay pumayag para patayin po ang mga taong nabanggit. Para sa akin po, this is actually a public confession na dahil sa sinabi niyang ito, nalagay po sa alanganin hindi lamang po ang seguridad ng presidente kundi po ang ating pambansang seguridad.
0: Sino ang kaplano niya? Kung magpaplano, obviously may kasama siya sa pagpaplano. Sino na ang natukoy ng NBI na kasama sa pagpaplano?
2: Yan na po yung binabanggit namin na persons of interest based on the open source intel and the human intel po na ibinabato po sa amin. Na yan po ay reported po sa atin ng ating pong task force na itinayo po.
0: Itong persons of interest kasama sa pagpaplano at inamin sa inyo, na mayroong pagpaplanong ginagawa para pumatay.
2: Meron po silang impormasyon na magtuturo po dito sa pagpaplanong.
0: Hindi
2: po
0: sila yung kasama sa pagpaplanong.
1: Katawas Panilo, isa gabi. Sa ngayon po. Pusa nung. Si Panilo na skilid. Talawa, ang tubag ni, matibag ba? I-rewind na gumalik. Pagsugod ba? One year and 8 months na, wapag yung nakitaan niya. Kinsa man yung tukoy. Abi man natugod mga higala nga. Kinini, talawa, tas kilin si Panilo ba? Katawas Panilo, initubag ni matibag. Talawa na gud, obserbali lang si Panilo. Katawa gud. Nga talawa mga higala, ha? Kinini ang isugod na ito pangutana doon kang Gatchalian, pangutana pagsugod. 1 year and 8 months na wapag mo yung nakitaan. Kaya abi man natugod. Nanagyo'y assassin nga nakontak. Kini na gyud si matibag may ingon naa gyud nakontak. Mali kong giingon og dili kini si John Wick, duda ko si Kuya Cardo dali sa ini. Ang pirmiro pa utana, utana win gatsalyan. Walo. Kadugay na 1 year and 8 months na isugod na gudong nya ato bilag observas panilo ni tubag katawa taon ay eh? Ah, sige sige dong, sige dong.
0: After 1 year and 8 months wala pang nakikitang NBI na nakontratang papatay.
2: Wala po pong specific na personalidad.
1: Okay,
2: wala
1: boss,
0: pong specific
1: boss
0: na nakita.
1: Boss, ah, tama, wa pa gyud. 1 year and 8 months na wala pa nakikita yung NBI, wala pa yun. Lisod, basta kayo mahigala kay Togi, paunahan na sa mga netizens sa John Wick na naging pasangin lang. Kung saan nga hitman, ha? Kaya muna may gipalutaw istorya, doon na yung nakontak, mamone muna. Ha? So si Matibag nga last witness, mingaw, wagi nakontak. Why specific, no? Na tutiwason. Ah, sige, padayon doon. Tutiwason doon. Tarawa na doon. Sige, padayon.
0: Pero kanina, narinig ko sa inyong testimonya na may sinabi kayong hindi banta, kundi isang plano talaga. So may plano.
2: Yun po ang base sa mismong pahayag ng ating pong vice-presidente na siya ay may kinausap at yung kinausap niya ay pumayag para patayin po ang mga taong nabanggit. Para sa akin po, this is actually a public confession na dahil sa sinabi niyang ito, nalagay po sa alanganin hindi lamang po ang seguridad ng presidente, kundi po ang ating pambansang seguridad.
0: Sino ang kaplano niya? Kung magpaplano, obviously may kasama siya sa pagpaplano. Sino na ang natukoy ng NBI na kasama sa pagpaplano?
2: Yan na po yung binabanggit namin na persons of interest based on the open source intel and the human intel po na ibinabato po sa amin, na yan po ay reported po sa atin ng ating pong task force na itinayo po.
0: Itong persons of interest kasama sa pagpaplano at inamin sa inyo na merong pagpaplanong ginagawa para pumatay.
2: Meron po silang impormasyon na magtuturo po dito sa pagpaplano.
0: Hindi sila yung kasama sa pagpaplano. Magtuturo lang sila.
2: Doon po sa iba persons of interest, meron po kami kinukonsidera doon na maaaring siya po ang kausap mismo ng bisikleta.
0: At anong ebidensya ang magpapatuloy na kasama siya sa pagpaplano o kaya niyang ituro yung pagpaplano?
2: Yan po ang ating kukunin sa na impormasyon pa sa ating pong mga persons of interest na ating pinag-usap. Tuloy-tuloy po yung ating pakikipag-usap. Pati po doon sa mga malalapit sa taong
1: asa,
2: ating pong binabanggit.
1: Po, Sadong, yun po ay kukunin pa. O palagi makunin. O palagi. Ano yung hirsi ni Tanan? Naamay nagplano. Asa man, kisama ko. Yun ang report po sa intel po. So kung report, hirsi na saan? Na ba niya? Kung, yun po ay kukunin po. Pura niya ito ba? Widow-widow ba? Widow-widow. Pura ba nangunta ng report? Pita na malis. Kumusta na? Nakita na mo? Unsa may motibo? Amo na itong gitanaw karon, no? Yan, tutiwasol. Tutiwasol mga kaigilan. Bitaw, kamausan ng kameraman balhin-balhin sa iyang anggol. Igos panilo. May gila pating katawa ang panilo. Murag nga. Sige, padayon dong.
0: So, tuloy-tuloy pa ngayon ang inyong investigation.
2: Tama po.
0: Ngayon, nakita ko na bumuo kayo ng task force. No? At task force, temporary in nature lang yan, di ba? Kailan matatapos ang inyong investigasyon? Dahil nga nasabi ko, 1 year and 8 months na ito, ngayon may bagong task force. So, kailan matatapos itong investigation?
2: Ito po ay matatapos finally pag atin pong na-locate specifically ang taong kausap ng Vice Presidente. At ito naman pong task force bukod po sa seguridad ng Presidente, we are also guarding po na walang gulo, na yung pong mga destabilization ay atin din bumabalik.
0: Pero kailan matatapos?
1: Kailan naging matapos?
0: Investigation para matukoy kung sino yung nakontrata.
2: Only in the time po na atin pong matukoy na finally yung atin pong...
0: Kailan nga yun? Do you have a time frame? Base doon sa pag-uusap nyo dito sa persons of interest nyo, kailan? Kasi, like I said, no, November of 2024 to, may bagong task force ngayon. But in your opinion, no? Gusto ko kasi malaman, malapit na ba o malayo pa?
2: I cannot give the exact time, but the task force was established on April 16 and it's doing a great progress po. So sa palagay ko po, malapit na rin natin itong mahanap itong taong ating punti.
0: Can you give me an explanation on yung great, quote-unquote, great progress?
2: Marami pong report na pumasok po sa atin.
1: Post po, sabi.
2: Mga pangalan.
1: Kaya yung testimony agad, kung imang i-evaluate na higala, ha? Marami pong report, yun ang report sa Intel po. Kano saan matapos? Di pa gini, tingaling, maingon siya kadugayan, wag yung timeline ba? So, wag pa hantod doon, wag pa makiting, wag pa mahibaw, eh, kung doon ang bagay mga higalay, nakuntak si Sarah Moni Lisod, ang mga tao nga naminaw na turon, di man ito ma-underestimate ilang kung gumawa ito, ang nag-drawing-drawing gusto na huna. Wala pa yung matumbok ron o naabay. Nga kanon saan naging mahuman ng inyong investigation? Igo po mahuman ng impeachment. Mahuman pong investigation nila kung nuhay. Awa pa man, ongoing pa man dahil ng investigation. Muna, giingon, mahiga lang. Premature pa dahil ni, wala pa dahil ni. Premature pa ng inyong investigation nga imong itestify da kay ongoing po man. So, base sa report po. Oh, report, dili imong personal knowledge na po. Sige, pasapasa na po na nga info po bida. Yato ay padayon mahigala. Sige padayon ko lodong.
2: Po talaga na na-identify natin pong pinupuntahan po.
0: And can you give me a time frame kung within 3 months, 6 months eh matutukoy na itong kakontrata?
2: Can you give me a time frame, an indicative time frame? As we go on to the progress, probably po within the 3 to 6 months, eh, magkakaroon po tayo. Mas malinaw po na data tungkol po dito.
0: But in 3 to 6 months, matutukoy na natin yung kakontrata.
2: Yun po ang ating inaasahan.
1: Ay, inaasahan? Posa dong. Sabi. So in 3 to, kung gipressure, masagong win good, saman, in 3 to 6 months, mailhanan na gisagi kakontrata. Yun po ang inaasahan. Oo na itong gilauman. Di ba, sa may Bisaya, sinasahan ni Inday Maris? Gilauman, no? Oo. Oh. Muna itong gilauman. Kanang gilauman, murag dili po na lalim, kay pwede mo kang musalig apan ayog laom. Saan lagi pagkaibawaan kinsay kakontrata o wagigi kakontrata? Kay kon ba tungod mga higala sa outburst mga kagalaan at itong panahon na sa Priscon gigi gitrigger siya o pangutana mga higala at itong Princess Maui palihagya po ining matibag nga gipangutana sa di ba nang hulga masag ka ha ato nga pinisgutan ni mga higala ang iyang kwan gipangutana sa siya maigo inoon ang theory sa prosecution ang kalakiha ba muna nga para na kunos matibag wa makatabang sa prosecution. Kining tulo ka mga witnesses sa NBI. O akong i-evaluate ha, why klaro-klaro lang evaluation wa gid siya ikuan. Mo na kining article 4 biya na ninyo proceed na mo lang articles. Wa gid. Kining ka matibag ani nga kun wa ni makatabang, nakadaot pa hinuon. Kay kinis matibag do na may ang kaugalingong nang hulga man siya. Nga ni circulate gani ni social media og nga ni gipangutana sa kagahapon labot ani og yang gi-admit. Katong kang Mil Sabio nga iyang gihulga nga patiyon sa niya Inday Maris. So medyo wala magkatabang sa prosecution. Ako mo evaluate man ang ingon ko, katong Sheriff Bitaos Davao, ayaw to ninyo kipresent, dito katabang ninyo, magkatabang pa ito sa depensa. Katong Sulayka Lopez, ayaw to kipresent, sakto mo, wala ipresent sa prosecution. Dito katabang sa prosecution, Sulayka, uy, my goodness. Ipresent nito Sulayka, magkatabang pa ito, may galas defense. Kung kining ka matibag kung atong i-evaluate ron, wa ni katabang sa prosecution, nakadaot pa hinuunin niyang kalaki. Kay doon naman sa ikaw, galingon niyang kaso nga nang hulga sa siya. Gawas nga ang iyang biases mga sukitig paminaw, kay iyang asawa de congresswoman man ni asawa niya, nga usasan ni pirma sa articles of impeachment. Ikaduha siya, columnist man ni nga doon na mga higalay, iyang kulum against si Sarah. So how can you expect matibag to be fair enough in investigating? sa NBI niya karon nga posisyon. Dili ka dili kinahanglan og mga tawo nga naminaw yanong tawo mingon dili na sa fair kay prior to his appointment as an NBI director, he had already written columns. Ah, usa ni nga newspaper yang column ni, Manila Times ba ni? Manila Times niya no? Nga against mahigalang sara, tulo ka articles, confront siya tulo ka mga articles. So, doon na na'y bias daan. Nga labo pa iyang asawa, congresswoman man, ay nga ni pirma. Usa sa mga endorser, ani? O mo na'y nakalisod, para nakuha sa makatabang hinoon sa kuan, may palagi og abinat o mauna gini ang last nga witness ba, nga mauna gini mo lansang na gyud sa kuan, wa man on. Wala. Ang iya lang hinoon, in fairness, matibag, confident kayo mo at tubang, mahalag ka, kinoon sana pa, murag, tarong niya pong tubang. Medyo, kinis matibag, ba, dili na tulon, bala ini, kuan, tubag yun, no? Bala na, kuan, magkamuritsing ang tubag, total, og kisala may makahibaw, kamuritsing ang tubag, dipindi lang, og abte kang bantay to, bantay na kang, wato, daot ang tubag, oh, wa mo, sakto. Pero dili ka kabantay, labi pa ka, nagtanaw ka sa hiling, mura ka, gaduka-duka sa... Sa ina, tiwasan magpanguta ng Wayne Gatsal yan. Ipanguta naman, so, na, sa man, naanay na tukoy nga tao, naanagi mo yung kwan? Wa. So, kanos aman ni Mahuman yung investigation? Wa, di katubag si Matibag hanto, gitagaan nag-time frame ni kwan? Wayne Gatsal, in 3 months or 6 months, Mahuman ninyo ni. Mahibaw ana ni tanay persons of interest. So unsa man ko na ayon ang inaasahan. At balikan gamay ha, suman lamang pipila ka mga pahinomdom. Alas 10:00 na.
28: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit, just stop it.
3: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Come to the metro. Something smart. Something

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 mabalik sa mga butika. TTX 500.
2: Para sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
1: TTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
4: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niya tong tuig 1929, karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
5: Uy, Marie, maundang na lang siguro kung pamuhi o baboy.
6: Uy, nga naman, Marie.
5: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
6: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininikusuha.
5: Yun sa man ninyo, Marie.
6: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Hiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins. Makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindo pagyun kayo ang tubo sa baboy.
5: Unifins?
6: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
5: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
6: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
7: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
8: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
9: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
8: Ang Seth Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangalaman. Atol.
10: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
11: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dayhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
13: Atong attack na alas 10:12 na may gala sa Banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the
13: atong
12: point.
13: Atong balikan may gala ng pangutana ng Win Gatsalian. Yan mo proceed ta kay gipangutana si Matibag ni Binluan Labot sa iyang hulga. Kaya nang hulga sa din ni Mahigala si Matibag. mapaita ni sitwasyon na. Okay, atong balikan mahigala sa wingat salyan niya warita sa pangutana ni Atty. Binluan sa katotong ng hulga sa DIC Matibag, mga kaigalaan mo ni nakadaot ng panahon na ron. Okay, proceed na names. Okay. Sige.
3: Ito ay ina-assume ko na may nai-impluensyahan. Sino na ho ang nakausap nyo na na-impluensyahan tungkol dito sa mga sinasabi nitong mga sinasabi ng Vice President at yung iba pa?
14: May mga ilan na po kaming pinuntahan at katunayan, may ilan na po kaming sinampahan na rin ng mga kaso at yung pong mga nagbanta through social media ay atin na rin pong na, nakausap. At yung iba naman po ay sa ngayon ay kasalukuyang humaharap po sa investigasyon po.
3: So, last question. So itong dahil sa kanilang pananalita, nagkaroon ng kinetic force at na-influensyahan ito. At base sa inyong, paano nyo nasabi na influensyahan itong mga taong ito?
14: Kagaya po nung aming mga nakausap, malinaw din po that they're always targeting the head of the president. May correlate po natin doon sa statement mismo ng mayor at ng ating pong vice-presidente po.
3: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer.
13: Okay. Arita may galas pangutanan ni Attorney Binluan kay Gi. Confront sa si Matibag, mahigala doon na sa siya ang kagulingon dahil mahigalang threat. Kung ano kung ingon nga, o gawas nga doon na siya mga higalay bagahe, si Matibag, ang problema niyang bagahe sad nga makadaot sa theory sa prosecution kay si Matibag nang hulga sa di ay mga sukitig paminaw. Munang ipangutana siya mahigala ni Attorney Binluan sa cross-examination. Muna ang pangutana ni Attorney Binluan. Ito paminaw na kasamang names.
15: Matibag, do you know Mel Sabio?
14: Opo.
15: Alright. Now, about 2 months ago, an old audio-video file of the two of you circulated online. By the way, we won't show that video out of respect to to the party's rights, as well as I saw your wife here also, out of your family members' rights and also out of Mel Sabio's rights. I'll just ask you a few questions. This video circulated online, and you already came out in the media admitting that it was you and Mel Sabio who were involved in that video, correct?
14: Tama po yun. That is a private conversation sa dalawang magkaibigan na hindi nagkakasundo.
15: Alright. And my only question to you is this. Did that incident demonstrate an emotional outburst on your part?
14: Kasama na po yun. Combination na ng galit at disappointment. At ako naman po inamin ko na yan ay isang pagkakamali na akin pong tinanggap na rin at pinagsisihan.
15: Alright. Can you recall what you said in that video?
14: Masama po yung aking mga sinabi. Meron pong hindi talaga kaya-aya.
15: Can you recall? Just to give an idea of those who were not able to watch.
14: I cannot exactly recall because that was a really long time ago.
15: That's okay.
13: Okay. So, mo ni mahigala ang pangutana. Dili sa makarecall, pero ni-circulate na sa social media o iyang giangkon. Mo ni giangkon niya nga doon na sa'yo problema. Kaya nang hulga sa di ay mahigala si Matibag sa mga circulate sa social media. In fact, iyan ang giangkon. Nga dili maayo tong iyang mga gisulti mga kagilan. Mao ni ang nahitabo ay iyang gihulga mga higala sa ni circulate sa social media nga iyang giadmit. Ato paminaw dong. Kani.
16: Attorney, wala akong sinabing masama doon sa iyo.
17: Bakit paminaw po? Ano mo lumang balita 'yon? Bakit
16: Ano ko nga sa'yo, bakit pinupost mo yung mga balita? Ha? Balita yun!
13: So na-record ni?
16: Ano ba isang oras, attorney?
17: Putang
16: kita mo. Isang oras. Huwag mo kong pagmumurahin. O, sige. Sige, okay. Ako, bababa ako ng police station para i-report yung pag-ano mo.
17: I-report mo?
16: Oo. Opo.
17: Dahil
16: pag pinatay
17: kita, wala
16: ebidensya. Oo, yan. Oo, okay na. Meron ako akong ebidensya na sa'yo. Attorney Melvin Matibag, wala akong sinabing masama sa'yo against sa'yo. Oh. Anong wag magmalinis? Anong wag magmalinis, attorney?
17: Bakit
16: po, Pinos?
17: Anong gusto mong
16: malabasin? Oh. Ngayon, attorney, kung walang ang sabi doon sa balita, Taminardo Guevara, iimbestigahan. Ngayon, may sinabi ba akong masama doon? Pabor nga sa'yo yan eh. Kung mapatunay yung wala, edi wala problema. Anong wag doon?
13: Na-record yun eh.
16: Attorney Melvin Matibag, kayo ang nagbibigay. Attorney, balita sa TV yan, bakit mo sa akin isisisi?
17: Anong balita, Shalom?
16: Anong
17: hindi mo sabihin?
16: Balita yan eh.
13: Si Matibag niya suko.
16: Bakit mo ako, ano, pinagbabandaan mo na ako? Pinagbabandaan, sinabi mo, naka-record to. Napapatayin mo ako na isang bala ka lang. Naka-record ito. Hindi. Naka-record ito. Papunta na ako police station ngayon.
17: Pumunta
16: ka. Wala akong kinagawa sa'yo. Kayo ang napakaya.
13: Okay. Gamay na kayo dong. Boss, sa gamay. Sumuni mahigala ang pangutana ni Attorney Binluan kagahapon. Nga, gi-admit mga higala ni Melvin Matibag mga sukitig paminaw sa NBI.
12: Straight to the
13: so,
12: point.
13: So kini migawas ni mga kaigalaan social media ang pangutana more on outburst ba nga sa iyang kasuko mga higala nga gi-admit ni Attorney Matibag kagahapon nga nasagol tong emotional outburst. Emotional siya mga higala nga kasuko galit o inguman disappointment. So kini mga higala di magpasabot nga nang hulga sa mga kaigalaan dili sa unsa nga atong context aning ato nang gi-present mga sukitig paminaw, pero mabutang ni nga gi-confront siya anang problema ha, gi-confront siya nang hitabo a nga sama sa nitabo kang VP Sara nga bunga mga higala sa kasukuan ng panahuna ha. Umuni ang buti pasabot man akong giingon wala ni magkatabang hinuon sa Matibag mga kaigalaan sa prosecution tungod kay nakahatag hinuon mahigalag medyo kadaot ba sa theory sa prosecution mga kaigalaan. At ipadayo na standby human lamang sa pipila ka mga mainungdanon. Alas 10:21 na.
18: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
19: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
20: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal ng paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
11: Mayong adlaw, mga mama, mga papa, mga daddy ug mami. Importante kaayo ha, ang kabasko ko kahimsog sa atong panglawas. Aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi, ato sang panalipda ng atong panglawas. Nga kanunang healthy, atong i-maintain ang mayong panglawas, bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag-adlaw, labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho, gikan sa sayong kabuntagon, ang uban mag-overtime pa, di gyud malikayan nga, batiyon tag kakapoy, og aron sa ingon, makabatunta, og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course, atong resistance sa atong paligunon, mas maayong magbatunta o vitamina nga makahatag ka nato og maayong nga immune system, maghatag ka nato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mama mia, here I go again.
12: Cebu, get ready.
21: How can I resist?
0: Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
21: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid is Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid is Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu. It's

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may gala sa Jess 25 na sa Banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: So okay, so kini mga higala, unsa man ni great threats ning gihimo ni Attorney Matibag? So nabutang hinuon ba nga kon ba? Ako dili ko mamasangil ug usa ha. With due respect may gala kang Attorney Matibag, but iyan ning giangkon nga siya na mo nang hitabo a do na mahigalay nagsagol ang emotional outburst mahigala, nasagol ang galit, ang kasuko ug inguman ang disappointment ko no ni ining hitabo a. Pero iyang giangkon ni mga sukit di paminaw, no? Nga kinini ang kang Mel Sabio. So, iyang gihulga si Mel Sabio, niya na-record ay kining mong hulga. So, unsa man ni grave threats ni, or unsa man ni kalakiha? Muna dakong question. So, ang nag-present ang prosecution o witness, nga medyo ni sumbalik, hinuon niya ni kalakiha ron. Nga ikaduha mga sukit di paminaw, gawas ini nga ni sumbalik, unsa man ni, kana na ang natural rabani nga, kung doon na kay kasuko in ana. So, but ipasabot, mahimo ning comparison sa kang BP Sara nga niya nang panahon na diha-diha nga doon na sa ikasuko. So kung giimbisigala si BP Sara, wala imbisigala si Matibag kung mahuni.
1: Straight to the point.
2: O muna ang dakong kung hatalawa. Ang pangutana mahigala ni Attorney Binluan Primero. Ibalik sa itong pangutana Attorney Binluan. Kani o. Gipasood siya ng pangutana. Iyan mag-iangkon. Ah, sige ko nodong. Okay, proceed on.
3: Matibag, do you know Mel Sabio?
4: Opo.
3: Alright. Now, about 2 months ago, an old audio-video file of the two of you circulated online. By the way, we won't show that video out of respect to your to the party's rights, as well as I saw your wife here also, out of your family members' rights and also out of Mel Sabio's rights. I'll just ask you a few questions. This video circulated online, and you already came out in the media admitting that it was you and Mel Sabio who were involved in that video, correct?
4: Tama po yun. That is a private conversation sa dalawang magkaibigan na hindi nagkakasundo.
3: Alright. And my only question to you is this. Did that incident demonstrate an emotional outburst on your part?
4: Kasama na po yun. Combination na ng galit at disappointment. At ako naman po inamin ko na yan ay isang pagkakamali na akin pong tinanggap na rin at pinagsisihan.
3: Alright. Can you recall what you said in that video?
4: Masama po yung aking mga sinabi. Meron pong hindi talaga kaya-aya.
3: Can you recall? Just to give an idea of those who were not able to watch.
4: I cannot exactly recall because that was a really long time ago.
3: That's okay.
2: Okay. So, mauna yung mahigala. No? Ang nahitabo niya, kanto nga video ni circulate. O mauna yung mahigala nga ni circulate sa social media. Kini mong video. So, nang hulga, sad. Kini si Matibag. Kumusta man niya ang hulga? Naimbisigahan ba ni?
1: Straight to the point.
2: Eh, mabutang mangunis mga tao ba niya, oh, maayo kay kamo imbisigar ni VP Sara, ikaw labaw pa masaday kang imbisigahunon. Dili malikayan ang mga tao maka-ana ba? Makapangutana ba sa ana? Dili malikayan, no? Nga ang mga tao, maka-question sa iyang kaugalingon mismo, nga siya mo ay nag-imbisigar, grabe sa nigukod, may galang VP Sara, pero kini, o sa mani, hulga ni, grave threat sa ni, or tungod lang ni sa kasuko. Kay kung ang tubag may kailanga na daras ang kasuko, o dili ka posible nga katong kang VP Sara at panahon sa presko na daras sa kasuko. So muna yung mga higala nga, mingon ko nga, kining testimony hinoon ni Melvin Matibag, medyo wa mga kagalaan makatabang sa prosecution.
1: Straight to the point.
2: E nga aman dahil sa aning problema ha, mga sukit di paminaw. No, lima ka niya, ang kining diya sa pikas nga lain, si Matibag ni Melvin, gawas man isa, kwan, na-circulate man sa social media, mga sukitig paminaw. Ang atong punto ba nga, dili siguro ingon nga hulga yun ni Matibag, pero tungod sa iyang kasuko, nga may ang giangkon. Tingali wala ni ingon nga doon nagay Malaysia, ha? Para sa kwan lang, pwede nga doon ay Malaysia, pag yun niya nga, sige, para mapatay na, doon na si gisgutan anak, pero malagmit po nga, tungod na to sa iyang kasuko, no? Okay, pwede mang suko agin laan eh. Malagmit nga, doon nagyong rason nga nasuko sa siya kayo sa niya, iyang asawa ko noon, na-appeal man pag-mention. Ato, paminawan, ubalik ko noong gamay kasama names, be.
5: Attorney, wala akong sinabing masama doon sa iyo.
6: Bakit paminaw po? Ano mo lumang balita yun? Bakit ano gusto mo gawin?
5: Ha? Attorney.
6: Hindi, bakit paminaw?
5: Attorney, si Jason noong nagpo-post tungkol kay Yusek Dave, may sinabi ba ako masama doon? Kayo ang nagbibigay ng mali siya. Kayo ang nagbibigay ng mali siya.
6: Hindi ako
5: sasama ngayon. Bakit ba ako kailangan anong mo sa akin?
6: Babae yung asawa ko,
5: buntis
6: yung asawa
5: ko. Kaya nga,
2: attorney. Okay, pause. Higali, in fairness ni Matibag Mahigala, buntis mo na yung asawa, doon na sige kasukan siguro, ane. So, sa iyang kasuko, nasulti niya na, dili siguro ingon ta mga higala nga, doon na say Malaysia, good siguro nga, ana, nang hulga siya Mahigala. Sige kay, para kuan ana, murag hulga niya ang gihimo. Pero tingnan is kasuko. Sige, raise ni sa defense mga kaigalaan, aron pag, hatag og comparison nga, posible ka katungkang BP Sara nga dili to walay plano Mahigala, walay na kontak ng assassin kay hantod karon wa magina present. Pero bunga to sa iyang kasuko at that time.
1: Straight to the point.
2: Sama sa nahitabo ka nga matibag nga suko gi kay siya. Siya man ning nasa pikas nga linya atong padayon kuno dong.
5: Dapat kinakausap mo ko na, ano wala ako sinabi sa iyong masama.
6: Wala
5: kang pinabing
6: masama.
5: Babae
6: yung asawa ko.
5: Kaya nga, ano po ba ang kasalanan ko? Sige, anong kasalanan?
6: Ano po yung mga balita?
5: Anong gusto mo pala? Attorney, politika eh. Politika, may sinabi ba ako masama doon?
6: Tutagin
5: na mo itong politika. Ha? Hindi, may sinabi. Hindi. Masyado ka nag-ano eh. Ano ba sinabi kong masama doon? May sinabi ba ako masama?
6: Ano ko nga sa'yo, bakit pinupost niyo yung mga balita?
5: Ha? Eh, balita yun. Hindi lang naman eh.
6: Balita yung gago. Magbalita ba ako? Gago.
5: Oh, eh, bakit ka nagagalit? Luma na pala yun.
6: Pag-ina mo, buntis yung asawa ko na nananagintan ngayon. Ha? Putangin na ka.
5: Ha? Oh. Sige.
6: Ano?
5: Isang oras, attorney.
6: Putangin na mo.
2: Okay. Putangin na mo. Sige na dong. Kailangan kayo paminaon dong sa on the air. Bida. So mo ni, posible ka nga ang kasuko Mahigalang matibag, dili gid ingon nga nasay hulga nga dautang himuon. Dili siguro nga dautang himuon. Iya siguro na nadto panahon na ba? Emotional outburst mga kaigalaan. Ha? Nga ni ana panahon na doon sa'y gikasukan. Normal ra niya mga higala, pero dili ingon nga doon sa'y plano gyud nga iyang hilabdan to. Ha? Pwede nga kwan, so kani. Unsa man nga kalakiha?
1: Straight to
2: so,
1: the point.
2: Nabutang mga higala nga siya dai po doon na po sa'y bagahe. Niining hitabua. Mo nga, kumangutan na ta mga kaigalaan, sa manin katabang ni kaso sa prosecution o wala. Mura mahinuon ng kalakiha o wa makatabang hinuon ng kalakiha. Kay doon naman sa dahil siya Mahigala. Maingon mo mga tao ni utrom sa dekang imbisigaro nun.
1: Straight to the point.
2: Dili man kayan nga maunay mahitabu mga sukitig paminaw. Maunay perception sa mga tao. Taas-taas pa ning cross-examination Mahigala ni kininiang Melvin Matibag, in fact, na-appeal pa gani Mahigala ng iyang rating ni BP Sara. Kaya ang latest Mahigala, doon na lang po yung latest survey mga kagilaan niya, bisan o ga under impeachment si BP Sara, po yung taas mga po niyang rating hinoon. But before anak Mahigala nga hisgutan ng aris at tama kagilaan sa kung sa maning usaka mananambal dong, ato sa kitagag, pagtagad ha. Kamay lang kay Mahigala. Kung sa maning mananambal nga na kwan, kinini ang nag-viral kay sa man iyang pagpanambal, iyang gamitag sundang. Ah, pero wa, madutli ko, no? Sa man iyang kuwana dong, sige ko, no? Ito ko nung paminawan dong. Asa man iyang mamanambal, lisod sa kayo magpatambal, tingali ka, anyway, ha? Kani. Sige ko, no?
7: Para mawala yung balatian, ha? Kasing-kasing ikon, so.
2: Para mawa ang balatian?
7: Gumot. Pero dyan mo ka, no? Kabalo ka, ane. Kung saan yung panagang. Anay mo sa inya? Dodo.
2: Nagpatambal ni sa mananambal?
7: Ay, di kumusog. Ayaw lagi, dili ka, barot lang lagi.
8: Tuo,
7: aramulian ka.
8: Tuo,
7: aramulian ka.
2: Kuyawa.
8: Oh? Anak, raman na.
7: Pas mo, dili. Dili ka.
2: Hmm.
7: Batang wala.
2: Ano sa ka Mahigala sa video katawanan gamay kay Muraman mga kagilaan o gabugat na kayo ni atong mga gisgutan ni ay mananambal nakuyawan yung tao ni usang napatambal kaya na kung magpatambal ka Mahigala tambalan labi pag doon na kay sakit mawa naman imong kakuyaw pero kanina nakuyawan siya oy. Be.
7: Ano sa
2: balik gamay
7: Ay, kung sog. Ayaw lagi dili ka barot lang lagi.
8: Tuo,
7: aramulian
8: ka.
7: Tuo aramulian ka.
9: Mm. Wait lang.
7: Tuo aramulian ka.
8: Anak magid na. Mo
7: pastilan. Oh.
2: Tuo lang.
9: Tapos gud dili.
7: Dili ra.
2: Ha.
7: Mm, wait lang wala. Tuo aramulian ka.
2: Wala sa mga tambalan, mga sugiti ko minaw. Nahadlok ito na patambalo. Ay, kabala ka. Tuo lang. Kasing-kasing ko na igon, we. Mano'y pagsugod.
7: Pero diyan mo gano'n, kabalo ka na eh. Kung saan ni panagdang. Ano yung sa'yo na? Tulo. Ay, di kong sog.
9: Ayaw
7: lagi dili, kabalot lang lagi.
2: Ayaw.
7: Tuo. Aramulian ka.
8: Tuo aramulian ka.
2: Wag tang panuhot ni mo ane.
7: Pastilan. Oh!

0: Tuh, para mau lihat kan? Ayo, Bihok.
1: Ayo, Bihok.
0: No?
2: Sama ni nga tambalan ko no dong names murag panitaon tani tambalana ni pero murag og makuyawan ka gani labi na kuno og ga tuo lang kay dili gi ka manutlan og manutlan gani mingo ka na ikaw kuwang magugas pag tuo. Delikado ka ni. Tuo lang.
0: Tuo or mulian ka.
1: Anak magid na.
0: Pastilan. Oh.
1: Anak ra na.
2: Ah, tuo lang, tuo lang.
0: Dili ra.
2: Mo na ni magkapaulit nimo.
0: Tang wala. Tuo para mulian ka. Ay gihok.
1: Ay bigo.
2: Ha.
0: No?
2: Tama. Oh, pusa dong. Pagpirmiro kuyawan ko siya mga higala. tuo lang ang maulian ka. Pag pagtigbas mahigalag nadutlan diyan inyon ka nga na wa magu ka mo tuo di tanawa. Ato ni agi kato katawa mga sugid di pabinaw por bida ka alegre sa dinin kalakiha mga kaigalaan. Asa man to usa ka video pa niya dong napatay usa ka video dong sama ni siya mananambal ni siya unya. Kung doon na kay sakit mga kagilaan, kita lang yun nga imog yung i-demonstrate ang imong hugot na pagtuo. Kay maayog yung kakunumang higala matod pa. Kung saman yung usana, panilain niya kwan. Asama itong lain niya nga pagpanambal ko noon, MSB. Ato ko noong tagal pa itag, gani. So, namasay mang ipang kwinta, sige nga mga kwan.
3: Kulas ni Do. Ay!
2: sige ko noong.
4: Katunang idaot nga layo kayo. Akong ikuha ninyo, ikuha ni-share na ko ninyo. Magawa lang mong tubig. Pwede rin itong magbaso. Ako udom po, migusom, amin. Ako udom po, migusom, amin. Ako udom po, migusom, amin. Isis master. Papa Sagrado, kung katulog mo sa link kanin mo sa... Ay!
2: Kuyawa anin niyang kalaki?
4: Oh Diyos, amahan, betadiro, kredo,
2: pala. Napo siya tampo ba yan?
4: Diyos, amahan, buhi nga Diyos. Diyos ni Abraham, Diyos sa tanang Diyos, o hari sa tanang hari, o Ginoo sa tanang Ginoo, ikadlo ko na Diyos.
2: Oh, napo siya pagkampo eh.
4: Taras patag talas pilis, Diyos Espiritu Sectus. Gitawagan ako si Tigulan ng Tamilig, Tigulan nga Pus Tres 21 ng Kabalang Prinsipado, 71 ng Kabalang Mundo Tres. Lure ma ito norem ng Tung Kesa sa Sena, Tigulan ng Tung Kesa sa Sena, Tigulan ng Tung Kesa sa Sena, Tigulan ng Tung Kesa sa Sena, Tigulan ng Tung Kesa sa Sena, Tigulan ng Tung Kesa sa Sena, Tigulan ng Tung
2: Kesa sa Sena, Tigulan ng Tung Kesa sa Sena, Tigulan
4: ng Tung In nomine Patri, Filii Spiritus Sancti, Benedictus Jesus, Homo Salvator, Amen.
2: Mm-hmm.
4: Ito nga healing para sa inyo ha, katunang idaot nga layo kayo. Akong ikuha ninyo, ikuha share na ko ninyo. Magawa lang mong tubig, pwede rin itong magbaso.
2: Saan mo niyang kalaki?
4: Ako udom po, migusom.
2: Ako udom, igusom? Iyawa aning mananambala. Napos siya pagkampo ba yan, no? Sa alang ni Sakwan? Ito mapatambal o kanay-nani nga online lang ang pagpatambal. Ang kuya, umuadto ka.
4: Diyos, amahan. Buhi nga Diyos. Diyos ni Abraham, Diyos sa tanang Diyos, o hari sa tanang hari, o Ginoo sa
2: tanang Ginoo. Diyos Abraham, hari sa tanang hari. Pagkampo ka sa niya.
4: Tanang patag-tagas, Diyos, Diyos, Espiritu Sectus. Gitawagan ako si Tigulan ng Tanggilis. Tigulan nga po, Turis 21, Kabalang Prinsipado, 31, Kabalang Mundo Turis.
2: 31, Kabalang Mundo Turis. Naman ka, anak. Hindi ka maayon, 31, Kabalang Mundo Turis.
4: Visitin mo ulit ng Simorim. In nomine Patri, Filii Spiritus Sancti, Benedictus Jesus, Homo Salvator, Amen. Pagkuhan ko bigyo nga healing para sa inyo ha, katunang idaot nga layo.

0: kayo.
1: Do not be grapa. Okay ni, sama ni, kuan ya puni. Menghiling lagi mahigala nga ko. Nang kuya on extreme ko kayo, kay do na magusunda nga dadon. Kato ni kuan, awa. Kani, kani. Sige daw.
2: Teka, video dapat na si kuan.
3: Dara.
1: Morang mapuhalan sa pader Darwin ani ay. Bita-bita lang yung may sundang. Medyo na ilado na siguro siya dito. Kini patambal gyud ning akoan dito. Sama ni makatindog ning tiguang aniron. Na deka mang tutu. Itawag kita nang Santos. Kuyawan. Kuyawan eh. Tutu kita nan.
2: Maglain ginawa sa
1: ay. Maglain usahay.
2: Ayan ka.
1: Bita lang ni ngani nga kwan katong usa gyud gani balik katong sa
3: init mangudo nang sundang dong niya dong kanang isa kana o ga init daw na
1: init
3: mo man na igo sa una god stroke oh
1: kuya wa ni og mo ni mananambal mahigala so ibutang nga glana do na po nangutana rekundo na ba pugunoy online nga barang.

0: Akin na inang nanin ho, niya pagtambal, bita-bita lang ni gamay. At least, dili, gamitig sundang. Katong usa ganyan, gamitag sundang. Motoy kuyo-kuyo, kinahadlok in taon tong pasinti, mga higala. Ah. Nahadlok taon tong pasinti, balik ka to gamay tong sundang dong. Kani-kani, oh. Kani.
1: Binisulan, tika. Pero mo ala yung blatian, ha? Kasing-kasing igon to.
0: Kasing-kasing ano igon?
1: Kumot. Pero diyan mo gano'n, kabalo ka, ane. Kung saan yung panagdang. Ano yung sa'yo na? Tulo.
0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, hindi nga portion to ganito mahigala sa DTX 500, taas mga presyon sa mudugo, ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas mo sugar, basin may diabetes, kaunya wara ka mahibaw. Ang taas ng liver sa blood sugar kung glucose na nagpagahi sa arterial walls o nagpalapot sa mudugo. O sana karason nga nung ika-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang mudugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa saman, pagkaputol sa tiil, o bisan pag ganyan pagkaimputin sa mga lalaki. Ayan ang gulata pa nga magkagrabe mong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adaw. Ang DTX 500 doon ay charanteng gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po din mong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adaw, makapanindot sa mong tulog, makapugong sa hyperacidity, gild pati liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Gastong linyas, kasamang Lailin Rabanes Aligadas. Yes, kasamang Lailin.
2: DYHP. RMM Report.
3: Mayo punta ko sa kasamang regimen na Tony Rufil, balik rin sa Cebu City South District. Nila yung grupo na usap ng makadawat sa itong mapahalipay, nga bugas, okay. Isip ko salamat silang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Carmen Milonia, Alberto Kimzon, Wilma Rubin, Baby Abelio, Rosinda Libod-Libod, Imelda Bicher. Huwag ka lang nandang ipasinggi din niya sa DYHP. Sabi na kong sika sa mga Julius Balilikin ni sika sa mga Lailin Rabanis Arigadas, DYHP Tatag RMN.
0: Okay, salamat Lailin Rabanis Arigadas sa iyong report. Salamat sa pagkabanan sa Research Department. Salamat sa mga nasakpan. Alaminaw sa DYHP busa na kanoon at mapahalipay gikan sa itong Sibiyana. At ang imahigala ang atong padayon nga paghisgot sa mga atong hisgutanan o mga adlaw. Kayo niyang hapon mahigala padayon sa cross-examination ni Attorney Melvin Matibag. Hindi nga portion ito ginagawa mga kaigalaan sa GDTOX Plus Herbal Capsule. Mga timailan nga kinunod na mga tuksin sa mong lawas, mundili ka-regular nga makapagawas sa mong hugaw, dugay mahilisan o magbuto ng tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay ang magsakit ang kalawasan. Panakit sa kalawasan, panakit sa lutalotahan, dilihame sa kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa mga lawas o maangko na may panglawas. Inumatag-adlaw sa pinakakusog na herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog. Sangans ka ni tibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Kusok sa mga Rufil, Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagis pag-ingon. Sa tanang panahon, ustanang higayon, dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas. Tatak RMN.
2: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
4: Tata RMN!
5: All the time, RMN kami.
4: Tata RMN!
2: One radio is favored by all.
4: Tata RMN! All the way!
5: Loyal kami sa RMN!
4: Tata RMN!
2: One radio network conquers all.
5: Number one!
2: in the latest KBP Kantar official survey, Rajamol Nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyong suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
7: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Ang Asmax Recruitment Services Incorporated, DMW license numbers 003LB0307-2023R na kinahanglan sa musulod ng mga posisyon alang sa Innova United Arab Emirates, Mechanical Technician, MEP Technician, HVAC Technician, Plumber Technician, Chiller Technician, Civil Technician, UPS Technician, Multi-Skilled Technician, Generator Technician, Kitchen Equipment Technician, Female Technician, Laundry Attendant, Male or Female, BMS Operator, Mechanical Supervisor, MEP Supervisor, HVAC Supervisor, Plumber Supervisor, Chiller Supervisor, Civil Works Supervisor, UPS Supervisor, QC Inspector, HSEEQ Inspector, Operator, Operations Admin Coordinator, Storekeeper. Alang sa interesado kalipikadong aplikante mo apply, pagdasa mo sunod, resume, CV, Certificate of Employment, Diploma TOR, or TESDA Certificate, NC2 Certificates, POS, and E-Registration Certificate, photocopy only. Adunay face-to-face interview karon July 29, 2026 sa Crown Regency Hotels and Towers, Osmeña Boulevard, Cebu City. Alang sa dungang kasayuran, text or tawag sa 0947-721-6767, pangitaa si Christine, or email recgroup2@asmax.com.ph. Pagbantay sa mga illegal recruiters.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
12: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Kun ako'y Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
13: Kun ako sa Pasultihon, ako sa buingon nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
12: Kun ako ang Pasultihon, tulumanon nga muhatag ug gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama.

mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Tag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton ug adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: The original Koi Herbal Capsule.
2: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
3: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
2: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, ragtas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
1: The Original Koi Herbal Capsule.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. So, ano, maninda ko diha. Niya, saan sa bukat? Sulay mo, di ba? Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, madyo ni kakapuy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Tag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton ug adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
7: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
8: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
9: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kadahumanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
10: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
11: Mas ayaw akong tiyan nga grabe ka po duwan ako, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid. Wapagid po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kayo siya. Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
10: Maayaw gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
12: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL CoffeeMix 17-in-1. So akong itry. Gentle lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL CoffeeMix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya maratang kaayuhan sa itong paglawas. Dili pa ulahi ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
13: May buhay sa makabuhay! Hi, hello mga kasama. Kini po ninyo Kuya Joel Benzi, kauban sa kong partner, Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanong magkaigsoon ng mga kasama, awhagong ko kamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadasaw sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Dibra. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Dibra.

0: Osaman. Oh, oh, Osaman. Oh. Unsa oi?
1: Di di mo gyud ro. Parcel nimo?
0: Ay, hala, ang ako nang para padako sa dughan, naabot na. Ha? Ah, oh, ako atoon. Lana akong order.
2: Diya na, ma'am.
0: Pila ni?
2: Pila ni dito na, ma'am.
0: Ah, kanang dong dilyo. Tagay sa dong B.
1: Ha? Ang unsa man?
0: Tagay sa dag 780 ba? Ilisan natin karun.
1: Ay, binuang diya, Zibora, ha? Tugutuga mga gudra niya, wadi ka kwarta.
0: Dibra, ramang ko.
1: O lagi, ikaw dibra ba? Tugutuga ka order nga, wak malay kay kwarta, ikabayan.
0: Ay, na ako'y kwarta. Uy, abi man ko na akong ma-deliver dayon. Dugay man di ay, nagamit na hinuna ko ang money.
1: Ngayon, saka man ani? Wak mo ko kwarta dili.
0: Saba diya, uy, busag na agin na siya ba? Sige na ba, 780, rabi taon na. Huwag mo nag-abot ako sa kalibo.
1: Ay, wala lagi ko'y kwarta din eh.
0: Ikaw ba? Basta gani ako'y mangayo ni mo no? Permilan siya kang way kwarta. Pero kung imo gani mga barkada ang mga ni, dayon kagkuos imo pitaka, palitin kag mainom.
1: Samtang kawin. Sunod magpahibaw, kanda ano doon na kay order ha, para di ito makalitan. Yung sama ni ron. Huwag mo ko'y kwarta din eh, sama ni.
2: Bida ninyo siya, ma'am. Buya, raban ako eh. Layo kay kong gikuhaan na eh. Nga, nagbayad ka na ko.
0: Ah, kaning dong. Pwede kayo mo lang balikon ang bayad. Nagasto magod ako ang kwarta nga ibabayad ani good. Kung saon nga dugay man sa ganin nyo gideliver. Ato pa bin yung usang adlaw na ako ka nang naghuwat ko ani. Ato pang niyaging adlaw. Nga karoon pa gideliver.
2: So, di mo na yung kuhaan ma'am. Di mo na yung daling ma'am. Di mo siya na pwede ma'am eh. Kay, napam ko'y dagang deliveran.
0: Balika lang ugma dong bin.
2: Talagay pwede.
0: Kunya on saon man na nga wa man mi kwarta.
2: Patugga mag-order ma'am ya wala mi kwarta.
1: Huh?
2: Ayo na purma niyo. Bagap kay mo gistik nya wala mi kwarta.
1: Nya nya nya sa man dong. Wa mi kwarta di. Balik lang ni di. Basta nung pa balik lang.
2: Ikasila ninyo ay.
0: Oh.
2: Pangahak di mo.
1: Huh? Itawag na lang iyahakan di bra. Oh na di ha.
2: Saman. So ni ma'am. Bayra niyo di.
0: Wala kay mi kwarta ron. Ibalik lang na ugma.
2: Balik lang ko ni Ugma. Sige, ito na ko. Pero sa dilip ako makilakaw, palihog lang ako, be. Kanang kamot mo.
0: Ang saan man mo akong kamot?
2: Be, o, kani. Palatika lang ko.
0: Agay! Agay! Agay! Sa kita, sa sir, oy!
2: Tiyan na mo, tiyan na mo.
0: Kay!
2: Tukar mo ko, dewa mo yung mga kwarta.
1: Da. Tukar! Tagam! Tagam! Mauna di ha? Sige, pag-order. Ay ganay kay, watay ka papriso ato.
0: Lo, di ka ba yan? Di papriso agad?
1: Anong di man? Riyan sa nagbikawan ka sa restaurant, unya, wadi kay ikabayad. Ano imang mga gasto sa dang kwarta nga para bayad ito yung imong parsit?
0: Ang angyor, kadto man ang watay sudan. Unya, gisiguro, sa saman, kung panitang watay sudan, siguro na kong parsil. Nga watay kaon, mauna.
1: Mausad no.
0: Mausad nyo. Mauna di ha? Mga sabak pa ka. Katubi na nangayo kag sudan, kaya ang sudan na to, unalas inununan ang nahabilin. Unya, nangayo kag palapalit sudan, kaya di ka ganahan.
1: Oh, mo ba?
0: Mo na.
1: Oh, pa mo ka magsulti?
0: Sulti, ano man?
1: Oh, sulti pa na yun. Ako ba itong bayran?
0: Ha? Ano yung kwarta?
1: Oh, para palito bayran.
0: What? Dahan pala dito ko. Hanggaw, chukay kastanan, uy.
1: Tawag ito balik, be. Tawag ito balik.
0: Ay, na lang! Kapoy.
2: Ay, ano ka, ma'am? Ano kong lakaw? Katawag ko siya yung istorya.
1: Ano? Ano niya? Hinahak. Dili, di ka. Di ka may namubir doon? Pagkakidot na dito kayo naman ni Ron.

0: Ultra Biodro Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
0: Biodro Biodro Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
0: Biodro Biodro Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
0: Biodro, Biodro Herbal Capsule.
2: Dayan dat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
2: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamatay nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
4: Biotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
6: Maayo na lang na ay Kidilet. Chewable paracetamol and candy flavors.
5: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
7: United Home. Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Kidilet. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
10: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
11: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon og gamit kay maayo man siya. Daganam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
9: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
12: Man, kita mo bang nakikita ko?
13: Oo nga, kita.

0: B-Mag Premium, kitang-kita ang galing.
1: B-Mag Premium, kitang-kita ang galing.
2: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
3: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
4: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
5: nga naman, Marie. Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
6: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alcance. Nang-graduate na lang ng among mga anak ininikusuha.
5: Yun sa man ninyo, Marie.
6: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindang pagkikayo ang tubo sa baboy.
5: Uniface?
6: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po ka bakting nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas budak ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kaayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
5: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
6: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisyan di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
7: Mapalit ang kompleto mga produkto sa JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa ubay 0385001686.

0: Uy, diliyo. Nga naman ka. Sige, makaginuktok niya.
1: Ang buto ni tayo eh. Murag, di naman yun, may muta nga eh.
0: Nga no, laki, naunsa di ay ka.
1: Ang but, di ko tarutog. Gabi eh. Usa ko radyo, os murag, sa radyo, pakauras tuwag ako. Ikaw, perti ni mong hago, pero ako, huwag ko katuwag eh.
0: Hala, nga no ka na dong, huwag ka kay sakit?
1: Ay, buta ni tayo eh, murag.
0: Hala, basig.
1: May mutang eh.
0: Basig mo na na resulta sa pagsigin ni mong inom anang kapi. Muna tagdugay na kay ka makatuog. Kay maunay buhaton sa uban man para di magduka mo inom na sa kapi.
1: Ang buta nga yung uban. Di man makatuog o di makainom o kapi. Ako lain man.
0: Ang sarili yung magkibati.
1: Di ko makainom o kapi kung makatuog ko.
2: Ha?
0: Paraw ka man. Natural nga di na ka makainom kay natuog naman ka. Hanggawag is naong ni mo eh.
1: Ah, pero lain ko kayo ang ibati. Dari marag, doon lang doon something yun.
0: Magpa-check up lang ka, tadong.
1: Ay, kulbaan ko tayo eh.
0: Sige, langgun ay langgun ka, hadlok ko. Pa-check up, rabitaw.
1: Nga naman ko no.
0: Naamansag ko, nga naman hadlok man ka.
1: Anyag na aga. Ikay magpa-check up.
2: Ha?
0: Ay, dili. Ayaw ka hadlok ba? Kay naaramang ko, dita ka pasagdan, dita ka biyaan, kay ba natagok ka?
1: Ay, ambot lang nga ni tayo eh.
0: Tanan na, magpa-check up na na. Ipatanaw takag ba

0: excuse me, honey. No,
1: okay ra ka, Doc?
0: Oh, may bawaan rin nato kung sa resulta sa imong mga lab test, ha? Kuan siguro ano siguro un lang nagyo nato ha.
1: Ana nganan dok. Katong yang gibati dok ba? Murag wa siya kasabot ba? Unsa day ang unsa day na yang sakit dok?
0: O kuan di pa nato masiguro. Mrs. Kayo pa nato makita ang resulta sa laboratory. Pero ako mo kay sakit sa imo paminaw ka sir wa. Unsa man?
2: Usa kay sakit ako. Ya, di ko makatuog.
0: Hmm. Kasi doon na kay insomnia.
1: Asa nga dok?
0: Basta doon na sa insomnia ba?
1: Animal, kinsa nas insomnia dili ha? Kinsa na? Kinsa nas insomnia? Anak na ni Sumya no. Kinsa na? Kinsa na?
0: Mama, mga kalma, kalma.
1: Dili dok, dili. Nagduda na ko ani taw hana nga nagbinuang gid siya. Hana adi di babay kanas insomnia. Ha? Ha, ani kay kabit di ay.
0: Mama, excuse me, ma'am. Ha, di na babay si insomnia, igsuuna ni amnesia.
1: Ha? Adi kinsa? Igsuon?
0: Ah, kuan kinang nga na sa sakit, ma'am.
1: Ha? Huh? Ay sakit din adi ay. Abi man guna kog babay. Ay, anak sa among katong silingan bang akong giingon do kato Sunya ba nagtukog mo na si insomnia?
0: Sunya Banson. Ah, pagkakidot. Kanang insomnia, ma'am. Maunay sakit nga dili ka makatuog. Maunay insomnia.
1: Unsa may cause anang insomnia, dok?
0: Dagang factor nga masakit ang tawag insomnia, ma'am, ha? Sagaran, dili mo katuog, kaya magsigi gunaon na sa mga problema. Kaya mo nang insomnia ka, di ka katuog taon. Kaya magsigi lang ka gunaon na sa imong sakit. Insomnia ka na. Dili ka mo katuog, ha?
1: Unsa may tambal, ana, dok?
0: Ah, sir, ato na siya tagag tambal sa limot, ma'am, para malimot siya nga doon na sa insomnia, ha? Katuog na siya.
3: Huh?

0: Pinuang doon sulti si doktor ay.
1: Unsay pinuang ay doktor naman tong kasulti na yabag naman ka.
0: Amo ko kuya amigo nga sakit pog insomnia. Unya gitambalan sa tambal sa limot.
1: Nanayo.
0: Nasa siyang sakit nga insomnia. Pero na nasibag kong sakit ron. Wala na itong insomnia ta.
1: Pagtaro ngayon sa man.
0: Amnesia.
1: Amnesia?
0: Oo.
1: Huwag lang mining istorya ha, kidot!

0: Unsa to, pre?
1: Parehas akong pag-umangkon, pre. Glikado ang sakit niya, pre.
0: Unsa may sakit niya, pre?
1: Cancer to niya, pre.
0: Cancer?
1: O, pre.
0: Unya, kumusta mo siya, pre?
1: Okay naman, pre.
0: Okay na siya?
1: Okay. Okay kayo, eh. Napayimutang na siya, pre, sa mitilyo.
0: Ha? Huh?
1: Bago siyang hidubong, pre, atong usang semana.
0: Ginoo ko. Patay gihapon ko ano di ay?
1: Ah, pre, dawaton lang nato ang kabutuuran, pre, kay kitang tanan, adto mangyuta pa doong tanan, pre. Bisan kinsa pa'y usap-isabib niyo at hindi nato sa kalibutan mga matay at tumkita pa doong.
0: Mauba. Sa ato pa, wala na yun ay paglaong pa, pre.
1: Ah, ginoo rin sa'yo, pre.

wan kiti paglaw mga mabuhi pa kuan ng kalibutana. Og puslan man nga, mamatay abon ko, mas may pagpaghikog lang ko. Puslan man, mamatay lang yapon. Mas gusto ko, di na lang ko mag-antos tukay. Mas may maghikog lang ko. Kini akong armas. Kining pusil akong karaan. Bisan tayo uli kayo, pero mabuto man mi. Mabuto mi ba? Maunang mo tapos akong kinabuhay. Magkita kong lugar nga, wey. Magkapugaw sa akong pagkabuhaton. Ah, gusto. Ato ko sa luyo. Ato ko luyo sa bahay, pero maay dito kay mingaw. Wey, muagi dito tao. Ato ko dito magkabatay. Dini, may dini kay mingaw. Maghimudaan kong suwat ka. Ako ibilin para sa akong asawa. Suwat sa kong kaliyat. Ah, di araw. Bol pero papel na. Isuwat ko di. Unsa, mga ipanugun ako. Maghimu kong suwatan.

Ya, nauman ako. Kamu na'y bahala. Karmaghig ko ako. Masalo ako ninyo. O rin buta nga ang sulbat akong problema. Ang kamatayon. Ako ang mas... Karun, itiun ko nita sa kong oo. Arun ka o Sara. Uy! Wa mo buto!

0: heart disease. Parehas sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno ang rason kung anong namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
1: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Mama mia,
2: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
3: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Saw Mix Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ang Saw Mix Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras, hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Bisig ni hydrochloride plus chlorhexidine degreate the generic name of Saw Mix Throat Spray. If you can persist, consult
4: mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoid This Power. Bisayan Electric og DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon og earthquake preparedness talks og appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goes pa niini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na. Mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric o DYHP Cebu.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Set Cogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Sakit na dito ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Nipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatin. Naka antok karo lang din din ako. Antok karo na ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na biska.
7: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kailangan ko mag-withdraw!
11: Himala! May PPI dito!
10: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
11: Isang himala!
12: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
13: Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
14: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purokdos, Paganito, Clover. So ako nagamit ako ining kuan paragis bilabila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal walay alibyo. Then dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ingko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bilabila. So ang akong gibati gi paningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko. O ingon ana
15: paragis bilabila.
14: O paragis bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
15: Bila edad din mo ron, ma'am?
14: Ako 55 na.
13: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bilabila herbal coffee o paragis bilabila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bilabila. Paragis bilabila. Paragis bilabila.
16: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
17: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dako mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
2: Masinug.
1: May diabetes ka?
2: Ang DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Adlay powerful extracts.
1: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
1: Nga gikan sa palaya.
2: Ug desugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Nga effective.
1: Batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
1: Sa mga butika.
2: DTX 500.
1: Ang tuba.
2: Kontra sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
2: Efektibo.
1: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
2: DTX 500.
1: Imo sa desugared sugar cane extract.
2: Ug anti-diabetic property.
1: Gikan sa palaya.
2: DTX 500.
1: Garantisado.
2: Highly recommended.
1: Sa mga eksperto.
2: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Paustos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee. Mauliyan ka. Basta kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babay. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
11: Ahoy! Kidney Care time!
12: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
13: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
14: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
16: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o ganing Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka! Allah!

0: Sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: taon. Ang sangit po sila naman bubuto.
1: Pre!
0: Patita ko yun. Pre!
1: Daan pag yung tingin ko, niyanin ka sa inyong nyo, pre. Kung may pagkabuhatong kang dilimayo.
0: Kaya samarin mo kuyo, pre.
1: Ha? Ah, see you in toy.
2: Do, anong sama ka to, ha? Anong kupot magkaan ng pusili mo, do?
0: Gusto kong matapos na ako kinabuhi. Iko, pusla man mamatay lang yapo ako sa sakit. Pero, di malas eh. Di man mabuto ni pusil ako.
2: Pagsuroy!
0: Di lagi, oh, oh. Ito muna ko sa kong uo, ha? Di mo buto.
2: Buang
0: mo ni pusila. Di sa kasap na ko ito mo eh. Ako ito mo si mga uo, ha? Nabaligin mo buto.
1: Patay! Mibuto ginoko! Mibuto sa uni! Niyuintoy!
0: Nabuang na!
1: Patay na si Intoy! Imugin mo si Elbre!
0: Tutuyo ang pusilong tiguan.
3: Sa panay, hindi pa kahit tabua.
0: Gusto mo na ako nga maghiko ko na. Gusto ko magpapatay ko. Kung sa akong sakit, mauto nga na kunahon na ako magpusil ko sa akong kawalingon. O kunya, ituloy yung bahay para di ko niyo makita. Dito, di ko niyo mapungan. Dito ko loyo.
3: Kunya?
0: Nung sabo sa diyang, gitiyo na akong pistula na ko. O sa diyang, gikablit na ko. Huwag man mabuto. Pila kay gayon ko itong ikablit ako, pero huwag yun mabuto. Pusila. Hangto na abot sila, palitag ko yung si iyo intoy ka itong tigwang.
3: Unya, unsa!
0: Ako ang ipagkita nila nga, di yun mabuto pusil. Ato nga akong gitiyon sa us tigwang. Ako ngayon nga, di man yun mabuto, di para matuo sila, at doon ako gitiyon ni iyo. Ako sa hindi nga, awa, di yun mabuto. Human, kablit ako, butong ko na! Nauna nabatay yung taong tiguang. Pero, di na ko intensyon nga po si Lord siya, oy. May buto lang yung to.
3: Patay, mapriso ka ni Leo!
0: Dahil!
4: Mao ni among problema kun unsaon mo pagpasabot ani sa kapulisan nga way pagpatay nga nahitabo. Tuhuan ka ha mi? Unsa kung buhaton ani? Unsa man og kamo ang pasultihon, Debra?

0: Kumusta, kumusta, Lord?
1: Good morning, Sir Tupan. Good morning.
0: Good morning sa tanan ito, okay. Lord. Salamat sa tanan, Lord. Mama Mary, salamat sa mga pangampo. Kumusta sa tanan ito, mga kaigsunan? Labi na yun sa ato ang mga kaigsunan sa Kabisayan o Mindanao niya. Ako sa pangamustahon niya akong amigo, eh. Ang atong barangay treasurer diha sa Katay sa...
2: Ah, nakalimutan, Kuya Alain. Nangita pa ka, Kuya Alain. Ato sa nang ikita ko sa nang i-shoutout ang atong listener kayo, Kuya Alain, ha?
0: Si Mama
2: sila
0: Gina.
2: Si Ida Tutud, Cheryl Cuerda, okay. O Doris Almana, o si Leia Abindan sa Kuan San Roque Pharmacy sa Talamban, Kuya Alain. Kusog, sipa, o nagpakapakagilang radyo diha. Thank you kayo ninyo, ha?
0: Oh, so, salamat may, kayo. Salamat. Thank you sa once kanyo.
3: May adlaw, Gulyat.
0: Ate Bres, good morning po niya, Ate Bres.
3: Ako saan niya, i-greet akong apo karon.
2: Si Sky!
3: Hello, Sky. Yaman sa inday, Sky ka.
0: Uy, naaman niya! Nitanawan, hi, Sky.
3: Si Sky.
0: Hello, hello.
3: Si Chantal.
2: Si Chantal.
3: Hello, Inday.
0: Hi, Inday. Dali, arirere. Dali. Sky, arirere! Oy, ako sa rin ba? Akong i-greet sa din ako. Kadiot ako ang amigo nga si Kapitan Arthur Digamo diha sa Ilaya Ibabaw og ni Sir George Dinoy ang atong barangay treasurer din ha. Kumusta mo diha? Sir George, salamat kayo. Unya at Jijin, ari na. Sayo na una nimo.
2: Shout out ako ang mga mama nga pirmi kayo ni pala sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy pirmi ang mga bata. Anya, para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Mugum-ugum sa Diamond Yema o BM Special. Mupalit sa Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay Crunchy, Crunchy, Crunchy kayo. Thank you kayo.
0: Okay, salamat kayo sa tanan na itong mga ginikanan nga nagpainom sa ilang anak o Don Pepe Tablia. The best kayo na ito ipainom mo yung mga ginikanan at ito ginapainom mga anak na ito. Ay para kondisyon kayo na sila pa doon sa eskwilahan kay makapataas sa energy, ma-absorb ang mga klase sa ato mga bata or sa mga maestra ng ipanglitok, masuri yun sa nguto kay makapabright ni ato ang Don Pepe Tablia. The best kay ni, nindot kay ni ato ang Don Pepe Tablia para sa mga bata, ha? Mauna nga kamong mga bata, ang inyong mama palit yun mo Don Pepe Tablia. Mauna yung the best kay niya, ugum-ugum mo o BMA Special o Paulitos Macaroni Crunch, kaon-kaon sa muana o ang ato ang Diamond Yema Special, ugum-ugum o Tasty Fish Cracker mo yato ang ugum-ugum on samtang kanon-kan on samtang mag-inom-inom ta. Sa tanan po na itong mga kaigsunan, labi na yun. Sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nabuhat siya Miguel Fulyar Fertilizer nga miinom po sa ito ang kapeng mataba nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan Kofemex. O, salamat kay inyong tanan. O, na, atong si Sky may ito ang bisita dere ang apo ni apo sa tuhod o sungkod. Sungkod na ito ni mo, ma'am?
3: Ang butoy?
0: Sungkod. Mura, sungkod na.
2: Kaya sungkod na.
0: Si Chantal mo ay apo.
2: Apo.
0: Yan ka to, anak ni Chantal, sungkod.
2: Anak Sky, sungay.
0: Sungay?
2: Oo.
0: Ay, nindot ang sungay. Nindot kayo na. O niya, apo sa kiting. Napo mo na, tuhod.

0: Salamat kayo sa tanan itong kay Isuna na gamit sa ito ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Labi na yun sa mga tao ni Kuya Nick Pipito. Basta tuloy no. Kuya Nick Pipito na dudong GR Pipito Ciudad sa Sugbo. O sa mga tao ni Inday Shin sa Bromit Fates na mawiginom ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Kaya na best kaya na ito imnon kay maumunay para sa ito trabaho. Di magduka ang ato ang mga tao na nga itong ipainom sa ito ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Sa mga tao sa opisina ni Vice Mayor Choi Esnar, Sir Ricky Esnar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Casimer Araraw, salamat sa inyo ang paggamit sa ito ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. At Ipres?
1: Okay, uga ko siyang pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon ng Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutas o sugar. Iyon man, kada mga bukol-bukol ato sa atong lawas, imna na natog Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katulos o sa kadlaw inom. Sa buntag, wala ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan ako sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Irik pa di utunin mo, maugyapon, sa gyapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, unay ka magkaon sa imong paniudto. Mao sa gyapon sa imong niyang pagpanihapon, inom na po daan ako sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o guilty eye, ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na na magkatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o guilty eye, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule, ibong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alang sa kidney o guilty eye, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon lawas, mas Kugon.
0: Okay. Salamat kaya di Pres. O sa tanan po na itong makaisunan nga bigamit sa itong number one nga plus. Salamat, salamat, salamat kay Newtran. Kamu ang naghimog number one sa ito ang said liniment oil nga tinuon mo tabang na ito sa panuot, panmaol, panakit sa kalawasan, varicose beans, katul-katul, kutu sa kabataan, ili, kay pagitan sa ringgi. Kung mga plus na sa ito ang said liniment oil nga tinuon mo tabang na ito pero sabota. Anha, tapalit sa butika, di ba din?
2: Asapod ay sa butika, regir, pero naagi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal, yun niya makita tanan produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukira nagpayo, niya, wasit ay kasakyan ng motor, kaya iwalik ito'y motor, kung natay cellphone o natay wifi, pwede rin kita maka-order sa
3: Shopee.
0: Shopee na lang kay para ihatod na sa itong panibay, ma'am!
4: Good morning! Halaga na mo, Jima Lore o Chris Lore, matapay Ilagos Leti, o si Consulner Fortaleza di ha. Uguban pa na ito mga si Brother Tony, ang itong leader sa BECD sa inyo. Ang umno sabi ito si Consul Grace Rodores o si Lay Minister Alfred Radores sa Tugay pa. Kumusta ka mo sa inyong mga prayer meeting? Ayaw kalimot ka mo magpangaligo. Gamit na ito ang sabon sa Celebrity Cutic Beauty Soap with glutathione at papaya extract. Ano na yung mga sangkap kining ang mga natural moisturizer aron dili magdry ang atong skin. Ingon man sa ito ang paggamit sa Celebrity Cutic Beauty Soap, magpabilin itang batanon. Cutis Artista, Cutis Porcelana. Ano na ba kayo itong blackheads, whiteheads, o doon ay dili mo masabtan. Ano sa manay mong paan ito ay paminaw na binadapit sa imong naong gamit sa Celebrity Cutic Beauty Soap apan mangutan na lamang sa butika o mas maayo magkita ni mong ang katong iyang ibutangan doon ay label yun na dako all capital letters Sed Marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kay ba mo niya mga kaisunan. Kinintoksin, grabe kinimo dao sa atong lawas. So, mag-og, yun mo patay. Number one, yun mo patay na to. Kinintoksin, kay grabe mo kinimo. Umri mo dao sa cover po to sa atong blood cells. Atong blood cells, importante kina. Kahit tigatod sa oxygen, nutrients yung tubig sa atong kalawasan. Hindi ka dao, tanasus. Major, major yung mga sakit. Mutakboy na to. Cancer, diabetes, hypertension,

0: United Artists, si Zubat Panatong Balatian mo ng ato, yun ay flash out ang mga toksin nga ni Pondo sa atong kalawasan pinaagi sa pag-inom o GED Detox Plus Herbal Capsule. Kayo sa kinika natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients kamo ay makapaligod sa atong vital organs. Ang atong pag-inom, usarag yung kapsula, murarang maintenance na to, usa ka oras sa di pa kamukhaon, pero doon na nakay balatian, kinahalam inom kag tatulo, buntag unto hapon, usa ka oras sa di pa kamukhaon. Imnan yun na itong walong ato sa dusi kabasong tubig, matag adlaw. Busa kung gusto kang mawangtang ka ng mga tuksin sa imong kalawasan nga mahinugdan sa imong balatian, o garon ligon, kanunay atong vital organs, inom yun ta, matag adlaw, o GD Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number one nga mutang-tang sa tuksin sa tuang kalawasan. Ati Pres?
1: Okay, ang isendo na ito kaya nga dalawa.
0: Akoan, Ati Pres, si Dudong.
2: Dibra.
0: Si Inday Dibra.
1: Ah, Dibra.
0: Oh, ang problema, Inday Dibra, Ati Pres, kaya nga sa bana ba? But nga no, kanis niya, di makatug, Ati Pres.
1: Ha?
0: Di makatug, kasi pa nga ito yung bana dong, Dro, Aperto dong?
2: Dilyo.
0: Adilio, di siya makatog, Ati Pres. Ambot, kung siya hinungdan nga nun, di ni siya makatog. Kaya sige ko nung, usay, sige ko naun na siya yung problema.
1: Insomnia?
0: Nga, doon na siya sakit. Insomnia, gusto si Dilio nga maghikog lang ta.
1: Ay.
0: Okay, di mo siya katog. Gigamit yung pistola niya, gipabuto niya, gikablit yung ka...
2: Upat?
0: Or kalima na to, kay Pemiro, awa mo to. Gipunaan niya ka upat, wag yung buto. Pagtio niya sa...
2: Tiguang.
0: Tiguang, Ati Pres, si... si Awayo, di ginimbuto yo. Oh, si Dilyo. Gituuna niya si Inko Intoy. Ayo Intoy. Sus, buto man, Ati Pres. Kausara, bitara, kwa na, buto. Wala siya kay Bao, Ati Pres, nga doon na pistola nga kung imo ituhad ang bala mo distansya kay wa ba yung pagkabutang luwag ang bala. Di kinabuto, hindi ka pa ka na, di. Pero naamay ko ano ka ng imong itarong lang ang pistola, ana. Katong siya, giana siguro ito niya. Itarong ang pistola, buto yun na. Niya. O di ba, imong ipabus, buto na. Kay mga ako na yung mga pistola nga binuha tras address at doa ba. Pero karon na, mga nindot, mga kayo mga pistola din sa Danau. Nindot kayo, wa na ipalpak. Nindot kayo, mga nga. Ang tanan ng mga kuandre, palit yung pistola sa Danau. Eh, nindot kayo. Para ano ba na ipalpak di pare sa una ang mga 357, 38, 22. Mapalpak basta ituwad pero imong aw kanang ipahangad. Pero ituwad subuto yun. Mao na nga moingo sa uban nga sa kadus kuan og nakay posilon sa kalas lubi. Nya ituwad lang ana imong targeton. Mao na mabuto na.
2: Makadagan to yang posilon.
0: Karon wa na nindo ta kayo. Mao siguro ni ang iyang pistola ti presga og tuwaron di mabuto. Gitarong niya butang ang armas. Git straight ra niya butoy kausara mao ning yung problema ron ni Inday Dibra
2: prison
0: gyud ka ni dong Dilyo prison gyud ka
1: oh makatuog na siya to prisuhan
2: katuog na
1: sa
0: prisuhan katuog na sa prisuhan dong sa oras na
2: nya daga na magkakauban dito
0: oh dang kan nga kakauban dito nya
2: hiloton ra pagka dito
0: kapon pay mulubot ito kapi kapon mulubot hiloton ka nya ikaw kapon ni mulubot may tag butang nga glana yung lubot ada butang nga nagkuan
2: buhat ko nga prosesyanan dito
0: oh ba'am o sa'yo kasulti ni mo ani
3: sa tiyan pa utaan na guliat
2: ha mo nang kataot lagi ni mo magsimakating
3: sa'yo putaan na guliat
0: mo nang kataot yung magsimakating
2: ito pang di katuog siya
0: di siya katuog lagi niya
2: yan nagpakamatay yung tatos niya
0: ang pangutahan na si asawa mao niya akong problema ang saan pagpasabot sa kapulisan nga wan taon ni wasi plano sa pagpatay sa itabo tuhuan baka may ani taon at sa ibuhaton ako paliwag tambagi ko ninyo at ikin mo tuhuan na na usa sa una sa tanan day Dibra kuana illegal position ng firearms na iyong gibuhat sa imong bana wa mo na lisensya iyang bana ang iyang armas preso gyud po na baiti ka tuig preso na lisur gyud po na ang anong gyud
2: ug bayran dai do
0: 20
2: 20 ba bayad ang kaliwat bayran
0: oh bayran siguro na ug bayran ma piensahan bang mata na ang attorney Rufil na oy mapiensahan baka nang mga inana nga kanang kalidad sa armas nga
4: ma preso na siya
0: preso gyud na siya preso ba
4: matagal ka niyang kaso nga di pa may blood control.
0: Wala na yung blood control, oy! Jesus!
4: Ano yung paambit ko liyat? Old Testament, Genesis 4, versikulo 16.
0: Karon.
4: Katabi itong ipatay ni kain yang igsuon. Ang mga anak ni Adan ug ni Eva bang. Mm. Busa mingon ang Ginoo.
0: Bam, kanang katong pagpatay ni Abel sa kanang una batong nahitabo nga gipatay igsuon ba? Una na siya.
4: Oh, sila may unang mga anak Abel kain. Unang anak ni Adan ug ni Eva duha.
0: Oh, so maunay una yun nga igsuon gipatay siya igsuon.
4: Oh, unang pagpatay.
0: Oh,
4: unang mga anak, unang oh. Muna po, sabi mo na mga tao sa kalibutan kasi Adan magsa iba mo'y una. Busa miingon ang Ginoo, nga nung gihimo mo man kini. Hmm. Oh, kay nanam sa, si, nanam ang Ginoo, hain man si Abel ngay mo igsoon. Ingon si Karen, mitubag, ambot, magbalantay bagod ko sa akong igsoon.
2: Nga siya?
4: Oh, busa miingon ang Ginoo, nga nung ibuot mo man kini, na dungog ko ang dugo sa imong igsoon nga nagsampit ka na ako, gikan sa yuta.
0: Ha?
4: Oh. Ato basahin ko sa mga linya ha. Nadungog ko ang dugo sa imong igsuon nga nagsampit ka nako gikan sa yuta. Nganong akong gibasa
0: ni. Nganong na bam? Nganong nadungog man ni sa atong Ginoo ang dugo ni Abel.
4: Kay nangutan naman ang Ginoo kung asa imong manghudwam sa dugan.
0: So namaka si kain.
4: Kanang bitong kini bitong ay di ba ning na may expression karon kaning kabugon ako mitawon ako ni guardia na din na daan sa una
0: na
4: din sa una
0: ah pwede ko kakita nga dili ako igbantay
4: ako ni guardia na muna ningon nga hain siya ingon ambot ako din magbalantay sa ko igsuon ningon ang Ginoo nga nadungog kong iyang tingog nga nagpanawag ka na ko gikan sa yuta nganong ibasa ko ni Goliath tungod kay ug maingon sila sumilabot ana sa pagpusil ni ko Andelio. Ako ning ibasa kaya ang buto sa bot nga sa grado mangud ang namatay. Ibutan atong punga wala niya tuyo ang pagpatay sa tiguang. Dili niya tuyo. Dili ni mo tuyo apan kung nibuto pang pusil niya si Bung Oho. Dako gyapon kang tulubagon. Kailangan mang gyapon diha sa napulo ka sugo ngayo pagpatay. So imong ipatay mo kag galingon, dako gyapon kang tulubagon.
0: Katong nahitabo ba mga balita mo gyud ni? Katong nahitabo nga ang iyang papa ang pistola na habilin, ang iyang igsuon nga 10 anyos ba to, 9 anyos nya. Gipusil niya iyang igsuon nga murag 6 anyos siguro
4: to. Katong murag duwa lang sila.
0: Duwa lang sila. Unsa man tong hitabo nga unsa na priso kang bata to ba?
4: Di man mapriso ng bata, balao di pangilinan.
0: Oh, sakto. Diba, Hadyo
4: Kanon, ako rin ibasa tungod kay, huwag maingon ka nga, mapreso ba mo, magkuhan ba mo, katong usang kaso, dagaman imong kaso, kaya imong, imong police pusil, wala kay lisensya. Apan pananglitan, huwag maingon ka nga, wala mo tuyo ang pagpusil, wala tuyo ang mo pagpatay, tulubagon, kaya po na kayo, kanabi itong makaligis.
0: Oo.
4: Kanabi itong makaligis. Siya may nibangga na ako. Gahunong
0: romang. Itong bagong yun.
4: Gahunong romang ko niya. Bueno, siya may nakapatay mong huka.
0: Kato lang akong amigo, bam driver yun siya sa Labangon. Karun, tungod siguro kay sa iyo, kay siya mabiyahi, carbon niya, balik Labangon, carbon. Nakatug yun siya, bam. Katug siya, wagtang yun kuno siya. Sa iyang kuan. Ang iyang kuan, namata na siya nga, nakaligis na siya. Pero preso siya, tulukad daw.
4: Tulura?
0: O tulo, kay huwag mo ito niya ito yun. Kapiansa siya. Pagkuhan sa kaso, na piansahan siya, na acquitted yun siya. Pwede. Kaya huwag mo ito, huwag daw mag-ikuno siya.
4: Pwede din, ha?
0: Ipukaw mo siya. Kabangga ka. Kapatay ka. Sus. Oh. Ito na sa kamata nga. Huwag na, parking na sa kyan na. Bangga na sa mural sa
2: imbis, balay. Malipay siya na kamata. Nag-uulo sa noong. Kaya nakalitin sa siya.
0: Huwag yun siya. Pero, napreso yun po siya. Hala, Mami Nance! Uy, ni Amos, Mami Nance, taon.
4: So, padayon ta, ang ato na nga ni Guliat nga, ugun sa ganit, tabagaw lang rin mo kayo, mo lang sa laon. Apan, umingon ka, Guliat nga, sa to, ang pasahero, ang tao, ang pasahero, nakapatay.
0: Kita, mi aming joy!
4: Nakapatay, ang katong yun ni Mugulat, ibukaw siya,
0: na
4: nakapatay ka?
0: Oo, nakapatay siya. Wag yun siya, bang, patuog yun siya. Nawagtang yun siya, na blanco. Bangga siya sa kural, naligsan ang bata.
4: Nakapatay siya, ay natuog.
0: Natuog lagi?
4: Wala lang itong muslingan.
0: Ano naman?
4: Umanyag tuog, una pa siya matay. Salamat ko lang dito naman noon.
1: Gula ko ang Puzzle si Juan.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
6: Ang radyo mo nationwide mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
7: ay magsakit. Tama! Buhang alam dyan ang kwarta sa bangko. Patali! Ang kwarta! Kilip!
6: Nidagsang ang tulisan.
8: Sipoy!
9: Mami!
8: Ayaw! Ayaw! Pinapiyan ang mga anak! Ayaw!
6: Kidnapping. Kahilayan.
10: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Tara! Sige pa! Pakitami sa hupupong lawas. Kano! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipawang ng musika? Kinsay!
11: Pagkaon ng maskara!
6: Maskara. Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Director Francis Iliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
12: Ahoy! Kidney Care Time!
13: Ako si Alan Taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
16: Delivery! Maria Jose!
17: Is that box really mine?
16: Surprise!
17: Why are you inside the box?
16: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
17: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
18: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
19: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
20: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
21: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
20: So, nakatabang gyud sa imo ang iBerry, tita?
21: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
22: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
23: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Aging

0: Burahan, tungod sa original koy capsule, di na juga magbagulbol, daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imunulag lolo sa original koy herbal capsule, makaingon juga o sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko. Wow. Nakahuna ko nga mag-maintain na yun ko aniniya.
1: Sa Paragis Bilabila tili na ka mag-ag guwanta pa.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
6: Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisang gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
9: Set health testimonies.
10: Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
11: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
10: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian! Mama Mia,
12: here I go again. Cebu, get ready! Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
13: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang ni siya glaag. Labihan naka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
14: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
15: May buhay sa makabuhay!
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
18: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
19: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
21: Kailangan ko mag-withdraw.
22: Himala, may BPI dito.
21: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
22: Isang Himala.
23: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
24: Welcome to our reunion.
25: Uy, Dain, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon.
26: Tungod na sa Super Fiber.
25: Usa?
26: Super Fiber.
27: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibag, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Apa-apa, Marga? Apa? Ini kamu tak duha ke mga kesal bahaya sama kedapin dulu. Apa, Marga? Nagputuk duha ke mga kaupon mga kedapin.
2: Kisah ni lagi kesangka? Naigo ang duha.
1: Ni kawas ang ilang gikasangka ng taong nagmaskara.
2: Taong nagmaskara?
1: Hinihinay ni doon sa kidnapper maong gamayon nagkuha sa sako. Gagisudlan sa kwarta.
2: Naan siya? Ni hunong tungod sa kidnapper ng hagba. O gikuha ang sako.
1: O may kipunit siya. Cellphone?

Shit! Nakita pinangi sa messenger na ang nagbas ka. May kay akong naofa. Igor ang kasultin akong kakibot nga gipusil siya. Animal, taong nagmaskara. Mahal gani, ang akong mga dagway sa messenger, palos naong sa mananap. Ang akong dagway, ang akong profile pic, dagway sa aliwas. Buisit! Buisit! Sa ato pa, traitor ka, Don Rafael. Nakabantay ko na! Traitor ka! Huwag ka mo tumans, di ka sabutan. E kung sabo ka sa taong nagmaskara, traitor ka, Don Rafael!

0: Ni ano mga pulis?
1: Huwag ko na ay mahimo. Gawa sa pagkontak sa mga pulis.
0: Imong amigo ang taong nagmaskara, Darling Rafael?
1: No, huwag ko magkailan niya, Marga Darling.
0: Pero, pinaagi ka niya, huwag mada ang kwarta nga silbing lukati mo na ako.
1: Huwag ko mahibaw, huwag ko magkailan. Huwag, Marga. Ano na ang mga pulis?

0: Bao ka ng tinuot, Chief. Biktima sa kidnapping kining akong pinangga o gaminahal nga si Marga. Unya, ilang ipalukat na ako. Huwag din sa simenteryo, mauming anhi ako. Oh, nay, adini kami anhi kami magbinayluay. Ihatag ko kanila ang kwarta, ngayon lang ipangayo. Huwag ilang iuli ka na ako si Marga.
1: Tinoon ba?
0: Yes, sir. Kung, Marga, di ba?
2: Yes, sir. Ako ang gikidnap.
1: Nakaila ka kanila?
2: Wa taon, sir. Wa gyud.
1: Sir Rafael, nganong wa kamutaw ka na ako sa presinto sa pulisa?
0: Kuan, agipresidant na ako. Nga dili gyud kuno kumusulti ninyo. Kay kung mahibaw sila, ilang patyon ang mahal kong Marga.
1: Sikin siya ang nakabusil nining mga kidnapper.
0: Ang taong nagmaskara, Chef.
1: Taong nga nagmaskara?

0: Darling Marga.
1: Yes, Rafael.
0: Hilom ka man kaayo.
1: Muralag, na-trauma ko sa buto-buto. Tulo ka tao ang nangamatay.
0: O sila ang mga kidnappers.
1: Nerviosa lang ko.
0: Ah, relax lang, Marga, darling. Luwas ka na.
1: Rafael, darling.
0: Nalipay ka ayo ko. Luwas ka na, darling.
1: Maoba. Oga. Og nalipay sab ko.
0: Oh, salamat, Marga. Salamat.
1: Nahibalik pa gid ang kwarta.
0: Kunwa pa si Maskara. Madagyo nila ang kwarta. Kung magpaila lang siya kanako katong Maskara, hatagan ko siya ugante.
1: Kinsa ka siya?

Oh, buset! Dili makuntak si Marga. Ani Marga, Dabi Rafaela. Mataan ka pas pinya? Kasangga mo di ay. Si Maskara! Pwes, di ka magmahay. Makita ni mo kung unsay buhato ni Federico. Pakurugun ko ang atong dapit. Mubaha ang dugo sa atong dapit. Ilabi na sa imong mga tao sa nagkadaiyang imong mga negosyo, Daddy Rafael. Bloodbath tayo! Bloodbath tayo, Daddy Rafael!

0: Valeria Balenga, τη γαλήνια γαμά. Στον κάτω να ακούω.
1: Ούλα.
0: Νιόρ, τελώμα την αναβαλίκα γαμά να το πω, νιόρ.
2: Όλα.
0: Αλλά, όχι, τελώμα, τελώμα την έκανα μισμάρικα. Δεν λέτε μαγκόρ, δεν νιόρ, Ραφαέλ.
2: Λουάς να έχω, όλα. Όχι, darling, Ραφαέλ, μα είναι λουάς να έχω.
0: Πεσαλάματ κα, γαμάχαλ κανή νιόρ, Ραφαέλ.
1: Όλα, να βαλίκ να πούν αγκουάρτα. Wa madal semakin apir og napatay sila.
0: Ha? Kasi napatay nila, Nyor? Ikaw ang kriminal, Nyor?
1: Dili. Si Mascara.
0: Mascara?
3: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
5: Tunay Natural at Renal.
4: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
1: Eh, si Mascara, may mipusil pa tayo sa mga kinapir. Huwag na uli ang kwarta na rin kanako.
0: Salamat in town.
2: Darling Rafael, mag-CRO na ako, okay?
1: Balipa yun ko, Ula.
0: Natira, mali pa ito kanyor, pero... Kinsa man tos maskara nyor? Kinsa man kato siya?
1: Dali ko magkutubag na naimong pangutan, ha? Dali, Ula.

0: și Marta. Hello, Marica!
1: Discuri, domnule Lechi!
0: Trai durcăna și răfail! Patiu în gura!
1: Rico!
0: Măi cum taxia! Are înghingan la-n ubașcara!
1: Ne-i bau de ca?
0: Că nina Marca! Că nina ra! Unde, cum o să mă? Așa că nu.
1: Bine, cum să mă înșol?
0: Că lețe! Un să păcăi tabua! Ha? Un să?
1: Limpiu na unta. Nahimu na binei luai. Sa horta o ngako. Pero sabihang... Distansya na lang ang nagdaskorta. May kalit na ribot to. O nakita na mo na nahagba ang imong kakibot.
0: We saw it.
1: May tama ka ang gawin mo kasakop. Pero nahita mo ang pinusilay. Pero sila'y may hagba ang awa ni kinabuhi.
0: Ganun na itabu man kini. Traidor ka na si Rafael. Traidor siya.
1: Wa siya ni Angkon nga. Ngayang konta ka tungmas ka na. Wa siya mahibaw.
0: Baka akon siya. Baka akon.
1: Sige na Federico. Dahil ito magdugay sulti. Kay nangita si Rafael na ko.
0: Buset! Buset, Marga! Napakyas ang atong mga plano.
1: Ang butang ni mo, Federico.
0: Last recourse. Ang katapusang plano. Patiya siya sa hinay-hinay. O kun, bigla. Aw, ang mahimo. Kun mahimo, bigla. Alam, buhata.
1: Sige, Federico. Bye.
2: Oh, shit. Pakyas yun si Federico. Pakyas. O ang taong nagmaskarang hinungtan aning tanan. Si Maskara. Maskara.

0: Oh, si të rriti, si e në barik. Uj, këllit më në usab o ngliri u kam të rriti. Në më glaki ngliri u, bëja në, uj, si e bil, si e bil kërë, si e kërë një butë.
1: Diyan ka gikan, Abel.
2: O ikaw, diyan ka gikan.
1: Ano ko tayo naman ka?
2: Interesado lang.
1: Interesado?
2: Dari ko gusto madiscuss ya ka.
1: Ikaw, diyan ka man gikan.
2: Nangitag kayo, han? O, doon ako'y nabalitan. Ugani, ikalipay na ko.
1: Unsa ang mong balita?
2: Napatay ang mga kidnappers ni Miss Maga.
1: Malangit paunta ang ilang kalag.
3: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
6: Herbal Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it! This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab quality. Yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
6: ACS. This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain na nga ko!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad! Tap!
3: Ha? Karoon pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Tap! Ay! Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili! Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alboris, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

0: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time.

0: Largan a noi!
1: Dito ka utas sa pronsit, arong na dito maghuot din.
0: Ay, ganahan man ko din eh, kay magpupad man ta. Ang bi mong kamot, bi.
1: Ha? Nga naman?
0: O kupot ko. Nalimot ka, uyab na ta.
1: Usa? O,
2: uyab na mong duha? Bakakon?
1: Ha?
0: Oh. Ay, na lang. Gakos lang ko niya mo.
1: Clover. Time pa sa ha? Nanasal ka na ng imong kabuang diha. Pagpuyo ba? Kuha nang imong kamot.
0: Ay,
1: panggakos ba? Pili ka maikog ni ma'am?
0: Ano naman di ay nga, uyap naman to.
1: Usa? Puyo ha? Dili ha? Ma'am, ayaw tong taon pagtuuan na ma'am. Dili tinulang yung gisulti ma'am. Gibido ang arakan na niya.
0: Kinsay nag-ingon?
1: Ako kun? Karong pagani kumingon?
2: Wa ko'y labot kun unsa may inyong relasyon. Basta dili lang mo maghimo og milagro sa kwatubangan.
1: Ano siya?
0: Awa! O kinagani ni ma'am?
1: Clover, pagpuyo ka!
0: Humutag ni mo ka! Uy!
1: Kara sa gada! Pagpuyo kayo mo to na si ma'am sa imo gisulti! Pagpuyo ba? Mama na patuhon si ma'am? Ma'am, ay tuwa na ma'am! Kasi po tuwa na si ma'am sa imo gisulti!
0: Tuo na lang ma'am, aron madali!
1: Usa? Ma'am, ayaw taon ma'am, dili taon ma'am, dili ma'am!
2: Huwa ko'y labot! Sibok dito be!
1: Iyak ang isi ko!
0: Alin ka ni Hindi kita ko, okay? Giyuto na si ma'am kya. Sorry, mama. Kanyang giyuto. Giyutan ka di ha.
1: Dito ka lang nagiunta sa pronsit?
0: Ganaan ako matupad ni mo. Ay, gusto. Aron dili mahuutan si ma'am. Aron dili huot din sa loyo. Sabak na lang ko ni mo.
1: Clover, pagpuyo ba? Pagpuyo ba? Pagpuyo, Clover, pagpuyo!

0: lang diha, Noy. Akomplete, oh. Kamu na lahi dungag, anak, paingon sa inyo. Dari na lang kung mabli sa pultahan pangod na ako.
1: Time pa, time pa. Pukaon siya na ako si Clover, kaya nakatuog.
0: Ayaw na. Ilahos na lang imong uyab sa ila.
1: Ma'am, di lagi na ko uyab si Clover.
0: Miingon siya ganina nga uyab mo. So, kinsa magiging akong tuuan?
1: Ako! Kaya ako yung nagsulti sinood.
0: So, sa ato pa na makaksiya?
1: Ma'am, dilitaon ko baka akong pagkatao, ma'am.
0: Bahala ka.
1: Ma'am.
0: Maraog na ko.
1: Ma'am, kadit lang sa, ma'am.
0: Buhi ang akong kamot. Makamata ng imong uyab.
1: Di lagi may uyab.
0: Si Clover may ing na ana, ayaw ako. Buhiin akong kamot kaya manaog na ko.
1: Diyos! Sa muka, eh. Ituugid siya sa isulti ni Clover nga uyab, eh. Pero time pa. Halo? Nasuko siya? Nye! Nga naman. Clover, Clover, may kakus ka na sa... Gara nagiga, ha? Sige, Inay, larga na. Hi.

0: Tao-tao na sila nakabiya. Pero niya pagkapun ko sa gawas nga sigikan tao sa daan. Ngailang giagian. Ay. Nabuang naman tingali ko. Nga nung marikisakitan mong kusgisulti ni Clover. Nga uyab na sila duhari piulo. Nga nung sakitan mong ko. Uyab ba sa di Amy nga dili man? Nakabati ra kani ko nga nakagusto siya na ako. O nga wapa siya sukan makasuway nga nung uyab. Pakakun yun ah. Nahibaw ka siya nga. Nagbata ko atong ikayo na. Hinungtan ni Mordo yung ipanulti. Oh. Pero, bahala siya. Dili ko magpa-stress ni Mopiolo. Dili di ka uyab. Ugwa ko'y planong suktun ka. Bisag mong uyab pa ka. May ganahan sa kunin mo nga dili man. Ay, ano pang kwapo man sa ginang naungaw eh? Makalagot.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Operation ISO certified world class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
5: Ala, oy! Ay, onya na di ayang lubang sa lolo ni Potinjano, no? Ganun ba ko itong lolo kay pariparihan kiting kung ato niya marmig parinti, eh? Ay, kaloay sab sa iyang lolo, oy! Pero talaga ko, di ko maloay ni Potinjano. Ah, tama mo, kamo diya, ah. Ah, maloay mo?
6: Maboy, ilom ko no, bigay nagduka ko. Piyos ako kadiyot, kaya wak pa man si mamo suod.
5: Huwag ito kinay mo, oy, tse!
6: Ikaw ba, gamay na nadyo ka kuwang na kumbayot ako, ha? Gamay na nadyo ka kuwang o pangwanta nadyo ka.
5: Damo! Ay,
7: ilo mo, ay, ilo mo, ilo mo, ilo mo, ilo mo, ilo mo, ilo mo, ilo mo. Nakadungog mo, na Steve, so?
8: Steve. Good morning, class.
6: Good morning, ma'am. Good morning, ma'am.
5: Gwapo, you guys, si ma'am, no? Kada mo ako sila ganga, good morning, ma'am. Gwapo, kayo. Nindo, tige kayo, barungoy. Uni, ano? Ang sarang kag magpurol ninyo, kagsambat, kini ka gwapo. Nahungwato, nahung-nahung, pirming naligo. Unya, pirming sakto sa pahuway. Oh, di pareha sa uban di, ha? Ay, baya, no? Ay, Gidaros Foundation o Concealer ang Ibox Kalagom. Oh, nagtagadahuan. Ano ka
6: lang palita? Unya ka na lang yun.
5: Nausa iyo? Nausa?
6: Unya ka lang yun. Awa niya, oh.
8: Who will lead the prayer?
6: Ay, si Jordan, ma'am. Ingon siya kay religious siya.
8: Oh. Okay, Jordan. Please lead the prayer.
5: Oh, yan na. Dahuam, tokag di ko kay Bao.

0: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ni ana sa pinilong mga papila. Good morning. P.S. Love you. Naibawon ako kung si Kinsa ka. Pakakun ka.
3: Guys! Guys, tanawin niyo si Mom. Tanawin niyo. Look, kumante niyo ko. Murag igisapot ang kalit ang naong. Tanawa, tanawa. Hala, murag, murag may gikumot nga papil noa. Kumante mo.
2: Scratch paper, good night, bayut.
3: Mm, tanawa, tanawa.
4: Oh.
3: Oh, hala. Nakadungo ko. Oh, nanadig ko. Oh. Kanik istoryenta, ha? Study appeal if why labot, ha?
2: Wapito!
3: Ano, niya na si Kuy.
2: Excuse me, ma'am. CRs ako.
3: Busla dog pantog, et. Bago pa kaning sugod ang klase, mag-CR na sag ka.
2: Koy na suya ka, pangi, sag imo. Bye.
3: Daho, ma'am. Uy, agay, uy. Hala, hala, hala. Hala. Giyapit magugapak. Giyapak ako, oh, ma'am. Giyapak ako, oh. Dayong gawas niya. Wadyo'y batasan.

0: Lunch break na gyud. Gamay ra kay mi yung bay ma'am gyud. Ay, yang wala uban. Makaritas na gyud ko sa akong makaritas na ko sa akong face after mag-lunch. Alin mo guys? Piolo. Kaneng dongenta.
1: Tambong ko sa lubong sa lulo ni Potensiano. Sige. Una na ko ninyo.
2: Ay, Piolo, dongenta.
0: Ay, ikog lang et, ikog. Kapanta ikaw nga magsige na kagdunod-tunod sa lalaki nga dili ganahan ni mo?
2: Kisa may yung ganahan? Ikaw? Che, panulay o. Bungkag kay kagbuho.
0: Bungkag kay girls? Tanaw ako na. Be, ang akong kamot may akong mga sudlay. Oh, di man good. Wait, kano ni? Alam! Dawam! Parang may mipilit sa akong hair. Gusto ba ni? Ay! BG! Huwag mo tubay. Ako lang tubay. Bubble gum! Ay! May batasan ang butang ini. May apigit sa akong alimpo. Dapit gipapilit. Wala ilain ang butang ini. Ang maldita nga nga clover. Siya na magsigil yung kaon ng bubble gum. Hindi nag-klase. Siya ginagbutang ini. Siya ginagbutang ani kanina di ay ni pagawas. Niya pa ingon sa CR kay itong gapak ko. Mau na di ay ito. GRRR grrrr.
2: Lagi ka, paus. Lagi ko niyong bayuta ka. Gingin tapitaw ka nga. Bantay lang ka. Da. Paha kagid unya. Ay! Na-imagine na ako ang kasuko ng iyong ibati karoon sa bayot niya si Jordan. Hain naman ito to si Piolo. Iyan na sa kong gibiyaan ay... Di ba ako magigunta siya nga? Mutambong ko sa lubong usap ni Kapitan. Ay, mulas na lang ko sa simbahan, oy. Magkita na lang mi dito. Katugyong bayuta, nakaingon nga nalangay ko.

0: Lolo ko. Anong gibiyahan man ko ni mo, lo? Magunsa naman lang ko karo na awa na ka?
1: Aw, magsikiglaag. Wa na may mubadlong ni mo.
0: Kamingaw na unya sa ato, lo, nga ako na lang usa.
1: Aw, party-party ka!
0: Animal ba niyong bayana?
2: Tumil. Tumil.
1: Ito mo. Ano yung gudig makadungo siya?
3: Pero nata siyang luyo, eh. Mabati ka niya ang imong tingo.
1: Ay, nga ano mansad lagi. Nga ano man di ay, nga tinuod mansad.
0: Ito na pinatay. Hello. Hello, maluhoy ka, lo. Bangon, lo. Bangon. Kuhala lang pag kuno. Kuhala lang pag ko.
2: Tubil, may mo ba? Ano pag siyong kapiyot na ako?
1: Ay, ako yapon ko.
2: Tubil, kung sama, buhay ko.
1: Yela.
2: Gubil!
4: This time check is brought to you by HerbaStrong Herbal Supplement, Ginama sa Unilab.
5: This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. This time check is brought to you by Presto Creams.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa HerbaStrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang HerbaStrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang HerbaStrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: HerbaStrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
8: Ako si Lady Ninta Myra Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at

0: di gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tunay, natural at original.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uban pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pohanes, Spenar Joel Bense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production.

0: uban pang waterways sa Dakbayan. Samtang si Presidente Bongbong Marcos Jr. na karon sa Maguindanao del Norte. Ingon man sa dugang pang headlines sa atong mga balita, Senador Dante Marcoleta ni plead not guilty alang sa giatubang nining kaso nga plunder. Mao kato mga headlines.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Time check, hatod kanato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, di kalidad. Dali na sa Dali.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihit, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na pato.
7: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita.
10: Giawhag karon sa DSWD Central Visayas ang mga benepisyaryo sa walang gutom program nga maka-redeem na sila sa ilang nga binulan nga food packages. Nagsugod niya itong pizza 20 karong bulan na hangtod sa Agosto 10 sunod bulan. Sumala sa DSWD na adto gihapon nila makuha ang mga pagdaon sa mga tindahan na accredited sa ahinsa din sa rehiyon. Dugang sa ahinsa na din sa rehiyon 7, mukabat sa 25,525 ka mga beneficiaryo sa walang gutom program, kundiin 21,214 niini naggikan sa Sugbo o 4,311 gikan usab sa lalawigan sa Bohol.
9: Kadtong balita, hatod na nato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Alang sa kumplito nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu. Mandawi, Liloan, Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
11: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN, Apoy This Power, Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o ga CPR demos. Goals pa ni ini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahil kaninyo sa RMN, Avoidance Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
1: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
0: Oras sa DYHP alas 12:49 na. Sugbo ka Bisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong udto sa nga ni Radio Man Ken Galenea. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, mohatod sa atong mga balita, Metro Ratsada. O karon sa mga detalye na, ang Konseho sa Siyudad sa Sugbo nagtinguhang mapahigayon ang dungan nga pagpalaom o paglimpyo sa kasapaan o gaban pang waterway sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulunos.
1: DYHP RMN Report.
15: Kini mo ang balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Gitinguha sa Konseho sa Sugbo nga mapagayon ang dungan nga pagpalawom ug paglimpyo sa kasapaan ug ubang waterway sa Dakbayan. Kini uban sa kasikbit ining mga syudad sama sa Dakbayan sa Mandawi ug Tarisay nga gitadlas og giuwang sa kasapaan. Kini human sa gihulma ni Mayor Nestor Archival at Cebu City River Desalting and Cleanup Task Force. City Council pinaagi ni Konseho Francis Suarez nga uhag sa botan sa mayor pagpakigalayon sa kasikbit ng mga lokal nga kagamhanan alang sa posibleng pagpagayon og synchronized desalting and cleanup operations sa Cebu City River Desalting and Cleanup Task Force gihulman ni Archibald aron maimututok pagmonitor pagpalaw ug paglimpyo sa kasapaan sa Dakbayan. Magkasama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, sa di pa ni musod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors. 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong gipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel niini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong peke og delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nesbitang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
1: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita nako ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti nako na ang sugar control ko no makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila ka adlaw, nakita nako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen.
13: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
18: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anya ng buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang a kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong ihulat? Appeal na o palit na sa imong paboritong EXL products o base nito na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
19: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka o di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
0: Oras sa DYHP, alas 12:56 na sa kauntuhon. Padayon sa itong mga balita, mga kasama, nalpasidaan ang pag-asa nga padayon makasinati o pag-uwan ang Central Visayas, lakip nini ang Sugbo, karong adlawa, tungod sa southwest monsoon o hanging habagat. Ang ubang bahin sa nasod makasinati usab o dili maayong panahon tungod sa trough o extension sa low pressure area kon LPA nga padayong nagpaduol sa Pilipinas. Samtang ipahibaw usab sa pag-asa nga ang LPA nga dunay high chance nga mamahimong bagyo posible. Mupaduol o Yuta o landfall sa vicinity sa Cagayan, amin ang bahin sa Luzon, o posibleng muabot kini sa tropical storm category. Apan, auhag sa pag-asa sa publiko nga mag-monitor kanunay sa mga update bahin sa umaabot nga bagyo tungod sa posibleng kausaban ni Inicon makasud na sa Philippine Area of Responsibility. Ang maong LPA, kung mabagyo na, sud sa nasud, tawgon kini og bagyong Quiapo.

0: At oras untop ng alauna sa kahapuno ni plead not guilty si Senador Rodante Marcoleta alang sa gitubang ni kasong plunder. Sinihumanihangyo ang mga abogado sa senador nga bawion ang motion to quash information. Giduso kaniadto alang sa naasuing kaso. Subay ni inihangyo usab sa kampo sa senador nga itakdang arraignment. Sa maong kaso, bato sa senador karong Hulyo 22, dugangan sa arraignment hearing sa iyang kasong paglapa sa Presidential Decree 46.
1: TYYHP Abroad Ngayon.
2: Ini nga balita atod ka nato sa said marketing. Antiga maugtiga po na po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nisaka na nga to sa 41 ka mga tao ang natala nga nakalas diyang nalunod ang usa ka ferry sa kadagatan sa Guyana. Kini human ang mga awtoridad sa maong nasod naka-recover og dugang 14 pa ka mga patayng lawas gikan sa nalunod nga ferry. Samtang ang gilaghanon sa mga naluwas nga pasahero ni abot na sab ngadto sa 77 ka individual. Hinumduman nga ang maong barko nalimbuhad samtang naglawig sa kadagatan sa naasoing dapit ni adto milabay adlaw diin 179 ang sakay niini. Kasama mo sa abroad ngayon kini radio Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Amen. Katong maong balita, tutgarato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, nga epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, mao ang numero unog wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Nagana usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibong natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang said Panyawan Garlic Capsule. Ang said Panyawan Garlic Capsule makatabang pagbatok sa ubang sakit sa atong kalawasan sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Katabang sa bang side Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Ayos sa kalimot mga kas o mga kapanyawan sa paggamit sa said Panyawan Liniment Oil kung maglain ang inyohang lawas sab mawagtang inyohang mga panakit sa lawas ug panuhot said Liniment Oil. Busaon sa painyohang gihuwat palit na sa tanang produkto sa said marketing na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras sa launa 3 na sa iyong kahapunon mga kasama DYHP Answer to Win promo dahil mga tagula taga premyo na binasa na minaw karon pinagisan sa atong digital platform ko na sa iyong kabuntagod mga bugas o chorizo karon cash na po pinagisan sa GCash alang sa mga nagpaminaw sa atong online platform. Siguraduhan lang ang naka-like, naka-follow DYHP Arevensibo Facebook page. Ito naman Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kanang doon ay blue check. Kilid ko sa pilido na ay blue check mark. Ano mo na ay official Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kung i-share ang atong live program karong hapuna para di masaya inyong pagtubag. Kung niyo mong makafollow sa mechanics, kumplituhan na lang ginang. Aroon na may chance makadaog ang 200 pesos sa itong pangutana. Katong low pressure area nga doon ay high chance nga mahimong bagyo nga musod sa Philippine Area of Responsibility. O sa may pangalan, pero galing musod ang maong bagyo sa Pilipinas. Tubag na mga kasama. Sa itong DYHP Answer to Win promo, i-type inyong tubag sa itong live program karon sa Metro Ratsada. Usingan sa maong bagyo kung galing makasod sa Pilipinas. At oras ay launa 4 na. Gawa sa dugang pang sweldo, gitutukan usab sa Department of Labor and Employment Condole ang isgutanan sa benepisyo sa gig economy workers or riders, particular na ang mga anaa sa public transportation o delivery. Sa usa ka forum, pamahayag ni Labor Secretary Francisco o Francis Tolentino na sa musunod ng mga buwan, mapagawas ang dole o kamanduan aron masiguro nga makaluwat og benepisyo ang riders. Nasairan nga, nahibaw-an ni Tolentino nga pipila ka mga riders ang wala ma-register o dili membro sa PhilHealth, Pag-ibig or SSS. Kaya importante kayong benepisyo alang sa maong mga mamumuong. At balik ko na sa lipat na tapos ang atong ang pangutana sa DYHP Answer to Win promo. Kung nagali makasod ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility, unsa may pangalan sa maong bagyo mga kasama. For 200 pesos, pinaagi sa GCash, tubag na!

0: At oras, alauna, say sa iyong kahaponon. Congratulations din atay winner. Nakafollow sa atong mechanics. Ingon man, nakatubag og sakto ang saktong tubag. Kiyapo. Kiyapo. Congratulations sa atong winner. Og ikaw, may nakadaog ka ng untunga, Melchor Librero. Congratulations, sir. Melchor Librero, winner sa atong 200 pesos GCash. I-send mo ang kompletong pangalan o GCash number. Aron, padala na mo ang imuhang premyo. Congratulations! At ang inyo, ando nga pala itong public affairs program, ato mga pa-premyo usap, digital, online, o ato mga field promos nga nagpadayon matag-adlaw nga tanan. Ato partner sa Master Control, kasama ang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama ang Gerald Olbiosan, Spinnerside, Chef Tech, Robel Boiser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jerome Yap, kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos. Salamat sa iyong pagpaminaw. Mayong ulto ka natong tanan.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabog tong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
0: Ang ASMAX Recruitment Services Incorporated, DMW License Numbers 003LB0307-2023R na kinahalan sa musulod ng mga posisyon alang sa Innova United Arab Emirates, Mechanical Technician, MEP Technician, HVAC Technician, Plumber Technician, Chiller Technician, Civil Technician, UPS Technician, Multi-Skill Technician, Generator Technician, Kitchen Equipment Technician, Female Technician, Laundry Attendant, Male or Female, BMS Operator, Mechanical Supervisor, MEP Supervisor, HVAC Supervisor, Plumber Supervisor, Chiller Supervisor, Civil Works Supervisor, UPS Supervisor, QC Inspector, HSEEQ Inspector, Operator, Operations Admin Coordinator, Storekeeper. Alang sa interesado kalipikadong aplikanteng mo apply, pagda sa musunod, resume, CV, Certificate of Employment, Diploma TOR, or TESDA Certificate, NC2 Certificates, POS, and E-Registration Certificate, photocopy only. Adunay face-to-face interview karong July 29, 2026 sa Crown Regency Hotels and Towers, Osmeña Boulevard, Cebu City. Alang sa dungan kasayuran, text or tawag sa 0947-721-6767, pangitaa si Christine, or email recgroup2@asmax.com.ph. Pagbantay sa mga illegal recruiters.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Osmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pag yun ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
3: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
5: Naay high cholesterol o diabetes?
6: Oh no!
5: Block bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
6: Yes!
5: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
7: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
8: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
9: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
8: DTX 500, mabali sa mga butika.
10: O pirmi ka apoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
11: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bulyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
14: O gano'n nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Mac?
13: Ah, lagi. Basig glass na ni.
14: Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait, lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
13: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
14: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
15: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
16: Maayo na lang na ay Kidilets.
17: Chewable para sa and candy flavors.
18: Di ko mabala ka. Kay dali rin pa inom.
19: United Home. Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Uy, Marie. Muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
5: Nga naman, Marie.
3: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
5: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
3: Yun sa maninyo, Marie.
5: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo mare sa matagsako sa Unifeeds, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyong kayo ang tubo sa baboy.
3: Unifeeds?
5: Kaayo mare! Imagina mare ha, sa rapo kabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
3: Kadag ko di ay mare, tudloy ko.
5: Oh, dahil feeling guide mare oh, nanay number sa ilang teknisya diha, kay libre food ang ilang servisyo sa Unifeeds.
6: Mapalit kompleto mga produkto sa Unifeed sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.

0: nakaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with SunSilk.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong gibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertig yung nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
6: Drink responsibly.
5: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
6: Drink responsibly.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
6: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
6: Drink responsibly.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
9: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash scan to win to learn more.
10: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
11: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ayo, good guy, regimen ni sa no, ma-recommended na ko ni sa nga sabon. Just because gawa sa affordable na kayo siya, makita po gyud nimo imong kausaban. Mm-hmm. Busa kay sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na nako ang iyang effect nga. Maka ano gyud siya, makatabang gyud siya sa imong dili man ingon nga makapagwapa pero makatabang sa imong skin nga mo-smooth siya tapos busa mag-glow gyud ang imong skin kung mo gamit ka nis. Barato na dyan kayo nisa.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Valley Coffin sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mama mia, here I go again.
4: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
12: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
11: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.

0: Maayo nga daw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulmanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran, ako si Betty, 33 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong customer nga namasangil na ko nga nangawat ko. Aron ninyong hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Ato na ko pa.
1: Sa'yo malagi karunak.
0: Oo, kay tulog ka buka kong masahian ron pa uwi. Nagpa-home service, mangod sila.
1: Mao ba? Sige, pag-upingad to.
0: Salamat pa.

0: Ikaw mo yung mumasahe?
1: O, sir.
0: Ah, sige. At doon sa kwarto, ha, kasaba tayo din, higod. Namagay okasyon, good. Maong dagang tao.
1: Okay, sir.
0: Okay, sige. Unaha lang ako mga egsuon. Tana. Betty?
1: Ay.
0: Kumusta naman ka din yun?
1: Okay na, sir. Human nang imong mga egsuon. Nangatuog na sila.
0: Ah, okay, sige. Ako na hiluta.
1: Okay, sir.

0: Dami na kayong katuho, Miss Sir. Ay.
1: Ate. Ato sila.
0: O, oh, itong.
1: Ate.
0: Oh.
1: Ate.
0: Ha? Huh? Hala. Mara to yung gianhi. Habit ng oras. Tiwasan na nina kong masahe.
2: Salamat kayo, day, ha?
0: Salamat, sub, sir.
2: Pila ganito tanan?
3: Kadiyotsa, kadiyotsa. Oh. Ayon sa pagbayad. Ayaw na palaktang kawatan.
0: Ha?
2: Ang sakaling resulti ni mo, day?
3: Nawagtang ang akong rilo sa kwarto. O diliban ang atong matatanan? Siya rin nagmata.
0: Ay, tempa, ma'am. Di man ako'y nakuha, ma'am. Katong bata ang lalaki mo ay nakuha sa rilo.
3: Mamasangil ba kitang bata?
2: Day, ipatawag si Dodong B kay atong pangutanon. Karon undong, pagsultis tinuod bi.
0: Dong tingog taon dong, uy. Di ba ikaw mo ay nagkuha sa rilo ganina? Nangutana pa manggani ka kung natuog ba sila? Dong, tubag taon, uy.
3: Yeah. Oh. Limal kang babayaan niya ka. Ako pang pagumangkon may pasanginan ni mo. Di ba hilag ni mong bata? Oh. Ikihati ka og child abuse.
0: Ha? Huh?
3: Ang pinambag ni mo.
0: Ang ma'am, ayaw, ma'am!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: Ako'y nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
14: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pabrito si Mudlan nakasinati o kidney problems. Ni Sandy sa said Kogon Herbal Capsule ug said Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Sakit lang yun ayaw akong kilid niya nakahilid yung kog. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one night. Kaloy sa Diyos. Wala. Wala na ko nakapatid. Teka pa, wala naman kong ibatid. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogo ng Panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bis ka.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
11: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud niya, paragis bila-bila. Maimang to kay pagkapini mo buntag sa'yo kapi niya ko inom na po ko 3 times hindi kapi d'yo ko nga paragis bila-bila
10: sa paragis bila-bila tili na ka mag-agwanta pa.

0: Polycoffin, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Akong bugas-bugas,
1: akong katul-katul,
2: na ikabutangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul.
4: DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties.
3: Nga makatabang sa pagkuha,
4: pag-ayos sa bugas-bugas,
3: ug katul-katul.
4: DTX 500.
5: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
4: DTX 500.
6: Sa Janice, okay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500!
5: Pumali sa mga butika.
7: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
14: O gaano nagkapi magkaanang at tamis, wala sir Max?
13: Ah, lagi. Basiglas na ni.
14: Maunang taas imo si Ogar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
13: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Shade Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
14: Basta kaping Shade Panyawan, diabetes, malikayan. Shade Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga...

0: Bacteria-filled bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Zed Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kitas tayo akong tiyan nga grabe ka tuduwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabli. Kaya pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget? So

0: Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Watch Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS!
4: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
3: nga naman, Marie.
4: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
3: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Sunsikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininegosyo, ha?
4: Yun sa man ninyo, Marie.
3: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindro pagyun kayo ang tubo sa baboy.
4: Unifins?
3: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
4: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
3: Oh, diet feeding guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisyan di, ha? Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
5: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
6: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid turuan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pwede na iya.
8: Pwede na, makakas pila ibo ito.
7: So anak ko, no, binta na ko.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
9: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
11: Smart 2.
10: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
11: Smart.
10: Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
10: Tanggaling-galing mo.
11: Smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.

0: Berry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
1: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Be extraordinary with MX3.
5: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
6: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm!
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
6: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS!
9: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga magkat-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Dulos pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
10: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
11: Mas ayaw akong tiyan nga grabe ka po tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
10: Maayaw gani kayo ni gamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
12: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products na nagkantinad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
13: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwede kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali, Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, may aksinog hanap ang akong

0: Nanaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga Jerry Tox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: GD Tox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa mga pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniniwala sa mga mababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinichik at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may priba, dapat na may alaga sa bawat proseso. Nagapunta nako sa planta sa Unilab at nakita ko ang research, pagbosisi at paggawa nila sa daang-daang gamot at vitamins brands nila. Isipin mo, may mayigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at magchichik lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa daang-daang mata ang magbabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwedeng sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kompletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.

0: Bisa nagwa sila ebidensya, ako gyud mo igipasangin la nila. Giukay nilang akong bag, ug nauaw na kay ko, kigitapukan man mi sila mga silingan. Unya?
1: Muday na ikipada nga letter para ni mugikan sa barangay.
0: Opa.
1: Unya, unsa man? Makig-atubang ka nila?
0: Opa. Aron malimpyo ng akong pangan, ug makuha po na akong bayad. Kay bisag usa nilang tulong, agimasihian ako, way mi bayad.

0: dali na lang lagi para mahumanta.
1: Unsa man lagi iuli na ko, uy? Nga wala gyud taon ko gikuha, ma'am.
0: Sus! Pagkaan imong naungoy?
1: Pagita.
2: Ma'am, bayarin lang si Mabiti. Aron, kana na lang bayad magpagawat ng sayo.
0: Ay, dili, uy! Hayahay niya, no? Nakakawat na gani siya? O niya, makakwarta pag yun? Ha? Dili, tagyod ka undangan, day. Basta dili, mabalik ang akong relo.
1: Unsa?

0: Kapila naman taon mo nagbalik-balik sa barangay nak?
1: Malay ki pa. Nao, nagdikay ko silang gibuhat ay.
0: Ay, sa may maya na tumuhatol ini.
1: Ay, ambot lang pa. Basta kay gusto ko makabayad sila sa tanang kahasol ng ilang gihatag na ako pa.
0: Bete.
1: Gusto rin yun unta kong mo-surrender na lang. Pero ano gunsab kaayong akong gihaguan, unya di ko mabayran. Og nahibaw sab ko, nga dili ko nila undangan, basta dili nila makuha og balik ang relo, nga ilang ipasangil na ako nga ako mo'y nagkawat. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, grabe ang ilang pagpakauaw na ako, o gitapok anamis mga tao, o gisyagitsagitan ko. Unsay pwede na akong ikaso nila? Ikaduhang pangutana, wa ko nila bayre sa akong pagmasahi nila, kay gipasangin lang yun ko nila nga mo'y nagkawat sa relo. Hangtod karon, wa pa na ko makuha ang bayad. Unsay angay na kong buhaton. Ikatulong pangutana, nangatog sila sa kwarto o ako mismo mo'y nakakita sa bata na nagkuha sa relo. Sa diyang gikumpronta na ko ang bata, dili ni mo tingog og igo ra mo hilak. Karon kay ikiha ko nuko nila og child abuse tungod sa akong gibuhat sa bata. Mahimo ba di ay na? Ikaw pa itong katapusan. Nagbalik-balik nami sa barangay aron paghusay, pero wag yun sila ebidensya nga nakuha gikan ako. Usay angay na kong buhaton aron makabayad sila sa kahasol nga ilang gihatag nako. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Betty.
2: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Batanog. Ako karong adlaw, ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana, kabayan sa tuang mga kapikas, karelasyon sa tuang mga butang, sa tuang mga papilis, ug uban pa. Busa, ayaw na ninyog dugaya, ipadala ang inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran, Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta atong mga suking tigpaminaw? Kumusta man mo nga naminaw sa ilang panimalay, sa ilang mga opisina, sa ilang mga tindahan, sa ilang mga sakyanan, no? Kumusta mo nga mga suking tigpaminaw, mga likers o followers nato sa DYHPRMN Cebu? O sa ko ang Facebook account nga, Elaine Tan Tengko Bathan. Magpag-greet si Landry Montero Baliado. Hi, Attorney Elaine. Greet na ko, Halagat family. Yahang mama nga si Laureta Montero Halagat. O sa iyahang kasin, sa iyahang mama nga si Romulo Montero, Daimi Montero, Elsie Montero, Abdian. From Landry Montero Halagat. Naa sila gikan sa Mindanao. Of course, sipa kay tas Mindanao guys. No? So thank you kaayo sa inyong padayon nga pagpaminaw o pagsalig no sa ato ang programa. Si Betty, 33 years old, may letter sender na to parong adlaw, di na to isulti ang address per her request. No, ang iyahang pangutana, gipasangin la ni siya sa ilahang customer, nga nangawat siya. Customer is always right, baka ha ni, no, sa aning higayon na or naasad yoy customer nga badlungon kay naghago baya po din taon nagtrabaho ha si Betty unya sayon-sayon nun lag customer so una niyang pangutana gipakauwawan siya so grabe kuno kayo ang ilang pagpakauwaw niya o gitapukan nami sa mga tao o gisyagit-syagitan ko unsay pwede na kong ikaso nila of course pwede tag oral defamation or unjust vexation depende no sa gravity sa iyahang pagpakauwaw o pangmasangil sa imuha labi na nga di baya tinuod mugna no kung himo-himo ning storya then pili gud nato siya bawsan ug kihaan kay di sad gud sakto nga pagtaka tagpakauwaw sa mga tao ug mopasumangil ug magbuhat-buhat ug mga pasangil di pagyud tinuod ikaduhang pangutana wala ko nila bayri sa akong pag masahe nila kay gipasangin lang gyud ko nila nga mo'y nagdawat sa relo. Hangtod karon, wala pa na ko makuha ang bayad unsay angay na kong buhaton. Okay, usahay, para di na lang ta magsamok, equates na lang na nato, labi na kung pananglitan, di na lang sad sila mupasakag kasog, nahilom gani, naagi usahay, ingon ana. Basi nagpasangil-pasangil to, kay wato'y ikabayad, munang ingon ato kanila, nagpamasahe-pamasahe, wa di ay dang kwarta, bagagnaong, no, niya kumandi angin-angin pa ka. Next time, careful lang sad yud ta, labi na og kaning mga gamit ba sa mga customers na to, atog yung inon nga namoy tarong butanganan, no, and careful mo nga dili mo liable sa mga mawagtang dinha sud sa spa. Ikatulong pangutana, nangatog sila sa kwarto ug ako mismo mauy nakakita sa bata nga nagkuha sa relo. Sa dihang gikumpranta na ko ang bata, dili ni mo tingog ug igo rang nihilak. Karon, kay ikiha kuno ko nila og child abuse tungod sa akong gibuhat sa bata. Mahimo ba day na? Okay. Ang kanang definition sa child abuse, sa klaro sad na ug sakto, no? Dili sad yun na ingon nga kay abi gikonfront nimo ang bata, gipangutana nimo, giduo nimo, makaingon ta nga giabusaran nimo or ni cause ka og mental, physical, psychological harm sa bata, no? So depende sa gyud giunsa to pagkabuhat, but I don't think it will qualify as child abuse, no? E kung nakakita sa gyud ikang nakuha niya ang katong maong relo, dili sa gyud ka kaingon nga child abuse to, no? Kay kanira ba usahay ang bata baya gyud tungod aning sus kaning juvenile justice law, ang bata mo ipaon para mubuhat og krimen ug buhat ug dautan kay exempt man. Ikaupat ug katapusang pangutan na nagbalik-balik na Miss Barangay aron paghusay, pero wa gyud sila ebidensya nga nakuha gikan nako unsay angay nakong buhaton aron makabayad sila sa kahasol nga ilang gihatag nako. Okay, of course kung you don't want to let it go, ako usahay, no, kaning kantang let it go, let it go, di ba? Dako sa gyud nigtabang para sa ato ang peace of mind. Naay usahay mga butang guys ba nga kana ganing pwede di na lang nato paliton, di na lang nato daginuton, charge na lang nato to experience usahay, mahimo ra gyud for our peace of mind. Kay usahay kung di gyud pud nato nilungan atong papadayonon, nya dili kay anak kadako gamay ra kaayo, no, although nakakos og gamay kahasol, gamay pagpakauwaw, unya atong iprolong ba, di ta ka move on, no, nya dili, is it worth it pa, muna akong pangutana ba sa ato ang kahago o kahasol. Sometimes we need to learn our own battles, no, we need to learn to play our own battles and to choose them wisely. Dili sa tanang higayon nga ang mga bati nga gibuhat nila pwede ra gyud pud nato na israg off nga ay nalagi na lang ta mo daginot ana, pero of course wa pud ko magingon nga dili ka pwede mo buhat og action nga legal kabayen sa nahitabo ni mo. Pwede. Ang akong punto manggod ani is dili baya po din anak kasayon mo file o kaso. Nga no, mahasol sad baya ta. Mahago ta, makagasto pagyud ta. But then again, if you really want, I already told you sa imong unang pangutana, nga pwede ka makafile o kaso, either damages, pwede ka mo file o kasong criminal, wherever it will qualify, unjust vexation baron, or oral defamation, depende sa gravity sa pagpakauwaw sa imuha o sa extent nung in which nadaot po ka. But again, huna-huna ag tarong. There are things that better na to i-let go kaysa sa maghasul-hasul ta. Uwa na lang, kung wa na sa gyud kanila pod, hasula. Ha-ha-ha, hasula. Hehe, bitaw. Mga suking tigpaminaw, inaut-unta ka namin na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhigapon sa tuwang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaanto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadie. Sa tuwang balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw, tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, muhimo ang Department of Energy kung DOE o mga inspeksyon sa mga gasolinahan, driwa sa mga taho nga dunay pipila ni ini ang nahutdan na og supply sa krudo nga mahimong ibaligya ngadto sa mga motorista. Sigon ni DOE Oil Management Bureau Director Rino Abad, nga dili nila matagsatag sa 14,000 ka mga gasoline stations. Apan ipasidaan kini nga kung ilang masuta nga dunay nag-hoarding o wala mosunod sa gimandato nga price adjustments, angay silang silutan. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa ug mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: N Drama presents Hondu Manan So Sa Ka Awe.
1: Ano ba daw sayang kaagi karon? Mokining usa ka babaeng taga Mandawi City, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasingan niya, Julia.

0: bayan na! Balik na Ugaling! Karoon available sa Abot Kaya Pa para sa kaligun sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anwin! Barato na kayo!
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya Na!
3: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalik sa mga butika. TTX 500.
4: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
3: TTX 500.
5: Pabali sa mga butika.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for every day.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS.
10: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidayeg sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.

0: Okay, class. So, sa iyo lang una tama mauli, Erna. Kay Naomi meeting mga teachers.
1: Yay!
0: Di ba diyan, ha? O, pamauli mo diretso sa inyo, okay?
1: Yes, sir.
2: Ilay, ulit.
3: Hindi, Julia. Ate, tas amo.
1: Ha? Uy, papauli yung taglahos ni sir.
3: Sa iyo pa kaayo. Uy, tambay, tas amo.
1: Oh, sige, good. Ay, kalubaton, mandi ay ko dahi, uy.
3: Ay, sige lang, uy, naman ko'y charger. Ay, kadiyot. Hain man to. Wala gitin yung sala kong charger. Kuya Troy!
4: Oh!
3: Kuya!
4: Oh, saan?
3: Alisa!
4: Saan? Ang maliligay bisita lagi.
3: Kagwapo niya. Ah, si Julia di, kuya. Classmate na ako.
5: Oh. Hi, kuya.
4: Hi.
3: Kuya, naan yung akong charger?
4: Tuwas taas. Ako alam dito. Ha?
5: Day, paano ko makamagsultin ako nga naaday kay gwapo nga kuya?
3: Saba di ha, uy.
5: Lagi. Day, crush na ko yung kuya.
3: Amyo.

0: Un sanak? Engineer yang gusto mong kurso?
1: Oo, pa.
0: Pero mahal man ako eh.
1: Ay, mau ba di ay pa? Mahal di ay, kasayang sad uy.
0: Ay, pero sige lang. Mangita ko pagi. Hmm?
1: Thank you,

0: Ay, ang samantaw ni gisud lang ako, uy. Kalisud ba ining kursuha di ay?
1: Ay, ngano ka na masin imong gipili, uy?
0: Ang-ang, mo may kursus imong kuya.
1: Magbawa ba yung kursu ni mo, uy? Ay, ani na lang. Patabang na lang ka ni kuya.
0: Bitaw, no?

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko. Smart 2 pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Ang galing for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
7: Charm, Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
8: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
9: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Seth, health testimonies.
13: Health testimonies.
12: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Seth Cogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
14: Sakit na gito ayo akong kilid na nakahilid yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo, nagminitin ako. Antog karo, naayon ako. Unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sin tanakapin sa buhay na bista.
15: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
16: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
18: Rexido Forte!
19: Mas paspas, banat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: So, what's on? Kasabot ka? Julia?
1: Ang unsa kuya?
0: May nasabtan ra ka sa kong gisulti?
1: Oo. Pero may nalipkan ko. Pero ay na lang kuya, oy kay basi malangay ta.
0: Oo, oh, kira. Di ta mo undang hangtod nga makasabot ka. Hay manani.
1: Yes, tapos pa jud mig oras nga mag-upan.

0: Very good, Julia anak. Asigurado.
1: Opa, may mangkay mo tutlo si Kuya Troy.
0: Oh, ano ka nak? Namuha mo ng laong ni mo.
1: Ay, uuwa pa, uy. Sige pa ha, masood ako sa kong kwarto pa. Yaw na sa mong kuy. Tigod ako kapungan akong kagalingoy. Makasmile kit ko basta maguna-una ako ni Kuya Troy.

0: In love na siguro ka ni Kuya.
1: Ay, bitaw no. Pero paita sagsa, na in love ko sa tao nga may gusto na ako.
0: Hmm, sure ka.
1: Ha?
0: Buot ako ipasabot ba kung an mang good? Dili man mo mahibawaan kung unsay na feel ni Kuya kung dili naman siya sultihan nga nakagusto ka niya.
1: Ay, ayaw na lang, day, ayaw na lang. Kay sure ko, manghod ra yung pagtatawa na ako.
0: Oh, pala ka. Basta kung ako pa ikaw, musuway ko, uy. Pero dili ko magmahal.

0: Oh, dagko na muna kagrado, Miss Grace.
1: Oo, kaya tungod sa imong effort o sa pagtudlo na ko.
0: Amay nun. Kinari kayo nakatunan.
1: Oo, oh, syempre. Nakatay na sad kong ka-in love ni mo.
0: Ha?
1: Aha.
0: Unsa to?
1: Ay, wala ko yung...

Kabugo dyan ni mo, Julia. Uy. Nakastorya na unta kagsugo. Eh, duwa pa kundi mo baruki. Ay, kalagot. Eh. Katuog na lang nina ako. Eh. Makalagot, cute.

0: Ya, nak. Bangun sedih, oi.
1: Saya awak sedih papa nak muka, oi. Pa, awak mai kelas run, pa.
0: Wali kelas yang nak main gitar ni, mo.
1: Ha? Kisah main saya yang main gitar nak, oi.
2: Hai.
1: Kuya Troy, mana ni aka?
2: Ni aku ke nanangin ko ni papa ni mo nga.
1: Nga?
2: Nga manguyab ko ni mo.
1: Ayaw ko't pagbinuang niya, kuya.
3: Tinuling niya sulti, Julia. O, niuyon ko. Kaya nahibaw ko nga mayo siya nga influence ka ni mo.
1: Pa.
3: Ya, biyasa ta mo ha.
1: Pagtarong pa.
2: Sa tinood lang, dugay na mo ko nagkagusto ni mo, Julia. Schoolmates planta. Nagkailan nagay ko ni mo. Pero huwag kong makahigayon kay lagi. Murag bata pa kay kaadong higayon ha. O nagsabot sa amin ni Grace nga dali magsaba ni mo nga nakagusto ko ni mo. Mo nga pwede na kong lipaya pag ingon ni Grace nga parihataw kurso o patudluan ka.
1: Sa tinuod lang sad, ako mangituyo nga parihas taong kurso para na ako'y rason nga mapaduol ni mo. Kaya nakagusto sad ko ni mo, kuya.
2: Tuloy na lang. Kaya sa lang magsihipagkakulian ako eh.
1: So, nisugot naman ka si Papa. So, unsa may puti pasabot, ani?
2: Kita na, kung sugton ko ni mo.
1: Sige, kita na.
2: Kita na? Yes!

Simple na tuod kaayo ang sinugdanan sa among love story. Pero ang nakanindot, kay kung si akong gibati sa dihang nakailan ako si Troy, mao gihapon ang akong na-feel karon bisag minyo na me. Din hinalang utop o dagang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power, RMN.

Ang mong kaagi, gibuhatan na doa sa radyo ni Carol Marie Hikain, o gubos sa dediksyon ni Priscila Recanas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasikasing ko gidapit sa papada, sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi, kinaglibot sa sakal. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, nakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN Esquadro!
1: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
3: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa homesis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
2: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Nawad ana baka og gana sa kama?
11: Basin og may diabetes ka?
10: Mag TTX 500 na.
11: Ang TTX 500
10: adunay powerful extracts,
11: no phytochemicals,
10: og antioxidants,
11: nga gikan sa palaya,
10: og desugared sugar cane,
11: mga organic compounds,
10: nga effective
11: batok sa sakit nga diabetes.
10: TTX 500
11: sa mga
10: TTX 500
11: ang tuba
10: kontra sa sakit nga diabetes.
11: TTX 500
10: epektibo
11: sa pagpamubo sa blood sugar level.
10: TTX 500
11: ibo sa desugared sugar cane extract,
10: og anti-diabetic property,
11: gikan sa palaya.
10: TTX 500
11: garantisado,
10: highly recommended
11: sa mga eksperto,
10: mapalit sa pinakadulo.

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato ng ayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Uyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
4: O gano'ng nagkapi magkaan ang tamis, wala, Sir Max?
3: Ah, lagi. Basiglas na ni.
4: Maunang taas imo sugar. Murag precious mo gas. May pa mag-seed panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
3: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
4: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
6: Unilab quality yan.

Pag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan. We'll be right back.

0: o karong sa isumpay ng atong sugilanon. Esquadro!
1: Ug mapuhagid o niya sa ngadto-ngadto ang gisandikan ni ining grupo sa mga underworld.
2: Mao ka na, Misael.
1: Apan, Sir Mark. Huwag yapon malambigit ang babae nga insik huma sa malampusong kilusad ng operasyon, Sir. Laing insik hinoon mo inalambigit ugwa din sa Pilipinas. Sumapas sa palita. Ginganlan kini og busli.
2: Usakad akong underworld karakter ka ng insik. Nagingan lahan og busli.
1: Mabo, Sir?
2: Kunuha ko masayo. Dekada 90 pa sa di may kulit og pangahan sa intelligence kanang maong insik nga sa ato pa. Wa pa kanang maong insik nga babae. Dinihina, naguna ka ng ginganlan og busli nga mao'y nag-reorganized sa triad dinhi sa Pilipinas.
1: Unsa di, Sir?
2: Kung bangis ka ng maong insik nga dragon, mas bangis katungginganlan og busli.

0: buhagang mga dalagon sa giso nga safe house na Beltili.
1: Why, nahabilin bisan usa. Nga sa tupa, wa sila'y maimbestigar, Madam Jane. Darling palangga.
0: Maubilawkan ako mando sa ilatanan. Sukol! Para hulot patay ba?
1: Gusto ka. Huwag yun makasulti.
0: Kaling palangga. Kana kita, ngita kayo't paakin makapangon ang dalagon.
1: Oh, Madam. Pukusan ayod na ko tanang bahina. Saad ko ka na ganimo, darling palangga.
0: Kana maayo ba? Kaya ko, ah, Madam Cheng, dili ako tugot pilde ang talayad.
1: Oo. Bong, nangita gigita og mga paagi.
0: Ako ra kontak sa Big Boss na amin lang China. Alon siya hibaw ba?
1: Ha? Kinsa man?
0: Anak ko Big Baladel. Kana Busli.
1: Ang ginyan lang og Busli?
0: Oo. Kaya Busli na atagahan connection ba? Sa Kongreso og Senado ba?
1: Tingali, mas muligun pa ang organisasyon sa Markang Dragon. Kung muabag siya ni Modini, Madam Cheng...

0: Misael, nagpabiling ligon paghihapon ang organisasyon sa sindikato. Magisandigan karon sa kagaw nga Major Gaspar.
1: Wabot ra gihapon ang higayon nga mulukha pa sila sa kabildihan, sir.
2: Tingali, kung mapuhag pagyod ang lain pagyod nilang safe house, ana na niya tingali ang higayon na nga maparalay sila.
1: May kinutubal ang talang kadautan, sir. Umusang ko gyud unya sila diha. Matapos gyud na sila.
2: Husto ka, Misael.
0: Akong mga panghinaot kaninyong duha, nga unta mo lampos gyud kamo

0: Nang, kumusta naman yung muntiin, ha?
1: Ay, medyo maarang-arang naman, Sarge. Medyo naapektaran yun ang akong paglakaw.
0: Bitaw. Pero, sagdila na lang. Ang importante nga, buhi ka.
1: Huwag yun ay kumasayop sa akong pagsanom. Sa gusto nila nga anin mo po yung aning napitas, Arch.
0: Oh, takto ka lang. Maog yun. Kay luwas ka din sa posibleng panimaos niya itong kagaw nga major problem.
1: Ay, pastilan, oy. Nabiyaan yun na ako ang akong panglabada.
0: Ay, yung kahinungo ko na nang dibi.
1: Mausat lagi?
0: Hindi biya mapugna ng mga pangitapo nang huwag di isa tanang igayon nga na ako o naba si Bayo Misael nga makabantay ni mo dito sa inyo. Di ba nang?
2: Tungod sa imuhang iwan info, napuhag yun ang mga kagaw nga dito sa maong safe house. Nahurot o pangamatay kay nanukol man. Isukol mag pinusilay.
0: Sinugdanan planto sa kong gisaad mo ba?
2: Salamat kay mo king kipamatuod sa buhat, Bay Sarge.
0: Sinsiro ko sa kong pagbason, Bay Misael. Ug salamat kayo sa second chance ng imong gihatag nako.
2: Salamat sab sa kipakita ni mong mga kaayuhan. Usa na ni ana ang imong pagluwas sa kong inanggikan sa posibleng kabangis-unta sa kagaw nga major. Daghang kikisalamat, Bay Sarge.

0: recycled effort ang nahitabubahin kang by Sarge. Kay kiluiban ko niya para sa kwarta. O gitugyan ko nga to sa kaaway. Apan tungod sa among panakigala, nagbasol siya o giluiban sab niya ang kagaw ng Major Gaspar.
1: Dili ka, peligro siyang klasiya sa higala, Misael.
0: Unsay buti mo ipasabot, Glenna?
1: Balimbing siyang pagkatao. Basin o mo traitor ka na pag-usap.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, naapo ng umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: breast cancer. Ang delikado o mamatay ning sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
1: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Dito kayo akong tiyan nga grabe ka tuduwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako, Zed. Wapagin po nabi. Dahil pagpagabli, mga ito siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
5: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Mga idol, andam-dabam mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan-unsang katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoid This Power. Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karo umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goes pa niini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
4: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali, Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
5: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget?

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Kining ako pangagpas lang.
5: Tinuod nga balimbing nga klase sa tao kana si Bysarge. Apan makausar siya na sayop nako. O gana mao katong gibaligya ko niya sa kaaway. Uban sala ihigala nga gihukman na nako sa kamatayan.
4: Panid-an ta lang kit siya.
5: Kitang tanan ulay pun sa tentasyon. Buhi kanunay si Judas sa matagtag sa tagsa sa atong kinabuhi.
4: Hinuon sa.
5: Bisan ikaw. Dili nato masiguro kon hangtod-hangtod bagid ka nga matinud-anon sa eskwadro.
4: Oh. Usay buot ni mo'y pasabot. Naluibanti ka. Mauba.
5: Sa ako nang kingon, buhi kanunay si Judas sa matagtag sa tagsa natong kinabuhi.
4: Misael.
5: Ang marunong nga tao. Igmat. Bisan sa iyong kagalingon nga aninog nila.
4: Tuwa na sad. Lakaw na sad eh. Usahay na siya mga sinultihan na dili masakta.

0: Mau ka ng resulta sa mong mga pagkisusi, Boss Major?
1: Naagiray traidor sa akong kinabuhi. Huwag kinana mapapa sila sa dagway ni ining kalibutan.
0: Duha ka subordinates ni mo ang nihudas ni mo. Usa ka staff sergeant o usa ka master sergeant.
1: Maghilak ang ilang pamilya tungod sa ilang kibuhat ako. Oo! Oh, ipanumpa ko ka na.
0: Hindi na ako, Boss Major. Kunin mo ang kinanglanon na akong servisyo.
1: Salamat, alias Boy Bangag. Karoon akong nasuta na matinud-anon kagirayan ako.
0: Sa buhat ko ipakita, Busing.
1: Sorry kayo. Nga dihay mga higayon nga nabuy-buy ko sa imong dakong utang kabubuton nga rin ako. Dili ko na iunta ka to angay nga isulti ni mo. Sorry. Mahigit kayo.
0: Krimpi to, Boss Major Gaspar.
1: Bahin sa duwan ako ka mga subordinates nga mga hudas. Ako ra ang bahalan mo silot nila. Kay tagsa-tagsaon ko giyod unya sila.
2: Kasaligan ang alias Boy Bangag. Kanamaw ako nakita sa iyaha pa.
1: Oh, Madam Jane.
2: Talon, unsa ka imo palano?
1: May mga pamilya na sad kong pahilakon.
2: Maupa.
1: Akong bangayon ang imong pagtugot na ning bahina.
2: Oh, kisige-kisige. Ako nahatag sa imo ha, clearance. Alon ka puhat na ud sa manaas sa imong hunakuna.
1: Mupatay ug mupatay gyud ako sa mga tao nga hudas sa akong kinabuhi.
2: Mas mayo pa ito ka na mapatay kaysa ito ka na mauilang mapatay ba? Oh?
1: Gusto ka, Madam Jane?
2: Sige. Puhata kay ako andam supulta sa ako at daling palangga ba?
1: Salamat. Daling palangga na ko, Madam Jane.
2: Ah, daling palangga. Ako ka na mingaw na tuwi mo hapa, kitoy, kitoy.
1: Kitoy, kitoy.
2: Sa ako kuan ba? Sa kala ako pangakilong ba?
1: Mau ba, darling, palangga?
2: Ikaw ka nalipay sa ako. Kaya ko ka na huwag tangsat imo sapot ba?
1: Tuwi mo yung kayo, Madam Jing. Kitoy, kitoy.
2: Oh, kanama ka na kung gusto sa ako at taling palangga po.
1: Uy, kiskot. Banyag sa ilong. Panimaho, kasad ko ining haplo sa insik.

Tuan Nasad, gilapal na sad ni Busing Midyor ang babaeng insigadagom. Swerte na ka isya ng insika. Buhong siya stanan kay labihang takwartahan.

0: Madaling palangga.
1: Kiloka, kiloka.
2: Kasi gusto ni mo restay. Natungi mo una.
1: Sige. Ah, gusto ko kana malupad-lupad ba?
2: Lupad-lupad?
1: O kana mo radlon, badlon?
2: Lupad-lupad. Ang mga nagkaraang plano. Ang tura-tura sa pun. Lupad-lupad. Usawaman, usawaman.
1: Taysa. Gusto ko kupayot, anak. Anak, ibutangan kunti na ani ko ito pa. Kanakita ka, anak. Kupayot ko niya ba?
2: Kupayot ka.
1: O niya ikaw, kanang pakitoy-kitoy sa ako ang bangag.
2: Pakitoy?
1: Kanang bangag sa ilong ba?
2: Bangag sa ilong.
1: Ige na, ako ka na excited na.
2: Mataga ko eh, mataga ka.
1: Ayaw ka na ligon man buhat sa ako ang design nail ba?
2: Ligon na.
1: Okay, go na. Tana. Dali. Ikaw saktan na ba? Ali. Ikaw ka na. Ali, mapita na.
2: Oh, darling palaga. Unique. Nagsaon ka rin. Kung saan naman sa taon yung kalaki.
1: Abinchor ba?
2: Abinchor.
1: Sige na, darling palaga. Lalga na. Go.
3: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: RMN Newsbreak.
5: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita, nakig partner ang Land Bank of the Philippines sa Global Payments Provider nga Visa, aron ilusad ang usa ka Government Purchase Card kung GPC, nga magsilbi isip sa ka credit card alang sa mga government institutions aron makahimo og low value purchases. Sigon sa Land Bank, target nila nga maabot sa 2,000 ka mga agencies ang ma-onboard ngadto sa sistema ning hinapos sa tuig nga nisaka gikan sa kasamtangang 107 lang ka mga ahensya. Kini subay sa tinguha pag-automate sa public spending ug paghatag og mas lapad nga oversight og accountability. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, na ilang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, aduna natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na Balita sa Celebrity Beauty Co. Jake Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
6: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pakikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon.
1: Esquadro!
0: Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni Bojani.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lubnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
7: Life Extension Vitamin D3.
8: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
9: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
10: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
9: So nakatulong talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
10: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nagtulong talaga.
9: Oh, hindi na sumasakit.
10: 100% to.
9: First name po ninyo,
10: Bernardo Bailoses.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
12: Gusto ba ni mo mukape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
13: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.

0: Tubog Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
3: DGX 500. Ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500. Epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500. Imo sa disugard sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
4: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
3: DGX 500.
5: O si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500. Dua lang kakapsula. Kada adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
2: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
6: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
7: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
6: Ah, lagi. Basiglas na ni.
7: Maunang taas mo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
6: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
7: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butang.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: o karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Na ang pregintis kapatay. Mura og dako-dako na ning problema hara. Kinahanglan makapauli na ko. Sa aming dibalas, ami. Ay, nagsunod-sunod ba ni? Aray ko po. Kasakit sa kong sangpot nga. Nasangit sa gamot sa kahoy. Aray! Ginawa sa kong lami. Muram kong mamatay sa kasakit sa kong sangpot. Kung sa aming gabit, ha? Bakilid ang dini din, eh?
2: Hapo naman kayo, eh? Masam kayo naitabo ni Chandis kakahoyan? Ha? Kung...
3: Hapon, boy.
2: May mga tao pa man sa militaryo. Basta, murag na niid ni Dinis payag ni Apek Chani, da? Aw, papuang puang kini nagduol rin Dinis payag ni Chani. Pabuton kumanggit ni mga sampot anak nila.
4: Ayo, Kuya Mikmik!
2: Uy, di aman si Ina. Sumituyo ni bata, ah?
4: Kuya, nag-unsa ka din sa kawas.
2: Ah, kuanday, nagpaawot kong Kuya Johnny ni mo. Ganun naman ka.
4: Ay, kisoko ang kulula. Pahatan mo ang mga utan nun.
2: Uy, butanag ang lula ni mo, good.
4: Ako, sap, kaya ako may nanguhaan na. Ikaw naman kung kisoko ni lula nga atan mo utan nun.
2: Ah, salamat ini ha. Pero, pauli na. Diliron maayong maglaag-laag mo.
4: Ha? Nga naman?
2: Doon ay bata ngagipatay.
4: Winsa?
2: Busa, kinanglang mo pauli ka o sayo.
1: Ay, arang-arang nagyudang ako pamati. Salamat in daong kayo. Nawagtang nagamay ang sakit sa kong sampot. Aray. Ngiob naman din ni Dinis kakahoyan. Ah, kinahan lang makagawas na kung gikan din, eh. Aray! Oh! Ay, tuwa na sa... Sa may dapita, eh? Kahumok ba sa... Ang sam lang naasyuta? Lingin mo na. Mura o bula nga. Nga di sa bula. Ang sam lang naasa dool sa kahoy? Ah, uy, muram nag kamot sa kalabira. Ah, yatir, hindi abat ang kakuin ng kakahuyana. Pananalo na tinginin ako, eh. Pananalo na ako ng o sa kalabira o kamot sa kalabira. Ah, kining kagingking ang akong ikuhit, be. Kalabira, kalabira sa tao. Ganun doon na may kalabira sa tao ining kakahuyana. Agoy, unsa naman eh, uy. Tinuod yun nga kalabira. Uy, la. Doon na siya eh. Panyo sa liog. Oh, panyong po ha. Muramanog na kaila ko ng panyong puwa. Ah! Ako man ha!
5: Kiki! Pamagi!
1: Ano? O saan man ang lain ni mong ihunghung na ko?
5: Hindi kapatid ako. Bukosi ko o panyong. siya liog.
1: Unsa? Ano man no?
5: Kumana lang ang akong isuko. Panyo. Buwa. Pamatay na ko.
1: Oh, ang ako ganyan panyo. Kakakon mo. Mao ni ang kalabira ni Lulu nga gikawat. Hangtod ang baro nga iyang gisulob sa haya. Akong siya nagpalitan na. No! No! Unsa man ang ilang ibuhat ni Mulo? Ilang kang gikawat aron lang ilabay din sa kakahuyan?

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagan man na to akong pamanhod og ka normal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
6: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema pagpaniwang, dapat hiluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balanse nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
14: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
15: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
16: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalap ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mama Mia, here I go again.
18: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
19: Zed Health Testimonies.
0: Health Testimonies.
19: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung katiko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
19: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
9: Max Alaga. Max Protectado. Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS.
20: Hello! Hello! Ganang ila magkagikawat? Ila rasa kang gilapay din his kagawian? Ganang man ilo? Hello! Unsa may buti ba sa buti ni? Ganang man ilo? Ganang man? Oh, hindi naman dahil ka makatubag na ko, no? Kaya kalabira naman ka. Sige, Lo, sige. Ako nalang kang pasanon, paingon sa gawa sa kakahoyan.

0: Hai naman si Johnny. Ngano nga pa man siya mapalit nga gapi naman. Napsan ka siya sa mga tao nga may kukod niya? Nabalik ka sa kakahuyan ng mga tao?
1: Mayang gabi eh.
0: Ay, uy. Milchi? Kuratan mo lang tanim mo. Uy, nga nga naman ka?
1: Wala lang. Ganahan lang kung musagap og mga balita din sa minteryo. Og ni Johnny.
0: Miabot na des imong pangdungog nga gigukod siya sa mga tao, no? O gipasangin lang ungo, no?
1: Uliki, mabitaw nga ni ako. Aron ako untang ma-interview si Johnny.
0: Huwag ka mahadlok ka maglakaw-lakaw gabi nga ikaw ra?
1: Di mako mahadlok. Kay naman ko'y hanti nga bronze.
0: Mao ba?
1: Ang ungo kun masamad sa bronze. Dili na ginamaayo ang iyang samad.
0: Mao ba?
2: Bye, Mac! Bye!
1: Si Johnny!
2: Bye, Mac!
3: Bye! Saan na yung hindi ko yun?
2: Niyo.
0: Ay! Kalabina!
1: Johnny? Asa niyo yung
2: Uy, Milchi? Ikaw na? Niya, gusto mong payag?
1: Maayo rin kita. Nga ni Hidi ay ko. Aron, makover na ko ang pagguyod mo ng kalabira.
0: Satang lawgawan ni mo ba? Din man tao na ni mo gikan holbuta ng dani mong kalabira, ha?
2: Dito na gikan sa kakahuyan, bay. Og... Og si... Si Lulu Pilo na.
0: Pansa? Lulu ni mo Pilo?
1: Sigurado ka?
0: Sure ka, oy. Sure ka nga kalabira na nilulo mo?
2: Kalabira na nilulo Pilo? Nakaila ko ng tanan niyang isulong. Kinampuha nga panyo, nga gibug po siyang liog. Ako na panyo.
1: Tinood ka?
2: Unya, kadang barong niya, nga dako na kayo. Ako'y repalitan na. Ako nang gialpirilan sa luyo.
1: Naato, Oda.
2: Nasa? Grabe mga tawanay. Gabaan nung ta sila silang gibuhat ni Lulu Pilo.
0: Diin man na ginaan mo makiting iyang kalabira.
2: Dito sa kakahuyan nga akong gitaguan, bay.
0: Unsa?
1: Unsa?

0: Uy, Milchi, nalulit na ka? Kumusta naman mong pagpaniid lang bayan ni Johnny?
1: Wa ka maglisod sa pagsod?
2: Wa, men. Nakasuod rin dayon ko.
1: Mao ba?
2: Yung gabi ni mo. Nakumbalitang ako nakuha dito silang Johnny.
0: Ha? O saan ni balita?
2: Ni pauli si Johnny karon sa ilang payag na naguyod sa kalabira siyang apuhan.
0: Unsa?
2: Ulit ni. Tanawa o. Ni ang pictures kalabira nga giguyod ni Johnny.
0: Abi. Uy. Kalabira po na. Di manigikan.
2: Iyan ni nakuha sa kakahuyan sa dihamidagan siya. Og nahibaw ka ba? Kung kangkin sa kalabira ang ingida?
0: Kangkin sa mga kalabira?
2: Kalabira ni siyang lolo Pilo.

0: Bye. Di lang yun ang import ang kalabira nga nakit. Ano mas kakawiyan?
1: Di na, bay. Okay na niya nga. Atong ibalik ang kalabira ni Lulupilo sa iyong lungon.
0: Pero, bay, kinahanglan mahibaw tas rason. Kung anong ikaw at siya, o niya gilabay sa kakahuyan na iyang kalabira.
1: Doon na sila gitanaw sa lawas ni Lulupilo.
0: Unsa?
1: Maunay akong pinubring pagbasa. Nagtuo sila nga doon ay gibawon si Lulupilo sa iyong lubganan.

0: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
1: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
2: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
6: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
7: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
6: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle ka karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe, kanindot yun sa lawas, gyud, paminaon.
7: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak ka na?
6: Sakit akong hawak. Ikaw kabarog na yun. Pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas, gyud.
7: Ano pa, murag magpangita na ka?
6: Magpangita, gyud akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% gyud sa akong ibati, gyud. Wala, gyud siya.
7: So karon gimintin na lang niyo?
6: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud ko Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
5: Busa, sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
9: Paragis Bilabila.
8: Paragis Bilabila.
10: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
11: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
12: Kargado!
13: MaxFit Kargado!
14: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
10: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
16: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
17: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
18: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
19: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
20: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulacetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass with direct ingredient

0: 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Maayong hapon, kini sa kasamang Eli Bolonos. O kaya itong balita ng orasa sa kaponon. Ngatog nato sa Koy Herbal Capsule. Gibalibaran sa local school board kung LSB ang tinguhang pag-hire o crossing guards arang sa publiko mga tuha ang sadakbayan Subo. As it comes, una nang diproponer pag-hire o mga job order kung J.O. personnel alang sa mga katayuan. Tiyara may mugiya pagpalabang sa pedestrian labi na sa mga tinunaan sa ubay-ubay ng mga public schools sa syudad. Apan alang kang City Schools Division Superintendent Nifa Bongo sa LSB kang maungbuhat gihimo na sa mga barangay tanod. Subo sa kabanduan sa Department of Interior and Local Government kung DILG nga ito sa kabarangayan pag-deploy sa mga tanob din ni diha sa mga tungaan subay sa mga kalamuan. As City Council pinagin ni Consul Pablo Labra II ni Doso sa suwat tubag ni Bongo nga ito sa liga ng mga barangay sa Dakbayan alang sa kasayuran sa mga barangay kapitan. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule matang adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkanyang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa nagkang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, myoma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections, ug uban pa. Dito kay original Koy Herbal Capsule. Duna sa gulong kapalia, kamonggay, luya, ahos, ug ginseng. Gawas nini ang original Koy Herbal Capsule. Gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron, ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon kay tulo sa usa ka adlaw, usa ka oras, ug tunga sa dili pa makaon. Samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisadong katabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule, ngag-ilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usapin niyong ipaabot. Palit na!
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.
3: Ang RMN drama mamasin na usab pagdalit kaninyo ning sugilanon.
4: Kontinuod pa ko ni mong mahal nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man di itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o

0: ko sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sayon nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna ang panahon.

0: Ano ba kapsi? Imitibo o barato!
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Mayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O say mo abog yung 320.
3: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galangan i-suggest sa ako o iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, isunayan ako. O tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karoon, wala na ang pagkalubog sa mata. O makabasa o makatanaw na ko og TV na dili na maglisod.
5: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
7: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan-unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoid This Power, Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
8: It's a Melee Friends.

0: naman gamit din he. Kay may mga istorya kong dunggan nga ma-file o bankruptcy ang company. Kuyo kay mawag tanga gimi trabaho ini.
1: So what? Dili naman sa ko interesado ang manarbaho. Gusto lang kong magkasuod kami ni Sir James.
0: Ha? So sa mga rason rin kami? Sa unsang rason? Pasiyong ka mag-unoon di ha. Paano mo tubaga akong pangutana? Nga no?
1: Ikaw ba, Sir Baldwin? May pagkamaritis ka man sa FDI?
0: Ha? Sa pagkamaritis, good town. Igurigay ko ng utana. Maritis rin taana.
1: Oo.
0: Na, hindi lang ako mga utana eh. Ayaw lang kong tubaga. Pastil ano. Katawa man noon. Saan katawa na sa gisulti? Doon na ba'y katawa na nana?
1: Nahimot lang ko ni mo, Sir Baldwin.
0: Nahimot ni mo rin kami eh.

0: Earth. Dili na ko interesado man nerbaho. Gusto lang ko makasood kami ni Sir James.
1: So what, ha? Di na ko no siya interesado nga manerbaho. Ang iya nga, gusto lang siya makasood ni Bro Pare James. Nga ano? Nakagusto siya ini? Nako hinuon nga nagsigiktabang niya? Wa! Pagka-chok-chok ini.

0: panawa gur, pag-text lang to lang din kung nahuman mo pag-grocery si Chelsea, ha? Itingsi ka man.
1: Itingsi lang.
0: Ikaw, ha, yabag kagit kayo, ha? Kasabot ba ikaw kung sibot pa sabot na yung mga pag-ngisi-ngisi, ha?
1: Ang sabag ko na doon, James B.
0: Hello? Paunsa ka ron. Palakaw na mo. Gusto na na yung pagsigin mo, gawit, ha?
1: Bukat ikaw kayo doon, na nag-apura ka man.
0: Ano
1: sa? Ano, mamamangisi na nga kong bra.
0: Suntukon din ang bra. Magbra ka ron na. Imo man ng kwilyo ang akong gigunitan.
1: Oh, lagi. Ako lagi kwilyo. Pero connected ba na sa kumbra? Gigutom ka? Ay, doon. Kau ko to sa imo pagkwilyo na kundong na to. Matay ka rin ko na. Kagundang yung ko.
0: Ano ka mo, Chelsea ba? Wala ka mo.

0: sakay ti tuturan ding, oy.
1: Ay, huwag yun, ba't ako kayo sakay? Kay pa'y gusto si mong daddy nga malangay ta.
0: Unsay gusto si daddy nga malangay ta. Nagipadali man gani niya atus amo.
1: Ay, ipadali ko niya kanto. Aron nga makuha ta na yung kanito. Aron, makalugar sila si mami ni mong Milania.
0: Hala ka tito. Kitawag po ni mong Milania si mami Milani. Pauan gani kanya na. Patay jud ka.
1: May bawa pagkuda siya ako dili kapsulte. Ay, nasaba. Ako na ba yay mula ba rin mo kung kasabaan ka niyong?
0: Di man ko kumusulti ni mami kud.
1: Ah, lagi ha. Wala tayo na, Chelsea.
0: Ay, huwag pa mag-jeep niya kiyoy.
1: Ay, hindi na naman taod-taod. Pero ang matanas ako, saman, nagawin na po tayo sila sa daddy o mami na mo. O granyo, wa. Paro wa kaysa mga matang nag-gikan ko naghilak. Ay, pumakak.
0: Ay, ambot lang ato, mami, uy.
1: O, say ambot?
0: Nagsulti man ko si daddy kaniya. Kalit lang nga, gilamba o kusog ang dakumpultahan. Unya, pagtataw ni daddy, naadi ay si mami. O, suko kayo siya nga, midiritso o sa kwarto. Watchit, apli si daddy, nagsige tuktok o sampit niya. Unya, nagtuwami si daddy nga, nakadungog si mami sa mong sistriyahan. Mautong nasuko.
1: Oh, maudi ay. Teka no, masama rin yung istoryahan. Ang ay rin kasuko ni mami na mo. Ha? Day Chelsea?
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
4: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
3: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Bilang kilos karne?
7: 500.
6: Hello?
7: Ma'am, bagsak presyo na ganibi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
8: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
9: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
20: May tapang na hindi sumusuko.
21: May angking diskarte para magtagumpay.
22: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
23: Yan ang bangis ng layon.
24: Gerald Anderson, EZ Mill,
25: Mark Mugen,
26: Emil, and Vince of DBDK.
27: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
28: Kahit ang kwento mo! Ang bangis mo!
29: Drink responsibly.
30: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
31: Ang kinis na niya.
32: In fairness, nag-glow up.
33: May budget? So

bisag yan sa lakog sabot. Huwag yun lang hinungdan ko nanong galit siya nga naingon anak. Nagbuugi ko nga iyan na bati ang among panagsulti ni Chelsea. Dahil nakitong isulti sa bata nga, usugot na kini siya nga malayo ang iyang inahan, di lang ako. Dakugin ang posibilidad, nga mao ko na hinungdan. Kay timing ka ayaw. Atulgin sa mong panagsulti ni Chelsea, kalit lang nga gilamba ang portahan, nga doon ra sa among himatangan. Di ko makabasol niya kung mao ka na iyang gikasugan. Ang iyan na sa unta nga ma-realize niya. Wake up call na unta na kinialag niya. Yung makapanghunahuna siya. Doon ay butang na kuwang. Yan doon naging siya pagkuwang sa among anak. Nga wa masinati ni Chelsea sa hingpit. Isip inahan. Apan sa akong man. Kung dili usab niya kini mataligaman. Kung dili usab kini niya makita. Labi na kay kung nasanapan lang iyang hunahuna sa taas kay niyang garbo. Kay dili sa yun alang niya ang pag-angkon na sa manako. Siya usab, mahigay yun yun nga masayop.

0: Oh, unyo, yun, okay, napinis naman tagpangumpra ini in the Chelsea. Manawang tagrosid eh. Kamusta din mo nga, manawag tariya ba human ito? Kun, manguli na ito. Ang tarasya at iksan o tawgan?
1: Talay ni mo ito trending we. Mga on paganita crispy chicken. Una ta manguli.
0: Oh, unyo yung tuwid no? Maring gigutong ko kay mga on manday ito crispy chicken nga manok.
1: Tito trending ba? Chicken gani, manok manjud na.
0: Oh, ay no. Unya ka na crispy, tuskig na no.
1: Unsa na tuskig dito?
0: Ay, ore ka makatapos kurusan ang tuskig na Chelsea?
1: Wala. Unta na.
0: Unsa na? Unta na tuskig?
1: Oh.
0: Aw, lami.
1: Lami.
0: Ay, gaba, gaba, dilimitaw ay. Kumita na to ay. Ako rin lamian, anak.
1: Na, samot. Samot, libog ko'y. Waman kay Klaro.
0: Oh, beso to kayo, Klaro, no? O samot ka, obvious.
1: Hahay, nimo, tito. Mao nang gigutom na ka, kagdagan kay kag istorya.
0: Ay, ako rin gito yun, no? Aron nga, gutomon ako. Natan na, mang 8 na ta.
1: Hala, sa? Ayaw sa dito.
0: Saman?
1: Ayaw sa...
0: Ha? Masay, ayaw nga gutom naman.
1: Tanawa kinsa na dito. Tanawa pa.
0: Asa ba?
1: Iyan na tong nakita.
0: Ha? Kinsa ba, uy? Hala, hagwe. Impatsong bitok na to ini.
2: Kung moingon si mama nga...
3: Sige kagaw, inanani mong tambal.
4: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
3: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
2: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
2: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayog hapon ako si Rob Jubab, Josephus, Jake Yucano, sa itong ganyos, Brinkor Kapon, katutato sa DataX 500. Binibang mga matanong, ang naanay edad, mag-DataX 500 ka. Ang DataX 500 level superior at yung sans, gamaoy graputik na sa masigula, apel mga skin cells, batok sa nadamis ng free radicals, sige parami sa polusyon, yung risk mabisyo, sabas pag-ilamos alkohol, o ang pagpanabako. Sa itong balita, duha ka mga drugista, nalakpan sa gibog anti-nutrition sa mga priniba sa PDS-7, diya sa may si Chuluer Giwanon, lungsod sa Compostela. Ang nalakpan nila sa pagalang aliyah sa amang, kinsa may subject sa gibog bypass operation o sa nika-technician, o lumulupyo sa barangay populasyon sa mauga lungsod. Lagi nalakpan niyang kauban nga gi aliyah Jao, 37 anyos sa poligro sa Kabiker, o nagpuyo sa Kutkut Liloanda. Ang mga kapatiba sa PDS 7 milyon sa lubusan kabay masuperyos na magbilansyo sa sakasimana ang illegal na kaliukan ni maoga suspek nga si Amang. Dihang nasutang na posibo nga namligyan kini, gihimo na yun ang usa kabay masuperyos nga resulta sa pagkasikop ni maoga suspek o nakuha gini kaniya ang mga pinakiting ludahang shabu na mutimbang kini 75 gramos na mubalor kapin sa tunga sa milyon ka pesos ang baog suspek nga si Amang gingo makadiskus kini og 600 grams matag semana og dinakpan nitong 2013 tungod gyapon sa maog illegal nga pagpamaligag illegal nga drogas. Patulong Dios big karog hapon ha. Hatod dira to sa DataX 500 ang DataX 500 kabyon nga produksyon na ay 1.3 million ORAC units sa antosan sa tibo ng kontra sa mga free radicals of the oxidation sa DataX 500 ang atong panit pabataon internal organ ayohon ang DataX 500 ninyudid batok sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas information, RPCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang DataX 500 ang sekreto sa pagkagwapo.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
6: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
5: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo? Pag Kondura na pud mo.
7: Kondura, kuskan kauban ni mo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
8: Strong for the Filipino.
0: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.

atagi ninyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ine. Pero, imo ning giputol!
2: Masaylo ako, Sir Hans!
1: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
3: Ay, Isa! Kinahanglan mo palayo ka sa kong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahalabayan ko nga kung saan niya!
3: Wapi saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pakasamunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, Mahal.
5: I love you, Mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw!
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Ayisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga suon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, gina sa said marketing.
7: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
8: Naay high cholesterol o diabetes?
9: Oh no!
8: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
9: Yes!
8: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
10: Unilab quality yan.
7: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
11: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
12: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
11: DTX 500, mabali sa mga butika.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex, generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
9: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
9: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy!
7: Charmy, let's go with the flow.
15: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
16: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
15: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
16: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naa'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
17: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: At first I was afraid if

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kinas ayaw akong tiyan nga grabe ka po duwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Sed. Wapag yun po nabihi. Dahil pag mag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
1: Maayo gani kayo ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
4: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
0: Join the Cream Cell Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.

0: O ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Eh, sige. Aron dili na ka maglipog. Mas maayo nang doon natin gamayang idea sa istorya sa kinabuhi sa managsoon. Pero inday, isaad na ako, ha? Nga taguan na ninimo sa imong unahuna o kasing-kasing, ba? Ayaw yunig ipagawas sa papa.
2: Olo! Gusto ko makasabot kung anong ingon ana ng duha.
1: Managsuon lang sa amahan si Ken o si Hans.
2: Onsa?
1: Maunta na ang ilang ginaguan. Naginoo na lang mahibaw na ako kung unsa ang ni Hans kung mahibaw siya nga ako nang gisultin ni mo.
2: Ayaw ka bala kalo. Walang mahibaw ini.
1: Wa'to'y mahimong labanan nilang duha. Tungod kay pulos sila biktima sa ilang amahan nga nagmahal o duha ta babae. Nagkinahanglan silang duha sa imong pagsabot, inday ayesa. Iala si Dung Hans ayesa. Wa'ko'y gisultin ni mo ha? Wa'bala doon.
2: Ay, kapala kalo. Nahibaw na kong daan nga. Igsuon lang sila sa amahan. Maugid ni Rason. Kung nga nung, musunod gud si Ken sa maguwang niya. Bisan kong sakitan siya.

0: Kent, ano niya naman ka sa layo?
1: Masirahan ko rin eh.
0: Ah, salamat ha. Gibanan ko ni mo sa akong pagpaprenatal.
1: Ako ng obligasyon sa bata. Kaya amahan ko, dili ba?
0: Ang Kent, may mo pag hangtod ko dili ni mo hatlokon. Tungod anong imong mga gipakitang lihok ba?
1: Ako nang gipanikutan, Claire.
0: Mayo tingali nga. Idayon gid nato ang atong bakasyon, Kent.
1: Dili ko pares kakwartahan sa kong magkuwang, Claire. Busa, mayo tingali nga. Ato lang tigumo na nga kong kwarta alang sa mong pagpanganak.
0: Okay.
1: Ulit taon niya mga bitamina sa bata.
0: Sige. Dili ko ni mo ubanan.
1: May meeting may karon sa studio. Gamay pa kayo ng imong tiyan. Maka-drive pa ka.
2: Hoy! Kung saan naman taon ka? Gaw! Gisapot! Nag-iapon ka? Kung saan ka?
3: Da! Magalagot si Kent!
2: Ikaw ba? Muna nilalay malitok ng imong ba, no? Magalagot si Kent!
3: Kasi ba di maglagot, anak? Naanatuon siya, ni pauli na. Pero kining bata lang sa kong tiyan ang importante para niya.
2: Di ba mo man imong panganday nga ati manon niya inyong anak?
3: Ako ang inahan. Angay lang hangtod ko iyang ati manon.
2: Ay, naunsa kami taong klare, ha? Kakutintol lang di ako, eh. Ang importante, wala siya magubog-ubog.
3: Awin noon. Pero, muraog, layo kayo'g lupad ang iyang una-una. Bisan ako, nga naa siyang atubangan mo, nagwa ko niya makita.
2: Antusan lang na kaw. Uya, buhata ang tanan na magustuhan ka niya pagbalik.
3: Sa may gusto ni mo, magpaka-martir ko siyang atubangan, ha, James?
2: Oh! Mahigi ka ng acting pangilan.
3: Hilaway!

0: Walang sumagawa si Hansi ang kwarto. Murang nagbasol siya ngayon kung gihaggan. Noon samsat ko eh. Naluoy ko ni Hanson niya. Naluoy masad ko ni Kent. Oh.
1: Basol kita.
0: Okay. Sulti lang, tiyo.
1: Sorry sa kung nabuhat.
0: Wow. Milagro nga ka mauna ka kanong mga yugpa sa hilo, Hans.
1: Seryoso ko. Isaada ko nimo. Dili na ito mausap.
0: Maayo.
1: Bulakaw ko. Libre kang suro eh. Pero nagbalik na ko sa lasing ko. Kinahanglan niya nakasabay.
0: Mahimo bang mapapuyog ko ni Lolo Sam sa lungsod?
1: Mahimo. Basta di lang ka magpatakaw tabi.
0: Yes! Yes! Makasuroy na cute

0: kanang imong nakita nga katubhan, giangkon pa na nila ni Hans.
1: Pirmi ba siyang mo anhi din eh?
0: Dili kaayo. Ako rin iyang gisaligan sa mga tanom niya din eh. May manawag na kunin niya kunting anina. Naka-focus si Hans sa business nga gibiyaan sa iyang amahan sa sudat.

0: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
0: This time check is brought to you by Ladies Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies Choice.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
4: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
0: This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors. This newscast is brought to you by MagMaxVit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This portion is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito.
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
14: May

0: gusto ka nga magbinahalay ang malagso.
1: Oo.
0: Posible nga si Ken ang imong matugluan nga mahalong si Hans.
1: Mao ba?
0: Pero si Hans, dako na siya sa diyang biabot siya si Ken o ang iyang inahan. Pusa, dili niya mo matangtang ang pangigi sa kasing-kasing ni Hans kang Ken.
1: Kung mauna, si Hans ang problema o dili si Ken?
0: Oh, inday. Pero pasagin lang na si Hans. Siya rin mo alim siyang samad sa kasing-kasing karon na husto na siya sa edad.
1: Pero, Lo, tinuot ba nga tanang butang o duwaan ni Ken? Gustong kuhaon ni Hans?
0: Oh.
1: Oh.
0: Maduwaan man o mapabay?
1: Unsa? Tinuod kiti ay?
0: Iday. Si Ken ang unang nakagusto ni mo, no?
1: Ha?
0: Nanguyab si Ken ni mo sa makangkara. Pero ang ending, si Hans ang nahimong opisyal nga uyab.
1: Wa may magkauyab si Ken, Louie. Suod lang may higala, pero...
0: Pero di ganahan si Hans na magkasuod mo. Mao nga ikaw ang dipuli ni Hans ni Kara.
1: Dili man sa ingon ana, Lo. Kuan.
0: Inday. Kiguwang na ko ing kalbutana. Busa na hibaw ko kung unsay dagan sa utok arang Hans.
1: Uwa ka makauyan ni Hans, Lo?
0: Nakauyot man. Sa iyang kinagdanaw mong mga saob, maayos siya. Pero, kung bahin na ganin ni Ken ang iskutan, mausab siya.
1: Ha?
0: Mura ba uga, gusto siyang mabawas sa inahan ni Ken, pinaagi ni Ken.
1: Unsa? Kaluoy ko ni Ken.
0: Silang duha ang makaluloy inday. Sa ako nang giingon, na silang duha ang biktima sa ilang amahan.
1: Makahuot man sa stugan ang sugilano ni Hans o di Ken, Louie.
0: Kung masuod ka sa managsoon, maglisod ka kung tinsa nilang guha ang imong kaloyan o imong paboran.
1: Oh, sila na lang duhang atong paboran. Kita na lang ang adjust.
0: Maubi kao. Inday, buwad doon na sa bahay na ni Kara.
1: Hain man di ilang bahay, Lo.
0: Karang na sa unahan.
1: Kinsa na malay nahabilin din, ha?
0: Ang iyang iyaan ng guwang.
1: May mudig mo hapita sa bahay ni Kara, Lo?
0: Oo. Heba, siya pa niya ay nga tuwa rin to si Marta.
1: Kinsa masana si Marta?

0: Donggit! Andam ng pagkaon. Mga una ko nung mo si Ma'am Claire.
1: Unahan siya.
0: Oh, nasiki.
1: Nang, nawag ba niya mo si Yesa?
0: Ay, ang uwa man, Donggit.
1: Kung nanawag siya nang, pangustahan siya ako na. Naunsa na sila si Kuya Hans sa probinsya.
0: Donggit, may tingali no nga, dilit na lang ka maghuna-huna sa akong anak. Makadaot man na sa inyong kaminyoon kung magsige kag pakisusi kang Ayisa.
1: Dili ko mahimutang na nga maghuna-huna nga sila rin ni Kuya Hans sa bahay.
0: Ana, pasagdin na lang sila, Donggit. Eh.
1: Pero inahan ka ni Ayisa. Angay lang nga, makonsern ka sa may tabo niya sa sud.
0: Concern man ko, Donggit. Pero, dili ko makahimo sa pagpanghilabot ni Ayisa. Labi na nga ang imong maguwang ang nagdani, ah.
1: Pulos na lang pagbuot ni Kuya Hans ang matuman.
0: Donggit.
1: Nang, palayo mo din si Ayisa ng ason. Ipalayo si Ayisa kang Kuya Hans samtang dili pa uwahi ang tanan.
0: Onsa?
2: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ako food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamang sa said marketing.
3: Ano baon bukas ng chicken ko?
4: Ay, este ng chikiting ko!
3: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more! Tanan sa'yo na tuon!
5: Basta baon! Bounty Fresh!
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Terry Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care. This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
10: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. Gaga!

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.
1: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
3: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
3: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
5: Day andat, nga nung masulubon man ganang naong nimo?
6: Naluhoy manggo ko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak o grayoma. Mitaas pag yadang yung blood sugar.
5: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
9: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
10: Bugas-bugas, o katul-katul,
11: TTX 500 na.
10: TTX 500,
11: aduna kini antimicrobial properties
10: nga makatabang sa pagkuha
11: o pag-ayos sa bugas-bugas,
10: o katul-katul,
11: TTX 500.
10: Mabalik sa pinakadul ng butik sa iyong lugar,
11: TTX 500.
12: Para sa Janice, dugay kayo muman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, TTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
11: DTX 500!
10: Pumali sa mga butika.
13: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako o suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon of exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
14: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
16: Oras sa DYHP RMN Cebu, mga kasama, alas 5:08 na sa hapon.
15: Headlines.
16: Uluhan sa itong mga balita karong hapon. Ikasiyam nga adlaw sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte gihimo sa Senate Impeachment Court karong adlawa. Samtang Konseyo sa siyudad sa Subo nangayo na og listahan sa gidaghanon sa mga traffic violators sa Dakbayan nga napasakaan og kaso ngadto sa hukmanan. Sa laing balita, magtutudlo sa usa ka unibersidad sa lungsod sa Kandihay, lalawigan sa Bohol, napalga na lang nga wa nay kinabuhi nga matud pa gibalikusan kini og packaging tape ang ulo og tiil nga gisud sa sako ang katunga sa lawas sa kalibunan sa Barangay Kanulin, lungsod sa Kandihay. suspetsado sa krimen nga iyarang pag-umangkon daling nadakpan sa kapulisan. Samtang uplift program nagtinguhang makahatag og benepisyo sa kapin 300,000 ka mga benepisyaryo ilabi na sa mga kabus nga mga Pilipino. Kining headlines sa tong mga balita. Sugbo kabisayan ug Mindanao, Pilipinas worldwide mayong hapon mga kasama. Adlaw nga Miyerkules, Hulyo 22, 2026. Kumusta man inyong kahaponon? Mayong hapon kaninyong tanan mga kasama. Welcome sa itong program ning kahaponon. Ato ang siren ang nag-unang mga balita karong hapon. News update. Apansangan sa ito ang regular anchor nga si kasamang Aida de la Cruz Tampos. Itaon ay mag-uban-uban mga kasama. Kini si Rajuman Ramart Oristila Pugoy. Ito ang siren ang nag-unang mga balita ning kahaponon sa adlang Miyerkules. Mayong hapon sa itong mga kasama ron nga naminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo. Sa nagtanaw sa itong Facebook Live, DYHPRMN Cebu. Huwag sa naminaw sa ito ang DYHP app. Mayong hapon kaninyong tanan mga kasama. Kumusta man? Mayong pagpaminaw sa itong mga ginikanan ron nga nag-andam na sa ilang mga panihapon. At ito ang mga driver nga nagbiyahe padayong na masahiro kasamang nistor sa mga estudyante ron nga nanguli na gikan sa klase. Mayong pagpaminaw sa DYHPRMN Cebu sa tuang mga kasama nga naa sa abroad o gawas sa nasod. Depende kung unsang orasan ninyong madungog ang tuang CBA karon, mayong buntag, mayong hapon, mayong udto kaninyong tanan. At tuang mga kasama diha sa abroad. O karon sa detalye na sa itong mga balita mga kasama. Konseyo sa siyudad sa Sugbo nangayo na og listahan sa gidaghanon sa mga traffic violators sa Dakbayan nga napasakaan og kaso ngadto sa hukmanan. Kasama mo sa balita Rajuman Eli Bulonos.
17: DYHP Tatak RMN Report. Kining mga balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 na ngayon na uglistahan ng Konseho sa Subo sa ginaghanon sa mga traffic violators sa Dakbayan dyan na pasakaan ang kaso ng ito sa hukmanan. Nakip na nini ang ginaghanon usap sa mga kaso nga na-dismiss tungkol kinilapas na sa prescriptive period. Kini mga nasabdi pagawa sa kamanduan si Mayor Nestor Archival nga dili na kolektahon ang multa sa mga traffic violators sa syudad nga nilapas na sa duha ka buwan nga way kaso na pasaka batok ni ini. At City Council pinagin ni Gonzalo C. Abellanosa niawag sa Cebu City Transportation Office kung si CTO pagdusog sa pangayo nining listahan.
18: Requesting from CCTO the total number of cases filed, the number of cases that were dismissed or prescribed due to the expiration of the prescriptive period together with the reasons therefore.
17: Si Konsehal Jose Abellanosa na seran hinoon nga ang CCTO paspas lang ni pasakaw kaso sa mga traffic violators na payan nga napakyas og bayad sa multa nini sud sa tulo ka adlaw. Mga kasama ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Do na kini ginseng ang kasagana sa antioxidants, napapatunod sa pagtuon na doon na kinibinipisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o buban pa. Maka-increase up kini sa energy level maong di nakamagluya gawa sa ginseng, doon na sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas, o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mabalik sa mga butika sa inyong mga lugar, o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
19: Radyo mo nationwide.
16: Atong oras mga kasama, alas 5:12 na sa kahaponon. Samtang sa balita sa kauluhan, gipahigayo na ang ikasiyam kaadlaw nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court karong adlawa. Sa maong trial, gipadayon ang cross-examination ngadto sa witness sa prosecution nga si NBI Director Melvin Matibag. Samtang sa laing balita sa kauluhan, giklaro sa Office of the Ombudsman nga adunay musunod pa nga mga kaso matod pa nga posibleng ipasaka batok ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Subay kini sa gipamahayag nila nga muarangkada na ang preliminary investigation batok nila ni Romualdez, kanhi Akubicol Party List Representative Zaldico o uban pang mga gilambigit sa flood control projects. Atong oras mga kasama, alas 5.13 na. Subay sa gipahigayong impeachment trial karong adlaw, hugot nga gibabaga ni House Lead Prosecutor Attorney Jervil Westro ang paggamit ni Defense Counsel Attorney Mark Vinluan og term nga mini trial sa nahitabong mga impeachment hearing sa House Justice Committee diin itambong si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Gihimugatan ni Westro nga consistent matod pa ang House Justice Committee sa pag-insister nga di mini trial ang ilang gihimong mga impeachment trial kon impeachment hearing batok ang Vice President Sara Duterte. Samtang sa laing balita mga kasama, parita sa to ang balitang lokal. Magtutudlo sa usa ka unibersidad sa lungsod sa Kandihay, lalawigan sa Bohol, napalga na lang away kinabuhi. O gagiingon nga gibalikusan pa kini og packaging tape ang ulo og tiil nga gisud sa sako ang katunga sa lawas dito ni sa kalibunan sa barangay Kanulin, lungsod sa Kandihay. Suspetsado sa krimen, iyarang pag-umangkon matod pa o daling na dakpan sa kapulisan. Alang sa dugang detalye ang report ni Radyoman Arnold Bustamante.
19: CYHP Tatak RMN Report.
20: Nakugang na lang ang mga marupyo sa Purok 3, Barangay Kanulin, lungsod sa Kandihay, probinsya sa Bohol. Manmapalga na pateng lawa sa usa ka maestro sa Bohol Island State University Kugtong Campus alas 9.30 sa buntag. Kagahapon, ang biktima gilang si Dexter Hinayon, 33 anyos, nga pipila ka metros lang ang hilayon. Sa balinin ni sa repeat din, napalga na pateng lawas niini. Ang responsable mo sa bangihang pagumangkon nga si Jesse Rikis, 18 anyos, taga Purok 1, Barangay Kanulin, Kandihay, uga First Year College sa Bohol Island State University sa kursong Bachelor of Science in Marine Biology. Sa imbestigasyon sa Kandihay Municipal Police Station, nga unang gagipangita ang biktima alas 9 sa Lunes sa gabi o gireport sa police station. Kanaposan siya nga nakitaan sa aga mga kabanay alas 9 sa gabi na ng Domingo. Usukan niya ato wala na kinimuuli sa lampanimay. Misamot ang pagduda sa pamilya sa biktima kaing cellphone, pitaka o motor niini. Naaras sa balay nga tungod ani, gitabangan na nila kinig pagpangita. Pagka alas 9.30 kaghapon sa buntag, ang uyuan sa biktima, ang una nakakita nga doon ay pateng lawas nga gisulod sa sako sa kakahoyan nga duol lang sa balay niini. Dali sila nga nanawag og pulis aron masusi kung mao na ba kini ang ilang gipangita nga maestro nga namising. Dako na lang ang ilang kakurat nga sa pagkuha sa sako, misuga silang pananaw nga ang gisulod nga sako mao ang nga namising nga maestro nga si Dexter Hinayon. Mihimo rin ang imbestigasyon ang Kandihay Municipal Police Station ug atol sa gihimong follow-up operation ang igsoon sa biktima nga si Eunice Hinayon. Mipakita sa mga imbestigador sa chat messages sa cellphone sa biktima. Nakita nila ang mensahe sa suspect nga si Rikis nga nagpamatuon nga sila ang nag-uma nini niya ng gabi nga namising ang biktima. Mato ni Police Lieutenant Revid Dina Basalan, ang hepe sa Kandihay Municipal Police Station, nga gidala sa suspect ang biktima sa bungtod nga dunay hawan, nga gibanabana nga dunay 300 nga tona sa 500 metros gikan sa balay sa biktima aron manghuwab og 2,000 pesos kay ipalit sa iyang PE uniform. Apan gibalibaran ni sa biktima sang net 1,000 lang ang kwarta niini. Din hinamatod pa na suko ang suspect ug gituok niya gamit ang bukton hangtod nga rawad ang kinig panimuot.
21: And itong si suspect kasi wala na siyang ibang malapitan aside sa taong yun, which is parang tito niya kasi magkapatid yung lola ni suspect tapos yung father ng victim.
20: Dugang ni Basalan nga wala pamatagbaw ang suspitsado. Gibunal-bunalan pa rin ni ang ulo sa biktima gamit ang gahing nga butang. Humani mapatay ang biktima, giangkon matod pa rin ni kagilamburan niya kining packaging tape ang ulo hangtod na sa liog nini ug ang duha ka tiil dayong sulod sa sako ug gilabay sa kakahuyan ubo sa bungtod. Sa pangutana kun nalabigit pa sa paggamit sa legal nga drugas ang suspitsado, gitug-an ni Basalan nga dunay impormasyon nga daghan og bisyo ang suspect sama sa inom ug sugal. Apan sa gimong background check sa kapulisan, ang pamahayag sa mga nakaila sa suspect ug kabanay nini mibutyag nga buutan kini gani aktibo ni sa mga buluhaton sa ilang simbahan.
21: Background check kami tapos in-interview namin yung mga relatives tapos sa ibang mga kasama niya. Itong si suspect is wala naman daw vision na nakikita tapos actually very active pa nga daw po yan sa simbahan na doon sa barangay nila sa Kanulin.
20: Si Police Lieutenant Rividin Basalan, gingong pakuhaan nila og extrajudicial confession na suspitsado o ginakdang pasakaan kinig kasong murder kung nila na nga makompleto ang mga ebidensya o dokumento ngadto sa korte. Kasama mo sa Kandihay Municipal Police Station ang inyong Radyo Man Arbo sa Mantiri YHP. Tatak, aramen.
19: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
16: Atong oras mga kasama, alas 5:18 na sa kahaponon. Samtang sa nagpadayon nato nga DYHP RMN Cebu Answer to Win promo mga kasama ug mga idol. Sa balita kaganina ni kasamang Radyoman Arnold Bustamante, asa man nahitabo to nga usa ka magtutudlo ang napalga na lang nga way kinabuhi dito sa probinsya sa Bohol, asa man nga munisipalidad o asa man nga lungsod. Answer na mga kasama. Importante nga masunod ha nga to ang promo mechanics na dapat naka-follow mo sa naka-like sa DYHP RMN Cebu Facebook page sa Facebook page ni kasamang attorney Rofil Fernandez Banyok. O niya, ayaw po mo kalimot nga i-share nga to ang program karon news update. O ipadangat ang inyohang saktong tubag din sa to ang comment section mga suking tigpaminaw. Doon na mo chance nga makadaog og 200 pesos nga papremyo gikan sa muang sibyaanan. Comment na mga kasama. Again, asa man to dapit sa Bohol, asa man nga lungsod o munisipalidad, nahitabo din usa ka magtutudlo ang napalga na lang nga wanay kinabuhi. Mga kasama, niya ang suspitsado na sab sa maong krimen ang iyahang pag-umangkon. Comment na! Standby mga kasama, alas sa itong pagbalik, human lamang sa pipila ka mga pahinumdom, dugang mga balita din sa news update.
0: Mami, makahinumdom ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisa doon sa o ni mong kugos, karga o duyan, dili yun mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
22: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
23: Doc, pa-check up ko. Mga usa na magkukasimana nga wako kalibang.
24: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
25: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
26: Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Lasaga na ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako o suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mayong adlaw, mga mama, mga papa, mga daddy og mommy. Importante kaayo ha, ang kabastog o kahimsog sa atong panglawas. Aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sa panalipda ng atong panglawas. Nga kanunang healthy, atong i-maintain ang mayong panglawas. Bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon, mga challenges matag-adlaw. Labi na sa kakapoy sa atong trabaho, gikan sa sayong kabuntagon, ako ba mag-overtime pa, di gud malikayan nga, bati yung tagkakapoy, og aron sa ingon, makabatunta, og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course, atong resistensya atong paligunon, mas maayong magbatunta, og vitamina, nga makahatag ka na to, og maayo nga immune system, maghatag ka na to, og ligon nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong asuportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Mama mia, here I go again.
10: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
11: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Solmix throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mao'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ng Solmix throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras, hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Bisita nila hydrochloride plus chlorhexidine the generic name of Solmix throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kailangan ko mag-withdraw.
13: Himala, may BPI dito.
12: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Store.
13: Isang Himala.
14: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
15: Atong oras karon alas 5:27 na sa hapon. Uganita sa dugang natong mga balita. Uplift program nagtinguhang maghatag o makahatag og benepisyo sa kapin 300,000 ka mga benepisyaryo ilabi na sa mga kabus nga mga Pilipino. Kasama mo sa balita Radyoman RV Veloso.
16: TYHP Tatak RMN Report. na umang mapahimuslan sa di mo menos 300,000 ka mga household sa Central Visayas ang ayuda gikan sa gobyerno ubos sa Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transportation kun Uplift Program. Gilang kuban kini sa tulo ka mga grupo nga makapahimulos sa maong hinabang. Kini mao ang 4Ps ug walang gutom beneficiaries, mga kabus ug near poor families ug ang trabahanteng ubos ang iyang kita. Gisugdan sa DSWD 7 ning semanaha ang pagapod-apod sa tag 2,000 pesos nga hidabang ngadto sa 4Ps ug walang gutom beneficiaries ug mga kabus nga pamilya sa Sugbo ug Bohol. Kapin sa 1,000 ka mga beneficiaries ang nakakuha na sa maong ayuda ubos sa Uplift atol sa pagsugod ni adtong Lunes. Gitataw ni DSWD 7 Director Shalane Marie Lucero nga gisunod nila ang mga datos gikan sa Community-Based Monitoring System kun CBMS 2024. Gisiguro usab ni ining hapsay ang pagpangapod-apod gikan sa mga sayong proseso sa distribution hangtod na sa pagpasulod sa mga cash cards ug digital wallets. Gibutyag usab sa Social Security System kun SSS nga makadawat og hinabang ang mga trabahanteng adunay kinitaan nga tag 20,000 pesos below ang kada buwan. Mahimo kining makuha pinaagi usab sa SSS ilamina sa ilang disbursement account. Subay ni ini, gihimog-atan na sa gobyerno nga gikinahanglang malambigit ang publiko sa gihimong data gathering ilabina sa Philippine Statistics Authority, ilabina nga mao kini ang mahimong basihanan sa igong gidaghanon sa mga beneficiaries sa Uplift Program. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Rajman, RV Velocity, WHP, Tatak, RMN.
17: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibuok Cebu City, Cebu Province ug Tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
18: Radyo mo nationwide. TYHP, una sa lahat. Traffic update.
15: Atong oras mga kasama, alas 5:30 na sa kahaponon. Samtang ning mga tungura ato ang siren, ang sitwasyon diha sa gawas. Kumusta ka? Doon na ba'y nasinating pag-traffic? O nagdagumdagumba ka diha sa gawas nga bahin? Kasama mo sa balita, Radyoman Josephus JQ Quijano. Yes, kasamang JQ, mayong hapon.
18: TYHP, Tatak, RMN, Report.
19: Yes, malamang kasamang Radyoman Rimat, bag-ulang yan, no? Ni Bunog ng Uwandri sa gawas nga bahin, Karmang Rasa sa kapunog kasamang Radyoman Rimat. Sa kuwagin ng alas 4, iniinirap ko karong wana ni Kusog na gano'n o ginapay huno sa hangin na itong na sinati karawang rasa dari sa Dakbay sa Sumo, Metro Cebu area. Baga kaya pong dagong kasabaga Radyo Manrimar o mo monitor na sa pagugaling ng mga kalabuan no sa pagbunog sa wang kay basta ingon ani kasabaga Radyo Manrimar doon ay mga porsyon sa pila ka mga kadana din sa Dakbay sa Sumo o Metro Cebu area nga makasin natin yung baha-baha, no? Pero noon, doon ni Nainay na sagit kasabaga Radyo Manrimar, no? Mayroon tayo nilin maka mugna o makaimog mga baha-baha kay medyo Nainay na sagit karong oras sa kway ka mga 5 minutos gikan karon ni kusog to og dunay hunos pero medyo ni ararang na gamay na dili na ta maka tagamtam og mga hunos sa hangin unya ang patak-patak so ani na sa ang traffic ko karon basta mag-uwan ka sa mga Radyo Manrimar no sa kulang nimutangan karon diri sa may Eframos extension og sa Juan Osmeña bumper to bumper sa mga Radyo Manrimar padong diri sa may Iscario Street unya gikan sa may Osmeña Boulevard so by diri sa may Iscario moderate to heavy traffic karon rasa ano sa pagbunog sa uwan na kasabaga Radyo Manrimar ang pila ka porsyon galapin na itong mga daan nga dali na kayo mabaan sa Mato Bonifacio sa may Yaskatuna dari sa may Manalili Polon area no basta mula na pinigay mo na ning kakusig sa uwan makahimo gini o makamug na gini baha-baha ka sa mga Radyo 1 Rebound. No, so far, sa itong pagtawag sa disaster team, wala pa may announce na report nga doon na yung mga baha o nisaka ang tubig sa mga kasapaan. Dinis na kung pala nilang monitoring, no? Pala nilang alerto sila sa pagbunok karoon sa uwan, karoon mag-orasa sa kahapon din sa Dakbayan sa Subo. At kung mga taan nga dalira mabahaan, medyo nahinesa pa. Ang mga dagat sa motorista, labi na sa may Governor Quico, wadong sa may Fundan o KS Fortuna, kay nagay firme swimming pool niya, no? Na muna ko ganda ang baha sa may KS Fortuna, agi ka sa Fundan o gika ka sa may Highway Sino, wadong rin sa may Fundan, habit na sa may Manila, magkas natin gada sa tunga bahin sa KS Fortuna, doon lang ako sa kapuneraria niya, diya ginapita mo bahaan din niya sa mga Radyo Man Rio. So far, wag mo tayo report nga dawat kasi kung mula natin pila ka minutos, posibleng doon na yung pagbaha, no? Ang pila ka mga porsyon sa magandaan din sa Dakbayan sa Subo. So, managod ko nyo, managod akong gusto yung mga development sa mga Radyo Riba, no? Koy, kay nagpalagi po na ang kakuso sa uwan, kuso na sa, no? Sa yung hinay niya, gusto, mura mag-imong gugmaba, love me, love me not, no? Mura jibong man ni Gerald Albios. O, nga, matagal ko nyo, no? Onya, baga, kaya pong dagong, pero magurasa, medyo andin sa may kasatpan kabahin, medyo tinatinao na, pero ang bagang nagumato nakita ka ron din natin sa may Mandawi, sa Bulapong din sa may North ng kabahin, ang din sa may South ng kabahin, medyo tinatinao na din sa may Mid-North area kasamaga Radyo Man River. So far, wala. Patagaroon na ba na nagtagwadog ang development sa pagbunok karoon sa Oan, dinis na kong Subo o sa paggaling ng mga alarma roon sa Kabulisan, dinis na kong Subo Metro Subo area. Ika rin sa Kawasa, alang sa traffic update, ako yung Radyo Man, Joseph Oscano, DYHB, Tatak, RMN.
20: Radyo mo, nationwide, DYHB, una sa lahat. Traffic update.
15: Daghang salamat kasama JQ sa imong traffic update. Unya ato ang pahimangnuan nato mga kasama og mga idol kasama ni Store nga mag-amping tungod kay nakasinati taron og pag-uwan-uwan. Importante kaayo nga magdamog payong mga kasama. Ilabi na nga ting uli ra barong mga orasa kasama ni Store. Atong oras alas 5:34 na sa kapunon samtang kining bahi ang portion mga kasama. Hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagpalig-on sa atong immune system. Depensa ni sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab og maayong atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses sa di panimusod sa atong mga cell wall. Busa mga kasama, mga idol, pag-inom gyud ta matag-adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Dinhi sa Cebu City na ani mahimutang sa Osminya Boulevard duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug sa Konsolasyon na ani sa ADM Building. Barangay Kansaga at Bangsa Jollibee. Pwede sa mga kasama ha, nga mo contact sa numero nga 4161655 o di baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life. Di kita magpawaan ni mga kasama alang sa mas himsog o permilagsik nga kalawasan mag Life Extension Vitamin D3 na. O karon arita sa mga balita nga nahipo sa itong mga communication intern. Children's Legal Bureau nanawagan sa mga ginikanan nga hatagan og atensyon og pagiya ang ilang mga anak aron malikay sa krimen. Kasama mo sa balita, France Aberilla, UP Cebu communication intern.
20: DYHP Tatak RMN Report.
21: Nanawagan ang Children Legal Bureau sa mga ginikanan o guardians sa mga bata nga gihan og hatagan og igong atensyon ang ilang mga anak aron masiguro nga malikay sa samang mga natalang insidente sa krimen nga naglambigit sa mga minor de edad. Si Attorney Naomi Truya Abarrientos, Deputy Executive Officer sa ahensya, nagkanayon nga kinahanglan nga atimanon ang mga batanon aron malikayan ang mga risgo sa kinabuhi niini. Ilabi na sa mga Children in Conflict with the Law kon CICL aron mahimo kini nga leksyon og hinungdan sa pag-usab sa ilang pagkinabuhi. Gipahinung Ngayong duman o gihangyo sab niya ang publiko nga palapdan ang panghunahuna, tungod kay ang diretso nga pagpapriso sa mga CICL dili makagarantiya sa ilang pag-usab. Hinungdan nga mas gikinahanglan ang sakto nga pagiya, pag-atiman o paghatag o pagtagad sa mga bata. Kasama mo sa balita, Franz Eberelia, UP Cebu Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN.
20: Radyo mo nationwide.
15: Samtang sa pikas bahin, Office of the Vice President kun OVP Extra and Ordinary Pop-up Exhibit sa Sugbo gibuksan isip kabahin sa ika-nuy bintang anibersaryo sa buhatan. Kasama mo sa balita, Angel Rosana, UV Communication Intern.
20: DYHP Tatak RMN Report.
16: Normal nga gibuksan ang Extra Plus Ordinary Pop-up Exhibit sa Office of the Vice President kon OVP kagahapon sa usa ka dakong mall sa South Road Properties, Dakbayan sa Sugbo, isip kabahin sa pagsaulog sa ika-90 nga anibersaryo sa buhatan. Gibida sa exhibit ang kasaysayan, mga kalampusan ug mga inisyatiba sa OVP sa paghatag og serbisyo ngadto sa publiko. Abli ang maong exhibit sa publiko gikan karon hangtod Biyernes, Hulyo 24. Ang maong exhibit gidumala sa OVP Cebu, Bohol ug Siquijor Satellite Office nga nagsilbi sa tulo ka lugar pinaagi sa pagpatuman sa nagkalain-lain programa o serbisyo sa buhatan ug paggabisitahan sa mga ubang mga lugar sa lalawigan sa Sugbo hangtod Oktubre ning tuiga. Kasama mo sa balita, Angel Rosana, UV Communication Intern, DYHP Tatak, RMN.
20: Radyo mo nationwide.
15: Samtang sa laing balita, Cebu City hunungo na ang paglabay og basura sa SRP sugod karong Sabado. Kasama mo sa balita, Giselle Pagal, UV Communication Intern.
20: DYHP Tatak RMN Report.
0: Muhuno lang Cebu City sa paglabay og basura sa South Road Properties o SRP sugod karong Hulyo 25, samtang ipatuman ang bagong sistema sa pagkolekta og paghakot sa basura sugod Hulyo 26. Matod ni Mayor Nestor Archival, ang matag barangay maoy mangolekta sa basura sa ilang lugar sa adlaw, samtang ang mga pribadong waste haulers maoy muhakot niini matag gabii gikan sa mga gitakdang collection points padulong sa landfill sa Alungisan. Gihangyo sab ni Archival ang mga barangay nga isulod sa sako ang mga basura sa dili pahakoton aron malikayan ang pagkatag niini. Matod sa mayor, temporaryo lamang ang maong sistema samtang nagpadayon pa ang syudad sa pagsusi sa mga paagi nga makahatag og alibyo sa dugay ng problema sa waste segregation, recycling ug composting. Kasama mo sa balita, Giselle Pagal, UV Communication Intern, DYHP Tatak, RMN.
20: Radyo mo nationwide.
15: Atong oras makasama, alas 5:39 na sa kapunon. Samtang muhatag tag-update ka sa mga nistora sa gipahigayon karon o kaganinang hapon nga ikasiyam nga impeachment trial o ikasiyam kaadlaw sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Gipamahayag ni Senator Judge Rubén Padilla nga unta matud pa di one-sided ang prosecution sa gihimong impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte karong adlawa. Samtang sa dugang balita sa maong trial, niduso og reklamo si Senator Judge Rafi Tulfo kalabot sa gingong di patas

0: Anga kung sa mga senator judge gikan sa minority, moabot og halos 5 hangtod sa 10 ka minuto ang oras. Apan kung sa senator judges gikan sa majority, dali silang putlon. Hinoon giklaro ni Presiding Officer Ches Escudero nga why majority o minority sa Senate Impeachment Court. Samtang sa dugang balita, namahayag si NBI Director Melvin Matibag nga responsibilidad matud pa sa National Bureau of Investigation kon NBI nga bantayan ang nasudnong interes o nasuga nasudnong seguridad. Lakip na ang pagsiguro sa seguridad sa presidente. Matud ni Matibag nga nagpadayon ang hulga sa presidente maunga padayon sab ang gihimong mga lakang sa NBI aron masiguro ang seguridad ni ini subay sa mandato sa ilang ahensya. Atong oras mga kasama, alas 5.41 na. Dihang gipangutana ni Defense Counsel Attorney Mark Vinluan kalabot sa pag-issue sa Sabina batok kang kanhi House Speaker Martin Romualdez, ipamahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag nga wa sila'y i-issue nga Sabina batok ni Romualdez. Matod ni Matibag nga dihang ilang giimbestigahan ang issue kalabot sa giingong 18 ka ex-bodyguards ni Zaldico. Matod pa nga tumungunta nila nga ipasabina si Romualdez kung matud pa tarong pang nagpagawas og statement ang maong 18 ka ex-bodyguards. Sa laing balita, namahayag si NBI Director Melvin Matibag nga di gikinahanglan o wa na gikinahanglan nga imbestigahan pa kung kinsa ang giingong gikontrata ni Vice President Sara Duterte aron ipapatay si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kini tungod kay matud pa nga ang maong hisgutanan sa impeachment o kung sa hisgutanan sa impeachment, ang importante maunga ang betrayal of public trust. Matod ni Matibag nga nahitabo na ang giingong paglapas sa pagsalig sa publiko sa dihang dayag matod pa nga giangkon ang maong pamahayag. Busa alang kang Matibag, igo na ang maong pag-angkon isip kabahin o show sa impeachment. Oras mga kasama, alas 5.43 na. Samtang ato ang ipahibaw kasamang Nestor ang ato ang mananaog sa DYHP RMN Cebu Answer to Win a promo. Kaganina sa ato ang pangutana nga asaman nga lungsod o munisipalidad sa Bohol nahitabo tong usa ka magtutudlo na napalga na lang nga way kinabuhi. Yan ang suspitsado sa maong krimen iarapod nga kaugalingong pag-umangkon. Uman naka-like, naka-share, naka-follow, niya naka-provide sa saktong tubag, nakasunod sa atong promo mechanics, diyan na tayo mananaog. Ato ang winner karon, mao si kasamang Rudy Herulia Cabonilas. Congratulations! Si kasamang Rudy Cabonilas makadawat og 200 pesos ang Gcash gikan sa atong sibianan. Human nakadaog sa ato ang DYHP RMN Cebu Answer to Win na promo. Makasama mo, commercial una ta sa itong pagbalik, DYHP Sumbunganan, musunod na.
1: Mayong adlaw mga mama, mga papa, importante kaayo ha ang kabasko o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunang healthy bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system ligon nga resistensya para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw ug musabak pagyud sa kakapoy sa ferry or jeep. Importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, di kalidad nga vitamin C nga abot kaya basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon og himsog nga pamaagi sa kinabuhi, ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglan mamili tali sa kalidad ug abot kaya basta C, C-Tab. Ascorbic acid is a generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX 500.
4: Para sa Janice, dupay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.

0: 500.
1: Bumalik sa mga butika.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Be extraordinary with MX3.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa mag-uri ng sakit.
7: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
8: May buhay sa makabuhay!
10: Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usakadakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami man gud ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, ug dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nga gikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty. Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab, quality yan!
11: Pagdating sa kalunsugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3. Dito ako, believe.
12: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing busy size pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
13: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS. Ako si Radyo Man Benji Tanghian ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawas sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawas sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan kinahanglan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasama sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang super fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa super fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan o lawas. Ang super fiber mao ang number 1 nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kung unsaon pag-inom ang super fiber, sayon lang yung kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa super fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
0: Atong oras mga kasama, alas 5:51 na sa hapon. Mga kasama, mayong hapon kaninyong tanan. Sa makausap pa, kini si Rajuman Remart Pugoy. Og welcome niya to ang program DYHP Sumbunganan. Sa ngayon gihapon ni Rajuman Aida de la Cruz Tampos. Kini si Rajuman Remart Pugoy. Itay gihapon yung mag-uban-uban mga kasama, mga suking ting paminaw. Tungod kay karong hapon na, natay bisita nga nidangop din sa tuang sibyaanan. Usani ka igsoon single mother ang naani sila nagpuyo sa Puok Talisay City. Unya kasama ni Store nidangop din ni sa atong sibianan tungod kay ang iyahang igsoon, iyahang manghod nga usapod sa iyahang kaabag sa ilang adlaw-adlaw nga panginabuhian. Adun na may mental problem, dunay stress, diagnose ni kasamang ni Stora sa kining mental nga kining problema, no? Uniya, humanidangop din sa itong sibianan, subo hinoon nga pamalundungan kasamang ni Stora kay nitong kagahapon lang yod ni taliwan in town ang iyahang igsoon mga kasama. Lumad din sila nga taga Bohol. Unya kanibito ko sa mga nistor nga mo anhi dinhi sa Subo manimbad manginabuhi. Unya kining wala ni sila yung mga ginikanan pero padayon nagtinabang ay isip mga managsuon pero laing hagit sa kinabuhi ang ilahang nahiaguman nga niabot gyud sa punto nga wa nagyoy nahimo ka sa mga nistor taliwan na sa laing kalibutan ang iyahang igsoon. Nidangop din ni sira karon kay yawatan lang kasamang nistor usa sa ilang gi problema karon pambayad sa kining lungon kay nanginahanglan sila og kapin sa 20,000 pesos alang sa lungon sa iyang igsoon. Kay sa unang pag-ari kasamang nistor nidangop unta ni sila kay magpatabang lagi tungod kay unsay posibleng pagdungang papacheck up sa gibati sa iyang igsoon. Pero karon pagbalik na ron, sakit nga pamalandungon na ang maong pasyente na bugtuan na sa iyang kinabuhi. Ilaing problema na sab, kay nanginahanglan ni sila akong kantidad para sa pang bayad in town sa lungon o sa haya sa iyang igsoon. At makauban ron mga kasama, mga suking tigpaminaw, si Ma'am Juanita Flores, gikan sa Puok, Talisay City. Ma'am Juanita, live taron sa DYHP, naminaw ito ang mga suking tigpaminaw o doon na po yung mga nagtanaw sa Facebook live na ito karon. Muna sa tanan, condolence sa na hiaguman sa imuang igsoon, ma'am. Kanos ala ni na bugtuan og ginhawa ang imuhang igsoon, ma'am Juanita?
1: Gahapon pa gid sir. Sa alas 2 gahapon.
0: Gahapon sa alas 2. Taga asa gali mo?
1: Taga Bohol.
0: Taga Bohol. Asa man mo dapit sa Bohol?
1: Talibon.
0: Sa Talibon. Unya ang kaning imuhang igsoon unsay pangan ani si
1: Raymundo.
0: Ah, Raymundo. O, dugay na mong nagkuan din, ma'am, kaning nagpuyo din his puok.
1: Dugay na.
0: Kaning imuhang igsoon unsa man ni kaning single ni dona ni asawa?
1: Single.
0: Pero sa kaning wa pa ni na hitabo kaning karon nga gihaya na siya, ma'am, nabugtuan na siya kinabuhi. Unsa man gyud ay ang kaning balat gibati aning imuhang igsoon sa iyang sakit, ma'am?
1: Dili siya katulog unya umukaon siya iyang isuka.
0: Niya dugay-dugay na niniyang kuan.
1: Buwa na kapin.
0: Unsay gipakuan ni ninyo, gipatan-aw ba ni ninyo doctor, ma'am?
1: O among ipa-check up destali sa hospital.
0: Unsa man po'y kaning findings?
1: Wala man siya finding, girisitaan siya sa doktor o kanang kuan. Tambal pang katulog.
0: So, di dahil siya, agihang problema, di siya makatulog.
1: Di siya katulog.
0: Unya unsa may observation nimo sa imuhang igsoon kay ingon sa ato ang off air nga panagtabi ka kanina do na makani siya problema sa iyang kanang panghuna una unsa man kanang mo makakuanta nga og kay istorya siya mo tunong man hinuon or maka unsa may do na ba ni siya stress ba ni unsa yung
1: stress og depression
0: do na siya stress og depression unsa ba katong kuan pa ma'am katong baskog pa ni siya unsa tawag ani kanang kumusta man iyang iyang mga lihok, behavior niya, unsa man, sige siya, hinuktok, unsa man, kuan.
1: Di ra, normal ra niya.
0: Normal ra. Niya, kuan lagi, no? Kaning, mura lagi ni, kani atong, matanaw sa atong Facebook Live karon, mura lagi siya ni hugo, ma'am, no, sa iyang kuan.
1: Pagsugod niya, katong di siya, katulog. Kawagdagan siya, giyo na huna.
0: Ato ko nung ipaduol gamay ang mic. Ikapila ni mong igsoon si Raymundo, ma'am, or unsay ang gaan ni Remo, so man.
1: Mon.
0: Ah, Mon. Oh. Ikapila ni mong igsoon, ma'am, si Mon, ma'am.
1: Ikalima.
0: Ikalima. Pila, ma'am, kabuok man nagsoon?
1: Siyam.
0: Siyam. Unya, doon na pa mo yung mga ginikanan?
1: Wala na.
0: So, but pasabot di ay sa... Nagtip diha sa puok, ma'am, nagkuan mo unsay tawag ani tipon mo sa usa ka panimay.
1: Kuan namin nagtipon diha kay ang isa nalahi man.
0: So ikaw og kani si
1: Mon. Kanang namatay. Og nay tulo nako kabang hod lima mi ka.
0: So nagkuan gyud mo diha sa puok kanang nagtipon gyud mo. Oh, kani si Mon, ma'am, unsa man nimo kung ihulagway nimo nga klase sa igsoon kita basig do na tay ko ano daghan tag igsoon pero makakuan gyud ta makailag gyud ta nga kining klase sa igsoon na unsa ni siya nga klase sa pagamugson kaning imuhang igsoon nga nitaliwan ni si Mon unsa man nimo og imuhaning i-describe ihulagway imo igsoon, ma'am, Juanita.
1: Grabe gyud na siya kabuotan kay sa tanan sa siya mi ka managsuon. Gitabangan gid mi niya tanan, halos tanan mi managsuon ba. Gitabangan gid mi niya halos tanan pag umangko niya yang gipang suportaan.
0: Sa ilang pagskwela.
1: Grabe ka buutan. Sadigi ko katuo nga namatay.
0: Pasensya kayo, ma'am. Ha? Mga kasama, ato ang nadungog ron sa kahanginan si Ma'am Juanita. Emotional in town kasamang Nestor. Pero ma'am, ang kanyang imuhang igsuon, maumang ka ni provider ninyo sa imuhang mga pag-umangkon yung pamilya. O saan ay trabaho ani niya, ma'am?
1: Kuan na siya, therapist.
0: Unya, kaning kuan, kaning sa inyong managsuon siya yung tig-agak. Ikaw, ma'am, doon na kay mga anak.
1: O, duha na ko'y duha ka anak. Sukad pa na gagmay pa nga nakanto ni Dagko. Siya ka nun, nag-support. Grabe ka buta na kumangot. Gumigan sa iyang mga kuan, pagkasakit. Nawa na ng paghandoy.
0: So, sinta, unsa pila na may, kaniimuhang mga anak, ma'am, usa manis mga natabangan ani mo igsuon unsa na nag college na sila ro nakahuman na sila unsa man
1: ang kana akong anak laki nag eskola caregiver niya karon pa nang ugos mo graduate. Unya kana akong anak bay ako man tanang paeskolahon diri sa Cebu niya na late pag enroll. Ang trabaho na lang isip tindira.
0: Bitaw no pero kaning imuhang mga anak makaingon ta nga nagdako ning imuhang mga anak tungod pod sa tabang sa imong igsoon in town.
1: Kanang namatay. Sukat pa sigagmayn ako mga anak. Murag siya inahugog ama.
0: pwede na mangutan na, ma'am, kaning imuhang mga anak, o kuwanan mo sa iyahang mga ilaha, kaning ilang amahan. So, nahug nga, kuan, single mother ka.
1: Mm-hmm.
0: So, yung imuhang taong gikaabag, kaning imuhang igsoon.
1: O, kanang akong manghod nga namatay. Mm-hmm. So, tapos gagmay ako mga anak, kanaw na siya mo support sa mga financial na binagbayro ng sa mga kuwan, sa eskulahan.
0: Mm.
1: Yeah. Karon na nagkon akong mga anak, nagkatipok na midiri sa sibog mika niya. Pero, but namatay.
0: Paita, kasamang nisto, no? Kanibang makaingontag, nagtapok, reunion, bisag wa na sila yung mga ginikanan kasamang nistor, apan silang mga managsuon, katapok unta naon ta diri sa Cebu kay manimpad makigbisog sa adlaw-adlaw pagpakabuhi apan ingon ani hinuon nga sitwasyon magatapok in taon sila kun kay gihaya na ang usa sa mga inibitawng igsuon nga nagpakabana kita ni sir kita kasamang ni sir do na magita yung mga igsuon no kana bitaw nga do na gyud tayo mga igsuon do natay mga paryente kanang kamaugyod mo makasabot sa tuang sitwasyon sa problema sa pamilya niya kining nahiaguman nilang Ma'am Juanita although wala na sila yung mga ginikanan pero kining ilahang manghod din ni mo, Ma'am si
1: Moon manghod
0: wain taon gyud sila pasagdi kasamang ni Stor uniya karon Ma'am nga ingani ang nadangatan sa imuhang igsuon sa inyuhang igsuon makakuan ta na nga kati mong gingan ganina doon na pantay mga pangandoy pero padayon na gyud gihapon Ma'am unya kaning ato ang isgutan Ma'am kaning inyuhang problema karon hinuon bis ni dangop ka dili sa among sibianan kay para unta sa dugang pagpatambal niya ingon ani na hinuon nga na bugtuan naman sa kinabuhi ang imuhang sa iyang gininhawa ang imuhang igsuon usa pod matud pa nimo ang problema nimo kining wa moy pangkuan sa iyang haya kaning bayad sa lungon pila di ang iyang lungon Ma'am Juanita
1: 20k
0: nasa 20k
1: mm.
0: Unya kaning ni ana sa ato ang picture no mga kasama makita na nahaya na nakakuan na mo Ma'am do na moy do na nay napahalon na siya sa lungon pero inyuhang problema ron kay wa pa mo na nakabayad mm. Kung kuano ninyo Ma'am kung at kaning manggong maghaya do ni mga buwak kaning lungon mga uban pa mga bayron noon na ginahanglan gid mo kining dako-dako pod nga kantidad
1: wala jimina ang kadula
0: mga kasama emotional in town nga ipaambit din hi si Ma'am Juanita Flores usa ka single mother nga lumad nga taga Bohol pananimpa din hi sa Sugbo na ani sila nagpuyo kauban ang iyang igsuon diha sa Puok Talisay ang iyang igsuon nga si Mod ni Taliwan sa laing kalibutan bugtuan sa iyang gininhawa apan emotional si Ma'am Juanita kasamang nistor tungod kay kining igsuon na mauni nag-agak niya sugad pa sa gagmay pang iyang mga anak ug uban pa nilang pag-umangkon ilabi na gyud mismo ni Ma'am Juanita nga kuan maugyoy kinibitaw usag yud pod sa maka ingon nga maayong igsuon si Mond diha niya ilabi na nga single mother siya mao gikaabag niya sa pagpadako sa iyang mga anak Ma'am kung maglungog man ron no ang imuhang igsuon nga si Mond unsa may imuhang gustong isulti unsa may imong mensahe ngadto niya
1: dili jud ka na ko makalimtan man. Grabe ang imong sakripisyo para sa akong mga anak o sa akong mga ekso. Grabe ni mo kabuhot. Ano na nang gikuha makasagin na.
0: Basin siya mga kasama kay emotional in town si Ma'am Juanita tungod in town sa sitwasyon sa iyahang igsuon gidangatan sa iyang igsuon nga murag yun unta iyaha ilahang ikaabag ni provider sa family sa ilang pamilya taliwan man hinoon Ma'am Juanita dinhi sa DYHP minsan pa man sa kalisod sa atoang sitwasyon karon, sa panahon karon, aduna tay mga suking tigpaminaw nga nagdungog sa ilahang mga radyo, nagtanaw sa atong Facebook Live, manugtok ta sa ilahang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Ayawat na lang inyuhang mapahaluna o gaya ang imuhang igsuon, ma'am. Madungog talon sa ito ang mga kasama. Ito sa maimuhang minsay sa itong mga suking tigpaminaw, ma'am.
1: Sa tanang mga naminaw sa diit, DYHP, bisag wala mo kailan ako naging hanggang ko sa inyong kasing-kasing asapo. Wala na may ginikanan na masuunan masampita. Nagkinahanan ko, bisag ginagman sa inyong sabang. Maluoy mo na ako, bisag wala mo kailan ako. Nagkinahanan ko sa inyong kinasing-kasing at sabang, bisag piso-piso lang.
0: Mga kasama, mauto si Ma'am Juanita, nanoktok in town sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Grabe ka, bugat sa ato ang emosyon karon. Kay kining ilahang sakit nga nahiguman silang pamilya, nga miyembro sa ilang pamilya, nawa, nga maupay provider sa ilahang pamilya. Na problema ron nga ang ilang nalang ikabaos mga suking tigpaminaw, nga to silang isuon nga mahaya nila og tarong. Iyahang igsuon, ang ilang igsuon nga si Mond. Mga kasama, alang sa ato ang mga donasyon, tabang financial nga to ni Ma'am Juanita. Daghang salamat kasamang nisto na tayo tubig din ni Ma'am. Mga kasama, pwede mong mupadangat sa inyuhang mga GCash donation. No? Din sa ako ang GCash number 0993-213-6011. Again, ako ang Usbon. Kuaning GCash number, Remart Pugoy, 0993-213-6011. Nga, nidangop din sa ito ang sibianan kining usa ka single mother. Nga, ayang igsuon mga kasama nga mao intawi iyahang pirming kaabag sukad pa niya itong gagmay pa iyahang mga anak. Nagkasakit, nagka mental health problem, nakasinati og stress, depression, unya sakit nga pamalandungon nga nabugtuan na gyud in town sa iyahang kinabuhi mga suking tigpaminaw. Alang sa inyuhang mga donasyon o tabang, pwede mo mupadangat sa tuang GCash diria, GCash number na to. 0993-213-6011, Remart Pugoy. Again, ako ang Usbon. 0993-213-6011. Usang i-check ang ito ang GCash dire. Emotional in town mga suking tigpaminaw ang ito ang bisita karon si Ma'am Juanita Flores nga nidangop din hiya sa ito ang sibianan tungod kay ang ilahang problema karon maong ang haya sa iyahang igsuon. Kinahanglan in town sila dakong kantidad nga aron nga mapahaluna makabayad sila sa ilahang sa lungon sa iyahang igsuon karon. Asa maron Ma'am Juanita ang haya sa imong igsuon naa diha sa Puok?
1: Nastalisay.
0: Nya kinsa maroy ni anhi mang kadiri sa imong sibianan kinsa maroy nahabili nagbantay didto in town?
1: Ang akong mga manghod.
0: Imuhang mga manghod. Pila gali mo ka igsuon, Ma'am?
1: Siyam niya, namatay ang isa.
0: Oh. Yeah. So, silbi ka mo.
1: Namatay na purong isa. Baliduhan ay namatay, ikaduhan na ron.
0: Ah, okay. So, kamong nahabilin ron, kuha na lang. Silbi, kamong nagapundok ron. Pito mo, oo. 9 taon sa haya sa inyuhang kuan.
1: Pero ando ha, wala pa ando ha.
0: Mm, wala pa. Mm. Muna nga, nagpasalamat, bidin is DYHP, kay kining nipaambit ka sa imuhang istorya. Sakit man pamalandungon, pero mo kinibitang mo move forward ta, pero mo lagi na mamonita di pa totally gyud dali, kay sa imo nang gikaingon nga kuan man gud ang imuhang manggong igsuon, magi kanang gikaabag nimo, so matud pa nimo sukad pa nga gagmay pag imuhang mga bata, no, nya hangtod ron nga nagdako na sila, maoy imuhang pirming kaabag ang imuhang igsuon nga simod. Mao unsa man gyud kining unsa man gyud kalidad sa imo igsuon, ma'am, nga di gyud nimo mahimong makalimtan ang kaning imuhang igsuon nga simod. Unsa man gyud di nimo makalimtan sa imuhang igsuon
1: ang iyang pagkabuutan. Iya mingi palabing managsuon og iyang mga pag-umangkon, wa na siya maguna una sa iyang kagulingon nga magminyo ka nag focus sa tabang sa iyang mga igsuon og pag-umangkon. Grabe siya kabuutan, way kabutan nga.
0: Niya isip kuan ati kuan man ka maguwang man kaniya, ma'am, no?
1: Manghuda ko siya.
0: Mo na nga kuan do dako gyud pugag pasalamat sa imuhang manghod nga Simon, kay nagunahon na gyud po siya kasamang ni Store wa in town nagminiyo, kay naglantaw siya nga kini si Ma'am Juanita iyahang maguwang kanang naghibaw siya nga nanginhang lang gyud ni kani ahong igsuon isip single mother, nanginhang lang ni sa hong suporta, nanginhang lang ni sa hong tabang gawas sa hong igsuon hong mga pag-umangkon. Mga kasama og mga idol, Ma'am Juanita, na natay sa tong GCash diri, aduna natay 1,810 pesos. Daghan kayong salamat, mga kasama, ato aning basahon ng mga nipadangat diri. Gikan ni 5076 28 pesos. Thank you kaayo. 100 pesos gikan ni 7232. Thank you. 1,000 pinaagi sa Good Time Bank. O mulagday nag-chat na ni text na ho diri. Thank you sa donor ang numero 0014. Thank you kaayo kasama. 100 pesos gikan ni 3856, daghang salamat. Uni donatay 36 pesos gikan ni 6775, thank you kaayo. Ma'am Juanita, donatay 2000 pesos 2010 pesos, thank you kaayo. Nya sa to ang sibianan karon kining usa ka igsuon, usa ka ate nga nidangop sa tuang sibianan, mga suking tigpaminaw, tungod kay ang iyahang igsuon nga maoy supporter, maoy provider sa breadwinner sa ilahang pamilya. Italiwan intawon human na kasinati o kaning mental nga kinibitawong depression, stress. Pero ma'am, katong imong igsuon si Sir Mon, huwag po ito niingon nga magpatambal ko kutob sa ito ang makaya. Huwag po siya kung nga magpa-hospital gyo, ay magsigbalik sa hospital. Ka importante yung good kaayo kinang doon natin mental kuan, mental illness or stress, depression. Every now and then, dapat ipa kuan gyod, ipa-check gyod. Huwag po ni mo gidasig imuhang igsuon nga. Ingon ani, magpatambal, patambalan gyod ka na manamo.
1: Gidasig na mo siya pagpatambal, kaduha kami nagbalik sa hospital. Nya, dito pagka kaduha na mong balik, lahi naman iyang kuan. Musupak naman siya.
0: Well, pero kung atong ihiwalagway iyang kuan, nagniwang gyud siya, ma'am.
1: Oo, nagniwang siya.
0: So, posible daghang gyud siya. Daghang siya gihuna-huna. Doon ay nakapakuan sa iyang panghuna-huna. Ang nakakuan lang kay niabot sa punto nga ingon ani nga kanang na di nagyud ninyo siya makita. Pero kaganina kasama ni Stor sa atong pakikinabi, matud pa ni Ma'am Juanita, nagtinabangay dahil inyuhang mga dito mga silingan ni Ma'am dito sa inyong sityo, mga kini mga kaparentihan ni mo. Nga unsa nagkuan-kuan ni sila?
1: Nagambag-ambag
0: sila. Ay gipadangat dili agi kan ni Ma'am Ayeza Calderon. Thank you kaayo. Usa sa ang mga igagaw. Ma'am, thank you. 200 pesos para ni Ma'am Juanita. Daghang salamat, Ati Aiza. Ma'am Juanita, sa tuang mga kanya itong mga kaigsuunan ron nga nagtinabangay sa imuhang mga igsuon dito, mga kaigsuunan dito sa kaigagawan dito sa Bohol o sa itong mga suking tigpaminaw ron nga nakatubag sa imong panawagan, kung sa maimuhang mensahe nila, Ma'am Juanita.
15: Sa tanang nitabang nako, daghan kayong salamat. Dili man ko makabalos ninyo, pero ang ginuray mo balos ninyo. Daghang salamat sa inyong tabang, sa akong mga kaigagawan, sa akong mga kaila, o sa wakaila na ko. Daghang salamat ninyo. God bless you all.
0: Upo ka sa butsawang gibati karon. Kay grabe ang emosyon ka sa mga Nestor. Kay makarelate magutaan ni nga kining sa pamilya, sa managsuon, doon nag-ipagtinabangay. Ito ang pasalamatan ato ang mga donor din ni Ma'am Juanita, 7015, daghang salamat, 50 pesos, 200 pesos gikan ni 1121, daghang salamat, 200 pesos gikan ni 8399, 13 pesos gikan ni 4222, thank you kaayo, 200 pesos gikan ni 9437, thank you mga kasama, mga suking tigpaminaw. As of ning mga orasa, doon na natay 2,543 pesos. Mga kasama, pwede mo mupadangat sa ato ang tabang pinansyal nga tukang Ma'am Juanita sa kuang GCash number, Remart Pugoy, sa numero nga 0993-213-6011. Again, 0993-213-6011. Alang sa bago lang naka-tune in sa itong program karon, DYHP Sumbunganan, ato ang bisita usa ni ka ate, usa ka igsuon nga nidangob sa ito ang sibianan tungod kay ang iyahang actually sa pagdangop din hiya, magpatabang unta ni silag financial lagi tungod sa nasinating depression, stress sa iyahang igsuon, kinsa mo i-provider ka sa mga Nestor sa imong ilahang pamilya. Apan unsa pagkahitabua nga ang iyahang igsuon nga mao'y kaabag in taon nila nagkasakit og na abot sa punto nga ingon ani na nga gihaya na ang ilahang igsuon. Matod pa ni Ma'am Juanita, mapasalamaton siya ni Mond nga nahimong provider. Ma'am, kani si Mond may pud ni no kay wa gid siya makahuna-huna nga magminyo, magkuhang kagalingong pamilya. Wa po ni siya ni ingon ninyo nga magpamilya, magkuha na siya iyang pamilya, Ma'am Juanita.
15: Wala gid po ko sugid sa pagtabang sa iyang mga pag-umangkunog nako sa mga igsuon.
0: Pila may inyuhang kung i-appel nimo imong mga anak duha ka buok niya, do na po kay mga pag-umangkon nga gitabangan nimo, pila man ka buok pag-umangkon niya nga ihagyon itawong gi-providean financially, pila man ka mga pag-umangkon.
15: Pretty jung daghana. Mga makabat siguro padong 15 ka pag-umangkon.
0: Nya puros ni sila nang gi-eskwela in town. Sus mao in town mga kasama. Sa mga Nestor nga emotional in town sa Ma'am Juanita, kay liman ka kung apil iyang mga anak o uban pa mga pag-umangkon kay medyo daghan man po ni sila nga managsuon, 15 nasa mga 15 kapinsa na po nga mga pag-umangkon gi-providean in town, gi-suportaan aning Mond uniya ingon ani hinoong ito ha. Pero unsa man ka ka mapasalamaton, Ma'am, ni Mond, magdungog man gyud nimong igsuon ron. Unsa man ka ka thankful niya, ka mapasalamaton sa imong igsuon, bisan pa man sa imong sitwasyon, nimo lang mismo nga isip usa ka single mother, wa gyud ka biyae sa imong igsuon nga bisan pa man og kutob hangtod sa iyang katapusang ginhawa ang imong igsuon nga si Mond, nagpabilin das imong kiliran.
15: Mon, kung nakadungog man karon, daghan kayong salamat sa imong kaayo. Namatay na lang ka nga, wala pa may kabalo sa imong kaayo. Salamat. Nagiuna minimo. Mag-unaw na sa imong kagalingon. Kami ang imong gihunaw. Nabisan po magnasakit na ka. Kami laya po na sa imong huna-huna ang tabangan. Dili ka na mamanintan sa imong kaayo man. Pananggat na ka.
0: Na inom sa tagtubig, Ma'am Juanita. Mga kasama, emotional in town kaayo kasamang Nestor din sa ato ang booth, di pod ko kasabot song ibati ron. Wana nga sa atong mga kasama ron nga naminaw, ilabi na sa ato ang mga suking tigpaminaw nga nipadangat silang tabang, daghan kayong salamat sa inyong kinasingkasing nga tabang alang sa atong igsuon karon. Again, pwede pa mong padangat o muhatag sa inyong mga donasyon sa ako ang GCash number 0993-213-6011, Remart Pugoy. Again, 0993-213-6011, Remart Pugoy. As of now, Ma'am Juanita, doon na tayo 4,838 pesos. Ato ang nakuan din ang donasyon, mga suking tigpaminaw. Thank you, kaayo. Ito ang lakbitan, 100 pesos gikan ni 3647, thank you kaayo. 50 pesos gikan ni 9922, 100 pesos gikan ni 9714, 100 pesos pinaagi sa PNB Bank, doon transaction number nga 96736, daghang salamat kasama. 45 pesos gikan ni 0494, thank you. 2,000 pesos, daghang kaayong salamat, gikan ni 6909, daghang salamat kasama. 50 pesos, gikan ni 9885, thank you. 20 pesos, gikan ni 8709. 200 pesos, gikan ni 1121. Laing 200 pesos, gikan ni 9437, thank you. Doon ay nipadangat din ni agminsahe. Ito aning pasalamatan from Nanay Carmelita Prato, diha sa Hugan Consolacion, Cebu, 250 pesos, daghang salamat ma'am. Sir Remart, mayong good evening, na ako'y gihatag ni mother 200 pesos para sa iyong igsuon from SG Linis AR Junior. Thank you kasama. Sir Remart, nag-transfer ko 1K for Nanay Juanita. Hope it helps and sending my condolences to the family. Thank you kaayo kasama. Kasamang Juanita, kini pa lang natigom na tong donasyon, 5,788 pesos. Usa ni ka pruwebang sa inyohang pamilya karon, sa inyohang na nahiaguman sa imuhang igsuon, dunay nagpakabana nga sa imo nang gikaingon ganina, bisan wa sila nakaila nimo, wa personal nga nakahimamat nimo, wa intaw nagduha-duha og hatag og donasyon alang sa inyong pamilya aron nga mahatagan nimo og maayong haya, kini bitawng pagpanaw sa imong igsuon nga unta mo adto siya sa laing kalibutan. Napahaluna ninyo nga kamo nga mga igsuon, mga pag-umangko niya. Ma'am, unsa may imuhang mensahe ngadto sa ato mga suking tigpaminaw sa tanang mga nitabang nimo ni paabot og pinansyal alang sa haya sa imong igsuon, Ma'am Juanita? Unsa may ato ang mensahe nila?
15: Sa tanang nitabang nako, bisag wala mo kaila nako, daghan king salamat, dako na kanang tabang ang inyong gihatag diri kanako. Bisan pa man inyo ra kong nadungog, wala mo kailan ako apan ihatag mo. Daghang kin salamat ninyo mga kasama.
0: Daghang pong salamat Ma'am Juanita kay ang DYHP imuha pong agi saligan, imuhang kadangpan sa atong programa DYHP Sumbunganan. Dampod ta kasamang Nestor. Lain-laing istorya sa kinabuhi, adlaw-adlaw, lain-laing mga panginahanglan, labi na gyud sa financial. Pero ang DYHP ug ato ang mga suking tigpaminaw na agyud pirmi alang sa atong mga kaigsuonan nga labing nanginahanglan. Mga kasama, Ma'am Juanita, as of now, doon na tayo 5,838 pesos. daghan kayong salamat sa mga nipadangat o sa mga buot pang mo paabot sa ilang mga donasyon. Again, pwede ninyong ipadangat sa ako ang GCash number 0993-213-6011 Remart Pugoy. Again, 0993-213-6011 Remart Pugoy. Yawat na lang sa ato ang pagtampo-tampo, sa ato ang pagtinabangay, makatabang intaunta ni Ma'am Juanita o sa iyang mga igsuon karon nga nahabilin, nga mahataga nila og hapsay, malinaon, nga haya ang ilahang igsuon nga nitaliwa na sa ilang sa laing kalibutan. Sa giingon na kaganina ni Ma'am Juanita nga nawa na iyang igsuon apan kinibitawang maatod pa niya, wa pa intawon ka sa ministro siya nakabaos tungod sa kamaayo sa iyahang igsuon. Pero Ma'am Juanita, timan nga makaingon mo nga wa mo nakabaos imong igsuon tungod kay wa na siya, timan ilang nga ang iyahang kaayo samtang buhi pa, samtang nagpakabuhi pa siya din kalibutan na wa mo niya biyaig sukad pa sa unahang tod karon, maunay labing mo tatak sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing ug nahuna nga di gyud ninyo makalimtan, di gyud nimo makalimtan nimo mismo ang imong igsuon nga si Mon bisan pa man og nitaliwa na siya sa laing kalibutan. Ma'am Juanita, atuan na lang panapos nga mensahe sa ato ang mga suking tigpaminaw karon sa di patahingpit nga manamilit sa ato ang programa, ma'am.
15: Sa tanang nitabang nako, daghan kayong salamat. Dili man ko wala man mo kailan ako. Ang Ginoo ay magabaos ninyo. God is good all the time. Daghan salamat mga kasama sa inyong tabang.
0: Yawat na kasamang Nestor, no? Despite sa kining ilahang nahigauman ka doon, nakaingon pa ganyan tao si Ma'am Juanita nga God is good all the time. Ma'am Juanita nga ang tanang panghitabo doon nagyoy rason tanan. Tanang panghitabo doon ay rason ni makaingon ta nga ang pagtaliwa ni Sir Mond kinibitawang nagpasabot nga ang iyang misyon ng kalibutan natapos na. O doon na po siya ilaing misyon. Kauban na nga ito ang labaw makagahom dito sa laing kalibutan. Nang daghan kaayong salamat sa itong mga kasama, mga suking tigpaminaw, mga idol. Thank you kaayo sa mga nipadangat, sa mga nagtampo-tampo, sa mga nakadungog sa panawagan sa ito ang igsuon sa itong bisita karon nga si Ma'am Juanita. Daghan kayong salamat. Mga kasama, wa naman tayo igong oras. Sa nga na lang sa kinatibok ang pwersa sa DYHPR MN Cebu, among station manager kasamang attorney Rofil Fernandez Banyok. Kung sa ito ang regular anchor ng program DYHP Sumbunganan, kasamang radyoman Aida de la Cruz Tampos. Ako sa inyong ubos nga alagad sa kahanginan, radyoman Remart Pugoy. Kauban ako sa Picas Lawa kasamang Niems Quiñones o kasamang Nestor Humisilio. Sa transmitter site kasamang Robel Boyser, kasamang Oliver Atis, Jerome Yap, Alan Taladua. Thank you kayo mga kasama, mga idol, mga suking tigpaminaw. Sa itong bisita, Ma'am Juanita, niya, sa makausapa, gikan sa DYHP, among mga pahasubo, among condolence sa inyohang pamilya. Thank you kayo mga kasama o mga idol sa itong pagpanag-uban. Daghang salamat o God bless us all. Atong oras mga kasama, alas 6:28 na sa kagabihon.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Bio Draw Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Bio Draw Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Bio Draw Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
1: Bio Draw Herbal Capsule.
3: Nawan ana ba ka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka?
4: Ang TTX 500 na.
3: Ang TTX 500.
4: Adunay powerful extracts,
3: no phytochemicals,
4: ug antioxidants,
3: nga gikan sa palaya,
4: ug desugared sugar cane,
3: mga organic compounds,
4: nga epektibo
3: batok sa sakit nga diabetes.
4: TTX 500
3: sa mga butika.
4: TTX 500
3: ang tubag
4: kontra sa sakit nga diabetes.
3: TTX 500
4: epektibo
3: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
4: TTX 500
3: imo sa desugared sugar cane extract,
4: ug anti-diabetic property,
3: gikan sa palaya.
4: TTX 500
3: garantisado,
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
5: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
8: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa... Anumang uri ng sakit.
10: MX3

0: Unsa man kuno ituyo sa kapitan ako, Chief Otik?
1: Adolan, Jack. Kay lisod-musad og ako'y musulti ni mo.
0: Oh.
1: Masapalungan kong kapitan.
0: Oh, bitaw-bitaw. Mausab.
1: Basta kay gipaybaw lang tika, ha? At tuwa lang kay nagpaabot rin mo sa patayang kahoy, liyo silang bahay.
0: Oh, Chief. Salamat.

0: Unsa ba kahay tuyo ni Kapgitoy ni Mojack?
1: Ato na kulula, aron nga. Mahibaw tagunsa.
0: Wa makakamagpapadlong, ha?
1: Wa lawi. Wag itaon kung magpapadlong. Papadlong ko taon.
0: Ah, wala kaon na. Ato ah.

0: mai yo kai me an hi git ka jack
1: un supply to yo nemo kapitoi
0: jack dunay resolution order nga gipagawa sa konseho atol sa gipahigayong session kaganiha.
1: Oh, unsa man ang unod sa maong resolution, Kap?

0: Gusto patsat ang nahukman sa konseho.
1: Mao lagi, Lula.
0: Tolo bagon manggod nila kung simba ko doon ay mahitabo ni mo kay civilian baya ka. Huwag yun kay assurance kay dili kasama nilang insured.
1: Okay na lagi, Lula. Basta kay mutabang na lang ko sa laing paagi.
0: Aka na, mao na'y husto. Ayaw mo ang prioridad ang dili ni mo trabaho kay dili ka na mo'y imong obligasyon. Civilian ka, Jack.
1: O, Lula Hilda.

0: Hapon na, Lorita. Sige na. Kaligo na. Unya, pag-ilis kay mamisita nung to ni Mus Duwil.
1: Nasad? Mamisita nasad siya?
0: Ato pa nga, day. Kay siya na ang swerte nga atong ipaabot.
1: O siya, swerte ba, maoy? Habugiro mo kay itong tawhana?
0: Ignatang parusa, Lorita.
1: Mama Luling.
0: Buhatan ang gusto ko, ha? O ayaw git kong supaka, day. Nakasabot ka?
2: Uy!
0: Nakasabot ka ba?
1: Oo, nakasabot man.

0: Kinanglan nga makaliwat ko gikan so sa kababayeng kalibutanon, Drake. Gusto kong magtukod og kaugalingong imperyo dinhi mismo sa kalibutan sa mga tao. Kabantay ka na?
1: Pahidumdum sa taka, importante kayo.
2: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mapa-on kang sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
7: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
12: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
13: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Tapos si ating nani na maawa tong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na pato.
12: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
7: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: sa mga nag-edad 50 pataas. Balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ka kwa Churgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun.

0: soy niño.
1: Dili ka na imposible, Drake. Tungod kay mahigahong ko. Og may gahong kasab sa imong pagkababoy nga inkantuhanon. Sa pagkakaroon, pagtagbaw sa gusto mo kayong buhaton. Taon sa tanan nga gusto ni mong kanon. Kay malingla mo sila pinaagi sa gahong salamat. Gahong salamat! O Drake, usaka irumbuang ang pagtanaw nila kanimo. Wa sila masayod nga usak kadi ay kababoy nga gikan sa kalibutan sa mga inkanto. Ah!

0: May awto nga mihunong sa tungod aning bahay, Lorita. Si Duwil na karon ang mamisita ni mo.
1: Mama Loling.
0: Ayaw ba yagid ko pakiya sa Lorita? Napulaan na rabagit ko aning kinabuhi na itong naglangoy sa kapobre, day.
1: Problema na ganit na ito kung unsan sa pagsulbad ang atong kapobre, ma. Ganong imong pamangyumpunan o glain pa problema? Kisagpag ko ni mama.
0: Aron makaamgo ka nga inahan kong naghuna-huna alang sa imong kaayuhan.

0: Ay, lingkod lang sa duwel, ha? Manaog naman to karon si Lorita. Nag-ilis pa man to dong. Nagpagwapa pa dong og maayo.
1: Oh, nang luling.
0: Unya, sultihon niya ko, ha? Kung dili kaayohon og tagad sa akong anak na si Lorita, kay akong kusiyon ang bugan, ana, aron magtimaan. Ay, usahay man, God. Mutukar man ang pagkamalditaan ng babayhana. Mugara kun padahanon.
1: Buutan man si Lorita sa kong tanaw ng luling. Lorita pa lang, ang pangan pa lang niya, buutan ang daan. Huwag mo na ay kong nagustuhan pag-ayaw niya.

0: Sakitas kong dukanay. Nagtanaw sa sakyan ng yan ang namisita ni Lorita. Bayita. Abi kay pumpriman ko. Dili man masukot si nang luling nga mamisita ko sa iyang daga. Kasi kang hilasa ba yun ng luling, we? Mura masado ko magkaginus ka, pobre.
1: Jack!
0: Oh, Lola Hilda.
1: Ay, naon sa pangan, nagpangit-ngit ka man din eh. Nagpaminaw kalas mga timos nga naningog, ha?
0: Kuan Lola, may gilantaw lang ko sa unahan?
1: Ha? Unahan ba, oy? Sa ilang Lorita?
0: Oh, Lola.
1: Nangabubuho ka kay gipamisitahan man si Lorita o kulitaw nga kwartahang taga-syudad.
0: Gisakitan ko, Lola. Ambot ka nung kang gisakitan man ko nga di man nung tami uyab. Amin ka naman nung tami.
1: Gisakitan ka tungkol kay may pagbati ka man niya. Nahikugma ka man ni Lorita silong.
0: Lola Hilda.
1: Unya unsa untaman nga taas mangkay ang pangandoy is inahang si Luling alang siyang anak.
0: Di lang sa tanya butan ang kasing-kasing siyang anak, Lola.
1: Mao lagi kinunta na yusto. Apan tungod sa ambisyon sa inahan, lakip ng pagbati sa anak gihilabtan.
0: Naluhay ko ni Lorita. Kaya magising gusto niya ng tuhan na Lola.
1: Kintaon sa buhay.
0: Mantag, dili kinanya sukto ng tawahan na, eh. Kay ko na yan ang mauyab simba ko lang. Sigurado kita magubanga mo. Pagkasood nga, panagkikala.
1: Mangutan ako ni mo, Jack. Naikog makabagyo niya nang ikala ni mong si Lorita.
0: Lola.
1: Tukan sa tinuot, Jack. Naikog makabagyo ni Lorita.

0: Nganong gibati na ako nga gitawag ko nimo amiga na ko ani ni pot. Kunsa?
1: Mao ka na yung among nasabutan. O ako, isip prinsesa sa mga aninipot ining tepita. May mutog yan iinidihan ni Mocha.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. Sengkwinta yun, no, Anies.
4: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matinig.
3: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
4: Karoon ka, nakain na magpoy, ma'am. Kasi may masama natin kipa mati na rin.
3: Dili na kayo kapoy, akong lawas. No, na nga, kinalang ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
2: The original Koi Herbal Capsule.
5: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
6: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
7: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko! Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more! Tanan sa'yo na toon!
8: Basta ba o Bounty Fresh!
5: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: At ang inyong mga bata ang supay sa kung aso inyo ni Simonaw ng Garaguluhan. Ang baboy ngayon buong hindi lang sa mga aso ni Kuya Gulia at kinita na dalit ka na ito sa Arimen Drama.
1: Bata ni Tatay Mutuman. Ang putang nga bata ni Lola.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ato ang malitatog ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Co. Jigsaw, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, ni-issue ang BIR usa ka circular clarifying rules bahin sa proper application sa creditable withholding tax kung CWT. Ang BIR ni-issue sa Revenue Memorandum Circular Number 79-2026 nga nagklaro sa implementasyon sa Revenue Regulations Number 24-2025 naghatag sa mga top withholding agents, manufacturers, direct importers ug ubang magbubuhis og giya bahin sa CWT application. Matod sa BIR, ang maulakang tinguhan mo promote og uniform compliance, maminusan ang kalibog ug ma-improve ang tax administration. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Co. Jigsaw, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one, ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Napagay ko na rin, ma'am. Bayad ko kayong pagdiri.
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Lalo tinig kong lab.
7: Sure ka?
6: Pagkasalita.
5: Nagadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
8: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents.
10: We owe the entire nation the debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandal.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Celia Cabrera. Music Randy Tayan, soundman Alduin Nakorta, recording editor Lloyd Gaviana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting
13: cut!
12: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagol ini. Mong pass basang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.

0: Okay.
1: Okay. Bye. Magkiso na ako. Nilakaw na magdiritso. Nabog na ako ng krispaplon ako. Uwa na sa ikanan ako. Dili na ganimayo. Dako na kay kausapan si Pablo. Kinahanglan na kita magkasulti, Mictarong.

0: Ma, final na akong desisyon. Tabangi ko, Mabi. Muna ako ninyo din, ate.
1: Sigurado bagit ka, Jaya?
0: Oo, lagi, ma. Gusto kong mo-relax. Oo, tagad kayo akong dughan din, ma. Nausap na gid si Pablo.
1: Nagkasulti na mo?
0: Uwa pa.
1: Di ba giingnan man tingkang astoryahin na ninyo inyong problema? Dili man sulubad ang paglarga din sa Amerika, Jaya. Tabla ragi ikiyasa ni mo ang inyong problema.
0: Pero ma, sige naman kung pasabot, anak niya. Di magit siya makasabot. Ako bitaw sa giingnan nga ang naman og muundang kong trabaho. Unsa man ako sa pag-abag niya sa mga gastuhan og muundang kong trabaho. Labi na nga high school na na among anak. Mag-college na na, kanang usa, mag-college na na pohon. Private, ba taon nang duha nag-eskwela.
1: Ay, basin gusto siya nga muundang na lang kang trabaho.
0: Na, ako sa dili mo sugot, anak mao eh. Kanang maglisod mi? Uy, dili ko ma. Ngano mag-antos man ko nga pwede na magiging kumanarbaho. Praktikal na rong panahon na ma. Kinahanglan mo abagid ang asawa og trabaho. Dili kay magpaabot lang og dunulan sa bana. Unya unsaon naman lang kun ang bana mo'y mawad-an og trabaho. Nya ang asawa wa sa trabaho. Nga.
1: Yaw sa magdaay plano ni mo.
0: Gusto ko mo bakasyon diha ma.
1: Oh. Nagreklamo man gani nang imong bana nga naa ra ka diha. Unsa nakahang mo bakasyon ka diri?
0: Samtang naa ako diha, mag-tourist ko. Mag-apply sa kog trabaho diha ma.
1: Unsa? Na. Samot ng imong bana, Jaya. Magwayag na gitna.
2: This Time Check is brought to you by United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab.
3: The original Koy Herbal Capsule.
4: Ako si Rosal Dita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakoy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kung bana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Yung moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
5: Wala na ibukol man.
4: Wala na jud. Wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga. Salamat.
3: The original Koy Herbal Capsule. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
8: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tutuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagid po nabi. Dahil pagpag-abli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
7: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
9: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at original.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
14: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
15: Mga idol, atangi ang Alaksan Extra sa Barangay Lagtang, Barangay
5: Barangay Muhon, Barangay Pook, o Barangay Tangke o Barangay Kansuhong, Talisay City, karong Hulyo 24, 2026, Biyernes. Basan ikaw ang adunay kahigayunan nga makadawat og pina-extra bilis og extra galing nga New Alaksan Extra. Kita-kit sa mga idol! Para sa tamong ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

akong tawagandaan akong mama. Bayan sa kong plano, nga mabakasyon ko dito nila sa Amerika. Puslan man, nga na ayo ang mga relasyon ni Pablo. May pag magpalayo na lang ko. Ug adto ko mga plays sa Amerika ug trabaho.

0: Matuog na ka? Pwedeng magsulti una ta?
1: Unsa man? Sulti lang.
0: Nakauna-una man gud ko nga mularga ko sa Amerika.
1: Unsa?
0: Muapas ko nilang mama og ate sa Amerika.
1: Ano kung maunay naabot sa muna huna, Jaya? Wala na ganito ay maayong buot tungod na nang imong oras sa trabaho? Kaya di nito hapit magkita? Nga karon mo larga na hinuha ka? At ito bagay silayo kayo? Ang sabi taong ka, eh? Yung sama na imong paghuna-huna?
0: Maura man gihapon. Na ako diri pero mura raman kong baliwa ni mo. Puslan man, may pagmularga na lang ko. At ako slayo. Parehas naman na ba?
1: Buti mo ipasabot. Ako pa'y sadaan ni Ron. Huwag nalang ikwenta.
0: Huwag mo kumuingon nga ikaw may sadaan. Ang akong point ba, gibaliwa na lang ko ni mo. O ka na kitang tinagdan ako. Nausab ka na.
1: Huwag lang ka makasabot na ko, Jaya. Naingunaan ni ko tungod kay nagkinahanglan mi sa imong oras sa imong mga anak. Labaw nang nagkinahanglan ko sa imong oras. Nagkinahanglan ko sa akong asawa. Nasabtan ba na ni mo?
0: Pablo.
1: Jaya, lalaki ko. Nagkinahanglan kong partner. Nagkinahanglan ko ni mo. Nakasabot man tigali ka sa buot akong ipasabot.
0: Sex?
1: Di kay tungod ng ana. Oras, Jaya. Nakinhanglan mi sa imong mga anak sa imong oras. Og, oh, gusto ka? Usa na na? Sex? Magtiayon kita. Og lalaki ko. Nawa na ang intimacy na itong duha, isip magtiayon. Wala na ilami ng itong relasyon.
0: Nga nung wala makamusulti, ana.
1: Kinahanglan pa ba na akong isulti? Jaya, tiguwang na tao eh. Dago na nang atong mga anak. Kasabot sa siguro kay unsay panginahanglan sa usa ka lalaki. Sa usa ka bana, di ba? Nabay obligasyon sa isip akong asawa.
0: Ganon dili man sa kamanghagad na ako. Musulti ka! Muhangyo ka! Pwede raman na good!
1: Ha? Musulti ko? Manghagad? Muhangyo? Kanang inigabot mo dali. Kapoy na kay kang tanahon. May kukumahangyo, Jaya. Maluoy ko ni mo. Gusto na lang nako nga bupahuway na lang ka.
0: Dili naman kita magkasinabot anang bahina, oy. Mas maayo pagtagaan atong space ang atong kaugalingon. Mularga na lang ko, Pablo.
1: Di lagi ko musukot. Di ka musukot. Di ka mularga, ha?
2: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: Nisulti ko sa kong bana nga mularga ko sa Amerika. Apan samtang nagsulti mi o kay dili man siya musukot nga mularga ko, kalit ko niyang giromansa. Mga kasama, at ang nga natuugma ang laing sumpay ni Suatampo ni Jaya, dinining atong tulumanon, Bagong Bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sa gilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss I. Vertodaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayo, dakang salamat sa inyong pagpaminahal.

0: Asam ta ani oi. Murag sigin bentag balik-balik sitong gagian. Alas 9 gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong dia oi. Ay kog inag gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausal man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Oh, Ngolok-Uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog-Uka!
4: Siguro ang Hesukristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakuten dasan kapmanel!
4: Nakatuo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza! Amen!
4: O amen! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din ng dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
2: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pabrito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilid yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Gunikan sa Cogon o Panyawan. Pabrito Simudlan. Amon isa sinta nakapin. Sabay na bis ka.
1: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
2: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. It's a belly.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
5: Dr. Liberal Estridal, Optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuwi na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covinix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Iginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya ang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Daga salamat.
6: May buhay sa makabuhay!

0: Wa gid siya matabang. Nakabusan gid siya sa kinabuhi.
1: O ngulok uka. Arilok uka. Rakutin dasan kap mani.
0: Warap uka.
1: Ganggap as nguleh.

0: hangtod na sa iyang lubong.
1: Nahitapok yun ang iyang giwis. Nga mahimo na kuno siyang mamatay, humaniya gibutiag ang itipigan nga kamatuoran.
0: Huh. Ang baldita nga Tarsila, nagpaila sa iyang kairesponsable.
1: Hinaot pa unta nga way mausab sa imong tinagdan diri nako, Menard.
0: Way mausab, Rolaida. Langga. Hmm? Wa gyoy mausab tali ka na tong duha.
1: Salamat, Menard.
0: Oh.
1: Kinsa nagdadawag nimo? Wa man ko na nimo tubaga. Imurang gitanaw.
0: Hmm. Tubaga ang yabag nga Tarsila.
1: Oh, naambi. Hello, Tarsila.
2: Hello. Ikaw mo dahil na yung nakatubag, Ma'am Rolaida.
1: Sultigon sa ituyo mo.
2: Taon sa naman itong tigua?
1: Wa na matabang. Nabugtuan gud sa iyang kinabuhi.
2: Wisit siyang dako. Dako kasyagsa nga nahimo na ko.
1: Husto na kay patay na siya, Tarsila. Bye!
0: Mamauli talaga. Hmm? Ay, sapot-sapot niya. Kalma lang. Magpasugo lang kong tao nga mo'y magkaasis unyas kabanay na matay.

0: Vena. Ano?
1: Dili ra dai kay kanako kana imong irresponsible mamatay sila. Kun dili lakip na nga to sa akong kaluha.
0: Vena. Idaon ka dili ka mausab na ako, anak.
1: Dili man na mahitabo, ma. Kay bisag unsaon inahan man kita ka. Kutob ra gid ko sa akong kahiubos diha nimo mamatay sila.
0: Si Krisya. Wa pa na ko mamati gikan na yan nga iya kong gipasailo.
1: Sabta siya, ma. Kay nakaila na gid ka sa batasan ni Krisya.
0: Sa pagkabati na ako sa mga gipanulti atong tiguang, wa ko makasabot sa akong gipati. Mura ko galutaw. Nakalitan ko. Kaya nagtuungid ko nga batang lalaki mo ay dungan kong hibugsok na itong antaw.
1: Naluoy ko ni Mama Laida. Nabalaka intawan siya nga tingali ko na umubiya si Christian niya.
0: Brenna?
1: Ang sunod nga gusto na kong madugugi ka ni mo mismo, ma. Nga mutugan ka kung si kinsa ang among amahan ni Christian. Kinsa mangkid, ma. Kinsa ang among amahan.

0: maupan. Huwag yun din siya kitugan kung si Kinsa yatong amahan, friend.
1: Huwag yun, Krish.
0: Nakatay amahan. O naglibog na siya o si Kinsa yung itutlo tungod sa kadaghan niyang laki sa yung kinapuhi.
1: Oh.
0: Sorry, ha. Nga medyo hanggong manulti batok anak niya. Nagkasaway man ganit ko niya. Sawa pa ko mahipaw sa kamatuulan. Unsa na karon nga, nasayon ako, inahanday na ako siya.
1: Krisha.
0: Makapasad mo yun lang kaayo pa.
1: Sabto na lang ko nato nga nahimutang bunga sa iyang sayok ng mga desisyon sa kagapon.
0: Mahimong dili ko makabasol niya. Pero dili isap siya makabasol na ako kung nga nung maukining akong gibati karon. Gisakitan ko. Nahiubos kay ko, Brenna.
1: Hisabdan ko ikaw, Krish.

0: pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
1: Isang himala!
2: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
8: Mga higala, ania ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
9: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor, doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
10: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
11: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar o blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance o insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar o blood pressure.
8: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, uban ni sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
12: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
13: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimon to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga. Paragis bila-bila.
12: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o con urinary tract infection. na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
13: Abot na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kape na lang yun niya, Paragis Bilabila. Maiman to kay, pag kape ni mo, buntag sa'yo, kape. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times a day, kape d'yo ko nga, Paragis Bilabila.
12: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Luya ka ba?
14: Aduna ko'y gibati.
1: Way gana ug masakiton?
14: Kalisod na ko.
1: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
14: Maraming salamat po.
1: Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
16: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
17: Mm-hmm.
16: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang po yung mga melasma sa face.
17: Mm-hmm.
16: More dark spots siya, anak.
17: Mm-hmm.
16: Tapos naglighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Gusto na ni Anna Grisha, please. Sagitan ko nga maminaw.
19: Ni Franca lang ko. Kaysa pagkatinuod lang. Layo ragit kay siya ikumpara ni Mami Rolaida.
18: Grisha.

0: kung sa'yo mong tuyo na ako, Farsan.
1: Rolaida, alaot ka inig-abot sa hustong panahon. Maangin kagyod sa pagkapukan ni Minard Buenavides.
0: Hey, murag ikaw ba tingali kag imong kulto mo ang paingon ng mapukan, Farsan?
1: Inong gayod ni Ana ang panagsangka. Sama ka na sa panggubatan. May mudaog, apan adunay makaangkon og kapildihan.
0: Pero naglawig na sa kadaugan ang kapatiran sa espiritual sa mga Buenavides.
1: Ayaw kayo og seryoso ha kanang bahina. Kay basing baya og tablara ang among baraha.
0: Sibuti mong ipasabot.
1: Rulayda, kinsay nasayod og sa pag-abot unya sa panahon ang akong kapukanan inyosang mahiaguman.
0: Diha kang dapitan na sayo. Kay daghan sa mga miyembro ni mo class A ang ipalinas mga Buenavides.
1: Tingali og nalingot ka nga ang kulto ni Minard og ang kulto ni Amahang Varsido managsamang nagsimba sa Diyos na sungayan.
0: Apan maski kahimutan ang kulto sa mga Buenavides, Barcel.
1: Dili na ko makidibati nimo anang bahina. Apan kinilang mauli akong ikasulti na atubangan sa atong giampuan o gisimba na Diyos. Patas ang kadaugan o ang kapildihan kay ang matuod nga kaaway sa mga satanista. Mao ang mga Kristiyanos nga nagampo o nagsimba silang Ginoo nga si Hesukristo. Rulayda, nagbato na og kasuko si Minard nagtukang ingrasya. Tungod kay nasulta niya, nasukwahi kayo ang pagtulunan nagitudlo ngadto sa Batan-ong Buenavides.
0: Mas nasayod pa di ay hinuon ka kay kanako.
1: Panid ilang kiniyan ang bahina. Gibati ko ang kaluoy sa kong higala na si Ingrasya.

0: sa sunod, ayaw lang yung sulsuli pa si Maynard.
1: Gusto man sana nga kong gisulti. Dako og natampo, nga dili maayo sa batasan ni Dong Chumari ang iyang yaya nga si Ingrasya.
0: Ha! Unsa ka di ba hitapo ni Ingrasya sa mga kamot ni Maynard? Manubag kagib na kong tarang sila!
1: Rolaida,
0: huwag yun ko makauyon nga nangintriga kang Maynard batok sa yaya ni Iho Jomari.
1: Ma'am Rolaida, ayaw palabi. Kahit tingalib mo baliw niya o kalitang hangin, ug ari na sa unya mo pabor na ko ang swerte.
0: Unsang swerte ha? Klaro hatar sila.
1: Tingalig mahinganghan na lang unya ka. Nga ako di ay maudad o ni Senyor Maynard sa kaminyoon.
0: Nagdamko ka ba nga nagmata?
1: Ha? Ako ang gusto sa namatay nga Senyor Benedicto Benavides nga mo'y mahimo kapika sa kinabuhi ni Maynard.
0: Ilusyonadang tabili.
1: Oh, sakpa ko ni mo.
0: Musukol ka? Sige, sukol! Sukol!
1: Rolaida.
0: Ayaw lagi paghinilastar sila. Visit ka!

0: pagkihimo na ng isyo.
1: Oh, lakip na ka ng bahina, Ing.
0: Laida.
1: Nasagpaan ko gyud si Tarsila, kay wala ko makaw yun. Muro ba og gusto siya nga silutan kas imong pag-agak ni Jo Marie paingon sa katarong?

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigasang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab Quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property kikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500
8: o si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod, ipainom sa akong mama. DGX 500 walang kakapsula sulod sa tulo kasimana, nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500 pamali sa mga butika.
9: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate An. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
10: May buhay sa makabuhay!
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab Quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama ang dramang What's the Style? Dili uda ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
3: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab Quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
2: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
7: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab Quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Ako eh, nabugat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab Quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
5: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
18: Biotrop Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
18: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab Quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
19: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
20: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
21: High blood,
0: usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
21: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, na maglayan na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
22: Paman tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nagtig ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nagtig ako doha ka tablet. Tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pagtig na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
23: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
22: Oo. Nigawas doon siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
23: Ah,
24: asin?
23: Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan nagibati ni mo?
22: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, mas man, pero malabo ang linya.
23: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
24: Oo.
23: Oo.
22: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
23: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
22: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
0: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
25: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
26: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
27: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
28: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
29: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
30: Christian anak ni mo siya! Nanugod ngayon mo mong palayason!
29: Ah! Wala ko'y anak na abnormal!
30: Unsa?
29: Uy! Ikaw! Layas ka lang yun na yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
28: Hindi lang ko layas, tay! Nabantangon na, tay!
30: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
31: Kumusta ka na, aking mahal?
30: Kinsa ka?
31: Ako kini, si Chico Salvador.
29: Kaluhin po asawa ko.
30: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
29: Mara.
30: Ikaw kini. ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
29: Nagunsa ka din eh. Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo. Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Ong layas na! Layas na yung panimay! Pasaylo ako, anak.
30: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya eh, Christian! Ayaw!
29: Mara.
30: Anak, Arthur, makapasahilo mangani ang Diyos? Kita pa ba nga tao lang?

Himayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang Nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit ka ninyo sa RMN

0: tininga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang Tigama o Tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pagod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
3: Titik.
2: Oo, wala. Kana na lang jud. Sa kapi na lang jud niya. Nga Paragis Bilabila niya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na jud ang imuhang UTI. Wala na jud siya kuan. Okay na jud. Wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganina no nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, kita ng kapi nga Bilabila, okay na jud kaayo. Wala na ko lang giinom. Kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya ko to inom na pug ko. 3 times ini kapi jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ok, mga igalan, yan na sa inyo. Igalas Kanginan, Ray Arellano. Ubas akong partner, Wailing Guapo sa DYHP, si Lloyd. Gabiana Lloyd, pasok Lloyd.
1: Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule ug ang Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Uya, isa kalimot, mga igala, sa atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee, no? Kay makahatag kini kayuhan sa atong panglawas, gawas nga pangpalagsik, pampagkalapa. Okay. Bueno, mga igala, shout out time. Diyas sa New Bago Astoria, si Consial Joe Maranga, si Pas Pungasi, Melvin Maranga, Oscar Maranga, Consial Joel Inoy, si Tata Inoy, gikan kini ni Pedro Pungasi. Okay. Oh, gingoman usab dia sa gingoman nila ni Susan Katindoy, Charles Anthony Alia Ibol, si Apolinario Escultor, Mangyan Siao, Chinitang Yumschai, Michael Balani, Jeffrey Pilipas, Junjun Tagat, Joseph Kainoy, Julito Santorias, Sintorias, si Madel Aguhar, o gingoman sa itong manager si Nilo Tarillo. Okay. Unya, gikan kini sa atong Bisay Founder Pangag Stylong, while I'm atong writer director, Oji Kumpok Rakasa. Shout out sa ni Rosalina Impilis dia sa Katangkungan, Dos Basak Parlo Cebu City, o ni Lita Gripo Bilin Alisna, Lucia Buloy, Dilarus, Dias Dilarus sa Galatraba Negros Occidental, gikan kini ni Ricky Pangisgaring. Okay. Bueno, mga galan, ito maglangan. Niyang laisumpay ni nga itong sugilanon. Di pasalig si Christian nga kung mauli na siya sa Pinas, si Clara ang una niya pagkikita at malipayon sa kayo ang babaeng gisaaran. Nanumpa sila sa usag-usa. Unya nga ng pagkabuntag, may nanuktok sa pultahan. Dali kinigabihan ni Mara, diyang nakita ang iyang bala nga si Christian nga may kaubang batanong babae. Niyari na laisumpay ni nga itong sugilanon. Himayang nakulak. Of na hulak ang nga akong himaya.
2: Nahugno na gun of na hulak siya. Kadiot lang! Oh, Christian ba na ko? Oh, nga lang may kauban kang laing babae. Nga ano kini? Tam ko na
3: dito. Ma, nanon ka?
2: Kuyawan ako.
3: Ma, nanon siya ka mo. Nanon man ka?
2: Nagdamgo ko dong.
3: Maoding paningot ka man. Yala ang kika ginhawa.
2: Oo dong.
3: Kadiyot ma. Kadiyot sa ha. Kaki ko akong. Ma. Yan ma. Imnani ma. Imnani mo sa kabasong tubig ma oh.
2: Salamat. Salamat kayo dong.
3: Huwag sa pa yan, ma.
2: Dautan kayo nga kung damgo.
3: Nga naman, ma.
2: Nagdamgo ko nga na uli na si papa ni mo. Pero may kauban siyang batanong babae.
3: Unsa?

0: mau bapre?
1: Oh, Pekisyan. Nang lista na kung kinsa ang mo abil sa repatriasyon nga ipahigayon sa gobyerno sa Pinas.
0: Bukit yung stog angay. Di kayo sama sa nauna niyang gibuhian nga po nga pataguon lang tas mga bomb shelter.
1: Bangagli usahay.
0: Oh, di kayo usahay. Permigyon. Sige, pre. Ayaw na konting lista. Aron maapil ta sa buabil sa mong programa. Isa ko, pre.
1: Okay, paraya na, pre. Kay manam kong lista.
0: Salamat, pre, ha.
1: Say gamay ning pare Christian kun maulit sa Pinas ay.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha, naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati tanan, naghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag-inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon gisuwayan na ko, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon, naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapig man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, badyo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy, maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape?
5: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mong lawas. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid turuan eh. Gani ay. Nag...
4: Ha, sa kulian?
5: O kato kaneng ama nga mo rin na.
4: Abutin sa...
5: Kaneng.
4: Sundan.
5: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka ganin ko maglisyo
4: to. Pagka sa bukid, ikaw ka sa ka?
5: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede
4: na
5: iya.
4: Pwede na, makakat ka tayo ka sa bukid.
5: Makakat ka to ba? Uy, magrapag ito atang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay, ko salamat.
4: Sige pa kanan ni Mulay?
5: Sion.
4: Lido.
5: Alberto.
4: Tuloy mo ito.
5: Ay, ito anak ko, nobinta na ko.
2: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
6: Ako si Anan Nebres, taga purok dos paganito clover. So ako nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
7: So, oh, ingon ana. Paragis bila-bila.
6: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
7: Bila edad din mo ron, ma'am?
6: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila

0: Pwede na ko lang sa Olarga sa Pinas.
1: Ano? Ano?
0: Kadaghanday sa OFW nga. Niyay ni Middle East. Kadaghan na mong mawad anong paginabuhi. Doon na ba kayo maayong programa ang gobyerno sa mga sama na mong mga OFW nga wad niya paginabuhi? Musa kayo naman si Roplano.
1: Sir!
0: Oh! Niya ka na sa day, Premendo? Doon nga dito, pre?
1: O, pre, nagdalit po kong mauli sa Pinas, pre. Likado, kamatay na to kung maglilangay pa na. Wala matang masayon kung usay punterias pagbumbas, Iran.
0: Gusto gito ka, pre?
1: Oh, na, pre.
0: Okay, tana.

0: Hello, Clara. Nag-video call ka man gud.
1: Basta bangkit ko makakita nimo. Imingaw ko nimo.
0: Sidi madugay, makita no kita sa personal.
1: Mao pa?
0: Padung na sa Pinas kining aeroplano nga akong sakyan karon.
1: Mao pa? Excited ko makita ka sa personal question.
0: Labaw na ko. Tungod kay nangandoy ko nga mahikap di ka, Clara.
1: Hikap na di ay.
0: Oh. Kung masugot kag labaw pa sa hikap, nindot unta.
1: Kana may gusto niya ko, Christian.
0: Oh, makabuang ka, Clara.
1: Christian?
0: Bisa mo ito ang akong kahinam nga makita di ka sa personal.
1: Airport in his penis.
0: Oh, Clara. Makalaom ka.

0: মিটিং আপনাকে নিয়ে প্ল্যান আডিওস মিডল ইস্ট ও বালেকটা কোস ফিলিপিনাস কো মাল
1: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ito mong pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka. Na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon mangguko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, magsa paray man ko, kamo akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee o Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lahunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rekasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drive.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy kaayo, sir, kanang magtrabaho ko. Hago ka ng trabaho na kapoy kaayo. Kaya nga, ning sulay ko ning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may alsa-alsa bukas, na, dahil palingke.
2: Oo,
1: maligya ko diha.
2: Ano ang maligya niyo na?
1: Mais.
2: Yung kung maawag mo sa kanay, sa naminaw ka rin, sa inyong isimula sa inyong bati na mawala inyong magkapin sa panawas din sa itong doktor.
1: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo, di ba? Mawala mo kakapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po iyang ginom. Mo'y gamit niya, kanang gikan sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilipin ako palitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
0: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
3: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bila-Bila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila-Bila, dako yung kayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bila-Bila, kaya partig yung nindota, 100%
0: yun. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon ug sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. Ug ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. Ug ania ang inyong Alternative Medicine.

0: ito sa oxidative stress.
1: I agree do. Kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C, nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals, mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
0: Kinahanglan Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radiant. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pun og prutas.
2: DTX 500!
3: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi og ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ni balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Simple ra jud ang atong approach to live longer doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya likay ang stress.
0: Gadahan ko lang tulog sayo.
1: Ang pinaka importante inom jud DTX 500
0: ug Mighty C.
1: Aromata asi mong antioxidant.
0: Usarang timailhan sa kataas kaing level sa stress or GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
1: Mojod.
0: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
1: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
0: Correct.
1: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
0: Mao say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Kau bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe po ka magpakaon sa bata og mga tamis. Mao nay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir GP. Muna sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
1: bankrupt,
0: GP. So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Sige man ikahurot. Kung wala tagakaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
2: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo. Kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Samsung Plus. Herbal Capsule, nagatunaw sa mga bukol-bukol sa lawas. Southon Plus Herbal Soap, Kutis Artista. Southon Plus Herbal Oil, epektibo sa sakit sa kalawasan o sa skin allergies. Clinica Deo Fresh, para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Ang baho sa ilok, Doc, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo o ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
0: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang panabon. Nindot yun, kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na ka itong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho.
1: Ug dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-up.
0: Kagid.
1: Kagid, no? Gutang, bugas, buni, athlete's foot, ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
0: Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra bagini una. Sakto gyud pag human nila gligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
0: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa to pa, non-toxic.
0: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement. Ay. Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na ay maka o clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud na side effects, Doc. Na ipakapinoon frontal effect.
0: Hello. Tay, pwede ka na.
1: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hello. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan dyan ko, Anadok. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
0: Ang himoon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs.
1: Kalami.
0: Unya, inom po kag-extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahir na jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Gina Magbanwa, isip Osaka Nurse. Ang morning na ako, extra special. Simple lang. Tungod premi ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix! Mapalit sa matamutika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Nilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
1: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3. ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaw rin. Karon, let's focus on caprylic acid.
0: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid maka padaot. Naapoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 bio.
1: Unya ngano mang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas din siya o gamiton. Ang ato ang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid, usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid, walo laman ka carbon chain.
0: Sa ito pa, Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin, sa sulod sa 8 ka oras, mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, muna'y nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid, ang nakanindot ani, samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
1: Wow.
0: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya. Antibacterial po
1: siya. Napude siya antibacterial property, Doc. So, kampyon jud ang antibacterial. Kampyon ang antiviral. O kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
7: D3 Bio. Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
1: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imong viral load of hepatitis
0: para dili na maapektuhan ang imong atay.
1: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
0: Yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, doon na pa kay caprylic acid nga gabuhat og monocaprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
1: Mojud kini nga iyahang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
0: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
1: Makanindota pog klaseng energy na, oy.
0: Baling nindota gyud, Sir JP. Mangita kag kaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon, wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mudako pud ang imong buyon.
1: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefit sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 Bio.
0: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir GP.
1: Husto.
0: Murang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
2: D3 Bio!
8: Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, wala lang akong labad sa akong ulo. Ano ba lang akong blood pressure?
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News! Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Santhum Plus Herbal Capsule, nagatunaw sa mga bukol-bukol sa lawas. Santhum Plus Herbal Soap, Kutis Artista, Santhum Plus Herbal Oil, epektibo sa sakit sa kalawasan o sa skin allergy. Clinica Deo Fresh, para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
9: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP.
10: Mm.
9: Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
1: Muna igiingundok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
9: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay Clinica Deo Fresh.
1: Kayang-kaya,
9: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa Clinica Deo Fresh.
1: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
9: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubi taw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
9: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
9: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
9: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
1: Oh,
9: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog na pinuti ni papa.
9: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
9: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
9: Muna igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
9: pa.
1: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
9: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
9: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
9: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
1: No.
9: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
11: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako sab, si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
1: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
9: Uy, nindot na.
1: Nga kining mga good fats mo promote og ketones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imong utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
9: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
1: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
9: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
1: Correct.
9: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon.
0: alert ang imong mental function, kini Sir JP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
1: Oh,
0: D3 Bio. Ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
1: Mm-hmm.
0: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
1: Mm.
0: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibook benepisyo sa D3 Bio.
1: Mm.
0: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
1: Wow!
0: Para sa akong mga fungi. Mm. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
1: Mura din nag-topical cream.
0: Mura yun.
1: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
0: Mm.
2: D3 Bio.
10: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko'y ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP.
1: Mm.
0: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
1: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi.
0: Mm.
1: Alpha lipoic acid.
0: Mm.
1: Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
0: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid.
1: Mm.
0: Nga naa sa D3 Bio.
1: Mm-hmm.
0: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mong guna sa antioxidant, Sir GP.
1: Uh-huh.
0: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
1: Ay, kanindo.
0: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
1: Of course, wala.
0: Mm. Naara dyan na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo dyan siyang antibodies for your immunity.
1: Correct, Dr. Ramil.
0: Maunay trabaho ni D3. Matagan dyan ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
1: Mm. Nadyo na yun. Paspas kayo na.
0: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
1: Oh.
0: Maudyo na yung bintaha kung ikaw nakaditribayo. Tanan kini kinanglan dyan nato ang pulis o gwardya sa imuhang balay.
1: Taway kayong immune system, ani Dok.
0: Pero, mas kinanglan dyan ni mo una ang gwardya sa balay.
1: Of course.
0: Ang ditribayo adunay both. Active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
1: Murag double barrel shotgun di ay Dok ang ditribayo.
0: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imo ang ginom, polistisyon ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardya ka pa sa imong balay, may polistisyon ka pa.
1: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay Dok og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan Dok, wa na tay oras. Ako si Jean Polineroso.
0: Ako sab si Dok Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo ka ninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. Ug ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. Ug ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
12: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontak.

0: adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa mga...
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab. This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
7: Tunay Natural at Rinal.
6: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala kumustag maayong gabi kanatong tanan.
1: Sa mag-ausap pa, welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Nito mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 22, 2026. Lais wa tampo na usab ang atong paghatag og pagtagad. And this time ang atong letter sender usa ka nagngalan og Connie. Bonus standby Connie alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule. Ang gipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong Nuts Supri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml.
0: Siyempre, ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. o labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bueno, stand by Connie, alang sa imong suwat. Dine siyempre sa atong tulumanuan. Sincerely, Ate Arlene.

Lisod mabuhi nga nagsalig lamang ka usa sa katawa. Mura bag di na ko kaya nga mag-inusara. Ilabi na sa pag-atiman sa mga anak. Nadi gayon na ibabaw sa patayang lawas sa kumbanag isa at ko kaniya. Agkutob sa kong mahimo. Paningkamutan ko nga mabuhi ang onsen namo ka mga anak. Tuod man, human mapahiluna si Dante. Nagsugod ang kalbaryo sa kong kinabuhi ate. Doble ang pagpaningkamot. Bisag unsa na lang ako buhaton, mabuhi lang ako mga anak ate. Mangangkat ko tanon, manuroy. Kutob sa mahimo, kayahon ko. Walay pahulay ang akong lawas. Tugod kay alang ka na ako, bisag unsa pa'y ako himuon, di na ako kayang malampasan ang kinitaan sa kumbana nga kayang ipakaon sa mga anak. Apan bisan pa man ni Ana. Kung ako itugot nga doon ako'y anak na makaundang sa pag-eskwela ate. May bisang pobre lamang kami. Tuod man magluto ko kakanin, ipasuroy ko sa mga bata. Kaluoy sa Dios. Sa pagpanglabay sa mga katuigan, hinay-hinay nga nakalampos ang ako mga anak. Ako kamagwangan nga si Arthur. Nag-working siya ate para makahuman sa iyang pagtuon. May segunda o sa bawat kaduhang anak. Kutob sa makahuman og high school, mag-working sila para makatapos. Muto kag sa dili ate. Pobre mi, nag-working ako mga anak. Apan ang ako kamanghuran ngay kaonsing anak. Ang katapusan usab nga mitapos sa iyang profesyon. Halos di ko makatuo. Sa kadugay sa panahon nga nang labay, nalampasan ko kining tanan. Og malipayon ko makita ang ako mga anak nga doon nanay mga pamilya og lima. Ang nahibilin ate. Og doon nanay kanya-kanyang panginabuhi. Apan, liso di ay ate. Kung makatapos na ang tanan nato mga anak, huwag aduna na sila kanya-kanyang kinabuhi. Kanunay na lamang ko mag-inusara sa among balay. Tinuod nga doon ako yung mga anak na nahibilin ka na ako nga nakahuman sa ilang pag-eskwela. Apan lagi o sa mga ilang gitrabahuan. Mahinungdan nga kanunay ko mag-inusara sa balay. Hangtod kini si Arthur nga akong kamagwangan. May bisita ka na ako. Dadagdaghang mga pagkaon. Matod niya, maglingaw-lingaw kuno ko para dili ko magsakit. Busa atin na aman pod mi organization sa mga senior citizen, mi active ko pagbalik ni ini ate. Bisan pa man sa akong pangidaron, wa ko magdahom nga magtagbo og balik ang among dalan sa kani kong hindi gugma. Yatong batanon pa lamang ko. Siya si Roy ate. Susama ka na ko balo na usab. Ugminyo na ang iha mga anak. Nagkumustahay kami, mingon siya ka na ko nga bisan kuno sa among pangidaron. Nga 70 anyos na, ug ako 68, guwapa gihapon kuno ko ate. Ambot ba, tiguwang na ko apan, wa ko tuyo ah. Sulod sa kong kasing-kasing, gikilig ko sa kipanulti ni Roy. Ambot ba sukat sa mga panagkita na inspire kay ko ate. Nagpa-color ko sa kong buhok kay di ko ganahan nga makita ang puting buhok sa kong ulo. Sa laktad ate, may samot ko kaaktibo sa mga organisasyon. Og nanumbalik ang among pagbati ni Roy sa usag-usa. Ulaw man ate apan sa edad nga 68 na higugma ko pagbalik. Nagkarelasyon kami ni Roy. Nahigayon na ate, gipakaingon ko. Og okay ako mga anak. Nga doon ako ikauban sa kong kinabuhi. Apa sa dihang nasairan, nga doon na kami relasyon ni Roy. Usa sa kong mga anak ang hilabihang sukua. Ang akong kamagwangan ate, si Arthur. Matod niya, gahilas-hilas lang ko naming mga tiguang. Magbaton ko naming kaulaw. Doon na pa'y usa kay gayon. Nagsakit ko ate.
Mingduaw si Roy sa balay, nagdalagtambal og pagkaon. Insakto pod nga miduaw si Arthur. Pagkakita niya kang Roy, wa ko magdahom nga iya kining pasakitan o gibaharan. Nga ko bapakita pag-usap ka nako, dili lang kini ang iyang may aguman. Nasya ko ati nga, kalit niyang gituklod si Roy. Wa man lang siya magrespeto. Gignan ako siya nga, wa na ako siya gipadako, nga manakit og tao. Labi na nga, idad-idara na ang iyang gipasakitan. Naglalis mi sa akong anak, ngano kunong akong gilabanan si Roy. Ate, sa tinuod lang. Wa masayad ang akong anak. Doon ako'y sikreto nga gitago. Nga una kami gikasal sa kumbanang asidante. Si Roy ang akong hinigugma. Pareho silang nanguyab gari ka na ako, apan mas gipili na ako si Roy. Apan bisan pa man ni Ana, nagpabili ng among pagminahalay ni Dante. Hangtod sa kaadlaw, kalit lang nga milakaw si Roy ati sa among lugar. Nasara na lang ako nga milarga siya sa Leyte. Sukad niya ito, ano kay balita nga ito kaniya, apan nagbilin siyang responsibilidad. Nguwa siya masayod nga buntis ko. Grabe na akong hilak. Kaya ako masayod kung unsay ang ngayang buhaton. Dini misulot si Dante sa akong kinabuhi. Isultihan ko siya. Nga buntis ko sa among anak ni Roy. Ugmatod niya kanako andam siya mga mahani ini. Ug para makalikay sa kaulaw ate, ug sa pagpanghusga sa among mga tao. Andam nga mga mahan si Dante sa akong anak. Si Dante ang nagluwas sa pagbiya ni Roy. Apan bisan pa man sa kamatuoran nga dili siya ang amahan sa akong anak nga kamagwangan nga si Arthur. Apan iya kining gipangga og gimahal sama sa matuod niyang anak. Wa ako'y masulti sa kumbana ate kung dili puro pagdayig. Kay bisan kanusa wa ako pasagdi ni Dante. Wala ing nasayod kung dili kami lang duha sa kumbana. Sa kong tinaguan. Ate, gusto na konsultihan si Arthur sa kamatuuran nga ang tao nga iyang gika sukan pag-ayo mao ang tinuod niyang amahan. Apanahadlo ko basin masuko siya kanako ug ang ako ubang mga anak. Naglibog ko ate. Kalimtan ko na lang ba si Roy. Pursultihan ko sa kamatuoran si Arthur nung maukin ang tinood yung amahan. Dili ba ka masamok ang uban na akong mga anak? Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Connie.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sir panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inagi sa alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
4: So katong nakainom ko sa Remind Capsule, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o

0: Nang daghan jud kay salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Gunung City, Negros Oriental.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
3: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe ka pa it, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
1: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Salamat ka rin mo, Connie, sa imo papadangat imo suwatan po ni atong tulumano sa sensor di Ate Arlene. Kaning suwat ni Connie, usa gini sa nagpamatuod, nga ang babae rin yung hibaw kasi amahas ay kamagwangang anak. Sa tinuod lang, babae rin yung hibaw kasi ay kamagwangang amahas, kamagwangang anak. Anyway, of course, kaoban na ito, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mo yung atlaw Ate Arlene Crab June. Usa na itong mga sukintig, subaybay.
0: And of course, sa kato URP professor, Cap Jun Jun Diasis, daghan po ni siya kamagwangan.
2: Yes, pasurte ka atlaw de Genova, Ate Arlene. Nung una-una, natanay ka rin, tinood baka.
0: Anyways, unsay angayong buhaton. Grabe ang love. In fairness, ha, sa iyang bana, wala kinigingon na de Genovs ba? Kini pa mga buutan, dali na kayo mamatay,
1: yes,
0: no? Kaya iyang bana, grabe gito. Pobre ba sila kung mabuto na.
2: Salamat, alam ko, medyo badlungon.
1: Nandigin mo palabi kabuutan kay maunagin mo.
0: Di akong point ba? Kanang, ang yan ba na grabe kabuutan? Imagine na, sa op lang biya sila.
1: True.
0: Pero, ang yan kinabuhi mo siya, buhay ray na, uban sa yung kapika. So, dili yun yung importante ang karangyaan. Dili, ang importante is ang gugma nga
1: tinuod
0: kay conservation. Kasi mambana, andam kagpagkaon, palanggaon. Kamu nga gray na, mo feeling ni mo ikaw ang pinakamayaman.
1: Mogi na siya ay ebidensya, ma'am nga. Diligit tanan kwarta ang basihan, yes, na magmalipayon mo.
0: Ang gugma sulo sa kasing-kasing, mogi na pinaka-importante. Anyways, kung ikaw, of course, sige ako sa kami. Ikaw, DJ Nobs, kung ikaw ako pangutanoon, unsa man, sultihan ba ni mo imong anak nga si Arthur nga anak imo ning papa or kalimta na lang ni mo ang inyong relasyon o magpabili na lang tinaguan hangtod nga mawala kas kalibutan?
1: Kung ako guro si Connie, ma'am, si Empangidaron karon, murag kinahanglan niya isulti na ang kamatuoran. Mm-hmm. Kay unang-una, kanang pamasin nato ba nga si Arthur, deserve man po ni Arthur ang kamatuoran, nauna basin, pamasin nato nga basin makasabot tara si Arthur, nga nung kanabang gustohon ni Connie, despite silang edad nga mag-reconnect sila ni Roy, kay tungod naagid sila nasilay kuan kana bang anak. So pamasin nga masabtan ni Arthur or kung galing man murag ang most possible nga mahitabo ni masuko man gid si Arthur nga grabe natiguan na lang ko ayaw mo kabalo nga dili di siya akong amahan. Pero sa ngalan mo gud nga iyang gipasakitan si Roy yan ang ganing gi kuan
0: niya masayod nga kini tawon na imo ning amahan.
1: Nga na ba ang amo na point nga ayaw na siya pasakiti kay mo na imo tinuod nga amahan. Pero something anak nga basin mahuwasan ra si Arthur ba o kung dili man at least may paglaban po ni Connie ang ihabitong pagigugma kang Roy. Kay, sa ilang edad ka ron, nga naman mo pugong pamaning mga anak. Nga, imagine senior citizen na.
0: Ang pangutana lang, the moment kaya sutihan si Arthur, siguro ipatawag mo niya ang tanan niyang anak.
1: True, dapat kinahalan, makabalo ang tanan.
0: Makabalo yung anak sa tinood na kinabuhi niya nga. Yung first boyfriend si Roy.
1: Yes.
0: Nabunti siya sa diyang ibiyaan siya ni Roy, si Dante ang misunod.
1: True.
0: Kalami lang ni Dante. Kay,
1: butan git siya.
0: Butan git siya nga tao.
1: Butan git siya nga tao. In fairness lang.
0: Pero napulo po diyang idugang. Ay.
1: Dagan kay. Sa karon nga panahon, di na ni posible maabot ang pulo kay sa ginuoko, kalisod sa kinabuhi.
0: Sa unang panahon.
1: Posible pa. No? Kaya pa. Pero karon okay. Murag lisod na.
0: Murag siya rabi gihimong hara sa iyahang pamilya. So, kada uli sa siyang bana, hala sige, mga anak na punta. Kada siyang kabulan, mga anak na punta. Pero then, sakripisyo, biya pa nigihin mo.
1: Grabe sakripisyo. Di ilalim mo si Kaburos, way pahuway, no?
0: Correct.
1: So, muna siya, para na ako, si Connie, kinahanglan niya isulti ang tinuod. Kaya una-una, deserve ni Arthur, deserve po ni Connie nga, kano bang mahuwas niya ang iyahang kaugalingon sa sekreto nga dugay na niyang gitago.
0: Yes. Okay, sige. Derita kang Cap Jun Jun. Ato, URP professor, imong tambag para kay Connie.
2: Ang tinaguan, magpabiling tinaguan. Ulihin na ang tanad, Connie. Taguin na lang.
0: Taas ng lubi lugar, ana. Taas ng lubi.
2: Dako na kayo ang balikan. Dako na kayo ang saysay nga may tabo.
0: Dako na kayo istorya.
2: Dako, daga na kayo pangutana, nga no. Napulo kabuok, unsi kabuok ang mga tanang anak. Kinalang kami explain isa-isa. For how many years, kitago ni mo, dautan kay ka sa ilang panangas.
0: Dili, ay, dili siya dautan.
1: Dili, man, di, maayaw man siya nga pagkaginikanan.
2: Manong kitago man ni mo. So,
1: choice man nila ni Dante, nga karong dili isulti.
2: Lugar, ang dating mangguna ko ni, karong ng lugar mo ing non niya, ing ana, para kay kikontrahan ni
0: kinahanglan niya, sultihan niya. Di, pwede niya sultihan, nga, The truth will set you free, eh.
1: Oh.
0: Kinahanglan ni mo sutihan.
2: Nga nung karun lang man, be.
0: Di, kay karun,
1: karun pa man nagka-chance.
2: Kay karun lang muna, kay king-king na po.
0: Kay nagkita, pagbalik
2: nga nung kung una, wak manin muna ang giingon.
1: Kisa may mag-expect nga magkita dahil sila usap. Yes.
2: Magkita o sa dili, dapat gignan ko ni mo.
1: Dili man, kay ang panahon may kanang nitugot ni pa.
2: Na mag-abot
1: sila.
2: Kaya
1: wala pa na
2: panahon.
1: Sila nag-abot. Dili naman makaunaw na si Connie, kay wala na siya kabalo.
2: Dapat sa bata pa kung ginagin ko nun mo nga, dili na mo yung tunay ng amahan.
0: Ah, dili oy.
2: Dili kay, na half sister, half
0: dili oy kay,
2: brother gap, lang ang gap. Kamotan.
0: Mm.
2: Nga nung gitago man ninyo.
0: Doon ay gap kang Arthur o kang Dante sa iyang bana kung iyang sultihan. Lahit yun ang imong pagtanaw kung imong gikaubang gituhaan gini mo imong papa.
1: Mm.
0: Pero the moment gami sulti siya sa iyahang anak nga nak, dili ni mao imong tinuod nga amahan na imong mga igsoon lang mo niyang tinuod nga.
1: Una-una si Arthur, wala man siya nakulang sa paghigugma sa amahan.
0: Yes.
1: Kasi Dante, giisik, palangga magyud siya sa ilahang ni Dante. So wala, dili na niya ma-feel nga murag, yes. Amo o deng, ngayon. Kaya wala man, wala may gap
0: between them. Mayon tagidaog-daog si Arthur sa iyahang.
1: Kaya na, masuko, gichag maayo.
2: Mapukuta na lagi, nga nung karoon naman ni mo itugan ma.
1: Kaya karoon pagani, gitugot sa panahon nga mag-abot ni Ay.
0: Yes.
1: Kaya nga nung iyahang ikontrahan.
2: Kung wala dahil mo nag-abot ni Kining.
0: Mapabiling tinaguan.
1: Yes, o wala sila nag-abot, mapabiling tinaguan. Pero nag-abot man sila ron.
2: Mauna'y sakit yung kabatoran. Kung dili pa mo nag-abot,
0: mabitaw
2: wala ko kabalo kung kitsa ako tunay ng amahan.
0: Mabitaw nang nag-abot sila para magsairan.
1: Yes. Murag, muna siguro na chance sa kuan ba nga sa kanang kapalaran
2: niya. Sa pipila katuwig, ihikaw ni mo ang tinood niya amahan ako?
0: Oh, normal.
2: Mauna'y imong i-
1: Listen, sir, kay wala man sila nag-connect ato ni Roy. Karon ramasal
2: kita dapat ipangita na ako kung tunay ng amahan kung dugay ka ng sultin ako.
0: Mausap ang gap. Doon ay gap.
1: True.
0: Tali kanimo o sa imong tanaw sa imong mga igsuon. I mean, di ba din ako ni tinuod ng mga half-brother, half-sister raman din ako ni
2: amoy kaupan. Nagtuo ka karon karon dili mausap ang gap kung itong anak ka?
0: At least, danas lay kanya-kanyang kinabuhi.
1: Oh, mga matured na sila ba?
2: Oh. Kung sa ikalainan, itong gitugan ni mo ka ni Adto o karon?
1: Malahi. Malahi.
2: Yan nga nung itugan mo ni mo karon kung naikausaban?
1: Kay kani, basin mo ni ninggihatag sa panahon nga before pa sila mga matay, makabalo sila ang sika matuuran.
0: Correct.
2: Dabing namatay na, dabing namatay ko 5 years before.
0: O, di
2: wala ko kabalo.
1: Ikaw na yung mga.
2: Tida ka, ang akong question, kung itugan ni mo ko ni tanan, dagang niya pong pangutana, nagya po'y pagmahay ang imong madunggan sa imong mga anak.
0: Dili oi.
2: Kay ang pagkuta na magud nganong karon na ba? Nganong kung nag-abot kag 70 ang amahan og ikaw 68 na ma, nganong kung pa kamo nag-orkingking nga duha, karon lugar nimo itug-an para tugtan mo.
0: Mabitaw nga nagka-connect sila kay duna sila ay past.
1: Yes.
0: Mabitaw nagka-higugbay sila pagbalik. Humasa na nagtagbo. Kaya doon na sila kaagi.
1: True. Wala man kabalo si Connie nga buhi. Kamalay ba niya buhi pa rin na si Roy? Ayaw
2: buhi
1: pa sila nakita.
2: Dapat itugadan ko ni mo kitsitunay na kung amahan ka rin pa.
1: Dili hey, naman kinahanglan. Di man necessary ato nga panahon. Karon man ang necessary. Necessary karon to ginakontrahan ni Arthur si Roy.
2: Kaya nagkarikinking mong duwan. Necessary nang itugadan.
1: Oo, dapat lang. Kaya aron dili na makuan si Arthur ba nga. Uy, ako nitong amahan akong ipasakitan.
2: Hindi ako ay. Kung ako ang anak.
1: Ako dili ko magmahay.
0: You deserve the truth.
1: Ako dili ko magmahay.
2: Gikagiwala ni mo sa ako ang panahon.
0: Kay gipiyahan ka sa imong papa.
1: Wala gani siya
2: kung
1: kabalo.
2: Gitugaanan ko ni mo, kung gitugaanan ko ni mo man, gipangita na ko.
0: Gibiyaan gani siya.
1: Gibiyaan siya.
2: Lagi, kung gitugaanan ko ni mo, gipangita na ko akong amahan. Mori question nga madungga di mo ko ni.
0: Siyempre, mga anak si Connie, wala ka magkaisog sa pagsulti ni Master Maturan kay palangga ka ni Dante.
2: Tong namatay, tong namatay ang akong ama-ama, nga nung man ni Mugitog Andayon.
0: Of course, kaya wala rason.
1: Wala may rason. Katong nga panahon.
2: Nga nung may rason kay maumay tunay na akong
0: wala amahan. May kasamo. Karon man ni Gawas.
1: Karon pa man.
2: Didesert ako kaniad to nga may bawaan akong tunay nga amahan.
0: Ay.
2: Daggan kayo pangutaan
0: ako. Doon ay mga panguta, doon ay mga sitwasyon nga nagpabiling tinaguan para ikaayos sa tanan.
2: Nganong dili man mo itago na lang?
0: Dili man ikaayo karon nga ipaitago kay ina mag ginapasakitan.
1: Pasakitan naman niya, okay, naman kontrahan.
2: Pero normal gyud nga mahayan gyud ka kuni. Kay nga naman dapat kadi adto ra man gud. Mabalik pa ba nimo ang panahon nga dapat uban mi sa akong amahan?
0: Wala diha. Ang napulo ka maayo.
1: True.
0: Wala sa tugod lang sa isa nimo ka mali.
1: I don't dili na magdungot gyud si Arthur kay buhong sila sa pagmahal sa ilang ginikanan eh. Ang ato na lang diha siguro na yung mga pagmahay na yung mga kuan nga nganong karon pa pero sa ngalan nga buhong sila sa pagmahal di na sila magdungot sa ilang ginikanan.
2: Dili man ko nag-ingon nga nagdungot. Ang ako lang pahimangnoan ta ka kuni. Nga naagoy mga pagmahay mahitabo ko. Ito ka ni pong tanan.
0: Face the consequences.
1: Magmahay man gihapon siya.
2: Tanan-tanan yun. Nagyo na. Ang siyam kaigsoon, nga nung karoon naman giingon nga, ingani na ang panon, kung ba mo
0: nagsikuan. Dili, maana din, maana may mga ex-am, maana man si Koan. Ay, nalugan siya musulti, magtinga na siya. Maana naman si Arthur, ganun karoon pa ka bang isulti? Napasakitan na ako siya, nalugan. Ganun karoon pa, o diba?
2: That's why. Kaya kung kanya ito pa na mo giingon, dili may tabo sa punto
0: mo. Huwag may rason yung sultihan ta ka.
1: Huwag gani, naman ko yung mga sitwasyon ka pa.
2: Ano sa'yo rason pa inyong pangita? Nga dapat gisultihan ko nimo nga ang tunay nimo nga amahan, kinisipon-sipulato, wano kabilog ahas ya, nana nimo pagitaon ba nimo dili?
1: Naman ko yung mga sitwasyon ka nga, kanabitong, dili patahatagan o pagkakataon sa, yes. sa panahon nga, imunang atubangon.
0: Yes.
1: So karon nga, karon pa siya nahatag nga chance lang, ilaning atubangon nga kahimta nga, amo ni realidad. Kay, sa unang nga panahon, wala ba sila yung chance, wala yung rason nga ilang may
2: isultan. Kaya wala mo nakita di ay ani, magpabiling na lang nga dito.
1: O, dili naman ginaan niya mabalik, ano kung sila nakita. Kay si Connie Pod, wala naman siya pakikang Roy ato nga panahon.
0: Mawang ina ang sitwasyon karon.
2: Sa ato pa, wala kay pakisa ko kasing-kasing. Lalo ano yung bukito ka na matunay nga mahan.
0: Kung dili mo sulti si Connie, makigbulag dala siya kang Roy. Oh, una diba? Is, na yung mga butang, lagi, na-mention na nato, nga doon na yung mga butang na kinahalang mapabiling tinaguan para nga wala na yung problema. Makigbulag siya kang Roy. Ang pangutana, sulo siya kasing-kasing, dili gapon siya mahimutang. Kaya kabaho man siya nga, doon na siya ang isulti.
1: Mm.
0: Diba? So, kala kung mapabiling tinaguan. Unlike kung isultihan, what if makasabot si Arthur? What if yes. ang mga anak makasabot?
2: Personal interest niya pon. Para matugtang lugar ka ko ni.
0: Dili, oy.
2: Na mag-uban na lang mo, sultian na lang ako ni.
0: Dili, deserve the
2: kaya kung tinutalay pa rin mong muna-una, dapat, sa itong wala pa muna kuya-kuya, balik doa, gisultian ako ni mo.
0: Dili, lagi. Ayun na ito na-una ang sa una. Sa una. Ang karoon ang sitwasyon.
2: Oh. Mabalik pa ni mo ang mga panahon niya kami nag-uban sa akong amahan.
1: Di, nilagyan na niya maho. Nina niya ang question cap. Kaya wala man na siya nagkulan sa pagmahal sa usaka amahan. Yes. Ang ihalan diha, kaya iyan sultian, kaya rin di na niya mapasakitan
2: si Roy. Para balibre mo, si magpano ba mo, tugtan mo, sultian na lang.
1: Kaya nga nung magyumpugnan, mampon, nga mga tiguang naman na.
0: Agoy!
2: Naroon din lang po niyo,
0: itagot na lang.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong polyp akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos. Hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule UAD of kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na po ng gamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nansiba nga gigamot niyo akong mga sakit. Magpasalamat po ako.
6: Ko si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Dugay na kong gamitin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gamitin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Bukingquito, taga Martilo La Libertad.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
9: Nandula ko sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay sinko ang kwas. Kaya na-tultrasound mo ko sa medical, kaya iyang ikuan nga. 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Kaya yung isaka yung kondisyon, dinanto na po ko sa doktor sa ehe, ikatawaan naman kayo pirahan ko, kung ni pangayuan po niya kutsin pa, kaunom na po katawari ka Peter, nakuha ko mga, nakuha naman ko kay ako ang ehe, magawas man sa akong ginatao nga, buhit yung dugo, nagamit ko ikan sa kuan, o itong 2019, nagamit ko Hunyo 20, dahil itauran ko katiter, kaya dito ko sa doktor, hindi ayawan ko katiter, 18. Sige na kong tumarog, yung ed, salamat po ko sa ginawa mga kay. Sa usan ako kakinsihin ng tumar, pag-ibot, nalipay mo ko kay, wala naman ko kabalikig taon.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Bueno, balik ta. Siyempre, sa ating bayaon, ang ating mga Facebook and YouTube viewers, daghang kay mitaas ang kilay, Kap Jun. From Griselle May Zubibi. Ayan. Shout out sa HDT Twins from Kalilangan, Bukidnon.
1: From Virgilia Agana. Hi, Ate Arlene. Makalingaw, good mo kaayo. Dili, jud pwede nga dili makalantaw sa live ninyo.
0: Ayan, para shout out ko sa kumbana nga si Luloy diri sa Molave sa Buanga del Sur. Dili jud mo absent og tan-aw sa live sa inyong programa from Joy Kagmat.
1: From Maryland Ibanez, maayong hapon Ate Arlene, always jud ko na minaw sa inyong programa from Tanhay City, Negros Oriental.
0: Shout out to Chris Maria Mariette Tiniano. Ayan. Hi, Ate Arlene Dejanovs and Cap June from Barangay Sandayaw, Gihulngan City.
1: Hello, Ate Arlene. Good afternoon. Permigid ko maminaw ninyo kauban si DJ Nova, Cap June June sa inyong programa from Michelle Magtagad of Gihulngan City, Negros Oriental.
0: Hi to Vince Villa. Watching from Korea. Ayan.
1: Hi from Dindo Texon. Laban lang Idol Cup. Naaming mong suporta ni mo diri sa Toledo City, Cebu. Daghan retired playboy diri. Ayaw palo, ayaw gyud palupig nila Ate Arlene ug DJ Nova.
0: Shout out to Teresa Olivar watching me live from Kanhaway, Gindulman, Bohol.
1: Hello Ate Arlene, mayong hapon. Permigid ko maminaw sa inyong programa kada hapon kay Lingaw. Gyud kaayo ninyo labi na makahatag gyud nako og dugang kusog kay mauman ang akong pamation sa matag adlaw sa panahon nga daghan kay kog trabahoon kamo gyud ang akong inspirasyon. Watching from Pilais, Claveria, Misamis Oriental. Si Nora Mingaray dumadag di ini.
0: Okay. From Jose Kablik. Ayan, shout out to Denden Dinuyo from Cebu.
1: From Blesila Madera. Hi, good afternoon, Ate Arlene, watching from Bohol. Shout out ko sa akong bana Dexter Madera na minaw po appeal kay ganahan sad maminaw sa inyong programa. User po siya sa non-serbal capsule.
0: From Denny Moriendo. Ha ha ha, looya ni Cap June. Gitabangan nila Ate Arlene na Dejanova. Fight yun, Cap. Malingaw dyan ko ninyong tulo. Makawala gyud ka kapoy. Maglanta o mamati ninyong makahuna-huna. Asab ko someday, ipadala na ako akong drama sa kinabuhi. Ayan. Uy, iyo lang i-PM sa sensor ni Ate Arlene ha, para inyuhan na pala itong basahon.
1: From Jesse Campomanes. Hi po, Ate R. Namina ko gikan din sa Riyadh, Saudi Arabia.
0: Hi to Gregoria Crudas. Ayan. Ate Arlene, I'm your biggest fan from Australia. From Salvacion Hamero. Good PM po Ate Arlene, watching from Berhaya, Bugu, Cagayan de Oro City. And from Insinimia. Hello Ate Arlene, the Genovs of Sir Cup. Makalingaw yun inyong programa. Watching always from Filipina, La Filipina, Tagum City. Ayan. Okay, DJ Nobs, imong final para kay Connie.
1: Again, Connie, para na ako, kinahanglan na imong isulti kang article sa'yo matuod. Mm. Kay siguro, kung sa unang panahon, wala ka na tagaig chance nga masulti kang Arthur kung sa gina niyang tinuod nga identity. Mm. Muna ni karon, no? Muna ni ang chance nga gihatag sa inyo sa panahon. Kay ipakita man gid mo usab ni Roy. Kay if dili pa ni mao ang chance, usa pa man di ay. So, mura, yes. Para na ako, kanang muna ni sign ba nga kinahanglan ni mo isulti ang dugay na ni mong tinaguan kay nakita na mo usab ni Roy. Deserve po ni Arthur Mangod nga makabalo mas aron masayod siya nga dili niya angay pasakita ng tao kay mo iyang tinud nga mahan. Unang-una si Roy sayod ko nga masuko siya ma nasi pagmahay sa imuha pero natural man na natural kay masin kinsa nga tao nga makabalo sila nga lahi di lang amahan. Maka-question sila but at the same time para nako dili sila ingon nga magdumot kay wala man sila nakulang sa pagmahal kay naa man si Dante nagpuno ni ana nga wala gid ipabati sa iya nga dili di ay sa anak ni Dante, di ba?
0: Yes.
1: So koni kinahanglan na nimong atubangon, no? Tab swerte gani ka kag gitahan pakag panahon gitahan kag kanabang panahon nga masulti unsay matuod.
0: Yes.
1: Nga kanabang natiguan ka nga moy dala-dala ni mga sikreto.
0: Yes.
1: So amazing kaayo nga mahatagan tag chance nga kana makabuhi taan ang sikreto.
0: Correct.
1: So i-grab na ang opportunity nga imong masulti kang Arthur kay pamasin pod nato nga si Arthur masabtan pod ka ngano mang gyud nga makiguan mang gyud ka kang Roy nga tiguan na diba ngano man mga punto sa mga bata gud.
0: Yes.
1: Nga ngano magkuan-kuan pa magigka nga tiguan na man ka
0: oh ano, so may
1: so basin diha ba masabtan niya nga ah mo gyud ang gusto gyud si mama nga magkuan kang Roy kay nagiday sila mga nasa past gud nga kanang maski no saan pan dili na gid nato maputol ang ilang connection ba kay naa sila'y anak.
2: Si Arthur, yes, si Arthur. Pud ni
1: masuko. Gani nga masuko. Wala kong point nga ano masuko man gid na may mga ilasan anak masuko. Di,
0: lalaki man gud siya. Basta ilasan sila ba ilang mama makigrelasyon paglain. Ang gusto lang nila nga malingaw ilang mama ba, pero dili ba sa point nga magminyo.
1: Oh, pero
0: siguro happy-happy lang.
1: Listen, so, Bikin, ang ikaw ra isa sa inyong bala. Ikaw na lang, huna-huna, tanin ninyo ba ang inyong mama? Siya na lang isa.
0: Ay, lahi, mayagod ang ama. Diba? Diba? Kung ang imong kapikas, may muhilot ni mo.
1: Oh, mga nga, mga hinaplasay mong
0: buka. Hinaplasay, oo. Oh.
2: Paminaw, ha? Mga batanon, paminaw, ha? Paminaw mo sa advice niya.
1: Hindi na ginong taangay nga, pungan pa ninyo yung ginikanan nga. Sayod mo nga, nag-inusara na lang sa kinabuhin niya. Nanabi mo'y tagsa-tagsa ka. Mayon tag-usa mo balay sa inyong ginikanan ka na, kaya wagi siya'y rason nga, mangita paglaing kauban. Pero sa ngalan nga si Connie na lang isa, i-alaw na lang untaba.
2: Paminaw, Arthur.
1: I-alaw na lang po dahil. Murag kuan na gini siya. Murag mo gini siya ay kuan ba? Sign ba? Nga gikinahanglan din yung isulti yung sa tinuod. Kaya ron, masabtan ni Arthur o masabtan sa uban niyang mga anak, nga nung gikinahanglan ni, or nga nung gusto gid siya nga mag-uban sila ni Roy.
0: Yeah.
1: Wala to no. Again, ayaw nagpugi mo kaugalingon niya, Connie. Dili na siya angay imo pang i-overthink nga. Kanabang, realisod kayo, tiguang na ka niya. Imo lang niya po ipabili si Krito.
0: Kaya doy, haplasya siya na sa kong likod.
1: Kalam. Diba? Kalam, na nang may magkuan. Haplas-haplas. Doy, ako
0: ba tiis, Doy?
2: Tiguang naman, good mo. Papuyo naman, good mo.
0: Ay, ano, tigulang. Ang kasing-kasing, matigulang yes. Mong kapil? Ang sadi ay?
2: Oh. Ano masuk-usuk?
1: Ano bata? Para bata na rin ang mga gugma-gugma nga. Pwede mo na para sa mga tiguang po.
2: Oh, pilas na kayo. Ah.
1: Mauna. Pantay bitaw ka.
0: Imagine 68 years old, nagkikita sa iyang ex-wife.
1: Diba talag sara kayo na nga chance. Mm. Kaya kinahala, i-grab na ninyo. Uy, ayun mo pa, char-char yes. Di ha. Kaya ang gugma, wala gipili nga ito.
2: Nagko na naman yung mga apo na.
0: Okay na gid na ay.
1: Yes.
0: For as okay long as kayo. Na pa pinitik ang imong kasing-kasing.
1: Bala na di na mupitik ang uban. Basta kayo mupitik ang kasing-kasing. Bitaw, sa kanunay kini iyon DJ Nova de Marites, Amarinang Bayan.
0: Basta kay, napasal yun si Edi sa atong itudlo sa iyo. Onsa di ay na? Basta kay sa kita sa ibong sing-sing. Uy, sing-sing rilo naman na.
2: Edi sa ha, sunod, kumusalom-salom lang ha, dapat, huwag mo lutaw.
1: Okay. Kita kag itover aning extra.
2: Dili pud si Odisa pod.
0: Okay.
2: Salom-salom lang.
0: Ayaw kay Loy ba kay natong ato ang kuan. Ang bunso.
2: Ah yes, Kuni, before ta katambagan, paminaw mga kining mga batan-o na nga nanay mga ginikanan nga naginusara na lang. Timailan day ni, basta mo active ang atong inahan, amahan. Mo active na bitaw sa mga kapulungan. Kay nawala na ba yung unta?
0: Inspired
2: na. Na-inspired. Mao na ni Timailan, no? Ma-active na, mga association, sa mga kapisanan.
1: Wala, papapuhi sa dugo, manak.
2: Pakulor nagbuhok. Mao na ni Timailan day na ito ng kantayanan.
0: Wala sa mag-normal, ganda siya.
2: Pero para na kukuni, kanang wala naman nung tayo problema sa imong kinabuhi. Okay na imong mga anak, nanakay mga apo.
0: Tinood.
2: Wala naman tayo problema.
0: Tinood lagi na
2: ka. Yan, masunod pa kag problema, ayaw na pagpangitag problema.
0: Problema, mangyapo kay nang inusara man siya.
2: Dagan man kayo kag apo.
0: Ang iya mga anak, nagkanya kanya magkinabuhi.
2: Ayaw na kong tagaig rason ko, Nikay. Gusto rin kayo magwanuban anang imong...
0: Natural!
1: Malamang!
2: Itara na man, good mo. Ayaw na pagkitag problema. Tago-tago na lang, good mo, do. Ah, problema man, good ninyo.
1: Asamot, murag batanon, magtago-tago.
2: Maningi ko nga, lisod kayo, lisod kayo magpadakwa anang mga inahan o kamahan.
1: Kap, mas hilas ang mga tiguang ang magtago-tago.
0: Dito ta, kay anak na asbalay, anak na
1: asbalay.
2: Dapat lang.
0: Hoy!
2: Sikreto na lang po yung tirada. Yeah, para wala yung samok. Nahimo mga inasang batanon pa mo. Karoon na noon niya ka ng bitirano na mo. Dili mo kayo mo pagtago-tago.
1: Kalain sa magtago-tago.
2: Nangita lang ang problema. Ayaw na pangitag problema ko ni. Ang akong sulbad, ang akong tambag ni mo, itago-tago na lang na. Kung inlabugid ka ng lakiag yun, sikreto na lang yung tirada. No? Ayaw na yun itugan sa ibang anak. Taguin na lang yun ng tinaguan. Okay. Para hangtod sa hangtod, magmalinawon ninyong kinabuhi.
0: Nah.
2: Kini si Kuya Kap Mingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
10: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
10: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa NANS herbal capsule kag UAID capsule. Nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang NANS capsule, kag UAID capsule, naanagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang NANS capsule, kag UAID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa NANS capsule, kag UAID capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kag UAID capsule, wala gid nagkopos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyzed.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
7: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
11: Kung gigamit ka ning NANS Coffee, ang na-observe na ko sa NANS Coffee kay maayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kog kape kay ug mo inom kog kape, murag pati unay na ko nga katulogon ko observe sa nagamit na ko sa NANS product. Maria Rehena sa Kristan.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
12: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa 2 kabulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala yun ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
7: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Genova and Cap June. Thank you, Connie. Sa imo papadangat ni maswatan po ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Yes, sakto. Doon ay punto gamay si Cap June. Nakilala magpabiling tinaguan tungod kay maroined na, mausab na ang dagang sa kinabuhi. But, di gig ko mo likay sa kamatuuran nga kinahanglan yung masayran sa imo anak si Arthur. Nga ang iyang amahan, mao si Roy nga iyang ginapasakitan. Kay kung dili na ni mo sultihan sa matuuran, magpabilin nga wa siya respeto. Yes, masuko siya apanasay kung masabtan yapon niya. Tungod kay niabot ang ilang papa sa ibang kinabuhi, sa diyang nagkinahanglan ka og tao nga masandigan. And gihatag sa nimo ha si Dante, ang amahan sa imong napulo ka mga anak. Apan, dili malalis nga si Roy imong kamagwangan. Si Arthur imong kamagwangan, anak ni Roy. Kinahanglan nga masayra niya ang kamatuuran. Kung masayra niya kini, basig mausab pa iyang pagtanaw sa sitwasyon. Ug basabta niya. Kaya lang, before ni mo na buhaton, makisulti kasi imong mga anak. So, tihi silang tanan sa tinod nga nahitabo. Nga nabuntisan ka sa dinggi pangasawa ka sa ilang papa. And karon ang panahon nga masayod sila sa tanan. Tungod kay, why tinaguan nga magwabiling tinaguan? Kini na ang right time nga isultin mo kanila ang tinaguan sa imong kinabuhi, Connie. Thank you so much sa imo papadangat imong swatan. Pamanghinaot ko nga doon na nakikaisog sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
13: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
14: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
15: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
14: This Time Check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
15: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
14: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
16: ACS! Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itunuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
4: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
3: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
7: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
8: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
7: Kabog na nga pang negosyo.
8: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
9: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
10: Strong for the Filipino.
0: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:31 na sa gabi.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa mga gobyerno, inabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palimot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwig na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw daog, inabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghian. Tanghian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, maayong gabi kanaton tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulokabildot. Straight to the point. Una sa tanang pasalamatan tang ato nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain sa mga adlaw, lain sa higayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay sikay ug sa tuang pagpakigbisog. Straight to the point. Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Miyerkules, pizza 22 na sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Straight to the point. Kumusta to mga sukindig paminaw, to mga pinanggandig paminaw nga naminaw karong mga orasa? Ha, silang tatagsa mga sukindig paminaw ka ha, sa tatagsa ka sa mga nistor nila ka mga panimalay? Ha, naminaw sa tuang radio no karong mga orasa? Ha, naminaw sa radio, nagtanaw sa tuang Facebook o ginman usab sa tuang YouTube channel o sa DYHP application? Straight to the point. Sa gyapon, na kunyong ubos nga lagad sa kahanginan inyong radyoman Benji Olpos Tanghia, ang makiguban kay ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi. Straight to the point. At tumakigsuunan, diris dak bayan sa Sugbo, kumusta kamong tanan? Tumakigsunosaw sa probinsya sa Sugbo, medyo mabugnaw na nga tuang nga kagabhion karon makasama, medyo atugnaw kasamang nistor ang nga tuang kagabhion, munas nanay si tatay, murang nindot kayong magtanday-tanday. Ang atuang mga nanay, ang atuang mga tatay ron kasamang nistor, kanana ang muraga nindutan sila ron sa ilang kagabihon da kay ang anuman kanang naang bugnaw ang kagabihon. Bugnaw kasamang nistor, nindot kayong itanday-tanday. Lukub-lukub, uhabol nga katsa, astil. Ato makigsunan usab nga mga bulanon diha sa Bohol, kumusta mong tanan? Ato makigsunan diha sa Bohol sa Leyte Samar gubang party sa Mindanao. Ato makigsunan usab dito sa Luzon da area. Ato ang mga Bisaya nga naminaw na to karon sa Luzon area ug usab dito sa Gawasan nasod. Ato ang mga overseas sa Filipino workers ha naminaw na to karon. Kumusta mong tanan diha maayong gabi kaninyong tanan? Ato ang mga pinanggandig paminaw kasamang nisor, labi na ato ang mga overseas Filipino workers ang naminaw karong orasa may gabi ag maayong adlaw unsa man diha inyo ha udto ba kanang hapon og kilom-kilom gubansad gabi dito kasamang nisor, ligas og oras labi na diri sa Middle East nga part usab ba kasamang nisor dito las Europe maoy kanang naang lahi ang ilang oras dito kasamang nisor ang lahi ba kanang adlawan dito sa ila karong mas sa gabi idiri dito sa ila ha adlawan. Straight to the point. Okay, arita sa tuang mga isgutanan sa karong gabi una mga kasama. Arita sa mga isgutanan karong gabi una tuang hatagag pagtagad niya. Kay di ay matod pa usa ka uyuan gipatay sayang kaugalingong pag-umangkon. Straight to the point. Naunsa naman sa di kasamang nistor nga nagasubsob naman eh dito sa kamutis mga sukindig paminaw kay hamatong anak gipatay na yung kaugalingon nga inahan. Karon sad makasama di ay uyuan gipatay sa iyang pag-umangkon. Dito ni mahitabo sa may barangay Kanulin lungsod sa Kandihay probinsya sa Bohol. Straight to the point. Tuning hatagag pagtagad kay gahapon ni nahitabong adlawa mga sukindig paminaw diin gibunalan sa ulo ang uyuan. Gibunalan sa ulo, gituok pagyod kasamang nistor o gitaptapan o packaging tape.
2: straight to the
1: point. Agipapitlan mga sukin dig paminaw packaging tape o gisulod pagyot sa sako o gilabay, ha? Pasti lang pagkasalbahis ning maong pag-umangkon kasamang nisdot.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad kay kining ni ang biktima makasama usa ka 33 anyos nga empleyado sa Bohol National or Bohol Island State University Kugtong Campus, ha? Maestro tingali ni kasamang nestor kay diha empleyado man ni sa Bohol Island State University Kugtong Campus o residente sa naasoy nga dapit diha sa may Kanulin lungsod sa Kandihay Bohol. Kasamang nestor kining suspect nga iyang pag-umangkon 18 anyos kasamang nestor, pag-umangkon ra ni ining yahang gipatay, ha? Sa may tao ning gaunay naman ni giunay man niya ang tao ning yang uyuan kasamang nestor, ha? Yaha man giunay ang tao nung sa man ning 18 anyos pa man eh ganong giunay man eh unsa man kaha grabe man ka suko o grabe man ang nahitabo or kanin yang gihimo ganong iya mang napatay ning yang uyuan unsa man kadako ang yaha nga kahiubos ang yaha makasama ka nga kanang naang kasuko, ha? Ano man ni abot mas punto in taon nga iya nang gipatay ning iyang uyuan.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad doon diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabi una.
2: Straight to the point.
1: Ha, samtang muna nga basi og mingon na pos Claire Castro nga safe region, ha, safe region ng panahon. Basig mingon to kasamang nestor, ha, ay mo ka problema kay karong panahon na bisag na ay gipang patay safe region, ha. Samtang sa laing bahay na ito hatagag pagtagad kay si Vice President Sara Duterte maoy naguna karon sa pagka-presidente sa 2028 nga presidential election. Gasunod ni Vice President Sara Duterte mao si Mayor Lenny Robredo o ang ikatulo mao si Senador Rafi Tulfo.
2: Straight to the point.
1: Ngiga Rafi Tulfo ang nakakatkat pa mas ikatulo. Aso mo ni kasamang nestor nga adunay survey nga nigawas gikan sa Pulse Asia, ha, nga survey kasamang nestor nga kinsa may inyong butaran ini ka 2028 mo nay pangutan na dito survey, ha, pananglitan ibutang talak karon ipahigayon ang eleksyon, ha, karon ipahigayon ang eleksyon or ini ka 2028 kinsa may inyong butaran isip presidente sa 2028. So naay mga pangalan dito si Vice President Sara Duterte, ha? Si Vice President Sara Duterte maoy pinakataas nga nakuha nga score mga sukin dig paminaw. Ang gasunod niya si kanhi Vice President Lenny Robredo o garon Mayor Sanaga, ha? Kuan gasamang nestor, kanang nang mo ikaduha moy gasunod ni VP Sara. Ang ikatulo si Erwin Tulfo, asa mas risa hunti virus nga wa man lagi dinhi maapi. Si Risa Hontiveros, raba, ganahan rabang magpresidente. Asa mas Risa Hontiveros kasamang nisto? Ganong wa man ma-appeal sa survey nga ganahan man siya nga mu-appeal or basig na-appeal sa survey pero tuas pinakatumoy, ha? Samtang ang naguna usab sa pagka vice presidente, naguna sa pinaka or kanang pinakauna no sa pagka vice presidente sa 2028 kasamang nestor, wailain kundili si Senador Bunggo.
2: Straight to the point.
1: Nganuman ang mga tao kasamang nestor nasayod sila nga ang Malasakit Center gisponsoran kana ni Senador Bunggo. Siya mo'y nakahuna-hunaan nga adunay Malasakit Center sa mga or sa mga hospitals o dili nung tanan nga mga hospitals pero basta public nga hospitals dunay Malasakit Center kasamang nestor nga ang pasyente wa nay bayran, ha, wa nay bayran dito nga tambal gawas lang o wala sa hospital, ha, gawas lang kasamang nestor kung walay ang maong hospital walay Malasakit Center, dili accredited sa Malasakit Center. Sumone usa nga ang mga tao ni salig ni Senador Bunggo. Karon siya ang naguna. Ha, siya mao'y naguna so makakuan ka mutandim baka si Bunggo ni Vice President Sara Duterte sa 2028 nga eleksyon mga sukin digpaminaw. Ha, tiaw mo na kasamang nestor nga bisan og naay impeachment, bisan og dunay impeachment ang mga tao, wa gyud motuos pasangil sa mga kaning ni file og impeachment batok ni BP Sara. Ngano man og nituo pang mga tao ma kwan sila kanang nandili na sila mosalig, di na sila mosalig og dili sila mubutar. Pero karon ang mga tao mura og walay epekto ang impeachment makasama. Ang impeachment wa epekto ni Vice President Sara Duterte kay ang mga tao ang kinabag-an sa katawhan ni salig gihapon sa mga Duterte, salig gihapon makasama. Og wa nila, wa sila motuos mga pasangil. Onya ang asa pagka senador sa 2028 pananglitan og ang senador ang kanang nang eleksyon himuon karon kasamang Nestor or kinsa may ilang butaran sa pagka senador number one nga senador si Senador Rubin Padilla. Ha? Si Senador Rubin Padilla pagka 2022 nga kanang naang presidential election dagan man siya pagka 2022 na number one sa kasamang Nestor. Pagka ikaduhan niya si Rapi Tulfo karon o nga 2028 sa survey ni Gawas nga siya gyapon ang number one sa survey. Noon kaning survey muligas man ni gamay. Ha? Usay ang survey muligas o gamay pero kinsa namang nga na survey murag kasagaran maoy mo Gawas, maoy mo matinuod kasamang Nestor. Ha? Sumuna si Senador Rubén Padilla mo number one sa survey sa mga senador. Ha? Mauna nga bisag unsao nila og daot Senador Rubén Padilla nga maunay mauna pero ang mga tao salig yapon Senador Rubén Padilla. Tanaway, taas kayo og score sa survey. Ha, gilupig mga sukindig paminaw si Chil Jokno, Laila De Lima, ha, si Ping Lacson, ha, si Erwin Tulfo, ha, hasta si Rafi Tulfo. Ha, gilupig, gilupig. Samtang, itong hatagag-pagtagad karon kay si Congressman na...

Congresswoman Laway ba? As si Congressman na Luistro makasama, gidabu-dabuhan pag-ayo ni Senador Rubin Padilla kaganiha. At tungod kay ni presentar og mga witness nga matod pa dili kasaligan og mga bakako. Adili kuno kasaligan. Matod pa ni Senador Rubin Padilla nga nganong ni presentar mamo og witness nga dili man kasaligan. Si Kalilong donay reklamo nga perjury kadtong nga unang witness katos Kalilong. Ha, katong ingon nga expert og 2 weeks training. Kalilong to ikaduha katos lutok. Ha? Katos lutok, ikatulo, kanis matibag. So matod ba Senador Rubin Padilla nga giayaw ba ninyo og check ang background ni ining inyo mga witnesses nga gipresentar dire? Ha? Nga kuan man, ha, si Luistro ganya punga-punga sa Luistro eh. Ha, di chat mahadlok si Senador Rubin Padilla no? Isan si Senador Rubin Padilla bisan og daghan ang mga nag-underestimate anak niya kasamang Nestor. Pero ganina gidabu-dabuhan may niyang usa ka abogada. Ha? Si Jerby Luistro ganiyap gi atake niya mga pangutana basta kay punga-punga Luistro. Ah, samtang sa laing bahin, low pressure area nga anaa nasod sa Pilipinas, posible nga mamahimong usa ka bagyo og tawgon kini sa pangalan nga si Bagyong Quiapo. Straight to the point. At ani hatagad pagtagad makasama kay kaning ni nga mao nga bagyo kasamang Nestor, ato i-monitor ang pag-asa ani kay diris ato. Ha, sige taga ka experience og ulan onya kusog nga uwan kasamang Nestor. Ha, magbaha-baha ra bagyo da onya ganina dili kay tok tantong kusog nga uwan apan ang baha mga sukin digpaminaw sus grabe. Ha, dito sa amo manggod makita migdakon tubig dakong baha adto ryod sa sapa. Ha, adto sa sapa adto sa naman midakon sapa dito kasamang Nestor kanang gitawag na mog budlasan. Ha, nadadako kay sapa dia kanay mga gagmay mga sapa. Ha, pareha dia nan sapa nga kuan kanang na kusog-kusog sa ning sapa nga kanang paingon mis amo agikan diri sa ilang maninoy jumidis sa kasamang Nestor. Ay mga sapa diha pero dili kayo tanto nga dako. Ha, pero kusog na kanya kanang na ang dinis ato ang sapa ni balhi na mas karsada kay ang karsada na to sus tagatuhod naman ang tubig. Ah, muna nga ang tubig din eh, niabot na sa karsada. Ah, niabot sa karsada ang tubig, muna ang diligyod buot ang katigayunan, ang kahigayunan, nga ato ang kalimtan paghisgot, ang kaning ni ang flood control. Ah.

Okay, nakahibalo makasama ang kwan, ha? Kanang na ang nakahibalo ang kahigayunan ba? Nakahibalo ang kahigayunan nga kanang na ang dako kay budget sa flood control. Wa may problema, dili man ta ta maghikotar kay natural, dili raman po diris ato ang grabing kusog nga baha. Ang laing nasod, grabe man sa doon naman sa pagbaha. Uban nga mga lugar, grabe man sa pagbaha. Ha? Pero, ang ato, nganong sigisgutan na to na tungod kay dunay kwartang gibutang, diya binilyon nga kwarta. Nga para unta sa ato ang pananglitan o bahala nila na magbaha. Diya wala lang taon niya nyo na tagaig budget. Ang kanang budget diha, mahatag pa nga tos mga pobre. Matunol pa na to nga to sumakaigsunang mga kabus. Matabang pa. Ha? Matabang pa na to. Unsao na to nga mapa kanang naa nga mapamodernize na ang ato ang natad sa agrikultura. Ha? Para dili mo mahal ato ang bugas. Ang ato ang mga pasaw or laog sa baboy. Ha? Kaya naama sa mga probinsya ang pinaka kanang dali nga makwartahan yun ka sa mga nisor kanang pamuhi. Ha? Ang laog purting mahala. Ang baboy purting bratuhang. Ha? Ang baboy nga kanang nangkuha na ka sa mga nisor. Samot nagdili ka suod di resibo. Ha? Samot nagdili ka suod. Samot nagyot. Onya, karon ang atua ng mga senador, ang mga congressman, na focus sa impeachment. Nagsigi na lang tanaw sa impeachment. Nagsigi na lang andam sa impeachment. Ha? Wa na. Doon na ba sila ipakabana diris mga tao, diris ubos? Tanaw ang gasolina ron, isanisaka na sad gasumang nistor. Tungon aning gira dito sa kanang naang Middle East. Ha? So muna nga ang mga tao, bisan pa o giunsa nila

0: bisag kanang daot si Vice President Sara Duterte bisag giunsa penlaguba. Dili maguba kay ngano man ang nangguba pod utro pong way agi. Ah, di ba kasamang nisto? Aniya si kuan na minaw sa dato de karon ha, to nga taga sa pagtagad be. Ah, si Dili Gumuro Gumura. Ah, namina na to Nelson Cabateno. Aniya si Dong Reds. Ah, naminaw na to og si Rowell Valiente Intertina. Ah, interina og si Dai Dalin na, si Dalin na Pakupyan na. Og Alicia Lovito 5. Ah, naminaw sad nato karon. Aniya si Adika ML, naminaw sad nato og si Jefferson Digamos. Ang kining abayan sa makasama hatod ka nato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. At umayin sa mga pinanggantig paminaw ha. Agad tumahiligon kayong pananglitan katong dunay mga sakit ba o balatian nga gihambin sa kalawasan. Ayaw niyong pasagdi makasama na natay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule may kayo sumaking sunang katong dunay mga sakit o balatian nga gihambin sa kalawasan. At mga pinanggantig paminaw ha. Kung doon na mo yung mga sakit diyan, gidaladala na ninyo diha. O kanang kapangapoy sa kalawasan. Ah, kagipangapoy, dyan doon ay hubak magparagis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama, maayo sa kinikya makapagana sa kaon, makapanindot sa tulog. Ha? Ang Paragis mismo, nga kanang naangagi butang, nga kanang Paragis nga sa itawag na ang uban, sagbot naman ang uban, ana, palad-palad man na. Ha? Daghan kay ng sakit na kaya kay ng ayuhon. So mo naghimos ang kapsula para nga dili na mo mahasol. Ha? Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule puno sa mga vitamina, minerales ug nutrients na magikinhanglan sa tuang lawas makasama kon ugaling. Puno sa vitamina at tuang lawas makasiguro tanga dili tadali nga takbuyan sa mga sakit ug balatian. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mapalit sa Diding's Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy uban pang mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Aniya, ay lagay kuan ha, ito makiksunan din sa mga lugar. Pangutan na lang mo diya, doon na may mga butika, doon mga farmasya diha. Ha, pangutan na lang mo sa tuang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Okay, balik ta karon to taon magkasama alang sa tuang isgutanan o sa inyuhang usab ng mga pa-shoutout sa tuang pagbalik. Alas 10:51 na sa gabi.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This Time Check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This Time Check is brought to you by Nor Chicken Cubes, Niti Sarap Adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes, 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it! This Time Check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. This Time Check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This Time Check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Kini mahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw, gikan buntag hangtod gabi. Nga positibo ang pananaw, pinagi sa pag-inom og kape, nga Vita D plus coffee mix. Kini ang pinakaunang kape, nga dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D plus coffee mix, dunay kini 200 IU, nga vitamin D3 plus Reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus coffee mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus coffee mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
4: Everybody is happy! Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Ag-init na pod. Vacation ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tayo na!

0: Manilab Quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Dusan and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it!
3: Ang kainit sa ilana? Dapat di napadugayon! Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands na milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tofu sisig?
5: With mayo?
2: Pwede sa ulam yan?
4: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
7: Bilang kilo sa karne?
8: 500.
7: Hello?
8: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, Monkey Magic sarap. Palit na.
9: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Naay high cholesterol o diabetes?
12: Oh no!
11: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
12: Yes!
11: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
0: Unilab quality yan.
6: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
13: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o proteksyon, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
14: At first, I was afraid if to-

0: Coffin, Saman Chat, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Kung moingon si mama nga,
2: sige ka gout, inanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
2: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
2: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Atuntak na alas 11:08 na sa kagabion. Balik ta makasama diri sa tumbag kulo kabildo karong gabiona. Straight to the point. Now ato hatagan og pagtagad sab no ato ang mga isgotanan sad karon. Anyang ato asad nga mga pa shout out di ay ha. Ha karon taw taod makasama. Ala sige sayaw sayaw lang usaha ayon lang sa mug katulog di ha. Ah sige sige sayaw sayaw sayaw sa gamay. Okay, onya, atola sang i-check si Rajuman Jekyo kasama ang listo. Atola sang i-check si Rajuman Jekyo sa makasama o sa tamanaya o tiwasa. Yes, kasama ang Jekyo sa imuhang report.
7: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! Automan Report.
8: Ngayon, sa labag sa mag-graduan na din sa mga pamilya din sa mga kabahin na karmang lang sa sinagalang na kagabi yun, wala na magbunuan na sa pagdurin na sa iyo sa gabi ni kami gulo kang sub na uwang, din sa nakbay sa subog metro sa buong area pagkarmang lang sa medyo wala no, wala na magdurin na magbunuan, pero magagay akong nandun na itong na kita ka malurasa din sa nakbay sa subog metro sa buong area. Sa report na ito nga nakuha sa subsubang kampanya sa kabusan sa mga sakop sa PDS-7 sa pagtagal ng mga anti-recuperation ini sa dakbal sa sumbo naman sa dito sa lalagyan sa Bohol unang ilang gihimog operasyon dali sa may City Lower Diwanon Barangay Ugasulong sa Compostela dinadakpa kay duwa ka mga drugista na sila si alias Amang na mag-isar din si Kigubay ba sa Prison 30 Agios sa Katignisyan o gumusin sa mga kugasyon na sa maugan lungsod o biyang kaubang nga si Jao to kay City Agios o sa Kabikir o lumulupyo sa Barangay Kutkut lungsod sa Liloanda na kung sa duwa ka mga dinakpan at tulog ka mga pagkita dahag na siya mo na mo timang kinig sa 35 gramos o mo balaw ka pin sa tunga sa milyon ka peso sa samtang ito sa lalagyan sa Bohol, dito sa may Purok News Barangay Bohol, Tagberan City, na nagpagkinig usa ka ging grubis na konstruksyon na isa ni Kapintor o magsadal po ng iligang katugas usa ka alias Mika sa 4 anyos sa Gavrigon o nagpuyo sa anistutan ng lugar na kung sa mga dakpa na upat yung mga pakibing lahang sabo na muntik magbinig 78 gramos na mubalo kapin sa kumagapon sa milyon o mga ipinsa nga pesap sa pag-tubiskit sa mga operatiba sa PDS-7 na ang maong suspect sa nalakpan sa kumos na gingin makadispos kini o 600 grams matag si Marong nalakpan na gini niya itong 2013 itong gapon sa maong kaso sa pagpumaligan legal ng drugas. On board sa patrol ang Radyoman Joseph Wos Kano BYS Spirit Attack RNN.
6: Okay, salamat Radyoman Joseph Wos Kano sa imuhang report. Samtang dugang detalye makasama sa tuang balita. Duha ka ex-convict usa kanila ang bag-o lang nakagawa sa penal colony sa Abuyog Leyte na dakpan sa managlahi nga anti-illegal drug operation. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
7: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! Ottoman Report.
9: Tulo ka mga drug personality o sa kanila bago lang nga nakalaya gikan sa Abuyog Penal Farm ang nadakpan sa managlahing nga anti-illegal drug operation sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 o kapulisan kagahapon bin kapin sa 1 million ka pesos nga balor sa Cebu ang nasakmit labing uhing nga bypass gipahigayon sa PDS 7 uban sa Compostela Municipal Police Station alas 8:30 kagabi bin duha ka mga suspek ang nadakpan sa sitio Lower Giwanon barangay poblasyon sa lungsod sa Compostela si PDS 7 Director Joel Plaza bigla sa mga suspek nga silang Arias Amang, 30 anyos, technician, nga may target sa Baybas, taga-poblasyon Compostela ug Angihang Bata-Bata, nga si Alias Jao, 37, taga-barangay Kutkut Lungsod sa Liloan. Nakuha sa mga operatiba ang tulo ka bulto sa gatuang shabu, nga mutimbang sa 75 gramos, nga doon na estimated average market value, nga 510,000 pesos, likip sa nasakmit ang Baybas money o sa ka-cellphone ug ang motorsiklo, nga gigamit sa pagatod sa illegal nga drugas. Ang mga nakuhang ebidensya ginusod dayon sa PDS 7 Regional Office Laboratory, samtang ang duha ka mga suspek kasamtangan nga gibalhog sa detention facility sa PDS 7 sa Sudlon Lahog sa Syudad sa Sugbo. Sa iyo nini unang bypass gipahigayon sa PDS Bohol Provincial Office uban sa Tagbilaran City Police Station ug Bohol Maritime Police sa Purok 3 Barangay Buol, Dakbayan sa Tagbilaran. Ang suspek giila nga si alias Nick 54, construction painter nga nagpuyero sa mga repita. Nakuha kang Nick ang upat kadagkong puto sa gitong shabu nga motimbang sa 78 gramos nga mobalor sa 578,000 pesos. Ang mga shabu nga nasakmit na nasa kustodiya sa PNP Bohol Forensic Unit samtang ang suspek gibalhog kanis Tagbilaran City Police Station. Mato ni Lea Alcantara nga si alias Nick niya tulang Abril 2026 nakagawas gikan sa Aboyog Penal Farm human makaservisyo sa iyang sentensya sa kaso gihapon sa illegal nga drugas. O sa kasimana nilang ninggi paubos sa case build-up human makadawat og impormasyon na kalabutan sa iyang illegal nga kalihukan. Human ni makalaya mibalik ni sa nandan nga negosyo nga mao ang pagpayuhot sa illegal nga drugas ug makabaligya matod pa kini og 150 gramos matag semana samtang si alias Amang nadakpan usab niya tuong 2023 sa kaso gihapon sa illegal nga drugas apan nakagawas human maka plea bargain giga makabaligya nig 600 gramos kay sibo matag semana gikan sa supplier. Giandaman ang kaso ang mga suspek sa kalapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka sa PDEA 7. Kasama mo sa PDEA 7 inyo Rajman Arlo Bustamante DYHP, Tatak Aramen.
6: Okay, salamat Radyoman Arnold Bustamante sa mga report. Ang ginibay na sa bakasama hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17-in-1 kini. Pasabot si Sinti ka mga prutas sugutan o nagisagol sa tuang kape. Ang atuang kape sa gasamang nisod doon sa Rose Hip gado ni Anti-Aging Properties na pain relieving properties nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Anya dunay ni sagol nga luya, dunay dulaw or kanin turmeric, adunay kamunggay, dunay mangustin, dunay tapol nga bisaya nga mais, adunay bayabas, adunay insulin plant, adunay stevia nga may gapalami sa tuwang kape, adunay barley, dunay arabica, pwede na kanindot sa kasamang listor kay adunay ginseng. Ha? Ang ginseng makasama nga naa sa tuwang kape, makapaabtik sa tuwang panglawas, busa makalahutay tamatag-adlaw na to nga pagpanikaysikay, kung kita kanunay nga nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ha? 17-in-1 man ni ang mga prutas o gutanong gisagol ani kasamang listor. Makaayo yun sa tuang nga lawas. Sa iniginom na to ani, makasiguro ta makasama nga. Basta kayo nindot yun. Ha? Asulay ni nga kapiha para nga tuang nga makiksunan at tuang nga mga kananaang pinanggantig paminaw. Maka... O kamo mismo, no? Ang maka... kanang naang makasulti. O unsa ka... maayo unsa kanindot ang atoang kape makasama unsa kalami aon nya dunay maayong benepisyo nga mahatag sa tuang lawas ha. Onya kon manggisgot sa taghaplas kanisang EXL Makabuhay Oil ang atong haplas mga kasama ha. Ayaw kalimot para sa makaigsuonan nga dunay mga dali lang supog panuhot dali nga panuhoton kadunay magsakit ang kalawasan mag EXL Makabuhay Oil na ta. Ang atong EXL Makabuhay Oil makasama all in one kini unya skincare oil pagyon minus mga panuhot panakit sa kalawasan pangulngol sa tuang kaunuran mga panuhot ug panglaylay sa mga lutahan haplasin na sa EXL Makabuhay Oil. Nakanindot ani ka manghaplas ka dili ka paakon og lamok ha. Og di gani ka paakon og lamok makasiguro ka nga dili ka magkasakit og dengue hastang nindota. Og magkampanti sa gaga sa mga nisod maglakaw-lakaw ka ani kay dili man ni siya pares ubang haplas nga bawong haplas no. Kani manghaplas ka ani bisag idara na ka og manghaplas ka ani mura ra ka og dalaga ha. Muna nga kanang murag mo pilit og balik si Manoy ni Munay ha. Mo pilit og balik si Manoy ni mo kung pagkatimaho o siya nga nakapanghaplas ka sa EXL Makabuhay Oil. Onya, mapalit ni Diaz 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy og sa CHG Pharmacy og uban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Ah, sumuna nga kuanan na hakay nami nindot kining atong haplas para sumakay igsuonan dia nga atong kape ug atong haplas nga EXL mga kasama mo nay atoa nga kanang naa nga gamito no matag adlaw mga kasama.

0: Okay, nga si kasamang Glinda Masong Lagos, ha, naminaw sa nato pagkanindot si mong hinapay kasamang Binze. Buyag, buyag, buyag. Basta in mag mga pigan ito si XL Coffee. Nana, yun na agad. Ha, pangapi di ha. Pangapi di ha, XL Coffee di ha, kasama. Anya si Desiderio Matidio sa minaw na itong si Mia Talia Margareta. O si Rinaldo Camarillo o si Raul Anol, ha. O si Lex Del Aleh, may gabi kasamang Benzi. Sa taot ko sung igagaw nga tagapaggadian nga si Promil, ha. Okay, atong hatagag pagtagad do makasama kay kanang naang dito sa Bohol, ha, wa na to ni nesguti ka gabi eh. Ha, kagahapon kasamang ni Sorditos Bohol, dunay usa ka trabahante mga sukin digpaminaw sa usa ka eskwelahan. Usa ka uyuan in taon nga gipatay sa kaugalingo niyang pag-umangkon. Pero dili ini sila ingon di kasamang Nestor nga kanabang pag-umangkon nga kanang yang pag-umangkon ni igsuon sa yang mama baron or papa dili murag dito na sa kanang pag-agawan kasamang Nestor. Ha? So nahitabo, ha, to ni hatagag pagtagad ha kay kanang naang kuan ra ba in taoning ni ang maong uyuan taon? Ha, medyo membro din sa LGBTQ kasamang Nestor, kaning ni ang maong uyuan. O ni ang pag-umangkon nga, maoy nagpatay kaniya, nag-edad o kanang na ang 19 anyos, 18, ang pangidaron ani. Ha, o niya, straight to the point. Hinoon, dali ramang nadakpan sa otoridad ang kaning ni ang iyang pag-umangkon or kaning suspek. Oh. Ang otoridad makasama kaning suspek. Ha? Kuan siya kanang na ang nakit-an ni ang patayng lawas nga gisulod sa sako. Susino ko taon. Ni adtong Hulyo 21 kasamang Nestor. Na kaniyo, money ang kanin, alam, money ang kanin sa picture. O nga nani, nakita na, pero ato lang ning ibalik din he, unya ato ning i-credit sa kanang naang dito makasama sa Bohol, no? Police station, labi na dito sa Kandihay Municipal Police Station. Monitang naman, gisudlan sa samang Nestor, gilabay sa libon, gilabay sa kalibunan, ang patayang lawa sa iyang uyuan. Pasti lang pagka, kuana, no? Tanawa, money ang kanana ang picture kasamang Nestor. Ha? Doon ay sako, sa manimurom ni sako sa abono. Ha? Gisulod sa sako o niya, gisus, kinuha kong gikwan, oy, kanang naang mura o gikarne kasamang Nestor, sus, iyara. Ha? Ha, tanawa, o. Sus, gisulod sa sako ang uyuan. Ang gapatay, iyang pag-umangkon ra nga, iyang binuhi kasamang Nestor o kanyang pina-eskwila. Ha? Iyang pina-eskwila, kining ni ang maong kuan in town ning kaning suspek. Oh. So anaa karon sa kustodiya sa mga otoridad ang suspek sa pagpatay kang Dexter Dex Timbal Hinayon mo ni ang ngalan admin officer ang kaning biktima admin officer sa Bohol Island State University Conviso Kandihay Campus. Oh, nakita ni sa kagahapon sa alas 9 buntag. Na tanawa ang naong sa kuan taon kasamang Nestor. May ba gitsura ning ni ang kuan in taon kaning usa ka admin officer sa kuan katunto abang kaning gipatay. So matod kani gipahigayon makasama kaning gipadayag ni Police Major Joseph Lupina ang HP sa Police Community Affairs and Development Unit og spokesperson sa Bohol Police Provincial Office. Oh. Matod ni Lupina nga base sa padayon nga imbestigasyon sa Kandihay Police Station, Municipal Police Station, nadakpan sulod lamang sa pipila ka oras. Ha? Kagahapon ang suspect nga si 18 anyos naman ni kasamang Nestor tolaning aliasan og si alias Jesse. 18 anyos residente sa Purok 1, Barangay Kanulin, Kandihay, usa ka first year college, ha? Usa ka estudyante sa first year sa college ka sa mang nestor, first year college pa. Oh, sa maong kanang na ang tunghaan. So kaning ni ang kuan, kaning ni ang biktima og ang suspect, kauban ra sila sa nianang eskwelahan na dahil kasamang nisto. Mm. Ang suspect giingon nga pag-umangkon sa pag-agawan sa biktima. Matod pa ni Lupina nga human nila nakitaan ang patayang lawas ni ining suspect nga si Hinayon. Kanang biktima nga si Hinayon. Diya sa may dito rapod sa purok 4 kasamang nisto. Ha? So taga purok 1 ang suspect, dito nakita ang patayang lawas sa puro 4 sa susamang barangay. O niya, gipahigayon dayon sa kapulisan ang hot pursuit operation nga misampot sa pagdakop aning suspect og miangkon usab kini nga siya ang naghimo sa maong krimen.
1: Straight to the point.
0: Ha? Yang giangkon kasamang nestor. Gibutyag usab ni Lupina katong pulis nga sa pagsusi sa cellphone karon sa biktima. Ha? Gisusi nila ang cellphone sa biktima. Nadiskubrihan ang mga mensahe nga nagpakita nga adunay relasyon di ay ang kaning ni ang suspect og ang biktima.
1: Straight to the point.
0: Ah, gaunay din sila gumauhon kasamang nestor kay parente man ni pag-agawan. Ah, do na kuno matod pay relasyon ang kaning ni ang suspect og ang biktima. Ang motive ni ini gagikan pod nga adunay relasyon ang suspect og ang biktima matod pas pulis. Mm. Ang relasyon sa duha gisuportahan usab sa mga kanhi conversation diya sa cellphone. So pagkita, pagtanaw dito sa cellphone sa biktima, nakita silang conversation kasamang nisor nga dunay relasyon. Kining duha. Ha? So sa mga conversation nila sa suspect, ana ay mga panagtagbo na daan. Matod pa na ay demand sa kwarta. Unya magkita sila balik. Ha? Sa to pa, wala din niya nagpuyo na kasamang nistor niya kaning ni ang bata at ingali. Mauna nga na-confirm nila nga doon ay relasyon ng duha matod pas pulis. O nga magkita sila, magtagbo sila, unya nangayog kwarta kaning ni ang suspect, kaning suspect. O. Sa investigasyon, gikataho nga nahitabo ang krimen pasado alas 10 sa gabi eh. Ni adtong adlaw nga Domingo. Ha, pizza 19 mga sukin digpaminaw. Ha, pizza 19 alas 10 sa gabi human magkita ang duha. So nagkita sila anang alas 10 sa gabi makasama or mga alas 9 ka baka pagka alas 10 gihimo man ang krimen. Ha, nagkita ang duha sa usa ka mingaw og ngit-ngit nga dapit diha sa may purok 3 sa barangay Kanulin. So, usa salang ra og usa ka purok dito gilabay ang patayang lawas. Dito sila sa purok 3 nagkita. Taga purok 1 ang biktima akan ng suspect, ang suspect taga purok 1. Nagkita sila sa purok 3 o niya gilabay ang patayang lawas dito sa purok 4. Ha? Sa imbestigasyon migawas nga nangayo di ay kuno ang suspect og 2,000 pesos. Ha? Nangayo og 2,000 pesos ang suspect dito sa biktima apan usa ka libo ra may gihatag sa biktima. Ha? So gitagaan sa maestro, gitagaan aning admin officer og usa ka libo, 2,000 ang gipangayo, usa ka libo ang gihatag. Ha? Pero dako na kay nagkasamang nestor oy. Giingon nga maoy hinungdan og dito nagsugod ang ilahang panaglalis nga misangko makasama sa pagpatay.
1: Straight to the point.
0: Ha? Gikataho nga gituok sa suspect ang biktima. Tuok ang liog kasamang nisto. Dayon gibunalan pagyod og kahoy ang ulo o gagubang partes lawas ani. Ha? Matod pa. Human ni ini gigapos ang biktima gamit ang tape og ang tiil gigapos at ang kamot og dughan sa biktima og gisulod sa usa ka sako. Sakos abono kasamang nisor. Nanawa o. Oh. Tanawa diri o. Kuan in town ning. Sus, nanawa tong sako. nga gisudlan ka sa mangnistor, Pastilan Town. Giklaro usab sa kapulisan nga sukwahi sa unang report nga wala tantara ang lawas sa biktima. Ha? Og kumplito pa ang tanang parte ni ini dihang nakitaan. So, atong unang report, ningon gitantad ko no, so, ang ningon ang kapulisan nga wala tantara ra ka sa mangnistor, gigapos lang. Gigapos, gisulod sa ako. Sus. Krabiha aning kuana, no? Nya dugang pas kapulisan nga nagtuang kapulisan nga kuani siya. Kanang naang giplano na ni sa kuan, giplano na ni sa kanang nagtuang kapulisan nga giplano na ni sa suspect ba kay ano man nga naaman sa tape. Ma, naasay ka sa mga nisong giplano na niya, kikita, giplano. Unya, matod pa nga kanindi ay kuan, nagipaambit po sa BPPO, nga kasong murder, ang ipasaka batok suspek, samtang nga paabot pa sa dugang ebidensya nga para nga ipasaka ang kasong murder. Aning ni ang, pasing ganiya, pasing na pasaka na to ganiya, kaya na naman to'y magsat, kasamang nistor, pero doon ay relasyon sila, unya, amuton sa katinood nga gipaeskwela kuno ning gigastuhan kuno paeskwela kaning ni ang bataa aning niyang maestro ha igastuhan kuno kasamang nisto so muna ato ang kwanon sab kay kanang naang grabe no og pananglitan og ang hinungdan kana rang kwan ang hinungdan kana rang naang usa ka libur ay diferensya kasamang nisto. Ha? Nakuan man kuno ni, naadik man kuno sa iskater. Ang naadik kuno sa iskater, kining ni ang bataa. Ambot og iskater ba'y naadikan ane, or basig naanik po ni Shabu. Ha? Basig nakasabu po ni siya. Kaso nakaimong patiyon? Ingon ana ra nga, 2,000 ang gipangayo ni mo, oskalibur ay nahatag. Unya, imo ng patiyon? No, mauman yung tanawa ay. Kanakana kasama nga, kanang na ang Jiral, pwede ba ma-post na o, kana o. Na muna ang kwan, kanang na ang biktima in town kasamang nisto. Ha? Pagkabata pa in town, aning, kani 33 anyos, kaning yung uyuan, bata pa. Ang kadtosang tuang suspect, 18 anyos. Ha? So doon na sila'y relasyon na, noon, wanta kay balosat og dugay na ba nang away nila, nag-away na ba ni sila? Ah, sige nag-away ka sa mang nistor. Nya kani pasingit dala ni nangayo og 2,000. Ha? Nya os kalibur ay nahatag musuko, ni suko. Na adik man kuno ni sa scatter, mo lagi nang scatter maoy. Kuan kayo kanang nandun na may uban sad nga kanang idaog ana, pero kana lang gung dili palabi ba? Ha? Kana pero kanang bisyo nga sugal, di man gina maayo, pero na may uban nga. Ha? Kontrolon na po kasamang sa mang nistor. Ha? Muna nga, itong pangutana, mas may pa itong kapulisan diya sa Kandihay Municipal Police Station. Ha? Mga sir, itong kapulisan des Bohol. Nga, pwede mo makatawag mo sa Kandihay, ina nga, nagingon, di way HP nga, mas mayo, ito ipadrug test ning ni ang suspect. Ha? Ipadrug test na ning suspect, kibasig, na-addict mo nis drugas. Ha? Unsa man katinood nga na-addict sa scatter. Basig na-addict po ni drugas. Ha? So, nagkana imong patyon? Na, tanawa o. Oh. Ang katong sako, asa tong sako ang gisudlan na kasamang kanang naang kasamang Geralbe, katong sako, tanawa o. Oh. Sus, ang sako nga gisudlan kasamang nistoro, tanawa o. Oh. Muna'y gisudlan. Unya muna, nga gabi man nahitabo. Muna, nga tong kapulisan sad, pwede sad og mukandak sila laing ang gulo ba? Kung saman, kanira ba yun mo'y naghimo? Maubig yun eh, kaning yung pag-angkon, kani angkon man kono? Ha? Ni angkon man kono, kaning ni ang kwan nga mo'y gahimo, o doon ay laing taong gahimo, ana, o doon na siya kaubang gahimo. Kaso nagagisood magsako. O niya, wa din ay mga balay, diya, wa din ay kadungog o singgit. Ha? Kay pananglitan o parihugot silang lalaki. Although, may pagka bayot mga sukintig paminaw ning usa, kaning uyuan, ha? Bayot maning uyuan. Pero, kwan man ka ng baskog maglawas? Ha? Ha, kanang lawas, mas dako sa glawas sa kumparar ano yung pag-umangkon. Kasamang nistor, mas dako sa glawas. usara bagyo ga mo ga himo aning krimen or naay lain. Ha? Noon ang cellphone na araman, so dili mo nitulis, tingali. Kaya naraman ang cellphone. Ha? Tanawa, oh, ang kuan taon? Sus katong gilabay dito sa kasagbutan taon. Gisulod sa sako, kasamang nisto. Stang luuya in taon, ha? Ito nga kung anong saon niya, kanibay na saan makasama. Hatod ka na to sa DTX 500. Ang ato ang DTX 500, mga kasama, maayo kayo alang sumakaigsunan, ha? Mga pinanggantig paminaw. Nga adunay high blood, dunay taas sa kolesterol, taas og blood sugar, mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500, mga kasama, mayo sa nisa kay adunay 1.3 million orak units ng antioxidants, piktibo kining panguntra sa mga free radicals og oxidation. Ang ato ang DTX 500, may sab ni sa adunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, so magisunang adunay problema sa kidney, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia. Ato magisunang itong adunay insomnia, ayaw mo ga kanang na ang kabalaka kay di anatay DTX 500, kanunaya lang pag-inom ani. Ang DTX 500, mapalit silang clinic, kamang Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center. Ano may mutang sa Unit 102, Marjorie Building, Hakusalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman o Super Building o Gloyo sa Gaisano Main, paka mutawag mo silang numero. Ang 0975-0597-3151. Ito, may sunan ito, mga naminaw sa garon, ha? Ang ito ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga luyo sa Gaisano May, nagtanyag usab sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, ha? Kuha na lang ninyo, bisitahan lang yun, para nga makadto mo dito, libre nga check-up, ha? Kasamang Nestor, why bayad na o niya makadiscount pag yun mo. Luyo sa Gaisano Main lang, na diya sa, naman na sa Kulon, ng Kulon Street, ang Gaisano Main, luyo ana, na diya. Punta na diya asa ng Clinica de Alternativo, ha? Medicina and Wellness Center. Okay, balik ta karon to, duman lamang sa importante, guys, standby lang sa kadali, ha? Standby lang sa magkasama. Alas 11.35 nas gabi.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.

0: prefix ni Gundo L. Lagundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi leaf ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
3: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
5: ECS! Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
6: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
7: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
6: Kabog na nga pang negosyo.
7: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo? Pag-Kondura na pud mo!
8: Kondura! Kusgan ka uban ni mo! Kusgan pang negosyo! Kondura!
9: Strong for the Filipino!
1: Kondura! Strong for the Filipino! Strong pang bahay! Strong pang negosyo!
10: CDO Idol! Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
11: Versus previous formulation! Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever! Buy now!
10: Ito ang idol ko!
1: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
12: Ano baon bukas ng chicken ko?
13: Ay, este ng chikiting ko.
12: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more. Tanan sa'yo na to.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're one by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
6: Kung moingon si mama nga,
7: sige kagaw, imnanani mong tambal.
8: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
6: Ang iyang buot ipasabot.
8: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
9: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Mangpas masang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sulod sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Bilang kilos kani?
6: 500.
5: Hulo.
6: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga pagyapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag-unsang pagkakas.

0: kasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pag-init na pod. Vacation ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ato ang takna alas 11:46 na sa kagabhion. Palikta makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong gabhiona.
5: Straight to the point.
4: Now atong gikuan ha kay kaning ni ang nahitabo sa Buhol makasama dako ning kuan ba kanang naang panghitabo kay so nagagipatay gud niya kasamang Nestor ha unya grabe ka linuog ha grabe ka linuog gipatay unya gisud sa sako gilabay sa libon so manghinaot ang atong kapulisan basig naa pay laing kauban ani ba ha unsa man ni wa bay laing kauban kay og usa ka tawo ra mo inagbaghimo ani ha og katuran 18 anyos noon dako maglawas apan basig naapay laing na involve ani. At least mga dakpa na sila. Ha? Kay kining usa ka admin officer, ha? Diya makasama sa Bohol Island State University. Sus. Ano mga og kanang na ang kadako na nang uskalibo? Ha, 2,000 mga pangayoon kasamang Nestor, ha? Pero muna nga karong panahona, dalang kuan kay kanang naang lisod kay mas may ipa-drug test gyud to. Ha katunto ang suspect ipa-drug test arong kanang mahibaw-an. Ha og unsa ba ni nagdrugas ba or wa ba? Ha sa scatter ba gyud ni na addict pero og pananglitan og wa mag-drugs. Ha nga nakauna huna magpatay unsa man ka ang iyang kalagot ba grabe kalagot panlitag dili addict ni mataa. Ha, grabe gyud siya ka lagot anang naang yahang gikarelasyon kayang uyuan stilan in town uroy mo baliwa in town. Niagi og kulokomedya kasama nga Nestor apan di pa no ato asa makasamang hatagag pagtagad gaarita sa kanang naang impeachment kaganiha ba ha arita sa impeachment trial kaganiha kay si Senador Rubin Padilla mura grabig pamuntos ganiha kasamang Nestor. Ang ikatulong adlaw ikasiyam na tanan. No ikasiyam tanan nga adlaw sukad pag trial mga sukin digpaminaw o niya si Senador Rubin Padilla ganiha sukol gid sang Luistro oy. Ha? Si Luistro kon hari sa dito sa Kongreso pag-abot sa Senado, ha? Itoy sa dito. O niya, imo makita ang rabi si Senador Rubin Padilla at least nagtuon sa ba? Ha? Tuon sa dyan kasamang Nestor nga gipakita niya nga nasayop ang mga tao nga maingon, ah, sam na Rubin Padilla nga di man na kamao. Ha? Pero ganiha, sukad sa kanang impeachment trial, siya mo'y daghan sa nga mga silang tulo, puli-puli sila sa minority, Alan, na Senador Alan, Senador Pia, dayong siya. Ha? Ata na ato kuno paminawon god si Senador Rubin Padilla ganiang uban nakakita naman mo ani pero ato ang kana naanga anilisaron diri ba kay si Luistro mga sukin dig paminaw medyo nakapuliki gyud ganiha. Ato lang i-credit ang iseminay ani kaning ni ang maong clip mga sukin dig paminaw ganiha sa impeachment trial okay minaw na to kasamang Nestor ha.
6: Mr. Presiding Officer isang

0: Ang simpleng tanong lang po.
1: Ah.
2: The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization.
0: Meron po akong katanungan para sa prosecution.
1: Mm.
0: Sa akin pong mga kaibigan sa prosecution. Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba?
3: Tama po.
0: Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito?
1: Mm.
0: Di ba po kasinungalingan?
3: This is a hypothetical question.
1: Opo. Ah, so wala siya mo kwan?
3: You're not referring to any particular witness?
0: Ah, si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang apidabit.
3: Your Honor?
0: Alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan.
1: Ah, ay sagsagbat ko pa na human. Ikaw ba, Luis Daro?
0: Napaka-lukot po sa amin.
1: Ah, tanawahan. Sagbat man! Ah, kanit sa kasamang Gerald, ha? Kanit sa kanit, ha? Tanang ka kasamang Nestor nga, wapagani mahuman makasama og istorya si Senador Ruben Padilla di ni sagbat man sa di nabuyagan, hino? Ah, isog sa ni si Juan, isog sa Senador Ruben Padilla ba? Ano nagod na kanang iyahanggi pangutana, pango na kanang lead prosecutor o niya abugada? Ha? Siya hinoon judge, hinoon siya, mas labaw siya kaysa may judge. Muna nga, kanang na ang pangutana ni anak sa mga nestor, ay, tubag man uy ko na human, ha? Gibuya, gibadlong ni... Ha? Akadiyot sa kasamang Gerald, ha? Kaya maningabuhi sa tagamay, ato sa paningabuhi sa tagamay, ha? Kaya kat... Ang ato de magkasama nga makiksuna nga dunay type 2 nga diabetes, ha, katong mga diabeticon, ha, katong dunay mga kananang diabetes niya or katong adunay mga nailhan nga dunay diabetes, ing na nga pa imna sila og life extension vitamin D3. Ang atong life extension vitamin D3 mga kasama, may kinis o makiksuna nga dunay diabetes diha, o niya ang pag-inom ani tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Pananglitan na dili kay dako ang budget, pwede ra sad og tulo, usa humagpamahaw, duha sumagpanihapon. Ang ato ang life extension vitamin D3 makasama, pwede sad nga mo inom kadto nga mga kagsuuna na to nga white diabetes para pang maintenance lang, no, maintenance lang para dili magkasakit og diabetes og malikay sa uban nga mga sakit, ha. Ang pwede sa duha lang, no, usas buntag, usa sa gabi, ang pag-inom sa life extension vitamin D3. Ang life extension vitamin D3 makasama gisuportahan sa daghan nga mga medical studies og sa mga doktor. High quality lembyo potent formulation gikan sa USA onya certified ilisil aron malikayan ang pagkapiki. Ana kanindot sa tuang nga life extension vitamin D3 mga kasama, kay mapalit na ninyo sila nga mga clinic and pharmacy diretso dak baya Sugbo, nasa may Cebu Doc building, Poyon sa Esmeña Boulevard, Cebu City, dito sa Konsolasyon, nasa Atbang Jalibis Konsolasyon. Konsolasyon pa dong kasod sa merkado na diha ang ilang clinic mga kasama, nasa diha ang ilang pharmacy. Onya dito sa Negros Oriental, nasa Kamanhak Terminal sa Dumaguete City. Ana kanindot sad kay nagtanyag sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Aso mo na ha, tumaking sunod itong mga pinanggan tigpaminaw. Basta doon na gani diabetes, doon na gani mga diabeticon, gani life extension vitamin D3 na gita. Ang life extension vitamin D3 mapalit usap niyo sa uban ng mga butik at farmasya duol sa inyong mga lugar. Okay, tumalikan makasama si Senador Ruben Padilla o si kanang naang Congresswoman Gervie Luistro, ang lead prosecutor, ha? Okay, gikuan sa in-town. Oy, naso palpal in-town siya. Kaluoy town po ni Luistro. Okay, ito paminaon ka sa mga Gerald. Sige, bekabe.
0: Ibinigay na apidabit na nabahiran dito po, ah, sa loob ng Senado. Dito, sa plenaryo ng Senado, ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman.
1: Ah.
0: ang Pangulong Rodrigo Roma Duterte.
1: Uh-huh.
0: February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po,
1: So,
0: ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi?
1: Mm.
0: Di ba po, sinungaling?
3: May I answer, Your Honor?
0: Opo, opo.
1: Ah, sige.
3: Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina, at paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer.
0: Pakisagot na lang po, kasi yun lang po ang tanong.
1: Ah.
0: Tama po ba o mali? Natawagin
1: yes or no, tama o mali?
0: Ang taong iba-iba ang sinasabi.
3: I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer.
1: Ah.
0: Mr. Presiding Officer.
1: Ah, di gyud sa mo tubag o yes or no ba, ha?
0: Simpleng tanong lang po.
1: Ah, simpleng tanong.
2: The lead prosecutor may...
1: Ah, sa may pangutana niya, kaya niya, ha?
2: A different characterization.
1: Ah. Ah? Ah, so, ang pangutana niya, ang mo pangutana makasama ang presiding judge na kay Kwan Man, kanang na ang pangutana si Senador Rubin Padilla nga, ang usa ka tao ba nga maglain-lain ang iyang istorya? Lain karon, lain unya, ha? Lain-lain ang iyang testimony, wala magkatukma. Matawag ba nga bakakon? Matawag ba nga dili kasaligan? Ha? Si Luis Tro, wala makakuan, wala siya mo, ha? Ingon nga, tama o mali? Insya, your honor. Your honor, first honor. Ato padayonon ha kay si Senador Cis Escudero si pra ang presiding judge. May mangutana na itong tiwason ka sa Manjiral, be.
2: If I'm asked by the good Senator Judge, do you disagree or agree with the statement of the Honorable Senator Judge Padilla? Feel free to say no or yes, counsel.
3: Kagalang-galang ng mga Senator Judges at sa atin pong
1: mga... Digit siya mo yes or no?
3: Bayan, dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla, ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay iprinisenta sa impeachment court bilang bahagi ng testimonyo ng witness.
1: Buti na pagkataas ay ang tubag, yes or no, rumagi pangayo.
2: The response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan?
3: Without particular reference to Arturo Las Cañas.
2: Sa pangkalahatan,
3: I agree with you, Honorable Presiding Officer.
2: Posibleng nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yan?
3: Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer.
0: Thank you. Maraming salamat po, aming Ginoong tagapamahala po.
2: Senator Judge Padilla.
1: Tanawa ha, Kanesa, tanawa ha.
0: Kasi po.
1: Sumuna nga kanang naangan ni Kwan in town, ha? Muto nga giusap og pangutana, si Kwan nalay nangutana. Ang Presiding Judge nalay nangutana. Ang aningon niya, kanang palitan og maglain-lain og istorya ang kanabang tao. Ha? Dili siya mo tubag sa yes or no categorically, kay maipit man sila sa ilang gi kuha nga affidavit nga gipresentar silang witness. Nga kato si Arturo Las Cañas. Ha? Nga mo ay gidalang affidavit ito sa NBI, kay kato si Las Cañas, medyo may pakaambot ka ni, matod ba si Nad Robin Padilla may pakabutputon puto gamay. Ha? Si Luis Tro, murahag yung tinlog si Cordapiang giyon. Ha? Ha? Sakto na mga kasamantes, Barliso, Kabaliero, ha? Sa muna, Senador Rubin Padilla, ganiha makasama, nakakuan giyon siya, eh. Ha? Nakapunto siya makasama, ha? Nakapunto sa ganiha, si Luis Tro, nakakuan in town, ha? Nakatilaw in town si Luis Tro oga. Medyo nakuan na, boss Luis Tro. At okay, so nangutana ni mo, diligod abogado, pero doon ay punto, Senador Rubin. Ha? Doon na si punto, unsa may punto nga kanang inyong gikuha nga open source Ha? Opensos man to sa Las Cunas nga mo igi presentar silang witness nga wa gani pirma. Ha? Wa gani notaryo. Ha? Namatod pa, dili to kasaligan. Kay ang istorya ato lain karon og lain po'y ugma, lai unya. Unya imo nang dadon dia isip nga mo ipadala ni mo si imong witness. So ang ilaha makasama nga kanang naang ha, ang ilaha kasamang Nestor nga defense team porti bungkaga oy ha. Buda bungkag murag lampinig makasama na bungkag. Ah, jojo ho euphoria maing gabi ini mo dia ha. Amay ah, matod pa niya nga may paslito lapid kay tawhay pa dito sa kwan ha. Aha, si kasamang Jojo ho euphoria na minaw na to sad. Kasamang Silver Reformado Phil, Lucy Elevera, si Janine Bunet na minaw na to, si Winnie Martin, ah, na minaw sa Henry Casilla Hueco, og si Benson Reyes, ah, na minaw na to, makanosblade po di ay ang Tagalog nga pangutan na kasama. Maog yun, ha? Aniya, untop na makasamang alas 12, no? Aniya, ugma puhon na lang sad kay... Aka na naang daghan pa tagisgutan sa dugma puhon makasama ha. Kasaon nga wa naman tay igong oras magbren sa tulo manon. Ah, salamat kay sa inyo ang pagpakiguban. Sana mga naminaw na to ha. Tangin lang sa dugma puhon ato ning isgutag balik makasama. Okay, sa ngalan na lang sa kinitong pwede sa DYH Experiment si Bogaw Andres Masin Kuntulo si kasamang Niso Romicilio ganiya kasamang or si kasamang Gerard Albios si Rispika Slawak. Si kasamang Rubil Boyser aton chief technician Alan Tardo Oliver Atis dito sa transmitter site. Ako na lang yung boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man. Si Miraluna Batukan sa din na minaw na to si Victor Villa Gonzalo. Ako sog kayo, aka diri kasamang Benji. Salamat kayo si Ninita Tagapan, Edward Dai Barula o si John Lick Sumbilon. Ako na yung boss nga lagad sa kahanginan yung radio man Benji Olpos Tanghian. Ang manamilit kay Prangis pag-ingon ang Diyos magauban ka na itong tanan. Sa tanan dapit o sa tanan nga panahon, Tatak RMN. Straight to the point.
4: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise. United
5: Home. Unilab yan. Iron

0: Ako na yung boss ngalagat sa kahanginan yung Radio Man Benji Olpos Langian. Ang manamilit kayo pinagis pag-ingon ang Diyos magauban ka na itong tanan sa tanan dapit o sa tanan nga panahon tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan. Iron

0: natural nga paagi tungod sa iyang diuretic actions. Apan atong klarohon mga kapanyawan, walay bisan unsang pagtuon nga makapamatuod ng dahon sa gabon mupaubos bagyod sa blood pressure sa usa ka tawo. Takong nasabtan lang mga kapanyawan no, dili gud hingpit mawagtang ang blood pressure. Apan gipasabot kita nga ang gabon at least makatabang sa pag-us-us sa BP. Karon na pangutana, Radyo Man Marisa, unsaon man di ay paggamit ang gabon o dahon sa gabon? Unsa ang mga pamaagi aron makatilaw mi sa kaepektibo niini ug ang mga benepisyo sa kalawasan? Atong tubagon ang inyong pangutana mga kapanyawan, uman lang niini pipila ka mga hinumdum.
1: Said Health Report.
2: Health Report.
3: Si Danny Dixon di na makalakaw tungod sa pagpanghubag sa iyang tiil. Mitumar sa Said Panyawan Plus.
4: Nataki ko. O sa kabulan ko nga di kabaklay kay gawas nga ng hubong kong tiil. Maghigda rin yung gobyerno kay ugitulog na ko. Kuhan man siya ka na hupong mo sa gmayo. Inaim naman po na ko Said Panyawan with magustin every meal. Dantan o mga doon kasi mana nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Nagka-drive na kong mo. Danilo Dixon Jr. Taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur. 40.
5: Kung kaping adunay insaktong kalami o kaisog, dini na kita sa kaping adunay panyawan. Kaping na isaktong timplada o kalami. Ah, adunay saktong kaisog o kapait. Ah, ang kaping adunay paglaban. Ang Said Panyawan Coffee Mix. Adunay kaisog sa panyawan herb o katamis sa mangosteen. Number one sa mga health benefits. Said Panyawan Coffee Mix. Saktong kaisog o kapait nga mulaban sa kalawasan. Said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping na ay panyawan. Hinimo sa Said Marketing.
6: Mga kapanyawan, si Leonora Santos, diabetes, may inom sa Said Panyawan Coffee Mix.
7: Ang sugar ko minsan 200 sa umaga. Di something 180, nagre-range siya ganyan. Pero nito pong nagpapanyawan coffee na ako, ang baba po, 134. Minimaintain ko po yung panyawan coffee. Hindi na po tumataas ng ganong kataas. Ako po si Mrs. Leonora Santos. Dito po ako sa Pasig, Metro Manila. 69 years old.
6: Basta tatak Said Marketing! Tatakining magaling!
0: Naminaw gyapon mo mga kapanyawan sa inyong paborito na nga programa ang Kasika sa Kabuntagon. Sa dili pa nato balikan o tubagon ang nabiyaan na itong pangutana mga kapanyawan bahin sa gabon, ayaw mong kalimot sa pag-inom ha sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Panyawan Garlic Capsule o Said Kugon nga pulos usab kini-epektibong mga herbal supplements nga mahatag o gayuhan o benepisyo sa atong lawas. Ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin ug Said Panyawan Garlic Capsule mao kini ang herbal capsule nga makapalibyo sa atong balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ako gani kung magpislango nako, maglain na akong pamati sa lawas tungod nining dili nato malikayan nga daghang trabaho, ma-stress ta, maglabad atong ulo, wala gyud koy laing imnon mga kapanyawan. Ang produkto ra gyud sa Said Marketing, ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin ug Said Panyawan Garlic Capsule. Gawa sa simple lang sip-on, hilanat, ubo, labad sa ulo o guban pa, ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin makatabang sa pagbatok, sa sakit nga diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Ang Said Panyawan Garlic Capsule makatabang sa pagbatok sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, dunay bad cholesterol, high blood pressure usab, brain cancer o panakit sa ulo tungod sa kuwang o tulog. Busa ka mo diha mga kapanyawan, kung doon na mo'y mabat tiyagan nga mga balatian sa kalawasan, mamild man na o kanunay na ninyong masinati, hala, imni dayon na sa itong produkto sa Said Marketing, ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin o Said Panyawan Garlic Capsule. Dili mabalak ka kaya ang mga produkto sa Said Marketing mga kapanyawan, mapalit na sa tanang suki ninyong mga butika. Okay, balik ta, padayon ta sa itong programa. Atong tubagon ang nabiyaan na itong pangutana mga kapanyawan. Unsa man ang mga pamaagi aron makapahimusta sa benepisyo sa dahon sa Gabon, Radyo Man Marisa. Sayon ra kaayo ang mga pamaagi mga kapanyawan. Ang labing komon nga paagi aron ma-consume ang benepisyo sa Gabon mao ang pagpabukal sa fresh o bisag naguga nga dahon sa Gabon o himuon nga sama og tsa. Apan sa dili pa magpabukal, hugasan gyud dayon ang mga dahon mga kapanyawan o hiwa-hiwaon kung tanaw nimo kapanyawan nga limpyo o maayo na ang pagka-slice sa mga dahon. Mao na kini ang imong pagpabukal bukal sud lang sa 8 ngadto sa 10 minutos og dili takuban ang kaldero. Ipabili lang abli ang imong kaldero diin imo gipabukalan ang mga dahon sa Gabon. Humanini ihawas gikan sa kaldero og ibutang ngadto sa tasa o bisan unsang mabutangan nimo nga lawm-lawm. Aya usa higupa inay tayhupa una ang maong Gabon cha aron dili mapaso ang dila o baba. Mahimong muong hinubig ang maong binukalan nga Gabon sud sa tulo ka adlaw. Ang maong paagi mga kapanyawan o salamang sa uban pang mga pamaagi magpahimo sa benepisyo sa Gabon. Inisama sa pag-available sa Gabon sa lain-laing supplementary forms sama sa tablitas, capsules o powder. Walay gi-require nga dosage alang sa paggama og tsa gikan sa Gabon. Apan kung ang imong gigamit mao ang supplementary form sa Gabon, angay musunod gyud sa dosage o saktong ginaganon sa imnon nga herbal supplements. Ato nang naisgutan ang matawag nato nga internal use sa Gabon nga mao ang pag-inom niini pinaagi sa pagpabukal og dahon niini. Ato lang sa bisgutan ang itawag nga external use sa Gabon mga kapanyawan niin human mapabukalan ang dahon sa Gabon imo kining isa og butangi og coconut oil sa dahon og dayon ipahid kini o ipahimutang sa apektadong bahin sa tunglawas kung asa ang sakit sama sa ulo, tangkog ug uban pa aron mawagtang ang gibati nga sakit sa lawas. Kining paagiha o external use sa dahon sa Gabon maayo usab sa arthritis o rheumatism, ingon man back pain o panakit sa ulo. Ang Gabon mga kapanyawan sama ra usab di ay sa said panyawan garlic capsule nga makaalibyo usab sa rheumatism o arthritis. Susama gihapon ang proseso mga kapanyawan, pabukal og dahon sa Gabon, dayon ihaplak ang mga dahon sa Gabon sa dapit diin na sinati ang arthritis o rheumatism. Sa atong pagbalik atong sayran ang ubang mga posibleng side effects sa Gabon nini sa tong lawas. Suman lang sa pipila ka mga pahinumdom.
2: Said Health Testimonies. Si Mrs. Concepcion Entrina, 61 anyos, taga-Laak, Davao de Oro, nagpa-check up sa doktor. Migawas nga naghubag matud pa ang iyang tinai, niinom siya og Sen Panyawan Capsule with Mangustin na alibyuhan.
8: Ang pending sa doktor mao tong hubag ang tinai. Og sige kon, oy butod.
9: Dili sakit.
8: Sakit gani, palit na lang ko Sen Panyawan Capsule. Pag inom na ko atong tulo buntag og tuhapon, nauli ang jugo sir, makatulog na ko. Salamat jud kaayo sa Sed Capsule kay nakatabang jud nagdako sa among pamilya.
2: Sed Panyawan Capsule with Mangustin. Epektibo, garantisado, makaayo. Sed Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika.

0: Pahid na! Zed Liniment Oil. Mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Zed Health Report.
2: Health Report.
3: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning sid panyawan coffee mix. Tawala ko kabtag us kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain sid panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
4: Balik ta sa itong programa, mga kapanyawan. Atong nasairan nga ang mga individual nga dunay allergies, mahimo makasidati og skin irritation o allergic reactions, maog kiniangay bantayan, mga kapanyawan. Kay unta ang atong ginuhaw na nga kayuhan sa tanan, maghatag og mga benepisyo sa itong lawas, makadaot man hinuon. Mas maayo kon magpakonsulta kanunay sa doktor o sa ka-healthcare professional sa dili pamuhulip sa standard medical treatments, ilabi na alang sa mga adunay severe kidney issues o high blood pressure. Ako, mga kapanyawan, share lang ko gamay. Matagigayon nga doon ako'y ubo. Gawas nga gainom ko aning said panyawan herbal capsule plus mangustin. Nakasuway sab ko paglaga o pagpabukal ni ining dahon sa gabon. Daghan kaayo og ingon ni ini nga tanong manggod ang balay sa kuing agaw. Mauna ato mi ato ra sa mi mangayo niya kung magkinahanglan mi ani. Do na bayay alibyo gyud mga kapanyawan sa tinuod lang ang gabon siya manggod o kining gipabukalan nga mga dahon sa gabon. Lami kayo hinguson ang asugikan sa nagbukal pa nga mga dahon og tubig ni ini. Makaluag sa ilong. Labi na kung do na kay sipon tuhod sa sama o eucalyptus nga baho ni ini. Samot na kung higupon ang tsa nga ginamagikan sa dahon sa gabon. Tuhod kay muhagot, munotsuhot ang kalami sa gipabukalan ni mga dahon sa gabon dinhi sa atong tutunlan o makapaluag sab kini sa gahi na tong ubo. Makapaluag usab sa dughan. Gawas niini mga kapanyawan, mutuomog sa dili, nagsakit naman sab og sugod ning akong tuhod. Ako usab gisuwayan ang paghaplak og binukalan ng mga dahon sa gabon. Ilabi na sa ako ang tuo nga bahin nga tuhod. Dili man gyud mawagtang dayon ang sakit, mga kapanyawan, apan dunay alibyo sang dili na kaayo mabatyagan ang sakit. Human ako i-applyan atong external treatment sa gabon. Wala naman tayo igong oras, mga panyawan. Doon na ba mo'y nakatunan sa atong hisgutan karon sa atong programa, ang kasika sa Kabuntagon? O bisan sa naglabay na itong episode nga naghisguta bahin sa gabon? Mahinaot ko, mga kapanyawan, ha, nga doon na mo'y napupo nga patulunan nga mahimong ma-apply na ito sa atong kinabuhi aron pabiling himsog ang atong kalawasan. Dagang salamat sa inyong paggahin og panahon kana ako, mga kapanyawan, hangtod sa sunod higayon. Ako inyong Radio Man Marisa Abadies, mayo buntag ug amping ta kanunay.
0: Inyong nabati ang atong magkalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa Zed Marketing, ang kasika sa Kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang gyapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon sa samang takna o samang istasyon dinhi lang sa DYHP RMN Cebu, ang kasika sa Kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
5: Nagdala og dakong papel sa atong kahimsog og panagway ang saktong pag-atiman sa panit. Kung gusto nimo og saktong partner sa pag-atiman sa imong skin, gamita ang Zed Celebrity Kojic Soap. Ang Zed Celebrity Kojic Soap dunay goat's milk, olive oil, kojic acid extract, papaya extract og vitamin E. Tanggalo niini ang acne, pimples og dark spots sa atong panit. Duna pay antibacterial og antifungal properties. So safe kining gamiton every day sa bisan unsa nga skin type.

0: mga kapanyawan. Ania na ang Hugiyawan sa Sanpanyawan. Tuluman ang maghahatag og impormasyon, mga giya o mga dugang kasayuran alang mabahimo kitang himsog o luwas sa mga balatian. Hugiyawan sa Sanpanyawan. O garon, ania na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rick B. o Sir John. Adag sa Hugiyawan sa Sanpanyawan.
1: Hello mga kapanyawan sa kamayang adlaw kaninyong tanan. Welcome sa tuag tulumanon ang Hugyawan sa Sanpanyawan. Tulumanon ang hatod ka na to sa SED Marketing. Ang tighimog, tiga po na po sa mga nagunang mga produktong herbal. Gana pamatunod ang makatabang gayunog dako sa atong kalawasan. Pinaagikini sa mga produkto or shall we say mga ingredients. Ilabi na gayun kining panyawan herb. Gana pamatunod ang kining panyawan. Overall, cure all ang tabang nini. No? Bisa kung sa nga martang sa problema sa panglawas, matabangan ka sa atong panyawan nga tanom. Gamit ang panyawan nga dunay mapait nga klase nga sangkap, nga diin maukini ang maghatag og pagtubag sa mga bisan unsa nato mga suliran sa ato ang mga kahimsog. Pero sama sa nandan, kauban gyapon nato kining atong partner sa atong health, si Sir John. Sir John, maso kamayong adlaw diha kanimo.
2: Yes, may adlaw ng Sir Rick Mills. Tanan ato nga minaw, kumusta ka muna.
1: Sa ato ang mga viewers and listeners, ang ato ang Hugyawan, naghahatag o nagatanyag, kayuhan, alang sa ato ang mga kaisunan, labi na katong mga dunay mga problema sa ilang lawas. Gumikan kay kining atong lawas, mga igalag isuon, posible kining mataptan o mga bisan unsang matang sa mga problema kung pananglitan kita, nagakumpiyansa, naghahatag kita o pagsalig no? Sa ato ang kalawasan, liban na kung maayo pa itong kahimsog. Bueno, mga igalag isuon, sama sa naandan ang ato ang mga topic karong mga panahon, mga kining pagpamatuod sa mga tinhuan nga usahay tungod manggod sa kadugayon na sa panahon, no? Nahantod karon nga ginatuhuan lang gyapon na ito. Sama aning ginaingon nila, Sir John, nga kung panangritan ikaw, ano na kay paghilanat or giububag ka kaugisipon, bawal kang moinom og bugnaw nga tubig, no? Usapon kini sa mga matawag po na itong angayan na itong tagaan o pagtagan. Tinood ba na, Sir John, nga kung maot ang ginhawa, di tamo inom og bugnaw ng tubig kay mas makadugang na hinoon ka daot, ilabi na kung kita giubo o gisipon, gihilantan o baka doon na kita trangkaso o kalintura. Kaya ito ang kunog pagpahibalo or paghatag o katinawan nini nga matang sa tinhuan. Sir John, go ahead.
2: Kaya no, umuingon ta kung sa bagay hinungdan nga nung giubo o hilantan o na sore throat, no? Ang usa ka tao, ang pag-inom sa bugnaw tubig, dili kini mao ang hinungdan ni ana. No? So, ang isa sa mga pwede na itong ma-explain ni ana is ang pag-inom sa bugnaw, sa lang na, sa ka, suma, kanang maka-irritate, no? Maka-pakatol, no? Sa to ang tutunlan, no? Tungod kay ang bugnaw, siyempre, no? Nabawnan ka ng haras na imong pamati, no? Imong tutunlan, yung inan pa rin imong bugnaw, mas mo grabe ang iyahang pagkakarat, no? Sa imong tutunlan. Apan, dili kini mao sa imong good ay mga misconception, no? Ang ato ang tao, no? Naminaw ka. Kasi nung tungod sa pag-inom niya sa bugnaw, mo ay hinungdan ka, no? Giubos siya o anong hilantan siya tungod sa ubos si Pon, no? O nagkarat ang iyang tutunlan. Balikon ako, ang kining pag-inom sa bugnaw ng tubig, no? Kinaawag pang Japon na to, ang ato ang mga kaisunan ng no? Pagmas nga aduna sila yung debate nga ubo. No, nga dili sila mo inom ang bugnaw. Tungod kay, ang rason lamang niini is kining maka-irritate ni siya, makapakatol o samot, no? Sa ato ang tutunlan. So, munang mas ginahing na nato sila nga, mas mahayo kung inom ka maligam-gam or hot water, no? Muni ang iyang inom. O, bisan nga ni tap water lang, basta daghan water, no? Aron nga, mas palimpyuhan niya ang iyang tutunlan gikan sa katong nagbilit ng mga problema. So, inana ang ato ang pagtanaw niya na apan kung sa pagtuon nga kining bugnaw ng tubig mo ay hinungdan, no? Ubay-ubay ka mga rason na sa rik, no? So, pwede na siyang virus, pwedeng bacterial, no? Pwedeng dust, no? Pwedeng, allergic reaction, no? So, kana, no? Ubay-ubay ka mga rason maliban pa sa bugnaw ng tubig. So, gusto na ito na klaro, no? Ang thin line niya na sa tanan na itong mga tigpaminaw na wabot ta nag-auhag, no? Nga muinom sa pugnaw kay upira. Ang ato ang ginapasabot ninhi is ang rason, no? Kung ano ang tao nga giubos siya, ya, dili na tungod kay ininom sa pugnaw tubig. Tungod kay na-facilitate lang, no? Na-facilitate sa pag-inom sa tubig ng bugnaw. Apan, inahanglan nga, yatong dawaton, nga adunay mga kagaw nga, bahoy, ugat, yun nga hinungdan, nga nung ang tao makasinati sa pag-ubo, no? Pagsipon, pagkatul sa yung tutunlan, no? Bronchitis, no? Kana, siya, sir.
1: Okay. So, ano sa katong mga kaigsuunan nato diya karon nga nagtuong pananglitan ang atuang bugnaw tubig, no? Mo isa sa mga hinungdan nga kita musamot, no? Timani lang nga ang colds, cost kini siya sa mga viruses o dili gumikan sa cold drinks, no? Ang sipon, ubo, hilana, tong trangkaso, mga viruses kini siya o dili gikan sa ato ang mga bugnaw ng mga beverage. Ang hinungdan nga nung ma-irritate at ang throat, o usap makaangkon kitag mga pag-ubo, pag-hilana, tong pagtrangkaso. So, alang sa kanto mga kaisuna nato diya, kanos mayang pahinoon nga mainom kag bugnaw ng tubig para mas makatabang kini sa imuhang kalawasan. Gumikan kay kini bugnaw ng tubig na amin siya paghatag po o pagpakubos sa temperatura ni mo sa imuhang lawas and of course pagtabang nga ma-relieve ang imuhang kauhawon. So, nindot na po gihapon ang pagtabang sa ato ang bugnaw ng tubig sa ato mga kalawasan. So, again, among gina auhag ang uban, ang katawhan nga kung panalita na doon ay hilanat o baka sipon, trangkaso, ana, no? Mas maayo po nga mag-inom og tubig yun kay para mas makatabang kini sa imuhang health. And of course, alang sa pag-angkon o hinagiban, batok sa mga balatian, ang said panyawan plus mga higalag isuon, usa kini siya sa mga makatabang o dako alang sa tuang paghatag og alibyo, no, sa mga balatian. Kaya ang said panyawan plus with mangosteen sa kaning umatang sa kapsula nga dunay gahom sa mangosteen, luyang dilaw o usab panyawan herb nga napamatud-an nga aduna kini siya pagtabang sa tuang kalawasan, labi na kung kita panalita na aduna kita mga kaning ginatawag nato nga mga usual, no, pati man ito mga igaligso na kaning ubo, sipon, hilana, trangkaso, dili kini siya mga balatian. Mga reaksyon kini sa tong lawas sa mga viruses and bacteria nga nanulod sa ato ang respiratory system nga mo'y makahatag na itong problema sa itong paglawas. Kaya kanina itong lawas na mga na siya'y proper defense, no, na siya'y white blood cells, na immune system na ito. Nga mo'y itong primary nga mga defense sa itong kalawasan para mapugnan nga dili kita mataptan sa mga nagkalain-laing mga balatian. And of course, kung masudlan kita, at least natay pagtabang nga mapugnan na ito nga dili kani mo daot sa itong panglawas. Bueno mga sigigalang isuon sa masananda, nagpasalamat ang pudko sa atuang isuon, Sir John, alang sa paghatag ka na ito o mga dugang impormasyon. Sir John, salamat kay sa kaigayunan nga nagkauban na pudkita nini nga itong tulumanon karon o ginautunta nga nga itong mga viewers and listeners na nagpoy nakatunan sa atuang tulumanon.
2: Yes, salamat kay Sir Rick, no, sa another chance po. Rugong taparan, pag-entong sila sa pagsubaybay na itong programa.
1: Sa itong mga kaigsunan diyan, nga doon na pa yung mga ginapanghambin ng mga problema sa panglawas ni Manny Kanunay, isuon nga doon ay pagtubag ang mga produktong herbal sa said marketing. Ilabi na gilid ka nga itong said panyawan plus mangustin. Ilabi na kung ikaw doon ay hilanat, trangkaso, sipon, ubo. And of course, doon na po kita yung said panyawan with garlic nga napamatutan nga maayo kini alang sa mga kaigsunan na ito. Nga doon ay problema sa high blood pressure o usab sa high cholesterol. Ado na po kita si Sed Kogon. Nga na pamatulad nga kining Sed Kogon, makatabang po kini alang sa katong mga kaisuna na ito. Ado na yung problema sa tuang pag-ihi, mga problema sa tuang prostate, o guban pang mga parts sa itong lawas, no? And of course, ang itong liniment ay kalimti ang Sed Liniment Oil sa mga itong kape, ang Sed Panyawan Coffee Mix. Kini si Mr. Panyawan, nagingon, kung ado na magali kay mga ginapanghambin pa niya ang mga problema sa panglawas, timani kanunay, nga makatabang ang mga produktong herbal sa Sed Marketing. Gumikan kay ang Sed Marketing, ang tuyog tumong maula mga pagtabang sa mas maayo na itong kahimsog sa kalawasan.
0: inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa St. Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa Sed Marketing. Ang Sed Panyawan Plus Mangosteen, Sed Panyawan with Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix. Ug ang mga sabon nga Sed Celebrity Beauty Soap ug Sed Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa Sed Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.

0: pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Nationwide!
5: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
6: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
10: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumaka bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya!
2: kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
4: All you need is Pride. All you need is Pride.
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: You need toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max talaga. Max protectado pa. Unique.
3: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ECS.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: Philippine Standard Time, alas 4:43.
9: Headlines karon.
8: Headlines sa mga balita sa Balitang National. Senate Impeachment Court mupatawag og duha ka mga kanhi land bank managers karong Hulyo 29 sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
10: Sitting officer Senator Chis Escudero ni awhag sa defense of prosecution team pagbutang og spokesperson.
8: Samtang Senador Ronan Rodante Marcolita ni plead not guilty sa mga getubang nininga kaso sa Sanigan Bayan.
10: Vice Presidente Sara Duterte og Senador Bongo naguna sa 2028 presidential og vice presidential survey sa Pulse Asia.
8: Landslide oy. Samtang sa mga baritang lokal kung siyo sunod sa Sugbo, nangayong naog listahan sa ginaganon sa mga traffic violators sa Dakbayan na napasakaan og kaso ngadto sa hukmanan.
10: Mandawi City mulusad sa labing unang LGU Mental Health Hotline sa Visayas sa Setyembre.
8: Palitagawa sa nasod, U.S. Secretary of State Marco Rubio nibutyag ang damgihapon ng Amerika pag-negotiate bahin sa krisis sa Iran.
10: Sa negosyo sa ka-transport group na nawagan og 23 pesos ng minimum ng plitihan, ingon man pagbasura sa tanang oil taxes.
9: Headlines karon.
11: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
9: TYHP,
11: Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
8: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
10: Mabuhay Pilipinas.
8: Tungkol ng mga mahinong danon,
10: kinilaw
8: ng radyo.
10: Unang balita.
11: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
8: Hatod mga impormasyon ng inyong masayra.
10: Angayari mo madugan.
8: Una sa radyo.
10: Una sa balita.
11: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
9: Number one.
11: Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
4: Number one.
11: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
9: Nationwide. Nationwide.
11: TYHP, unang radyo, unang balita.
12: Gising na!
11: Bangon na! Sa unang radyo, unang balita.
8: Adlaw ra may ganang Huwebes. Pizza 23 na may ganang sa buwan sa Hulyo 2023 o 26. Sa ngaan sa akin, ito mukhang paro sa Salo HP. Aramin sa kami ang inyong mga tigbalita.
10: Sa ngaan ni Radio Man Ken Galilea, kininyo Radio Man Marisa Abadie.
8: Ako sabi ni Radio Man Arbo Samante, hantot kami ka na sa Resay, Santak na sa Butang. Paghatod ka rin sa mga labas ka mga balita. Nagbuntag, sungo ka, bisay ng Mindanao, na inapod nga damay ka na sa tungkang papanikuman. Nag-inout kami na kapos kapis kayo kamayan. Adlaw ka na may galang Huwebes! Huwebes ron, Huwebes! Ugma, Birnes na, Birnes! Excited pa man ta may galang sa Sabado. Oh, excited kita may abot may galang Sabado. Aron nga makapahuway.
6: Ang
8: uban may gano'y excited na mag-15.
6: Mag-31
8: na eh, 31.

Apo, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar. Og sa dakbayan sa Mugo, sa itong mga kasikbit ka mga probinsya, sa mga probinsya Sug o mga kasikbit na ito may gala sa probinsya Sugbo. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Leyte, Biliran, Samar, Leyte. Mga may gala mga probinsya nga naaming gala sa Central Visayas o sa Visayas Region. Ayon nga ito may gala sa Leyte. Ayon nga ito may gala sa Iloilo. Western Visayas, Negros Island Region. Pila man ka region may gala ang Visayas? 1, 2, 3, 4, 4 ka region. Mana ang naglangko may gala sa Visayas? Magbuntag, magbuntag. Sa maabot sa itong Sibya, may gala sa Liway, HPR, may Cebu, may Buntag, na pinanipita sa may Mindanao area. Piting Kusuga na ito niya, may gala. Nanipita sa may Misamis Oriental. Naglanog-lanog ta niya, nanipita. Og diha sa may Bukidnon area. Naglatas-latas, may gala itong tingog sa Kapunaw-Punawan din ha. Labi na po na nanipita sa may Agusan del Norte, Agusan del Sur. Nga pengon nga ito may gala sa Surigao. Surigao del Norte, Surigao del Sur. Nga, General Santos City, abot pa tayo ito may gala, ha? Inalik akusog at itong signal matag buntag. Huwag makakuan, huwag makababag. May buntag, may buntag sa mga nanay. Galing orasa, naminaw, nami at namati na sa itong katulungan ng unang radyo ng balita. Labi na may gala sa mga nanay na nanaro sila tag-tag sa kamang kusina. Dari kay Sikay na. Salamat sa inyong pagpanayon na mo sa karong buntag sa inyong tag-tag sa kamang panimalay, ha? Huwag gihimo ninyong orasan. Gihimo ninyong taknaan. Labi na po sa itong mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, tanan ng mga drivers. Naraba sila ay gisugyot may gala nganto sa LTFRB nga sakaan ang ilahang pliti. Patag 23 pesos na may galang ilahang gisugyot nga plitihan. Tumikan may gala sa pagkanunay nga pagsaka sa presos krudo. Dinhi may gala sa Pilipinas. Kita naman saan may gala dari sa Pilipinas. May mahal-mahal siguro ang atong presos krudo. Ang uban nga mga nasod may gala, murag di man kaayo mahal, no? Wala nga ang mga drivers. Labi na sa mga public utility na jeepneys, bus. Mga grabe nga napiktuhan ani may gala, o taxi. Mga TNVS. Mga sila ang grabe nga napiktuhan sa pagsaka may gala sa presyo sa produktong petrolyo. Ang ilahang kinitaan kinito may gala nga muuli silang balay. Makapalit pa sila may gala ang pila ka kilo nga bugas. Karon tago sa ka kilo na lang. Wala nga problema gyud kayo. Magpangaot in town ang driver may galing abot sa balay. Inig tumod mga higala, turnover sa ilahang kita, so sa kadlaw silang mga asawa. Ayun lang nga, paigo ilan eh. Imbis mukha og humba, may gala sa ilahang pamahaw, panunto sa gawas. Kao nagpansit ang munggo sa eh. Ayun lang sa nang humba-humba, kay Piti Mahalas. Mahalas, krudo. May buntag po sa itong mga kaigsunan nga panong nas merkado. Mga maestro, mga maestra. Tuoy atong Osaka admin officer na ni Megala sa Osaka Universidad. Bias Kandihay, Bohol. Ang napalga na lang Megala nga wala kinabuhi. Human mamising niya itong Domingos gabi eh. Ang nakaparat Megala ang responsable, ang suspect sa pagkutlo siyang kinabuhi. Mora po may galang iyang pag-umangkon. Pag-umangkon sa pag-agawan. Kaya ang papa aning biktima o ang lula sa suspect igsuon. Pastilan. Kadunggo na may galang nagpatay. Dinig ko sa ka-admin officer. Okay! Arita may galang sa antong answer to win promo! Kagapong adlaw giarrain. Giarrain sila may gala sa Sandigan Bayan sila si Senator Rodante Marculeta o si Mike Defensor. Sila mga kasong plunder mga kasama. Unsay plead guilty o plead not guilty ang giplead nila ni Senator Marculeta o Senator o former congressman

0: जोर ओचमान गिल्टी ओ नॉट गिल्टी ओसे में लगे प्लीज तो आना मकर तो सा कोर्ट में गेल बस ना के कासो को नाम के कासो का साइबर लाइबल लेगा बोत निबन तो स्कोरते इनका ना बसान का से मन कासो और तानो ने कास जज गिल्टी और नॉट गिल्टी आना देखे नॉट गिल्टी Kay mo plead guilty ka rito na diritso ka bilanggo. Ah, dito ito, hiringong, ganito plead guilty. Ala, tumag. Onsay, giplay nila ni Marcoleta o ni Defensor. Dito may kala sa digadbangan, guilty or not guilty. Ang atong mechanics, ha, kailangan na naka-follow, naka-share, o naka-follow, naka-like. Sa Facebook page sa DYHP Aramen Cebu o kang Atty. Rufil Fernandez Manyo kung niya naka-share siya ka sa atong programa Karabuntanga mga kasama. Kung wag kang makasunod aning atong mechanics, di ka na o... di ka na o... Kinahang lang naka-follow o naka-like sa DYHP Aramen Cebu nga Facebook page o kang Atty. Rufil Fernandez Manyo kung niya Karabuntanga naka-share sa kamay kala sa tong program. Okay. Ala, tubag lang muna may kala. Hantod sa 5. Kaya ito rin i-raffle ka rin to taon. Sa lipat, sa check may kala sa kasamang Jesse Samampong. Gikan sa namatangan ka ng orasa sa itong market report.
1: TYHP. Tutok presyo sa merkado.
0: Kasamang Jesse. Good morning, Jess.
2: Yes, mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Inday Maris o mayong buntag usahab sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning! O mayong buntag usahab sa atong mga tindira o tindiro o mga prahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasik mga prutas rin ang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Papaya, 50 ang kilo. Lansunis, 50 ngadto sa 60 ang kilo. Apple, jis ang buhok. Orange, jis ang buhok. Pinya, 70 ang kilo. Pakwan, 40 ngadto sa 50 ang kilo. Mangga, 80 ngadto sa 120 ang kilo. Lakatan, 50 ngadto sa 75 ang kilo. Grapes, 160 ang kilo. Mangustin, usagatos ang kilo. Abukado, 70 ngadto sa usagatos ang kilo. Dragon fruit, 180 ang kilo. Rambutan, 80 ang kilo. Red and green apple, 35 ang buhok. Piras, 25 ang buhok. Durian, 180 ang kilo. Kasama mo sa market report. Ako ang inyong radyuman, GC Sumampong, DYHP, Patak, RMN.
3: Kining maong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, dagang superior antioxidant na maoy ga-protekta sa mga cellula. Iapil na mga skin cells, patok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo!
0: At sana magkasamang Jesse Samampong, ikamigala sa Carbon Public Market. Dari ko sa karon sa Kabuntagot. Idermati may gala ang presyo sa mga nagunang prutas. Dari may gala sa kamerkanuhan. Magkasama ito, i-check ka rin ng pag-aasa. Ato sa iron ang lakad sa panahon. Nining oras sa karon sa kamuntago ng mga kaigsunan, labi na kay kagahapon, nakasanati na po tao ang pagbunog sa uwan. Iba na kabahin, may gala sa Metro Cebu ang nagbaha. Gyan. Dito mga higalas Mandawi, Talisay, diri sa sunod sa Sugbo. Perting baha mga higala. Naghangga mga napit, may gala ang nitubo ang tubig sa sapa. Isoyla mga higala ang tubig. Diretso may galang atos karsada. Muna nga apiktado kayo ng atong dagan sa trapiko kagahapon sa hapon. Una na pagkahapon na, grabe ang pagbunog sa uwan. Tanggong ang uban may gala sa ilahang mga trabahoan. Atong nga may mga sakinan. Ang atong nga mga dunay mga sakinan ni lusob yung may galas baha. Ang problema ni ron, basikon niya mga daot ay mga sakinan din ha. At sa check pa kailang pag-asa gikan sa ODUST, pag-asa di UST Visayas sa nasto din niya mga igala.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Nasto din niya karon si Ana Dumdum sa pag-asa di UST Visayas. Sayroon talaga sa panahon karong adlaw. Ma'am Ana, may butang.
4: Yes, may buntag sir. May buntag sa tanang team kami now. Mawakit itong weather update. Sa samtangan, ang bagyo matagi na monitor na isa ka tropical depression, dingan ng kinitiyapo, na sa may 950 kilometers silangan sa Central Luzon. Adon na kini maximum sustained winds ng 45 kilometers per hour daw sentro, gasinas mabot o 55 kilometers per hour. Nagali kini pa west-northwestward sa gikusgoon nga 20 kilometers per hour. And sa laimbahin ang hanging habagat o southwest monsoon, nag-apektar sa Mindanao o sa mga kapambahin sa dakong sa atong nasod na kapatid sa Bisayaan. Kung tungkol sa inyong habagat, kasi sa Central Bisayas, mga sinatiktag, pangatong kalangitan nga doon at chance ni mga pag-ulan ng mga thunderstorms. Sa hangin ng sukaragatan, hinangat sa kasarangan hangin sa amaga pasalabi sa Tibok Bisayaan, kalagatan Mindanao na sa kasarangan ang pagbalon. And rin sa buwatong kalagatan na ay pagtaob, alas 4.15 sa Kabuntagon, munas alas 12.34 sa Utuunya. At sa forecast na sa 26 to 32 degrees Celsius, kung ano lang mo sila o niya na 5.32 sa Kabuntagon. Maka itong latest weather update, kini si Ana Dumdum, maayo buntag, dagat
0: lang. Ma'am, Ana, sa tingnan sa bagyo, ma'am, ang tropical depression?
4: Kuan siya sa tropical depression, Quiapo, ayang kapangalan.
0: Quiapo, Q?
4: Quiapo, K-I-Y-A-P-O.
0: Ah, okay. Quiapo. Quiapo. Salamat kay Ma'am Ana. May butag.
4: Sa Spencer.
0: Si Ma'am Ana Dumdum sa pag-asa ni USTV Sayas.
1: YHP. Una sa lahat. Weather update.
0: Din po may gala. Ito nga, Quiapo. Abin na kong Q. Quiapo. Bagyong Quiapo na may gala. Ang katong low pressure area nga naa sa 1,200 kilometers to, sa may east of Luzon. Karon nahimo ng tropical depression. Ang nga niya Quiapo. Quiapo. Quiapo. O na may gala ang katong lakad sa panahon. Ato siya check may gala sa kasamang Jane Gallardo. Kamay lang ka kasamang Jane. Pag-una gawin sa gawas, wapay pagtutalik si karong ka mga orasa. Kasama ang Jane Gallardo. Good morning, Jane. Kasama ang Jane?
5: Yes, kasama ang Arnold. Good morning. Kasama ang Marisa. So, natakaroon din niya sa may Stereo Street. Kasama ang Arnold. Rehabit sa atong Capitol. Medyo uga na sila itong dalawang doon kasama ang Arnold. No, mura rin huwag uwan do B.E. Kaya dali raman tayong nakauga kasama ang Arnold. B.E. Puting kasuga or bulok sa uwan nga nakasinati gitag pagbaha po de, sa pipila kabahin de rin bakbayan sa sugbo kasama ang Arnold. Pero karon ang atong kadalanan na kaya medyo kuan na kayo kanang hawan nga uga na pagya sa mga Arnold. Wala na po din na sinati ng mga pagpanaligsik karong mga orasa niya medyo hayag na po ang atuang kalangitan niya karong mga takna ka sa mga Arnold pero maulay din ano di gihapon ka kumpiyansaan kaya kasagaran rabaan uwan ka sa mga Arnold kaya diri mo dumdum sa mga udto or ari na sa hapon nato na
0: correct o murag dumdum siya ka hapon no udto hapon
5: udto ka sa mga Arnold kasagaran gid ari mo dumdum sa mga udto mga alauna ka sa mga Arnold
0: alauna alas dos
5: yung una lang dos, mungit-ngit nagsugod at ang atong kalibot nga, hindi magdugay, mubulok din ang uwan niya. nakagapon ka duha gyud na og kuya ni kwan sa pagkagabi ini kuban ko dayon pagkagabi ka sa mga Arnold so ba na makasinasi gyud kag pagwan-uan pero karon ni mo ang mga Arnold wala wala na tay nakuan nga di sana pagkanaligsi karon mga orasa nadaga na ko tay nakita limit sa kadalanan no? Na mga nagbiyahe karong mga orasa ka sa mga Arnold ya maghamping gyud ka kanina ya sa dalan wala gyud gyud aron nga kun uwan ka sa mga Arnold magbalik ra gyud maghamping ka sa ato ang pagbiyahe kay dinotado ko da lagi na gyud na minaw magalugod ta sa pagdaga kun kusog ya pero mao na ang maghamping ganun ay para pod makauli og safe ka sa mga Arnold ya sumahata gyud akong tagdugan ng pagtagad sa mga nahitabo o tanghitabo sa atong palibot ya ilabi na gyud ni ang dakbayan sa sumbo ka sa mga Arnold matagkaroon og unya lagi ka nilang diri sa mga dapit ako ng Radyo Man Jane Galliardo DYH hindi sa top
1: Radyo Mo Nationwide. Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Okay, ari tayo kala sa tong winner sa tong answer to win promo kada butaga. Daghan na kami kala naka answer o oh. Paraga wagi ma wagi masipiat at tingali. Oy. Wagi masipiat at tingali yun. Ang atong winner ka na bataga, sakto yan tumag, not guilty, plead not guilty, si Senator Rodante Marculeta o si former Congressman Mike Defensor. Human sa labagay lamang katumang o kasong plunder nga to sa Sanigan Bayan. O niya atong winner ka na bataga, congratulations, sakto. Nakasunod siya may galas ng mechanics, naka-follow siya may gala o naka-like sa 5 HP Aramin Cebu o naka- Share sa atong program sa unang radyo ng balita mao si Neri Largo Anali. Anali Neri, ginihangan ni Anali Neri. Pero yung gibutang diri Neri Largo Anali. Onya, congratulations ma'am, ikaw atong palaran nga mananaog karabuntaga. Onya, palihog lang ko chat sa DYHP Aramin Cebu nga Facebook page. I-send mo hang cellphone number o ang imong kumpleto nga pangalan. Alang nasa paghatag sa itong Gcash nga 200 pesos. Alang ni mo sa imuhang kung ano, pwede rin mo rin pamahaw baka, palitsunan, bounce bata, o pliti pa nga ito sa eskwilahan. At ang oras may gala, alas 5:05 na, standby sa dugang mga balita, human lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinumdum.
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: The original Koi Herbal Capsule.
10: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
11: Pero nakainom na kapuy, ma'am?
10: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, magtas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
9: The Original Koi Herbal Capsule.
8: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
12: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunay pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Kapoy, kaya niya talagang magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naguntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkakun na iya.
14: Pwede na, makakasbilay mo ito.
13: So anak ko, no, binta na ko.
12: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
8: That portion was brought to you by Askoff. Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon imo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-SED Celebrity Soaps na.
17: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
18: SED Living Testimonies.
19: Taas ang sugar mao nga'y bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
20: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
19: Pinagi sa pagtumar sa SED Panyawan Plus Mangustin. Ugusab ang pag-inom sa SED Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
20: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
18: Living Testimonies.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS Life Extension Vitamin D3.
22: Ah, kasi po ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay sa ulog po.
21: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
23: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Dili gyud ko kalibang.
24: Hala, luyan nimo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
21: Super Fiber. Ang bag-o nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
17: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
25: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
26: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Di halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
18: DTX 500!
27: Mabali sa mga butika.
17: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
18: SED Living Testimonies.
19: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
28: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
19: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-SED Panyawan Coffee Mix.
28: Tining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
18: Living Testimonies.
29: Ahoy! Kidney Care time!
30: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
31: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
32: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
33: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interregion, kaya kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Mata kong igno na, ginutubuhi ko kung sa akong angay, ito marun at pagmasalamat sa makamuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na. Klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interregion, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabi?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
0: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, naapoy cancer sa akong upper stomach. Nya resulta, result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero, wala pa ko noon ni Katag. Nya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si Mana. Unya, gahigdara ko kay Lion G kong paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Na ito, ingon sa doktor nga, di ko kuno ka panunaw sa kuntiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga operasyon na lang dahil kuno niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhaan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3 nga nindot kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost og hope sa God nga mo gamit ani. So, nag-inom ko. Sus, karon na lami na kaya akong paminaw nga akong kaon na nagbalik na normal. So niya tukos kuan kanang doktor, natinga siya kay, uy, ang imo nga kuan, dali ra kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, naggamit ko, naginom ko kuan, kaning Life Extension Vitamin D3. So mga higala, kung kinsa pa may wani gamit niya, maayo yung gayo ni sa atong panglawason, bisan sa mga maintenance niya, makapamaayo yun ni sa atong mga lawas. Mugamit na taan ni, lami yung gayo. Sana na ito nga mga sakit, mawa. Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya, kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Unya, kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya, nagpasalamat chub ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko, mao chuy nakatabang sa akong balatian. Mao na nga, ayaw jud mog duha-duha og palit sa Life Extension Vitamin D3. Kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha paginom og Life Extension Vitamin D3. Kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pangabalatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Oras sa mga kasama na 5:17 na.
9: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
8: Karap sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasional. Aprobado sa Senate Impeachment Court ang pag-iisyo o gabagong mga sampina alang sa duhang ka mga kanhi branch manager sa Land Bank of the Philippines nga mapatimaw sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa adlawng Miyerkules, Hulyo 29. Paibaw ko rin ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator John Cis Escudero kagahapong adlaw atol sa ikasiyam nga adlaw sa impeachment trial ni VP Sara. Gibanduan ni ang Clerk of Court pag-isyog sa pinangato ni nilang kanhi Land Bank Show Bolivar Branch Manager Violeta Constantino o kanhi Land Bank DepEd Branch Manager Ninita Campuzano. Iraknang ipresentar sila sa House Prosecution Panel sa bang trial aron motestigo sa Article 1 sa Articles of Impeachment kada hisgot kabahin sa ilegal nga paggamit ni VP Sara sa milyon ka pesos nga pundo sa confidential funds niini gun man sa Department of Education yang siya pa ang kalihim sa mga ahinsya sa gobyerno.
10: Gibutyag ni NBI Director Melvin Matibag nga pipila sa mga persons of interest sa ahensya nga gialigar nga gikontrata aron patyon si Presidente Bongbong Marcos Jr. ingong pulos active uniform personnel samt ang usa ingong membro sa security group ni VP Sara Duterte. Sa pagpadayon sa iyang pagtistigo sa impeachment trial kagahapon, itugan si Matibag nga ang mga persons of interest gialigar nga pulos konektado sa individual nga ingong gihire sa Vice Presidente, pagpatay sa Presidente, sa First Lady o sa kanhi House Speaker nga si Martin Waldes kung mamatay si VP Sara. Nidugang sab kini nga pipila kanila mga uniform personnel na pabilin gihapong aktibo sa serbisyo. Nagtuo sab si Matibag ang ginaganon sa mga persons of interest ni Minos ngadto sa 20 ka tawo kung wala nila gilimitar kini sa gitawag nga Davao Death Squad kun DDS.
8: Samtang isugyot ni President Officer Francis Chis Escudero ngadto sa prosecution og defense panels sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga ikonsidera ang pagbutang og bagong mga tigpamaba nga dili kabahin sa ilang tagsa-tagsa ka mga legal team. Ni pahimangno si Escudero sa duha ka mga habig bahin sa lagda nga nag-restrict sa mga prosecutor, defense counsel o mga witness gikan sa paghimo nga mga public comments o disclosures nga dunay kalibigitan sa kaso. Kini man na makamatikod si Escudero nga si Attorney Benjamin J. Tolosa o sa ka-registered counsel lang sa panel of prosecutors o si Attorney Michael Poa kinsa registered usab sa counsel alang sa respondents o puros sila mga tigpamaba. Hinon na ginugang o nidugang ang presiding officer nga ang maong mga abogado na himong careful sab sila nga public statements ginak-acknowledge sab sa duha ka mga habig ang maong sugyot ni Escudero.
10: Samtang sa pikas bahin ni plead not guilty silang Senador Rodentel Marcoleta o kani Congressman Mike Defensor ngadto sa Sandigan na Bayan 4th Division alang sa ikatubang nilang mga kaso paglapas sa Presidential Decree kun PD number 46 gilatin sa maong balaod ang pagdili sa mga opisyal sa gobyerno gikan sa pagdawat og private individuals gikan sa bisan unsang pagdawat og regalo alang kanila. Ang gihimong arraignment sa mga opisyal kagahapon nagmarka kini sa formal ng pagsugod sa criminal trial proceedings pag-require sa akusado ng patimaw sa korte, hindi basa ang mga kaso sa wala pa sila mo plead o guilty o not guilty. Si Marcoleta ni plead not guilty usab sa niatubang nga kasong plunder kagahapon sa Sandigan Bayan 3rd Division.
8: Ara 5:21 na. Naguna si Vice Presidente Sara Duterte o Senador Bongo sa gihimong presidential o vice presidential survey sa Pulse Asia. Naguna sab si Senador Robin Hood Parilla o Robin Parilla alang sa senatorial preference ubos sa susamang survey. Ipakita sa resulta nga 49% sa mga respondents ang bubutar kang Duterte alang sa pagka-presidente kung gihimo pa ang eleksyon atol sa adlaw nga survey. Ikaduha nga hanay si Naga City Mayor Lenny Robredo o gabang posibleng nga mga mukandidato sa 2028 elections kasi lang Senador Rafi Tulfo, DPWH Secretary Vince Dizon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong o MMDA Manager Nicolas Torre. Nakakuha og taas nga boto si Duterte gikan sa Mindanao nga moabot og 87%. Grabiha ani. Halos si Ruhan man may galang kontra sa Mindanao. Og sa Visayas nga 53%, samtang siguro gipili nga 27% nga 27% sa mga respondents alang sa vice presidential preferences. Og naguna usab si Padilla alang sa senatorial race nga dunay 48.4%.
10: Tapusang balita gikan sa kauluhan, andam na ang ubos baybala oranan alang sa State of the Nation address konsona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Gipaybaw kini ni House Speaker Faustino Bojidi III. Subay sa pagbintinar nga nagkauyon ang kamera ug ang Office of the President, ngahimuong simple but dignified ang ikalimang sona sa presidente. Nasayran nga ni appeal si D sa mga opisyal sa kamera paghimo og final run through ug inspection sa plenary hall sa kamera. Ningitakda muhatod si PBBM sa iyang ikalimang sona sa Hulyo 27, ingon man sa ubang bahin sa kamera. Nasayran nga lakip sa gihimong pagpangandam, alang sa SONA, mao ang improvement sa house complex, hallways o common areas ug ang pagtukod og bagong alfresco lounges alang sa mga membro ug mga guests.
11: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
8: Kada itong paparigo, man, giparanta sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original koi herbal capsule, suplemento ng agikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya, og ginseng. Ngamoy mahatag, may kalagdigong salawas, kaligong sa atong immune system. Arong nga dita, dali nga masakit. Ang original koi herbal capsule, bumatok ni Miguel sa mga baratian sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea. Bugon-bugon sa tutoy, ug ang paghubag sa inyong mga atay. Ang original cure mga kapsula parubara napamatunan kini Miguel ang muparigon sa atong immune system. Di tadali Miguel ang matakbuyan sa bisan unsa gamatang sa sakit sa lawas, gamikan sa mga sangkap ganaan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, ug thiamine. Ang original cure mga kapsula parubara kini Miguel sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika ang agisupplyan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original Koi Herbal Capsule. Mapalit kay Miguel sa Rose Pharmacy, Southside Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaysan Metro Pharmacy, Ultramart, Sarang Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, ug sa Roseville Pharmacy sa Baton Leyte. Mahimo sa ninyo Miguel ang mapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, Sarang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tarang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, og Zari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
12: Taas ba ang presyon sa imong dugoy kabadunay hypertension? Base taas ang imong sugar o base may diabetes ka o niya, wa ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mapagahi sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo? Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications, sama ni anong stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kumubo ang imong blood sugar, controlled po na imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
8: Mga kasama, naging mapunggan nga mutaas naging natong inan. Mailhan na nato ng idara na takay doon na naman tayo masinati ng mga sakit sa lawas ng kariyanto. Wa na ito ni mabatsyagi sa matanon pata. Musakit na itong hawak, sakit ang likod, dili na ligon ang panuhod, sakit na may galang tangkugo, kay taas na dahil may galang itong blood pressure, blood sugar, o hanap na po may galang itong pananaw. Usahay sakit na itong mga lutahan, unya maglipong-lipong na ito mga kasama. Unya mapiktuhan, drabagid may galang itong buluhaton sa balay, kaya na naman tayo ipamati sa lawas. Mauna nga nagkinahanglan taga ngilngig na maintenance, di pa namang dugay, masagad na ko makasinati o pagpangurog o pagpaminhod may kalabisan sa mga simpleng buluhaton nako kada adlaw. Ingon gyud siguro kung nagkaedad na. Grabe na kung dunay gipamati nga kondisyon sama sa diabetes o high cholesterol. Mangiraman sa akong pag-maintenance o sa akong maintenance meds, nag-take sab ko og vanular. Tuod kay dunay kini 5B vitamin sa taas nga level, B1, B6 ug B12. tabang para sa nerve repair o protection. Doon ay additional B2 o B3. Aron doon ay tabang sa heart health o cholesterol. Inumanan sa saktong diet o exercise. Aron parayan ang paglihok, di ba? Maong nga pangutan ang inyong doktor kabahin sa Vanular. 23 pesos per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang regular na kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang tayo para mapaligo nato ang atong immune system. Kahit kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, magka-function sa kinumayo, magka-produce kini yung mga paragang, mapatay kini sa mga viruses, sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna ang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended na kini sa mga medical doctors, 100% kini mo sa Amerika, sa Life Extension Foundation ng number 1 kini nga tatak na vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic para sa libre quality consultation kada adlaw. Lunes at sa adlaw ng Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dinis sa Cebu City, nanimay mutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Dumaguete City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic alas sa Induga Pangutana or katugos kung magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3, dinas yung tagsatag sa kabanga panimalay. Kontaka lang ang 416-1655 o 0917-318-1161. O niya ikalimot ha, para makasigurado yun mo nga authentic o genuine kaya yung mapalit ng Life Extension Vitamin D3. Siguraduha yun yung tanaw para makita ni mo din ha kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Huwagali LE sa matag kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede gina ni mo dili na waton or imong pangayoon ha. Katog yung doon ay marka nga LE Life Extension. Sometimes sa pikas gabay, ikaw makanunay nga makonstipated. Pag-inuman ni Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa'yo po kayo nga damo ng Super Fiber. Kuha lang ka kung si kabaso ka tubig o niya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kang mainom ni ini, diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung tari sa gabi, ka na before food ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pilosabdi na sa Life Extension.
8: Oy, samtang nakapikit na karong buntag mga kasama ha, aron nga bulag sick o makondisyon ta ba. Samtang nga nagdigamot ta sa itong mga buluhaton ni Esbalay, o niya samtang nga parong punta may gala mulakaw karong adlawa, kinang lantag ka kape may gala nga makapalagsik sa itong kalawasan, nga na apoy beneficyo na makuha na ito may gala sa kape. Di lang kay kape-kape ra. Karang kape may gala nga doon ay vitamina, ubay-ubay nga mga vitamina. Hindi may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Napamatunan na ni may gala sa daghan ng mga tig-inom aning ang kape. Hindi ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng na sagana sa antioxidants. Napamatunan sa may gala sa pagtuon. Doon na kini binipiso sa brain health, immune function, blood sugar control, o guban pa. Maka-increase up kini may gala sa energy level. Maong dili na kini di ka magluyan ini. Gawa sa ginseng, doon na sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas og rosehip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Inyo ning mapalit may gala sa mga butika o sa inyong lugar. O ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Oga, Lazada.
10: Daakoy dako kayong balita para ninyo karong adlawa, ang paborito og best grocery store dito sa Luzon, sa katapusan ni Landing na gyud diri sa Cebu. Gitawag ni og Dali Everyday Grocery ug mag-open na sila sa ilahang pinakaunang mga tindahan sa Mandawi og Lapu-Lapu sunod semana. Sila gyud ang pinakabarato para sa inyong mga paboritong everyday essentials og di kalidad pagyod. Plus, naa sila yung mga exclusive items na dili yun ninyo makitaan bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ang Dali Everyday Grocery karong Hulyo 25. Dali na sa Dali!
8: Ay! Naipangunta na may galang atong ipasapot sa atong Answer to Win promo karabutaga! Oh, dara. Andamang cellphone, andamang cellphone. Tayo na kayo ni Megala sa latest survey kung eleksyonon karong adlawa o karong adlawa. Karong adlaw, base sa Rigawas, may galang survey sa Pulse Asia. Kung eleksyonon karong adlaw, kinsa man ang landslide nga mudaog pagka presidente o pagka vice presidente? Sus, kung 2028 ni Pastila naghanang mga priso aning kalakiha. Kinsa ang mudaog pagka presidente sa Pilipinas o pagka vice presidente? Apila ang vice. Kaya doon naman ito kamuog. Kanang si Kani, o niya si Kini, o Kini si Senator, pero ang lalata sa Vice President o Vice President. Naghangin na sa kuwan nga survey kay ang kunong, ano kunong siyamoy nilgawas? Apila ang Vice, di lang kay Presidente, apila ang Vice, mga kasama, puro ni taga Davao ning puro ni gawa sa survey. Puro taga Mindanao. Oh, why, kwan? Inanglan, vice, president o vice president, ha? President o vice president. Ala tubag mo mga igalan, sunda ang atong mechanics, ha? Ang atong mechanics, mga igalan, kinanglan, naka-follow, naka-like sa DYHP Aramin Cebu, o niya naka-share sa mga igalan sa atong program unang radyo ng balita. O niya naka-like po, naka-follow sa itong attorney Rufil Fernandez Manyok, mga kasama. Bisag asa ana, kung naka-follow mo kang attorney, okay ra. Kung naka-follow mo sa DYHP, okay ra san. At ang oras, mga igalan, alas 5:34 na.
33: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
13: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
14: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
15: The Wonderful Supplement.
16: Biotroph Herbal Capsule.
19: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
16: Biotroph Herbal Capsule.
19: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
16: Biotroph Herbal Capsule.
19: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
16: Biotroph Herbal Capsule.
20: Day andat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
21: Naluhoy manggugun ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o gayoma, mitaas pa gyudang yung blood sugar.
20: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
21: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
20: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
13: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
22: Again,

0: mo og bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na dugka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imong laglolo. Sa original koy herbal capsule, makaingod dugka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kitang galing.
3: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
4: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
5: ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Seth Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
10: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. Try na ko. Onya try tinuod magid siya di ay.
9: Ang said Panyawan Plus Mangosteen makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangosteen nga taas sa antioxidant level.
10: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
9: Living Testimonies. Seth Living Testimonies. Ang Seth Panyawan Coffee Mix na pamatudan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
10: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawan Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, lakon sila, kay mababa man ang imong lipid.
9: Jaime Ferrano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
10: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Ferrano.
9: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
11: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
12: Na-landing ko sa ospital yung dahil pagbugos ko ginawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
11: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
12: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukubso Tungaw.
9: Living Testimonies.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Nagharaong tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsigong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, hinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang ug daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow ug limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita.
3: Giawhag karon sa DSWD Central Visayas ang mga benepisyaryo sa walang gutom program nga maka-redeem na sila sa ilang binulan nga food packages nga nagsug niya doon nga pizza 20 karong bulan na hangtod sa Agosto 10 sunod bulan. Sumala sa DSWD nga adto gihapon nila makuha ang mga pagkaon sa mga tindahan na accredited sa ahinsa dinhi sa rehiyon. Dugang sa ahinsa nga dinhi sa rehiyon 7 mokabat sa 25,525 ka mga benepisyaryo sa walang gutom program kundi in 21,214 niini nagikan sa Sugbo o 4,311 gikan usab sa Lawigan sa Bohol.
2: Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa kumpleto nga kombinasyon gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta din hilang sa DYHP RMN Cebu.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
9: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 9, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abuti ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayo't inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa, ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Unahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa'yo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang pagalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman, kanya namang sinasabi sa mga mangmang. Tubig na ninakaw ay ubod ng tamis, tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas niyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok do'y naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
10: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwede kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali, Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
14: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Uho, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, gui, yabano, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
15: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Oras sa mga kasama na 5:47 na. TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 di atong dugo, makafunction sa bug maayo nga atong mga cells, makaproduce kini palagang, makapatay sa viruses sa di pa kini masulod sa atong cell wall. Busa, inom kaladlaw og duha nga tuod sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit may ganang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika, sa mga Life Extension Clinic. Dini sa Cebu City, nanay ni Mutang sa Smeni Boulevard, doon sa Cebu Rock, og sa Cebu Gospel Church. Punya dito sa Konsolasyon, nasa ni Miguel sa ADM Building sa Barangay Kansaga, sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Ganito may gala sa Dakbayan sa Lubagete, mahimong mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street sa Barangay 8 dool sa Kamanhag Terminal. Alang neto ka mga mamaritay may gala sa Life